0: ngayon, dyan kayo pumili ng magiging interest po ninyo, mga kakayfay.
1: Puro de los Pueblos.
0: 8:40 ng umaga, cut off na tayo. Medyo stricto tayo ngayon, ha? Kasi kailangan talaga natin masagad ang mga oras at masagad ang mga topiko na ating pinag-uusapan. Okay, si Kakayfay Jonard Pineda, sabi niya, Barangay Taritiin, Nara, Palawan, hashtag followers, DDXLitimen Oil, Kenica Sports, Biotechs, Ditribayo at iCare Drop. Kakayfay Guillermo Official, a win-win solution, everybody happy. Salamat kay Kakayfay, kay Sir Guillermo Official. Danny Sarmiento Valencia, good morning boss, magandang umaga. Kakayfay Rica Miliano, good morning po, maraming salamat. Sabi naman ni Kakayfay Stellan Arlo, Danny Sarmiento Valencia, hashtag salvation, followers, DDX500, DDX Coffee Mix, Mike TC at D3Buy. Hashtag follower, Larry De La Porta, Patmosville, Barangay Tagburos, PPC, Palawan. Ang entry, mga Kakayfay, iCare, Gold, DDX500, Mighty C at Clinica Sports Biotics. Feli Bison, sabi naman ni Kakayfay, Feli Bison, Tagakuyo, ito eh, Tagakuyo, Palawan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Marami sila nakikinig, nagsasayaw-sayaw silang araw-araw dyan sa program natin. Dito sa ating background sa programa. Hashtag follower Feli Bison, Santa Monica PPC DTX 500, Diofresh Extend iCare Gold. Oh, taga Santa Monica pala siya. Pero kung minsan ang address natin, simplihin lang natin. Rica Miliano, hashtag followers, Barangay Taytay o Bato, Taytay Palawan, D3Bio, iCare Gold, Mighty C, DDX 500. Mylene Flores, sabi niya naman, Mylene Flores, Barangay San Manuel or San Miguel, sorry, hashtag followers, iCare Gold, D3Bio, DDX Coffee Mix at iCare Drops. Good morning po, good morning din po. Okay, morning po kay K5 Sir Alex, pa bati po kami dito sa Mountain View, Santa Monica. Lagi kami nakaantabay, nakasubaybay sa programa mo, mga anak ko dito, sina Elaine May Bison at Rafi Dundon at ang mga apo ko, sila Yuhan Yori, Yona at asawa ko na si June Bison. Okay? Paalis na siya, ingat ka, ingat sa trabaho. I mean, paalis na siya sa trabaho. Maraming salamat ha sa pamilya Bison dyan sa Mountain View, Barangay Santa Monica at sa lahat ng mga taga-barangay Santa Monica, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kakayfay Banong Lando Ordinisa, good morning Toto Alex, sabi niya, God bless and take care always. Blessed Tuesday, Puro de los Pueblos, K5 News FM, Palawan, more power to your program. Salamat. Salamat dyan sa Ordinisa family, ganun din kay Manang Langging Ordinisa Jimenea.
1: De los Pueblos.
0: Si Boss Moto, sabi niya kay K5, Isil Valencia, El Nido, Palawan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga El Nido, Palawan. Hashtag follower, D3Bio, iCare Gold, Mighty C, DTX 500. Sabi naman ni K5, Doms Tolentino, hashtag followers, Dominic Tolentino, San Pedro, DTX 500, D3Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix, mga kakayfay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, dito muna tayo ha. Dito muna tayo mag-stop sa additional na pagbati ni Kakayfay Feli Bison. Sir Alex, shout out po ako sa Mauyon. Anak ko si Riley Bison at Irene Garrison. At apo na si Kidding. Musta kayo dyan? Musta daw kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Mga apo at anak ni Madam Feli Bison dyan sa Barangay Mauyon. Okay, sabi naman ni K5 Uncle, nasa gobyerno ang culprit, sir. Katulad ni Ralph Recto, dahil taas ng tax niya na pinapataw ng gobyerno, kaya may smuggling. May smuggling talaga, sa totoo lang. No? Kagabi, nakikinig ako kay Congressman Valeriano ng isang distrito sa Manila.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kakay 5 Ems Robles, Ate Ems, wala pang entry.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaken 5, June Bison, tama ito. Lahat sa pamilya ninyo, halimbawa 10 kamo 8, at kung may 8 accounts kayo, mag-send kayo ng entry. Walang mawawala. Imalay nyo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Lalong-lalo na ngayon, 10,500 na. Okay, sabi ni KK5, June Bison, hashtag followers, June Bison, Santa Monica, PPC. Entry, DDX Coffee Mix, Iker Gold, D3 Bio, at Mighty C, mga KK5. Dito muna tayo tigil sa kay KK5, Rem Villanueva. May obligasyon pa tayo sa ating master control. Standby lang.
1: De los Pueblos.
0: Kasi pagkatapos kong himay-himayin at banggitin ang mga produkto, ang question, saan makabili ng mga produkto?
1: Puro de los Pueblos.
0: Natural, ang mga produktong ito ay maaring bilhin sa lahat ng mga drugman, drug house, lahat ng mga branches. Sa Nurse Care Pharmacy, CureMed sa Siksikan, Ching's Drugstore sa San Pedro, Biochemist Pharmacy, mga KK5, PharmaMed Drugstores sa Barangay San Manuel. Of course, Westcom Road at Salibis Road.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pwede rin bilhin ito sa Midzone Pharmacy, mga KK5, sa Jindis Pharmacy sa Manalo, extension sa La Medica at Pharma Stop sa San Jose. Pwede rin bilhin ito sa Idesa Adri Pharmacy sa Santa Monica. O, malapit sa inyo dyan, Nanay Feli.
1: Puro de los Pueblos.
0: Erica Drugstore Pharma Life at sa Redleaf Pharmacy. Sa Aburlan, pwede nyo berhin sa Parinas Pharmacy at GoToMed Pharmacy. Sa Sitio Maligaya, Barangay Sagpangan, Aburlan. Sa Nara, pwede rin bilhin sa Ching's Drugstores at sa Generics Pharmacy at sa Bayan ng Quezon, Palawan. Malapit na magbukas ang K5 News FM Quezon, Palawan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pari niyong bilhin ito sa Santan Drugstore, TGP at sa GN3 Pharmacy. Sa Espanyola naman, Nature Healing and Naturopathic Center Branch, Boteca Fresia, Boutica Med Plus at Brill Pharmacy sa Brooks Point.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maaari niyong bilhin ito sa Brill Pharmacy kasama ng Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy at sa Rias Med Shop. At sa Batarasa, Nature Healing, pwede niyong bilhin ito sa Naturopathic Center Batarasa Branch, Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hyde's Drugstore.
1: Puro de los Pueblos.
0: Abangan nyo ang clinic ni Dr. June Alquizar, mga KK5, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa bayan ng Nara, Espanyola, Batarasa, kasama na dyan ang bayan ng Rojas, Palawan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kasi maaari nyong bilhin ang lahat ng mga produkto. Isa-isahin natin. No? Pagbalik natin mamayang konti, standby, tatalakayin natin.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano ang inaasahan ng taong bayan sa magiging mainit na usapin sa Kongreso? Ang ibig sabihin, ang may kinalaman sa impeachment. Sabi naman ni Riem Villanueva Ann, hashtag followers, Mary Ann Mier, Barangay Siksikan, ang kanyang entry, Clinica Diofresh, Iker Gold, Iker Drops, Clinica Sports Biotech. Mark Aaron Anyosa, good morning, Sir Idol. Pa-shout out kay Ma'am Arlene Samutin, I'm watching now. Ikaw pa ulit-ulit ka, ha? Obvious ka na talaga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pa-shout-out sa kanon kay Arlene Samutin. Bakit hindi mo nalang puntahan dyan? Kaya malapit bala sa'yo? We, sabi ni KK5 Ray Almudal.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, mga KK5, sabi naman ni Joanne Anala, stag followers, Joanne Anala, Barangay Abungan, Taytay, Iker Gold, DDX500, Mighty C, at DTX or D3 Baya. Sabi naman ni KK5, Febi Valencia Baya. Hashtag followers, Febi Baya, Abungan, Taytay, Palawan, Iker Gold, Clinica Sport Biotics, Mighty C, at Iker Drops. Okay, stop muna tayo rito sa kay KK5, Elino Asoy Bamuya. Standby lang muna, ha? Standby kay naga-feedback, naga-static ng ating ano?
1: Puro de los Pueblos.
0: Nagahalog ang ating headphone, ang ating headset, kaya medyo naga-static siya iyan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sabi ni Elino Asoy Bamuya, mayang aga po, Idol. Napakinggan din po kita, Idol, kaya pala mingaw na ang RMN. Naghalin kanagali. Shout out po kami dito, sir, sa Bamuya Handicraft Store. Hindi kami naghalin, sorry, man.
1: Puro de los Pueblos.
0: I mean, hindi kami umalis sa RMN. Ang RMN ay pinalitan lang dito sa operasyon ng K5 News FM Palawan. Sa madaling sabi, wala na po ang RMN Palawan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Para klaro lang ha, wala na po ang RMN Palawan. K5 News FM na ang pangalan. Okay? Pero ang RMN nandyan pa rin. Marami pang RMN station sa buong Pilipinas. Pero kami, dito na kami sa K5 News FM. Hashtag Silvestre Sarmento. Abungan Taytay Palawan, Mighty C, Iker Gold, Clinica, Sport Biotics at DTX Coffee Mix. Magandang umaga kay Kakosa Jimmy Gabo Nilyasca Jr. Danny Sarmiento Valencia, Birahi Boss! Ah, kuwela ka! Pamatian ang isa to sa ex wala pa natapos kay Joanna. Ang upod yan, ang upod niya share pa program. Siyang wala man gana pamatian. Hayaan mo na lang dyan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Hayaan mo na lang kasi mga kasamaan din natin. Mga kaibigan natin yan. Don't worry. No, tayo, basta kaibigan natin. Basta makakatulong lang sa taong bayan. Okay na tayo dyan. Okay. K5 James Gaitan, hashtag followers. Raymond Gaitan, abungan Taytay Palawan. Birahin yung entry. Damihan nyo. DTX Coffee Mix, D3 Bio, Extend, IK Gold. Kung ako yan, gusto ko lang ako papiliin nyo. Gusto kung may manalo palagi. Kasi kung may manalo, ibig sabihin, maliban kay Kuya Kumpay Turing Manalo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Basta may mananalo, ang ibig sabihin yan, malaking tulong at kaayadan. Arlene Samutin, hashtag followers, Arlene Samutin. Ponce de Leon Street, Iker Golden X500, D3 Bio, Mighty C. Huwag niyong kalimutan, ha? Can you imagine, 10,500 pesos is 10,500 pesos. Sabi naman ni Kiana Smith, hashtag followers, Ellen Joy Mationg, abungan Taytay Palawan, Iker Drops, Mighty C, Clinica Sport Biotechs, kasama na dyan ang DDX Beauty Soap. Junaline Sablaon, ang sabi niya, Ponce de Leon Street, kanyang entry, hashtag follower, DDX 500 or DTX Herbal Oil, sorry, Iker Gold, D3 Bio at Mighty C. Mylene Lagarejo Agustin, hashtag Barangay Bato, Taytay Palawan. Ang kanyang entry, D3 Bio, Mighty C, DDX 500 at Iker Gold. Oh, ito naman, basahin ko muna bago tayo mag-commercial. Yado, standby ha. Si Norse Palay, or sabi naman ni Norse Laps, hashtag follower, Leonora Lapir, Barangay Santa Monica, ang kanyang entry, DTX 500, Mighty C, Extend at Iker Gold. Please, pakiayos ha. Please lang. Kailangan hindi lock ang inyong profile, mga ka-K5. Hindi nakalock ang profile.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ay kailangan i-share, mga ka-K5, Stella May Morales Gaudencia. Stella May Morales or Morada, sorry, Gandesila. Pasensya kung minsan din natin makita kagad. Okay, Stella May Morada Gandesila. Brooks Point, Palawan. Magandang umaga sa mga taga Brooks Point, Palawan. Oh, maing aga sa inyo taranda. Hashtag followers, DDX Coffee Mix, D3 Bio, Iker Gold, at Iker Drops, mga ka-K5. Magbabalik pa ang inyong programa,
1: Puro de los Pueblos.
0: Pagkalipas dito, standby.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health
1: News, D3 Bio. Papalik-balik ng trangkaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik ng trangkaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alkiza, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information.

0: ito na ang kailangan mo. Ang D3 Bio.
1: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio.

0: ng Kulisis Tukinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na at ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain at naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng Kulisis Tukinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
1: D3 bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasite. D3 bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 bio. Mag D3 bio ka na. D3 bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng Kulisis Tukinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1.

0: Aloha City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kapangalan City, K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nagbabalik ang inyong programa
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang programang ito ay maaari niyong magiging sumbungan, mga ka-K5. For example, may reklamo kayo dyan sa barangay ninyo, may mga kawatan ng mga opisyal sa barangay, o may mga kanser sa kamay na opisyal sa bayan, at kung ano mga kapabayaan, pwede niyong isulat dito o dalhin mismo sa studio o idaan niyo sa K5 News FM sa ating Facebook page o live streaming.
2: Puro de los Pueblos.
1: Pero basta mga reklamo nga validated, hindi mga reklamo nga bunga ng katang-isip o chismis. Kasi ang Puro de los Pueblos, ang K5 News FM Palawan, we do not entertain chismis, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Lalong-lalo na malapit ng eleksyon, huwag tayong gumawa ng istorya para manira ng kapwa. Kailangan makabuluhan, makatotohanan na paglilingkod natin sa ngalan ng malayang pamamahayag sa radyo.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kasi mga balita rito ginaproseso namin. Maingat kami maging sa pagbibigay ng opinyon at komentaryo para sa ating mga kababayan. Hindi naman tayo maatras sa laban . Basta laban na talagang may dapat ipaglaban.
2: Puro de los Pueblos.
1: Okay, di ba tama yan? K5, Jojo Bundal, future barangay kagawad number 1 ng Barangay San Miguel. Pero sabi ko, yung mga tips na binigay ko kahapon sa'yo, yung dapat ang tandaan mo. Hindi yung bara-bara na kampanya. Hayaan mo, pati ako, ikampanya ka namin doon. Sa Barangay San Miguel, laban-laban . Pag hindi ka pa mag number 1 dyan, ako.
2: Puro de los Pueblos.
1: Iwan ko na lang si Iado Junior Estrella. Ma-decider man makagawad ng barangay pinaglabanan Quezon, pero sabi ni Iada, ibilin nugay kat nunto . Wala pa pala kalisensya, hindi pala nakapaalam, makulo kandidato na daw siya.
2: Puro de los Pueblos.
1: Okay, mga K5, sabi ni K5 Jason Antelliano, standby. Sa mainit pa na usapin na talakayin natin, mga K5, sabi ni K5 Jason Antelliano. Good morning, K5. Alex, I'm watching from 98.7 K5 News FM, Brooks Point, Palawan. Ang lakas ng ulan dito, it's me, Papa Jack. Ganun ba? Pag sinabing malakas ang ulan, gaano kalakas? Baka mamaya, bigla na naman tumaas ang tubig dyan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Actually, ang Brooks Point, hindi lang ngayon yan. Okay? Marami ng beses na tumaas ang kanilang tubig dyan. K5, Ihado JR Mamugay, 8:40 ang ating cut-off sa ruleta nalo. Kaya kung ma-entries pa kayo, keep sending your entries. Sabi naman ni K5, Christ Tumamak Baya. Hashtag followers, Christopher Baya. Abungan, Taytay, Palawan, Mike TC, DTX500, Clinica Sport Biotics, Clinica D3 Bio. Kung kilala niyong pamilya Escusar dyan, pakisabi sa kanilang tatay, kung may ani siyang bago, kaya malapad ang basakan nito, baka may bugas siya balada nga namit, nga kampiyon gid nga well-milled nga alin gid sa arusira nga kampiyon nga pagano. Kagang pilit dyan na kanamit mo. Okay, K5 Rosalinda Bilarde, hashtag followers, Rosalinda Bilarde, Abungan, Taytay, Palawan, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DDX Beauty Soap, at iCare Gold. Chris Aydin Bilardi Baya, hashtag followers, Abungan, Taytay, Mighty C, iCare Gold, Clinica Sport Biotics,

0: at extend mga ka-K5. Again, binabati natin ang De La Puerta clan dyan sa Dumangas, Iloilo, mga ka-K5. Binabati natin ang De La Puerta clan. Ulitin ko at happy fiesta dan sa inyong lugar.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa mga Dilahinti clan, sa pamilya Lampa at Manalo, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan at Baler, Aurora, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, alas 8:27 na po, mga ka-K5, hatid sa inyo ng Power Trio ng Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center, ang DTX 500, ang may superior antioxidant property compound. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C, kasama na dyan ang para sa immune system, pagpapalakas, ang Klinika D3 Bio.
1: Puro de los Pueblos.
0: Now, mga ka-K5, ang tungkol sa update ng Mayon Volcano, mapakinggan yan sa mga newscast at ilang program ng K5 News FM Palawan. Ang update tungkol sa Tagbarungis, huwag nating tatantanan yan. Ang update naman tungkol sa Lindol at ang update sa pagka-off ng monitor natin dito sa loob.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tatalakayin ni ka-K5 JR Mamugayan, off ng monitor natin sa loob, yado. By the way, mga ka-K5, 8:40, ulitin ko lang bago tayo magtalakay na mainit na mga usapin, alas 8:40, cut-off na tayo para sa 10,500 na premyo ng ruleta nalo natin ngayong umaga, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Can you imagine pag napanalunan mong 10,500, naku, libre grocery mo, isang sakong bigas. May kunting munggo, mga bulad, gagjutay ng mga sardinas. Naku, isang buwan nga konsumo, may pasaging-saging ka pa nito.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaya huwag niyong kalimutan, birahin niyo na, magdagdag na ng entries dahil mga 12 minutos na lang, cut off na tayo at 8:50 pa lang. 8:50. Automatic, mag-rapple tayo mamayang konti, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Now, kahapon, jointly, the House of Representatives and the Senate of the Philippines muling nagbalik at nagbukas sa kanilang mga sesyon. Although pagdating ng Hunyo, break naman ito, hihintayin naman nila ang State of the Nation Address ni PBBM sa buwan ng Hulyo, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kahapon, sa kanyang opening statement, nag-address o kinausap ni Speaker Bojedi ang mga membro ng The People's Hall. Itong tinatawag na balidharan ko sa mga Bisaya pa, or Legislative Body. Legislative Congress, mga ka-K5. Ang isa sa mga panawagan at isa sa mga challenge ni Speaker Bojedi ay ganito. May audio ba yan? Pakinggan natin saglit. Go ahead.
2: Yun na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Bukod sa lead joint committee, nanatili pong aktibo ang iba pang mga committee tulad ng Committee on Justice na tumutok sa impeachment hearings. We also strengthened our role in the region through our active participation in AIPA engagement, demonstrating that the Philippines remains both responsive at home and relevant abroad. To our colleagues who stepped forward to take the lead in these key House activities, Deputy Speaker Rachelle Arenas, House Justice Committee Chairperson Jean K. Loristro, and House Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, kasama ang mga chairperson ng 13 committees na bumubuo ng lead joint committee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, porsyon lamang yun ng mga binigkas sa kanyang talumpati nung kinausap ni Speaker Bojedi ang membro ng Kamara de Representantes, the People's Representatives. Pero si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, iba naman ang kanyang patotsada. Itong si Congressman Miao Miao bala. Di ba sinuspende ito? Dalawang beses na sinuspende dahil sa ang pagpapakalat niya at ang kanyang pagiging vocal na kinukontra niya mismo ang kanyang mga kasamahan sa kamara. Pati si Majority Leader Sandro Marcos, hindi niya pinapalagpas ito. Si dating Speaker Martin Romualdez, maging si PBBM. Palaging makatikim ito kay Kiko Barsaga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kung hindi ako magkakamali, na-expelled na nga ito sa partido ng NUP. Pero kahapon sabi niya, I'm back. Congressman Miao Miao is back in the... Hindi Congress ang sinabi niya, Crocodile Farm. Balik na daw sa Crocodile Farm. At sabi niya, oh, tingnan nyo, nasa vlog niya kahapon, live na live.
1: Foro de los Pueblos.
0: Binipicturan niya, binablog niya at sabi niya, tingnan nyo, ang daming buhaya, oh. Ang daming corrupt. Yan ang sinabi niya. Di palagay ko may kalalagyan na naman ito siya. Kasi sa totoo lang, maraming mambabatas ang gustong ipatanggal si Kiko Barsaga, i-drop sa role bilang miyembro ng House of Representatives. Pero sabi niya, I don't care. Matanggal man ako rito, hindi problema yun. Basta sabi niya, hindi sa titigil na ipaalam sa taong bayan, dapat malaman ng Filipino people ang nangyayari sa ating bansa. Yeah, atapang abata. No?
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa Senate of the Philippines naman kahapon, may ugong-ugong na baka magkaroon ng cambio mano o changing of the guards. But that is another story. Sa mababang kapulungan ng Kongreso kahapon, mga kakifive, ang nangyari, pagbukas ng plenaryo, nagkaroon ng natural. Yung sinasabi natin palagi, sangguni ang barangay man yan, sangguni ang bayan man yan sa munisipyo, sangguni ang panglungsod sa component city, sangguni ang panglungsod sa highly urbanized city, or provincial board, even in Congress and in Senate. Ang pinaka hindi tradisyon. The rule is that lahat ng mambabatas is working on the basis of committee.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang tawag dyan, dynamics, mga kakifay. Kaya kahapon, bago ang plenaryo, nagkaroon ng determination at butuhan ang House Committee on Justice. Pero sigurado tayo na itong committee report na kanilang pinagbutuhan na nagresulta ng unanimous votes 55-0. Itong kanilang pinagbutuhan, mga ka-K5, ay kasama na sa agendum ng mga agenda sa susunod na mga sesyon. At kahapon, di ba nakausap ko si dating bayan muna Representative Nery Colmenares? Maliban sa pinag-usapan namin ang ICC situation, case ni Tatay Digong Duterte, tinanong ko na rin siya, total nandun na siya kahapon sa interview natin, kung ano ba ang proseso. Sabi niya, not necessarily today. Kasi i-determine pa ang committee report. At ang committee report, kasama ang recommendation, will be submitted at ipadakit pa yan as part of the agendum of the agenda. Pero sabi niya, kung gustuhin nila, pwede man. Tatalakayin ka agad, pero masyado nakagarapal niyan. Diba? Masyado nakagarapal. In fact, 55 members of the House Committee voted not only in the affirmative, but unanimously voted with no objection, with no abstention. Wala may nag-object, wala may nag-abstain. Pero dito sa resolusyon, mga kakaifay, na ang articles of impeachment itaguyod laban sa Vice Presidente, may ilan sa mga mambabatas tayo ang bumawi ng kanilang perma.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ayan na, may bumawi ng kanilang perma. Actually, itong term na forthwith, may interpretasyon na ang Supreme Court dito. Kasi sabi ng Senado, nangyari na ito nakaraang taon na hindi inaktuhan ng Senado na na-impeach ng pangalawang Pangulo sa mababang kapulungan. nung panahon pa ni presidency ni Chisi Escudero. Kasi ang interpretation, nagdebate doon sa word or phrase na forthwith. Pero sabi naman ng Senate of the Philippines, hindi naman necessarily na pag sinabi mong forthwith, agad-agad. Pero ang gusto mangyari ng House Committee on Justice, hindi lang agad-agad, sagad-sagad.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kasi maraming sagad dyan eh. Ha? Kung sa mga Ilunggo pa, damo gidya sagad. May abilidad. Pero sabi naman ng iba, kasi hindi lang may abilidad dahil may kapabilidad, kundi siling sang iban, may kantidad. Este, ano to?
1: Foro de los Pueblos.
0: May dala daw nga kantidad, pero malisyoso na yan. Sabi ng iba. Okay? Ka-K5, Jason Antiliano, good morning K5, enjoy, idol, sarap ng DDX Coffee Mix, talaga lang. Hindi lang masarap, kapakipakinabang sa katawan. Mark Bantog, hashtag followers, Mark Bantog, extend DDX Herbal Oil, pre-bio coffee, mighty sea. Danny Sarmiento, Valencia, nabanggit mo ang Dumangas Boss na nalakad ko yung Dumangas hanggang kanto ng Saraga. Sobra upod ko sa mga palahubog nga pabiya. Rian Sion Maili, hashtag followers, Mylene Pedro or M. Pedro, Antipuluan, Nara, Palawan, Mighty City, Text 500, Icare Drops, Icare Gold. John Mark Mier, hashtag followers, Giston Mier, Barangay Siksikan, D3 Bayo, Icare Gold, Icare Drops, did excellent event oil. June Duterte, magandang umaga, more power sir, maraming salamat. Danny Sarmiento Valencia, tulad ni Barsaga, mga tipo kong ugali boss. Very good. Gusto niya daw ugali ni Kiko Barsaga.
1: De los Pueblos.
0: Kasi palaban na palaban si Tuto Kiko Barsaga. Mark Bantog, nabasa ko na kanina to. Ang entry po natin, ang tamang oras, alas 8:39 na po ng umaga.
1: De los Pueblos.
0: Now, marami nagtatanong, anong mangyari sa plenaryo tungkol sa impeachment? Actually, para sa akin, kagaya ng sinasabi ng ilang mga political observers, walang duda yan. Ang body language ng House Committee on Justice, dalhin nila sa plenaryo, pagbutuhan ito, at sigurado ang kanilang rekomendasyon, i-impeach ang vice presidente.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ilang boto kailangan nila? According to Congressman Nery Colmenares, kahapon just to have an authority, 106 votes. Pero may mga lawmakers na napabalita na nag-withdraw ng kanilang authorship as authors and co-authors of the House Resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Kasama dyan ang ating magiting na congressman sa ikalawang distrito ng Palawan, Jose Chavez Alvarez. 2467-14 ka mga mambabatas ang nag-withdraw ng kanilang authorship as authors of the House Resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ginagalang natin ang paninindigan ng mga kongresista. In fact, ang National Unity Party may sinasabi rin tungkol dito. Wala nang duda ito. Ma-impeach talaga ang Vice Presidente natin. Bukas pakinggan natin yung na-interview natin sa College of Law. Mabuti yan, medyo fresh pang kanilang pananaw sa buhay, fresh pang kanilang pananaw sa ano. Ma-impeach yan, walang problema. Question, pagdating sa Senate of the Philippines, pagdating sa Senate of the Philippines ba ay mga ka-K5? May disisize ka numero? Because impeachment, when the trial begins in the Senate, needs mga ka-K5 16 votes.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang sinasabi rito, two-thirds of all the members, not two-thirds of all the members present in a quorum. Ibang interpretasyon niya. Ibig sabihin, 24 ka senador, ang two-thirds niyan, 16. Hindi pwedeng 15, hindi rin pwede ang 13. Kailangan 16 talaga. I-15 ngayon ang majority, kulang isa, siyam ang nasa minority, kasama na dyan ang pala-absent ngayon na si Bato de la Rosa, may dahilan siya dahil may ICC warrant of arrest na siya kuno.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas! Alas 8.42 ng umaga, mga kagivay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Simula sa araw na ito, akuya wala na kuya patawad. Ang mga kawatan ng opisyal sa gobyerno, birahin natin. Ang mga tuklo kag may kanser sa kamot ng opisyal ng gobyerno, kastiguhin natin, mga kakayfay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga walang kadaladala, mga hindi nahihiya, at siguro walang hiya talaga. Okay, 8:43 in the morning, unahin natin ang ruleta. Para diretso, sigurado, 10,500, mga kakayfab, tiyog ang ruleta.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pakinggan mo sinasabi ko, Yado JR, kasama na si number one kagawad, Juju Bundal, in the near future sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa. Tiyog ruleta, agahan ang ruleta para makaiwas sa multa. O, bira, unang panalo, unang produkto sa ruleta, nalo 10,500 for today. Tingnan mabuti mga entry ninyo, baka maglumpat pa. Okay. Basi, maglumpat pa. Unang produkto na lumabas sa ruleta ay K-Drops.
1: De los Pueblos.
0: Bira, tiyog, ruleta. Pangalawang produkto. Namari nating mapanalunan sa ubagang ito, mga ka-K-5. Anong lumabas?
1: De los Pueblos.
0: Ay, K-Drops. Ito naman ay... Anong kulay? Okay. Kulay pula. Okay. Ang unang lumabas ay K-Drops. Ay, kalawang lumabas ay DTX Beauty Soap. Okay, tingnan nyo mabuting entry nyo. Pangatlo sa ating ruleta nalo, 10,500 for today, mga ka-K-5.
1: De los Pueblos.
0: Yan, tingnan mabuti mga interest ninyo. Ito na ang pangatlong produkto na maaari tayo manalo ng 10,500 for today. Okay, naku po. Kulay pula. Mighty C. Okay. Mighty C.
1: De los Pueblos.
0: Isa na lang iyado. Diretsuana. Para avoid multa. Birada. Ay, nako. Maganda ito ah. 8:45 pa lang. Nag-rappel na tayo ah. Okay. Pang-apat na produkto na ito, mga kakay-5. Kindly stand by. Check your entries. Okay, wow. Okay.
1: De los Pueblos.
0: I-send mo sa akin, Yado, ang final result. I-check mo mga entries dyan. Si KK5 Hygiene Juanetes Piansay, late ang i-entry. Okay, good morning po. Julibert Tipsay Baterna. Abungan, Taytay Palawanas, Tagpalowers, DDX Liniment Oil Extend, DDX Coffee Mix, D3 Bayo, Ligwak ang entry. Wala.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pakicheck mabuti kay KK5 Mark Bantog Extend, DTX Herbal Oil, Pribayo, Mighty C, Baldarin. Mga KK5, okay. Si Gian Mart Mier, D3 Bio, Iker Gold, Iker Drops, DTX Liniment Oil, Baldarin. Ang kay KK5, Brian Maley. Mighty C, DDX 500, Eye Care Drops, Eye Care Gold, Baldaman ang entry, no? Pero pakicheck. Malay mo, baka may nanalo. Gusto natin, ako gusto ko talaga may mananalo. Tumba naman entry ko, sabi ni ka-K5, Danny Valencia, mga ka-K5. Ito na pang final result, pinasa sa atin.
1: De los Pueblos.
0: Ni ka-K5, JR Mamugay, ito na pang final result. Eye Care Drops, DTX Beauty Soap, Mighty C at DTX Liniment Oil. I-check nyo ang entry ninyo. Malay nyo, baka nanalo kayo mga ka-K5. Ulitin ko ha, ang winner for today sa entries para sa ruleta nalo May 5, 2026. Mga ka-K5, itong winner.
1: De los Pueblos.
0: Final result ng ruleta nalo natin for today, Eye Care Drops, DDX Beauty Soap, Mighty C at DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Pakisabi lang kung nanalo kayo, pakicheck lang kung nakuha ninyo because 10,500
1: De los Pueblos
0: ang maari ninyong mapanalunan sa araw na ito. Now, bago tayo, of course, bago tayo magpaalam sa Tuesday edition ng Foro de los Pueblos, ang lahat at ang sambayan ng Pilipino ay nakatutok ngayon. Pero kahit ako, conforme ako sa sinasabi ng ilang mga political analyst, mga kakaibab, na walang kaduda-duda, ma-impeach ulit ang Vice President sa House of Representatives. Probable cause na established na. Anong kasunod? Trial. Pero ang question, sa pag-trial na ito, kasama ang lahat ng mga nabulatlat na mga dokumento at kasama ang depensa, paano ito hawakan at paano ito tayuan ni Senate President Tito Soto?
1: Foro de los Pueblos.
0: Kasi may mga pastors na nga na pumirma eh. Believe sila sa liderato ni Vice President Sara Duterte. Question, what will become of us? Politically, economically, and socially. Ano ang magiging resulta nito, mga kakaibay? Ito ba? Alam mo, kung akong tanungin mo, this is a make or break on the part of the Vice President. Pero tandaan natin ito. Tandaan natin, mga ka-K5,
1: Foro de los Pueblos,
0: na ang impeachment is not necessarily and purely illegal battle or a legal process or a judicial process because this is a quasi-judicial. Sa madaling sabi, dahil ang mga magiging hukom, ang mga senator judges ay mga senador ng Pilipinas. Hindi malayo, tao lang, hindi malayo na sa halip na titingnan ng ebidensya, sa halip na pakinggan ang depensa, sa halip na pakinggan ang pag-usig ng taga-usig sa trial, mga ka-K5, manaig ang alignment sa politika. At maliban sa manaig ang alignment sa politika, mga ka-K5, ang bawat boto, titingnan din nila ang kanilang political future. Mga Pilipino pa, di ba? Titingnan nila yan. Sabi naman ni ka-K5, Lynn Dikinya. Mighty C, Analin Dikinya, New Buswag, Bye-bye, Rosgal Store, Kalibo, Aklan. O magandang umaga ha. Mayad Gadlaw, taga Kalibo, Aklan. May K5 News FM din tayo dyan sa Kalibo, Aklan.
3: kultura.
0: Actually, talagang kaabang-abang ito mga ka-K5. Pero bukas ko na i-replay nung sinabi ni former Senator Franklin Drilon at former Senator Coco Pimentel. Kasi yung iba naniniwala, baka madisgrasya pang adang posisyon ni Senator Ping Lacson dahil sa isang iglap lang, isang pitik lang, maaaring magbago ang isip ng ilang mga senador mga ka-K5. Lalong-lalo na kung mga senador may ambisyon magpresidente, senador may ambisyon mag-vice president. Walang imposible. Dani Sarmiento Valencia, kapag na-impeach, babos, hindi na pwede tumakbo uli. The answer is yes. Pag na-impeach ka, you will be stripped of. Kasama na dyan ang perpetual disqualification. Pero ayaw natin pangunahan ng Senado. Kasi depende yan. Ang desisyon, may mga tinatawag mga ano yan. May tinatawag na mga add-ons. Kung sa mga batas pa, may kolatilya. Kaya, ang problema yan kung ma-impeach. Kasi pinag-uusapan ngayon dito dahil quasi-judicial, numero na. Hindi na pinag-uusapan dito. Sa totoo lang ka K5, Dani Valencia, Dani Sarmiento Valencia, sa totoo lang, yung sinabi ko kanina, yung isang senador dyan, bumoto. Sabihin niya, pag bumoto ako ng conviction o acquittal, pagkatapos dito, what will become of my political career? Lugay na ganit sila nun to. Kada isa dyan, bumoto yan, depende sa kanyang political lineage at kanyang political future. Ay, nako. Alam mo naman ka K5, Dani Sarmiento, buhi pa, buhay pa yung kasabihan. In politics, there is no such thing as personal and permanent friends nor enemies. Only in the Philippines, nang nangingibabaw ay ang personal interest, mga ka-K5. Wala na po tayo oras sa ating paglilingkod dito sa Foro de los Pueblos. Baya K5 News Aram sa lalawigan ng Palawan. Para Puera Molta, sa mga isganan ng mga technician, Puera Molta. Medyo tapos ng K5 News FM sa ating Foro de los Pueblos for today's edition. Mabuhay ang sambayan ng Palawan nyo. Patuloy sa paglilingkod. Ang K5 News FM Palawan, ang kampyon na istasyon. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
4: Mababati mong doro, ligong ati, panukara si Ambanyo sa
1: Marating. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampyon sa balita, kampyon sa public service, kampyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
5: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto. At ang una po dyan, ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. ang alkaline na vitamin C.
5: Health! Health! Alert!
6: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination. TTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay, or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
5: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
6: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
5: DTX Coffee Mix, nagkape ka na dito. iCare Gold.
8: Importante sa akin ang malino na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at isa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Doc Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 9 na, Health Alert na, DTX 500 Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert.

0: Alaga ang katawan, stress at pollution, araw-araw kalaban, free radicals, dumarami sa pal...
1: Alas 9 na, health alert na! Welcome na naman, makaibigan, sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Na kung saan, makaibigan, sa programang ito may maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan dahil kami dito sa Key5, una ang kalusugan! Sa mga kaibigan po natin, gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ang specific live advice sa ating programa. At syempre, magandang pakikinig na naman sa lahat ng abot ng pinalakas na signal ng Key5 News FM sa buong Pilipinas. Naka-hook up ngayon especially sa mga kaibigan natin dito sa Palawan, dito po sa Isabela, at lahat ng relay station ng buong Palawan. Isang magandang pakikinig sa ating lahat. Siyempre, sa mga hindi abot sa ating programa at nanonood ngayon sa ating Facebook Live sa page ng Key5 News FM Palawan. Hoy, magandang pakinig sa ating lahat, ha. At good news sa mga taga Ruhas, no? Kita-kita tayo. Especially sa mga kaibigan natin dito sa Green Island o Green Island ng Ruhas, Palawan. Hoy, May 17, magkita-kita tayo dyan para sa libreng konsultasyon. Libreng random blood sugar test. Libreng machine consultation para makita mo ang mga humihiling organ sa katawan. May pa-pre-taste tayo at libreng seminar patungkol sa ating pangkalusugan. Abangan po yan sa mga taga Green Island, sa mga abot ngayon sa ating programa dito po sa bayan ng Ruhas, Palawan. May 17 na po yan. At sana ma-schedule din natin ang Taytay Palawan by the end of May, mga kaibigan. Sa mga gustong sumali, ha, ating text line number 0919-0028-117. At huwag kalimutang inumin na ang yung DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, lalong-lalo na kung pagising pa lang sa umaga ay parang kuta mo na kaagad. Kuta mo na kaagad yung mga nararamdaman sa katawan. Ay, naku, pagising pa lang, parang antamlay-tamlay. Parang hinihila ng higaan. Pag-apak pa lang, makaibigan, ay nararamdaman mo na yung sakit sa buong araw. Ay nako, inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang ating mga selula, para maiwasan ang oxidation po ng acid daw, o matanggal o maiwasan ang oxidation. Kasi po ang acid, makaibigan, ating kinakain, kapag na-oxidize po yan dahil kulang tayo sa antioxidant, yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng arthritis, nagkakaroon ng pamamaga, nagkakaroon ng pain. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw, pinipigilan nito ang pag-oxidize ng acid, kaya maiwasan ang pananakit, pamamaga ng inyong mga kasukasuhan. Siyempre, sa ating trillions of cells sa buong katawan, kailangan po yan ng antioxidant, kaya inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga nagpuntahan na naubusan, uy, naikutan na po yan. Naikutan na po yan ang ating mga energetic na mga sales representative sa buong Palawan, sa buong Isabela, at saan man abot ngayon ang ating programang Health Alert. At lalong-lalo na, makaibigan, ano? Sa araw na ito, meron na naman tayong mapapakinggan, isang fresh na naman na live interview sa isang kababayan po natin na meron pong maraming iniindang karamdaman, no? Sinubukan kung gaano katotoo ang DTX 500 Herbal Capsule. Kasi nga, naririnig kasi nila, makaibigan, sa program na ang DTX 500, malaking tulong talaga ito, especially sa makaibigan natin na meron na pong iniindang karamdaman. Kaya bago tayo magpatuloy sa ating programa, unahin muna natin, no, ang isa sa live interview na naman sa isang kababayan natin na nakabenepisyo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: Ma'am, magandang araw po sa inyo.
3: Magandang araw din po.
2: Pakilala po, anong pangalan?
3: Ako nga po si Joan Irabo ng Purok 6, Barangay Maasin, Brooks Point.
2: Ah, pwede niyo ba maikwento, ma'am? Ano pong problema niyo noon? Bakit po nakapag-take tayo ng DTX o Clinical DTX 500 at Ascorbic Acid Mighty C?
3: Ako po ay na-diagnose noong 2021 ng mayroon po akong diabetes. So, nagkaroon po ng every month, magkakaroon po ako ng follow-up check-up.
2: Mm-hmm.
3: Simula po nung naggamit na po ako ng DTX.
2: Mga ilang kwan, ma'am, gano'ng katagal sa inyo ang inyo pong diabetes?
3: 2021 po ako na-diagnose hanggang...
2: Hanggang itong ngayon?
3: Ngayon po wala na po akong nararamdaman.
2: So wala lang symptoms ng diabetes. Pero before nag-take, anong di ka pa nakapag-take ng Mighty C at Clinical DTX 500, ano ba yung mga symptoms na nakita po ninyo o napansin niyo sa katawan niyo ng diabetes?
3: Yung ano ko kasi, yung aking blood sugar hindi po bumababa.
2: Hmm.
3: Hindi rin tumataas. Tapos nung na-diagnose ako na may diabetes, yun nga, sabi ko kanina na monthly ako may check-up.
2: Tapos nararamdaman niyo ba yung ihi lang ihi sa gabi, manhid sa mga talampakan?
3: Simula po nung nag-take ako ng DTX 500, nag-decide po talaga kami na hindi na kami magpa-follow-up check-up sa magbalik sa ano sa hospital.
2: Labas.
3: So yun po, nung huling pa-check-up ko po, kasi nagamit na ako nito ng DTX 500 at saka Mighty C. Nagtaka yung doktor, wala na akong ano, mababa na yung aking blood sugar, tapos wala na rin akong high blood. Hanggang ngayon po wala na rin akong nararamdaman. So kaya ito na talaga yung mini-maintain. Nag-decide na ako na i-maintain na lang.
2: Ituloy-tuloy na. Oh, so wala na pong manhid sa mga paa.
3: Wala na po.
2: Hindi ka lang po madalas na papagod.
3: Hindi na ako nahihilo.
2: Hindi na nahihilo.
3: Parang ano, maganda ang epekto sa katawan ko, kaya nag-decide po ako na ituloy-tuloy na lang po ang pag-aaral.
2: Ang good news pa po dito, kasi pati yung blood pressure mo, yung hypertension, natulungan pa.
3: Natulungan.
2: Sa pag-in ng Clinical DTX 500. Ma'am, ano pong minsan natin sa mga kababayan po natin na meron pong diabetes, hypertension, tulad po ninyo na mayroong naramdaman before, anong mensahe po natin ngayon sa nakikinig po sa inyo pong testimony?
3: Ang mensahe ko po na kung may nararamdaman po kayo about sa, kung may meron po kayong diabetes, tapos may mataas po ang inyong blood pressure, subukan po ninyong gamitin ang DTX 500 at Mighty C. Yun lang po, kasi hanggang ngayon, yun po ang aking ginagamit at tuloy-tuloy ko nang gagamitin.
2: Mamatanong ko lang pala, ilang capsule po ang iniinom niyo bawat araw?
3: Dati, dalawang capsule, isa sa umaga, isa sa hapon.
2: Mm.
3: Pero ngayon, one capsule na lang a day.
2: One capsule a day na lang.
3: Every morning.
2: So para po sa inyo, garantisado talaga yung produkto po ng Clinical D Alternativo tulad po ng DTX at Mighty C.
3: Yes po, Doc.
2: Sige ma'am, salamat po. At sa muli po, anong pangalan?
3: Ako po si Juan Irabon ng Purok 6, Barangay Maasin, Brooks Point.
2: Okay, salamat po.
1: Yan po mga kaibigan, ang isang nagpapasalamat na naman sa kaipiktibo ng DTX 500 Herbal Capsule and the Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung saan meron pong sugar imbalance, ano? Pag diabetes talaga. Ito yung problema na kapag meron ka nito ay apektado ang buong katawan. Di ba? Kasi nga, paglalapot ang dugo mo, pati yung mga liliit na ugat, apektado yung lower extremities, no? Apektado yung mata, tusok-tusok, nahihilo. Ayan po mga kaibigan, magkaka-UTI, infection. Yan yung mga problema kapag meron kang diabetes. Even ang pagtaas ng iyong blood pressure ay tataas din yan. Kasi nga yung pressure ng dugo ay mahirap. Kasi siyempre ba naman, ikaw daw magtulak ng malapot na dugo. O diba? Yun ang problema. Simula pa 2021, na-diagnose siya ng sugar imbalance o tinatawag po natin na diabetes. Kaya sinubukan makaibigan ang pag-take ng DTX 500 Herbal Capsule. Kasi nga mataas ang blood sugar. Actually, last kwentuhan namin ni ma'am, sabi niya, sabi ng doktor na ano, hindi, wala na akong gagamutin sa iyo. O kasi yung blood sugar mo ay okay na, hindi naman mataas, 'di ba? Ganun po mga kaibigan, mga sukid tagapakinig daw. Kapag binago mo ang iyong lifestyle, no? iniwasan mo yung mga pagkain na nagpapataas ng sugar, kumain ka ng mga fibrous na pagkain, tapos sinabayan pa ng DTX 500 Herbal Capsule. Yung kanilang mga maintenance, sinabayan pa ng DTX 500 Herbal Capsule. Before, every check-up yan, taas ng blood sugar. Pero nung nag-DTX 500 na, yan po ang naging resulta. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na mataas din po ang blood sugar, sa mga kaibigan natin dyan, dahil sa pagtaas ng sugar, nang lalabo na po yung mata, dahil sa pagtaas ng blood sugar, tumaas na ang blood pressure, nasusugatan na hindi gumagaling, mag-DTX 500 Herbal Capsule!
4: Health Alert!
1: Tamang pag-inom, mga kaibigan, ha? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal, especially kapag ang inyong mga maintenance ay after meal, i-take nyo po ang DTX 500 30 minutes before meal. Yan po yung tamang pag-inom para yung napakaganda benepisyo at epekto ng DTX 500 ay makuha po talaga natin, mga kaibigan. At syempre, kapag ang diabetes mo ay nagbunga na po ng panglalabo ng inyong mata. Kasi isa sa parte ng katawan na nasisira ang mata kapag ikaw ay mayroong sugar imbalance. Kasi nga po ang ating mata, yan po yung areas na meron pong napakaraming maliliit na ugat. Oh, napakaraming maliliit na ugat na kapag lumapot ang iyong dugo, yun yung dahilan na kapag yan ay pumutok, yan po ay masira, yan ang dahilan kung bakit nang lalabo ang paningin. Kaya maganda pa ganyan, sabayan mo ang DTX 500 ng iCare Gold. Yan po ang iCare Gold, makaibigan. Yan po ay meron pong vitamin E. Meron po yan, makaibigan, na yan ang tumutulong para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Yan pa ang vitamin C. At lalong-lalo, makaibigan, andyan pa ang napakataas na lutein at lalong-lalo na ang anthocyanin na makukuha niyo po sa Bellberry Berry Extract.
4: Health Alert!
1: Nakapag-isabay niyo po, makaibigan, ang DTX 500 at iCare Gold kung meron kang sugar imbalance, sa mga merong matataas na cholesterol, kasi kapag mataas din ang pressure ng dugo, dahil mataas ang iyong cholesterol, ang iyong triglyceride, naku, manglalabo din po ang paningin. Kaya sabayan po ng iCare Gold. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide.
1: Yan, mga kaibigan, available po yan, ha, saan ka man, nationwide ang DTX 500 Herbal Capsule. At sa mga kaibigan natin, ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. Siyempre, mga kaibigan, para naman sa DTX free consultation schedule. Oy, good morning, ha, sa mga taga-Ruhas. Every Monday, mga suking tagapakinig, ang ating schedule dito po sa bayan ng Ruhas, Palawan. Diyan lang po tayo, ha, sa Barakalan, sa Ruhas, Palawan, unit number 3. O katabi lang po ng LBC ng Barangay 2 ng Ruhas, Palawan. Andyan po ang ating free consultation every araw po ng Monday. At ngayon, araw po ng Martes at Miyerkules naman, dito tayo sa Puerto Princesa City.
4: Narito ang DTX 500.
1: Ayan po, makaibigan, na ang ating schedule. At dito naman sa bayan po ng Nara, every araw po yan ng Huwebes at saka Biyernes. Abang-abang po, ha, sa mga taga Nara. Baka ba'y katapusan ng May, open na po ang Nature Sealing Nature Park Center dito naman sa bayan ng Nara, Palawan. Mas pinalapit natin sa inyong mga lugar kasi ang mahal na ngayon ng transportation. Ang mahal na ngayon ng tinatawag natin ng pamasahe. Kaya mas magandang malapit na. Buruin mo nung nakarang araw, makaibigan. Galing pa ng Nara. Oh, namili ng DTX 500. Namili ng product. Yun lang, sinadya niya lang dito sa Puerto. O, diba? Kaya, makaibigan, mag-open na po yan. Ang Nara, magre-reopen na po ang Nara Clinic. Abangan po yan, makaibigan. At syempre, abangan po kami sa inyo sa pagbisita ng inyong mga barangay, no? Sa DTX 500 Health Caravan. Ilalapit namin sa inyong mga barangay ang free consultation, na information about pangkalusugan, mga benepisyo, makaibigan ng mga herbal medicine na nandyan lang po sa inyong paligid. Ihahatid namin yan sa inyong lahat. At syempre makaibigan, kapag kape naman ang nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix, ang nag-iisang kape na magpapanormalize ng iyong bowel movement. Yan po yung kape na tutulong maiwasan ang constipation. Ang kape na nagtataglay ng napakataas na fiber galing po sa psyllium husk at chia seeds, na kapag iinumin mo yan, ang una mong mararamdaman ay mag-normalize ang bowel movement. Hindi po yan basta-basta ang kape, kasi well-formulated po yan. Nung ginawa po yan, meron talagang purpose na kapag iinumin mo yan, lilinisin ang isang di pa mahigit na colon. Ibig sabihin, makaibigan, sa ating katawan kasi meron tayong large intestine na ang laman po yan ay dumi, na kapag kulang ka sa fiber, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng karamdaman. That's why sa healthy plate, 50% ang fiber na nandyan. Kasi isang di pa higit ang itutulak niya na dumi araw-araw para mapalabas yan at hindi po tayo ma-poison sa sarili nating mga dumi, no? Kaya kapag naka-DTX Coffee Mix ka araw-araw, malinis ang colon, mga kaibigan. At lalong-lalo na, tuloy tayo sa ating programa at pag-uusapan muna natin itong pagkain ng sobrang maaalat. Alam nyo ba, mga kaibigan, na according sa pag-aaral, ang sobrang sodium intake ay nagpapataas ng UTI risk. No? No, paano ba yan? No? Paano, mga kaibigan? Una, ang mataas na sodium diet ay nagpapataas ng urine concentration. Kapag mahilig ka sa maalat, ha, ibig sabihin, concentrated lagi ang iyong ihi. Na according sa pag-aral, yan po ay nagdudulot ng environment sa bladder na nagpapababa ng effectiveness ng bladders, at lalong-lalo na, makaibigan, natural immune defense, na kapag yan ang iyong laging kinakain, at lalong-lalo na ang concentrated na ihi, makaibigan, ay nagpapababa din yan ng activity ng antimicrobial peptides na natural na nagpoprotekta ng bladder lining mula po sa bacterial attachment. Ayan pala yung dahilan kung bakit, makaibigan, nagkakaroon ng UTI o bakit tumataas ang risk ng pagkakaroon ng kidney problem, ng UTI problem, kapag mahilig ka sa maaalat. Kasi nga po, makaibigan, yung antimicrobial peptide, no? Yan po yung ano? Yan po yung natural na nagpoprotekta ng bladder lining, no? Mula sa bacterial attachment. Pero kung grabe po ang concentration, grabe ang urine concentration, ang nangyari, pinapababa niya ang activity ng antimicrobial peptide. Kaya sa mga mahilig maalat, tapos pabalik-balik ang iyong UTI, dapat iwasan na yan. Kaya ina-advise natin, pag ganito, ano ka muna, no? Pag ganitong problema, kailangan iwas ka muna sa maalat. Inom ka muna ng tinatawag natin na ano? Na buko juice,

0: ang sodium sa ating katawan. Yan po ang napakaganda, mga kaibigan, ha? At ang pangalawang dahilan kung bakit nagkaka-problema kapag mahilig ka sa maalat, dahil ang mataas na sodium ay nagpapabago ng gut microbiome composition. Oh, tingnan nyo, ha? Ano ba itong gut microbiome composition? No? Nagpapababa po yan ng beneficial bacteria at nagpapataas ng pathogenic bacteria tulad ng E. coli, no? Sa isang landmark study, ang bawat 10% na increase sa daily sodium intake, take note, ha, ay associated sa measurable higher na UTI recurrence. So, di ba? So dapat mahilig ka diyan sa daing, mahilig ka sa ano, sa bagoong, oh, mahilig ka sa mga alat, oh, bawas-bawasan na habang hindi pa nagkaka-UTI at mas mainam. Sabayan po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, yan naman yung tumutulong sa tinatawag nating microbiome, at lalong-lalo na yan ang tumutulong na mapalakas ang antimicrobial peptide. Lalo-lalo na sa mga nakakaranas na ng ano, parang ang init ng yung katawan. Yeah? Parang ang init ng katawan lagi. Ay, naku, makaibigan. Inuman po yan na DTX 500 Herbal Capsule. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C.
2: Care Goals. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
3: Tiramel ng kabutuan, Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: I-test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Eye Care Gold. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng Eye Care Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa Eye Care Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
0: Available po yan, makaibigan, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Kaya po sa makaibigan natin na mayroon po mga iniindang mga karamdaman, subukan ng mapatunayan kung gaano ka tutubo to, ano, at kay Big Timo ng DTX 500 Herbal Capsule. lalo na ang ating iCare Gold sa mga nag-

0: Lalabo naman ang paningin. Uy, sa mga kaibigan natin dyan ha, kung saan namumula, nangangati, parang may buhangin ang mata, subukan po ang Eye Care Gold. Lalo-lalo na paghirap ka ng magbasa. Sa mga hirap magbasa, sa mga kaibigan natin, laging sumasakit na ang ulo kasi laging papalit-palit o pabago-bago ang kanyang itong grado sa mata. Ito ay napakaidam. Eye Care Gold, ang mas pinalakas at pinabisa na Eye Care Capsule. Yan po, makaibigan, ay pinagsamang lutein at bellberry berry extracts kasama pa ang vitamins at minerals. Kaya kung nang lalabo na ang paningin, meron pong cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata at gusto maiwasan ang problema sa mata, lalong-lalo na sa laging nakatutok sa gadgets. So makaibigan natin, ang trabaho laging nakatutok sa computer, laging naglalaro ng cellphone. At lalong-lalo na pag may diabetes ka pa, Eye Care Gold. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, sa lahat po ng drugman at drughouse branches, sa lahat po ng biochemist, Jinx Drugstore, Nurse Care at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At syempre, kung natamaan na ng virus, nakapasok na yung bakterya sa katawan, kailangan mo ng panglaban, mag-D3 Bio ka. Bakit makaibigan? Dahil ang D3 Bio, yan lang po ang isang soft gel capsule na nagtataglay ng napakataas na monolaurin, no? Na tumutulong po yan. Labanan ang mga bakterya at virus na dahilan ng mga karamdaman. Andyan pa napakalakas na vitamin D3 na tumutulong naman palakasin ang iyong immune system at lalong-lalo na ang iyong mga buto. D3 Bio, makaibigan, available na yan kung saan available ang DTX 500, Eye Care Gold at lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Pero makaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Ano? Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama po ang iyong lingkod, Dr. June Alquizar, ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalaman araw-araw. Para mapuno tayo ng mga kaalaman pangkalusugan. Abangan po lagi ang ating programa. Dahil nga po sabi ng ating mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. At para protektado tayo sa buong araw, huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At para napapalabas ang lahat ng toxins sa katawan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. At para protektado tayo sa virus, D3 Bio. At para malinaw lagi ang paningin, mag-Eye Care Gold.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: GTX 500.
4: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom GTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX. Subukan nila ang GTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: GTX 500. Mabibig sa mga butika.
5: GTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero, nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang GTX Coffee Mix, wala akong asin na nagtig. At napakaswabe nito sa lalamunan.
5: GTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na. Na-detox ka pa.
5: Mabibig sa mga butika.
3: D3 Pius.
8: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Wala rin na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng ring gabi. Nag-decide ako na sumukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ako. Paghinga ko, nabawasan ang ubo at makasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun nabigil na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na hindi talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suging butika.
5: D3 Pius.
8: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Wala rin na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng ring gabi. Nag-decide ako na sumukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ako. Paghinga ko, nabawasan ang ubo at makasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun nabigil na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na hindi talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: D3 Pius.
10: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Pius bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kagigising lang pero parang inaantok na naman. Baka mataas na ang blood sugar mo. Mag-DTX 500 Herbal Capsule. Kontra laban sa diabetes. DTX 500 Herbal Capsule. Proteksyon at kakampi mo sa
11: sa pang-araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa mga sugid butika nationwide.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
12: DTX Coffee Mix.
14: Nagkape ka na.
12: Na-detox ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Magdang Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako ng take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
3: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
16: You are listening to 103.9 K5 News FM.
17: Pagsawa!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang ating oras, mga ka-K5, ganap ng alas 10:01 ng umaga.
3: Top of the hour newscast, mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour newscast.
4: Top of the Hour.
3: Headline.
4: Top of the Hour.
3: Top of the Hour.
4: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga balita, pagkuha ng police clearance na nauwi sa pag-aresto sa isang lalaki sa Brooks Point, Palawan. Mahigit 1,200 dengue cases sa Palawan na itala sa unang apat na buwan ng 2026. At lalaki arestado sa paninira sa Fort Santa Isabel habang Pasingatan Festival.
3: Top of the hour. Top of the hour. Newscast.
2: Sa detalye na ng ating mga balita, mga ka-K5, arestado ang isang 31-anyos na lalaki matapos magtungo sa Brooks Point, Palawan para kumuha ng police clearance kahapon, May 4. Ayon sa pulisya, habang inihintay ang kanyang clearance, lumabas ang hit sa database na nagpakitang may outstanding warrant of arrest laban sa kanya. Napag-alaman ang suspect ay residente ng Batara sa Palawan at may kinakaharap na kasong frustrated homicide na may piyansang 72,000 pesos na inilabas ng korte noong 2024. Agad siyang inaresto sa loob ng himpilan at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng pulisya habang isinasagawa ang kaukulang proseso para sa kanyang kaso.
3: Top of the hour. Top of the newscast. Hour. Newscast.
2: Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 1,206 ang kaso ng dengue sa buong Palawan mula January 2026 ayon sa Department of Health o DOH Memaropa. Bagamat mataas pa rin, mas mababa ito ng 50% kumpara sa 2,404 na kaso sa parehong panahon noong 2025. Naitala rin ang 11 nasawi habang 158 ang bagong kaso ang naitala sa nakalipas na 3 linggo. Pinakamarami ang kaso sa Puerto Princesa City na may 360, sinundan ng Nara at Rojas, Palawan. Mayroon ding clustering ng kaso sa 18 barangay sa Lalawigan na patunay na nananatiling banta ang dengue sa kalusugan ng publiko. Patuloy ang panawagan ng DOH sa mahigpit na pagsunod sa cleanup drives at pag-iwas sa mga pinamumugaran lang ng lamok upang mapigilan ang pagkalat ng dengue.
3: Top of the hour. Top of the hour. Newscast.
2: At sa ating panghuling balitang lokal sa oras na ito, mga ka-K5, inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos umanong gumawa ng malicious mischief sa Taytay, Palawan kahapon, May 4. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, naganap ang insidente bandang alas 6 o alas 6:30 ng umaga sa Fort Santa Isabel Ground sa Barangay Poblasyon kung saan agad rumesponde ang mga pulis matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Naaresto ang suspect na umano'y nasa impluwensya ng alak habang nagsasagawa ng police visibility ang mga otoridad kaugnay ng pasinggatan na festival. Inundina ng pulisya ang insidente at tiniyak ang mas pinaigting na seguridad sa lugar at hinikayat din ng publiko na manatiling alerto at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Mga ka-K5, ang mga balitang yan ay ihatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alam nyo ba mga ka-K5 na ang chia seeds, isa sa pangunahing sangkap ng DTX Coffee Mix, ay mayaman sa fiber, omega-3 at antioxidants na tumutulong sa digestion, heart health at overall wellness. Kaya sapat o sa bawat higop ng DTX Coffee Mix mga ka-K5, hindi ka lang nagkakape, nagbibigay ka rin ng dagdag na nutrisyon sa iyong katawan. Mabibili ang DTX Coffee Mix sa Nature's Healing Natural Patika Center sa Fernandez Street Magsangkay Building, sa Drugman at Drughouse Branches, Nurse Care Pharmacy, CureMed sa Barangay Siksikan, King's Drugstore sa Barangay San Pedro, Biochemist Pharmacy sa PharmaMed Drugstore sa Barangay San Manuel at Westcom Road, sa MedZone Pharmacy, Jindy sa Pharmacy sa Manalo Extension, La Medica and Pharma Staff sa Barangay San Jose, sa Edisa Andre Pharmacy sa Barangay Santa Monica, at Erica Drugstore, PharmaLife at Redleaf Pharmacy. Available din sa ilang butika sa inyong mga munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Mga ka-K5, abangan ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour Newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, ako si K5 Honey Ragot. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Top of the Hour Newscast. Ang iba pang detalye na mga sariwang balita
4: sa Top of the Hour.
3: Top of the Hour Newscast. Dito lamang sa K5 News FM.
0: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Pag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Pag DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: panlasa naming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkapika na. Na-detox ka pa. Pag-detox ang kabutika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika. Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hatin ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Ang epektibong Eye Care Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Isabel Sapaula, isang sales clerk sa Santiago City. Lagi akong may ubo noon, pero simula nung umabot ako ng Mighty C vitamins namin, nawala na ang problema kong ito. Maganda talaga ang Mighty C.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: K5 News FM. News FM.

0: 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita at isyu. 11 Mbps. Mga balita at public service, mga komentaryo may punto. 11 Mbps. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, kasama
2: si Ray
1: Almudal. Para sa 11 Mbps.
3: 11 Mbps.

Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning! Welcome sa ating programang 11 MDPS sa mga balita at public service. Siyempre, dito lamang yan sa K5 News FM Palawan. 103.9 K5 News FM. At live na tayong napapakinggan at napaparood sa ating Facebook Live ngayon. Magandang umaga na po sa mga ka-K5 natin na nakikinig. Paki-like at paki-share yung ating Facebook Live. Lalo-lalo na yung mga sasali po sa ating Roleta Nalo. Kailangan nyo talagang i-like at i-share yan dahil isa yan sa mga tiket-tiket para maging qualified, maging valid yung inyo pong entry. Dahil ngayon po ay magkano na ngayon, G? 10,000, 500, sabi ni Doc. So, pero ganun pa rin daw ang mechanics, sabi ni Dr. June Alcizar, mga ka-K5. So, magdadagdag na lang tayo ng ano, tuloy-tuloy daw eh. Pero yung dagdag natin ay everyday ay 100 pesos na. Okay. Sige. Magandang morning ha sa inyo lahat dyan. Sa mga kababayan po natin nakikinig sa mga oras na ito ngayon. At syempre live na rin tayo na napapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mga relay stations dyan sa Bayan ng Kuyo, Palawan. Sa Banwai ang Kuyo, Mayad Gatimpraro, Kanindong Taran. Live na kayo. Ah, kayo. Tayo pala. Live na tayo sa K5 News FM, Kuyo, Palawan. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa mga nakikinig po sa bayan po ng Taytay, Palawan, live na rin tayo dyan sa K5 News FM. Taytay, Palawan, happy fiesta sa inyo. Happy Pasinggatan Festival. Saya ng Pasinggatan Festival dyan sa Taytay, Palawan, ano? Talaga sinasabing festival. Mga ka-K5, congratulations sa inyo dyan. At syempre, napapakinggan din tayo sa pamamagitan naman ng K5 News FM sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Good morning. At sa K5 News FM sa bayan po ng Nara. Lakas tayo napapakinggan dyan sa Nara, Palawan. At K5 News FM sa munisipyo naman ng Brooks Point. Magandang umaga sa inyong lahat.

Makakasama ninyo sa programang 11 Mbps, Pagkabalita at Public Service, ang inyong ka K5 Ray! Ang inyong ka K5 Ray Albudal! Good morning! Morning, Sir Joseph Pagula. May entry na agad si Sir Joseph. Morning sa inyo dyan. Ariel, Yayin, Arsaga, magandang umaga din sa iyo, paring Ariel. Kay Chris Bakatsyo, o Bakatyaw, tama ba yan? Eleuterio. Yan, may mga entry na sila, oh. Philip Paalan, kailangan po naka-like and share kayo, mga bossing, ha. Sayang kasi kung hindi kayo maka-like and share dyan, ako sayang yung inyong entry. Ernita Arsaga, good morning. Bobby Balami, good morning din. Soon to air sa El Nido, Palawan. Yes, talagang soon to air tayo dyan. Yung kuyo tapos na eh. Yung kuron, isusunod na yan. Pati na rin yung El Nido. Kaya mapapakinggan na rin tayo dyan. Kay Rian Sean, Miley, ayan, good morning, shout

0: siguro napadaan lang ito dyan sa 2 JM store, no? Good morning sa inyo dyan sa 2 JM store. Nag-gano pala ako kay, nag-order pala ako kay SM Jid ng siomay na beef. Mura lang kasi yun eh. Isang ganyo, no? Solved na. O, iwan ko lang kung kasi galing tayo sa labas. Galing tayo dyan sa Barangay Tinigiban. Kasi actually nakausap na natin dati si Kapitan Pakan. Baka magkamali ako ng basa ng ano eh. Pakanyot, di ba? O, si Kap. Eh, regarding dyan sa mga nakawan. So, mamaya papakita natin. Andyan na rin yung mga ano natin, G, di ba? O. Pero good morning muna sa 2 JM Store. O, sarap ng ano dyan, sarap ng siomay. May siomay sila dyan, may pastil, may giniling, may kansi, may bulalo, may sisig. Yan. Yan, kumpleto dyan sa 2 JM Store Convenience Store. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kay Ate Maricel. Grabe ang gym daw ni Ate Maricel ba? May pinaghahandaan siguro, no? Baka lagi na raw nag-gym eh. Tingin ko sasali ito sa SEA Games. Weight lifter. Oh, may pinaghahandaan, no? May pinaghahandaan yata. Rian. Gatong umaga dyan sa inyo kila Ate Del at Ate Mimi. Yan. Dyan sa 2JM. Excuse me po. Angel Cheryl Magano. Hi sir, good morning. Kumusta po? Yes, okay lang naman. Si Mr. J kaya, kumusta na? Ha, Cheryl? Kumusta na kaya si Mr. J? Inaalagaan mo ba na maayos? Si Mr. J? O, pabaunan mo yan palagi, ha? Cheryl, kasi pag-uwi niyan, ikaw papabaunan niyan. Papabaunan ka ng depende lang kung anong gustong pasalubong. Di ba? Ganyan yan si Mr. J. No, ano yan? Mapagmahal. O kaya dapat pabaunan mo si Mr. J. Kapag siya ipapasok na sa trabaho. Para pag-uwi niya, ikaw naman ang papabaunan niya. No? Nang it's either liempo or kung anong gustong pasalubong, di ba? Kumusta na pala si KK5 Jimmy Gabo Nilyaska? Kuya Jimmy, kamusta na, Kuya Jimmy? Ilakad tayo mamaya, Kuya Jim. Punta tayo kay Cheryl. Ayan. Kumusta ang turista sa El Nido matapos ma-food poison? Actually, dito raw dinala eh. Sa Puerto Princesa, yung ilang mga pasyente. Pero iniimbestigahan pa eh ng mga lokal na pamahalaan dyan sa El Lido. Pero mayroon tayong usapin din sa El Lido, mga KK5. May usapin pa tayo dyan sa bayan ng El Lido.
1: 11 Mbps.
0: Kahapon kasi, nakausap ko mismo yung uploader. Nagkataon na kilala pala namin yung uploader. Oh, mayroon silang project dyan sa bayan ng El Lido, Palawan. Hindi naman talaga mga taga El Lido. Alam nyo naman sa El Lido, napakadelikado dyan kapag uminom ka ng tubig. Lalong-lalo na yung tubig na galing sa gripo or galing sa deep well. Hindi naman sa sinisiraan natin yung El Lido, pero delikado kasi talaga. Lalo na kung galing sa ground, yung groundwater, yung tubig. Eh, kontaminado kasi, napaka daming coliform, E. coli, bacterias, no? Na nandyan sa tubig nila na kung mahina ang sistema mo, pwede kang mag-sukatae. Napasintabi sa mga kumakain ngayon. Oh, ayan. Yan yung ngayon, dyan sila sa Sibaltan. Ang Sibaltan po ay almost 40 to 50 kilometers, kung di ako nagkakamali, 40 kilometers from El Nido proper going to Sibaltan. Kasi napuntahan namin yan eh, yung barangay Sibaltan sa bayan ng El Nido. Nitong nung last year pa, nung nagdaang bagyong Tino. Kasi diba yung Northern Palawan yung talagang naapektuhan. Nilagari namin yan simula Rojas hanggang San Vicente, Taytay, hanggang El Nido. Yung barangay Sibaltan, grabe din yung damage. Okay? Dati. Ngayon, dyan pala sa barangay Sibaltan, si Cap G, sa Sibaltan yan eh, si Cap Marvin. Marvin o Arvin? Dyan yan sa ano, dyan yan sa barangay Sibaltan, El Nido, Palawan. Malayo yan sa Kwan eh. Malayo sa town proper. Malayo doon. Kaya naglagay dyan ang gobyerno o pamahalaan ng isang health center mga ka-K5. Ayan ang health center. Ganda niyan eh. Paano natin masabing maganda? Kasi yan po ay tinatawag nilang Super Health Center! Pero walang naka-duty ni walang attending physician, walang attending nurse. Ang ganda ng facility, oh. Ang laki. Ang laki niyan. Tama, Jay. Ulitin mo yung video, iparinig natin doon sa mga kababayan natin yung ginawang pag-video ng ating concerned citizen. Kausap ko siya kahapon, sabi niya wag na lang daw siya pangalanan kasi siya po ay nagka-diarrhea, no? Nagsukatae. So, naghanap siya na mas malapit na health center para doon magpagamot o humingi ng gamot kasi may nakain yata silang something. Ayan ang nangyari. Tinuro siya ng mga residente na may malapit na health center. Ang Super Health Center yan. Ang pangalan niyan ay El Nido Super Health Center. So pag sinabi mong super, syempre mag-expect ka na mas mataas. Ano ba? Tataas yung expectation mo kasi nga super eh. Super Health Center eh. Pero pagdating mo dyan, walang katao-tao, wala man lang sasalubong sa'yo, utility lang yung nandoon. Parinig natin, ha? Yung pagkuha mismo ng video ng ating concerned citizen. Parinig natin, G.
1: 11 Mbps.
2: Pag pumasok ka dito, walang nurse, walang tao. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Walang tao dun. Walang tao dito, may bug. Walang tao dito. Wala rin dito. Wala rin dito. Masakit na yung tiyan natin sa kakasuka at saka tae. Tapos walang mapagamutan. Sayang yung word na super health.
1: 11 Mbps.
0: So ayan, ang sabi ng concerned citizen, sayang yung word na super health center. Super nga naman eh. Siyempre kapag ikaw narinig mo ba pangalang super health center, ay siyempre mag-i-expect ka na siguro may mga magagaling na doktor doon, may mga attending physician, attending nurse, pero pagdating niya dyan, wala. Diba? Pag sinabi mong super, diba nga, si Superman nga, pag sinabi mong Superman, diba, talagang idol na idol eh. Kulang na lang, mag-brief ka rin na nasa labas yung brief eh. Diba, kung idol mo si Superman? Pero ito iba. Nakausap ko si Kapitan Arvin ng Barangay Sibaltan, Arvin Gabayan. Nag-usap kami. Sabi niya, Itong health center na ito ay project ng national government. Yan, mga proyekto ng national government. Bakit ninyo iniiwan na ganyan? Okay. Pero kasi hindi naman natin pwedeng sisihin ang national government. Kasi nga nagpatayo na sila ng ganyang klase ng pasilidad. Ngayon, yung lokal na pamahalaan ang dapat na maglagay ng mga tao dyan. Diba? Kasi malayo ang Sibaltan eh. Biruin mo ilang barangay ang makikinabang sana dyan na mas mapalapit yung serbisyo ng gobyerno. Diba? Maging malapit sa kanila yung kaganyang klase na pasilidad na makakatulong sa kanila sa oras na pangangailangan. Ang daming mga bisita dyan, ang daming turista na pumupunta dyan. Eh. Ang ganda ng dalampasigan nila dyan. No? Kasi malayo yan doon sa bayan, mga ka-K5. And at the same time, fresh pa. No? Ang problema kasi na, ang problema dyan ng mga kababayan natin, kapag sila ay nagkaroon ng karamdaman at kailangan silang isugod sa ospital, di ba? Medyo malayo. Ngayon, ang ganda sana, malaki sana yung tulong, no, ng super health center dyan sa El Nido. Okay? Ang kwento ng mga utility doon, sabi ni Cap, naka-leave yung attending nurse kasi isa lang daw pala yung nurse dyan. At yung doktor, mga ka-K5. So sayang ano, dapat sana may kahit papaano shifting. Halimbawa, dalawang nurse, kahit isang doktor lang. Diba? O para at least, may tatao dyan. Sayang ang project. Ganda ng project eh. Tapos walang tao. Dapat yung lokal na pamahalaan ng El Nido, yung maglagay ng mga tatao dyan, no? Kasi ang laking tulong yan, laking ginhawa yan sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na kung may libreng check-up dyan. Diba? Hintayin nyo pa ba na pumunta dyan ang aming magaling na doktor na si Dr. June Alquizar para magkaroon lang ng libreng check-up? Talaga magkakaroon ng nabubulol tayo. ng libreng check-up talaga dyan. Mga ka-K5. No? Kasi baka magkaroon tayo dyan ng naturopathic health center. Ano? Magkakaroon talaga dyan ng libreng naturopathic health consultation. Tingin ko, yan ang magandang ipropose natin kay Doc Juno. Doc, kung nakikinig po kayo, kung matapos na yung project dyan sa El Nido, dyan tayo magkaroon ng libreng konsultasyon. Kasi wala pala silang, yung doktor pala nila dyan, iisa lang. Iisa lang din, yung nurse. So kung may mga pasyente, dapat sana dyan lang, yung mga minor lang siguro, no? Pwede na madala dyan eh, pero dahil wala nga, nakalive eh, walang pabalit. Diba? Sino mag-aasikaso? Mga ka-K5. Oh. 'Di ba? Kaya nadismaya yung pasyente. Biruin mo imbes na gumanda yung pakiramdam niya, mas lalo pang sumama. Dahil pagdating niya doon, wala man lang siya nadatnan. 'Di ba? Dumiretso siya doon sa health center ng Pasadena na lang. Mga ka-K5. So, maya-maya makakausap natin si Sir Marvin o Arvin. Mga bossing para malaman natin kasi pati si Cap Arvin sige pwede na siguro kung available na siya pakisabi G. Sabi mo nakausap ko na rin siya kanina. Oh, baka pwede na natin siya makausap, no? Kasi nanghihinayang din si Cap eh. Ang layo ng barangay Sibaltan. Magandang morning muna kay paring Mike De La Torre. Paring Mike, good morning at masarap na umaga sir. Magandang pakikinig po sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer All Branches, sanglaan ng mga gadgets, cellphone, alahas, at pumapalit din ng dollar sa ano to, Oyo Torong Street, Kalibo Aklan Branch. Uy, layo nito, Sir Mike. nakikinig daw ngayon. Oy, magandang morning po ah sa inyo diyan. Okay? Do sa mga kababayan po natin na diyan po sa CVM. Ayan, pawn shop. Okay na si Sir Arvin? Papasukin na natin para makausap na natin agad si Sir Arvin Gabayan, ang barangay chairman ng barangay Sibaltan, El Nido, Palawan.
1: 11 Mbps.
0: Sir Arvin, magandang umaga po. Live na po kayo ngayon sa K5 News FM Palawan, sir. Si Ray Almudal po ito.
3: Magandang umaga rin po, sir.
0: Morning. Opo, opo. Medyo matagal-tagal din nung huli ko kayong makausap, Kap.
3: Opo, opo. Oo, bagyong Tino pa.
0: Kaya nga, bagyong Tino. Kaya napaisip ako kung saan banda itong Sibaltan. Yung pala, may kalayuan pala ito mula dyan sa El Nido Town proper, papunta dyan sa barangay ninyo. Medyo may kalayuan.
3: Opo, opo, malayo pa talaga.
0: Oo.
3: Oras ang takbo.
0: Kaya nga. Pero ang yung barangay ninyo diyan, isa sa mga magagandang barangay din, no, na talagang kumbaga may mga turista rin na pumupunta diyan kahit malayo eh. Kasi yung mga dalampasigan ninyo diyan, napakaganda.
3: Tourist destination na rin po.
0: Tourist destination na rin.
3: Apo.
0: Ayun. Okay. Kap, gaya ng napag-usapan po natin kanina, ito nga po idudulog ko po sa inyo yung reklamo ng isang pasyente diyan na hindi naman taga El Nido, may project lang sila diyan. Na nagkaroon ng diarrhea kasi siguro nakainom siguro ng tubig o may nakain na something kaya nag-iba yung sikmura niya. Ilang araw na rin siyang nadidehydrate. Nagharap ng health center. Diyan siya tinuro ng mga kababayan natin sa El Nido Super Health Center. Yun nga lang, nadismaya siya kasi wala raw nakaposte o walang attending physician and attending nurse. Ano po ba yung status nitong health center natin dyan, Kap, sa barangay po ninyo?
3: Actually ito, sir, ay yung budget ng Super Health Center ay galing nasyonal kay Senator Bongo.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, na ano yung sa LGO barangay, pero hindi pa nga alos, wala pa yung kami na pinagawakan sa barangay na MUA. Ito yung nasyonal to LGO. So ang nag-ano lang ito, napaganda lang kasi nabigyan din ni Mayor kahit physical kakulangan din ng doktor talaga dito sa bayan ng El Nido.
0: Mm-hmm.
3: Bawa ng paraan nila Mayor na mayroong schedule yung doktor natin. Tuwing wibit hanggang Biyernes lang yung schedule. Tapos mayroon namang nurse na pinadala yung national DOH na pinukos dito. Kaso lang nagkataon siya ng nag-leave siya bago may seminar na siya ngayon sa dyan sa Puerto Princesa hanggang May 9 yata hanggang May 9, May 10, ganyan ang seminar niya.
0: Yung doktor po?
3: Yung doktor po, doon mismo sa akin talaga sa town.
0: Ah, sa town.
3: Ibali, bumababa lang po sila dito sa aming barangay. Pag-isidol ng tuwing Wibis hanggang Biyernes po.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, Kap, wala talagang nagtatao dyan maliban na lang tuwing Webes at Biyernes.
3: Opo, ang nagtatao lang po talaga dito sa amin yung utility at saka yung mga bits W namin sa barangay.
0: Okay. Kaya siguro nung nadatnan ng pasyente, walang duty that time. Siguro nataon din na baka pumunta siya siguro dyan Lunes, kasi kahapon eh, Lunes.
3: Kahapon, tanda may flag ceremony po namin dito, karamihan dito sa barrio, mga official. So, parang tanghali tapat na yun eh. Magpunta doon daw yung
0: okay. So wala talagang tao. At saka wala rin duty kahit na Lunes, Martes, Merkulis siya pumunta.
3: Mayroon po. Nagkakain na yung mga bits sa balyo. Nagkakain po doon. Nagdadala lang po ng baon nila.
0: Nagdadala. Mga BHW lang?
3: Opo, mga bits sa balyo lang. Tatlo.
0: Ayun. Opo. Kasi parang natawag yung atensyon namin dito. Kasi sayang yung pangalan eh. Biruin mo, El Nido Super Health Center. Sa pangalan pa lang, talagang mataas na yung magiging expectation mo kasi super health center nga eh. Tapos, wala pala mga attending physician, attending nurse.
3: Opo, opo. Nag-ano pa nga sana sa namin yung bagong assign sa amin na nurse, nag-ano rin sa akin. Nung dati, versus siya nag-duty po dito, Lunes hanggang Biyernes ang duty niya.
0: Mm-hmm.
3: Pero, nung mga nakarang ligo, bago siya maglibo, magpailang nakalib siya, mag-seminar ngayon dyan sa Puerto. Nagsalubong kami sa town, sabi niya, Baroso, nurse, ba't dito ka? Sa barangay tayo, di ba mo? Kasi may duty na po ako dito sa bayan. Oh, ba't dito ka? Binigyan ka pa ng duty sa bayan, dapat doon na tayo mag-focus kasi marami man nang pupunta dyan, mga kabarangay, hindi lang mga kabarangay natin, mga kalapit barangay, at saka other island barangay. So nag-usap na rin kami ni Mayor na sasabihan niya si Doktora na ipupokus na lang talaga si nurse dito na hindi na siya bibigyan ng duty sa town.
0: Ayun, para mayroong kahit papaano, Doc, in-house na siya dyan, ano, sa health center.
3: Kahit papaano kasi pag nandito siya, marami nang natuwa, nakakapag-resita siya, magbigay siya ng resita, ay ang bit sa balyo natin, hindi naman pwede magbigay ng resita, hindi naman na alam mo kung anong resita dyan sa mga ganyan.
0: Tama po yun. Oho, totoo po.
3: Pampers aid lang po ang bit sa balyo natin.
0: Oo, tama po yun. Oo, yun nga, na kaya nga napatawag kami, kasi alam ko, malaki ang malaking pakinabang yan eh, para dyan sa barangay po ninyo sa barangay Sibaltan, nakakapanghinayang lang kung hindi natin magagamit ng maayos, lalo pat national government pala yung nagpondo niyan.
3: Apo.
0: Opo. E kayo po, backup, mayroon kayong resolution o proposal para kay Mayor na maliban doon sa nag-iisang nurse, eh kahit papaano siguro mas madalasan pa yung pagbisita ng mga doktor dyan para at least malaman ng mga tao na, oy, kapag ganitong araw nandito may doktor sa Super Health Center, makakapagpa-check up sila ng libre.
3: Lang, ano namin ay, yung isa nag-ano namin sa LG, yun na, kaso lang siyempre sa kakulangan din ng ano ni Mayor na talagang kulang din talagang doktor kasi sa bayan marami rin kasing ano eh, hindi lang bara dito banda sa amin eh. So kung national talagang makapagbigay sa amin ng ano ng karagdagang doktor para dito na makapokus sa barangay namin, mas maganda po, mas mainam o dagdag ng nurses dito sa barangay.
0: Oo, kahit nurse lang sana, no? Para halimbawang, opo, para halimbawa yung isang nurse, halimbawa mag-off duty siya, at least mayroon siyang kapalitan.
3: Mayroon kapalit, mas maganda. Mas mainam yun, sir, kung mayroon tayong dalawang nurse.
0: Mm-hmm. Ayun, sige po. Yan lamang po. Yung uploader po nitong video, wala naman siyang intention daw na masama. Ang gusto niya lang, matawag yung atensyon at para kahit papaano, kumbaga matugunan ng lokal na pamahalaan natin dyan sa bayan ng Ilnido, baka makita nila yan, mapanood nila o marinig nila, at least magawa ng action kasi sayang yung facility kung hindi natin magagamit.
3: Oh, sayang talaga. Minsan kasi pag naka-schedule talaga yung doktor dito sa amin, tuwing bibis business, talagang dinudumog ng iba-ibang barangay na pupunta dito sa mga kababayan natin dito sa Ilnido. Lalo pa kung malapit na barangay, pumunta na talaga dito sila para magpa-check up sa doktor.
0: Yung mga kalapit, ano, kasi syempre super ano yan eh. Super health center yan eh. Yung mga medyo malapit-lapit na barangay, dyan na pupunta yan para magpa-check up.
3: Oh, kaysa pupunta sila sa town, sa bayan, mas malayo, ay dito, minuto lang doon, oras ang tatakbuhin mo.
0: So, tama yun.
3: Lalo pa, nagmahal pa yung gasoline natin, diesel.
0: Yan.
3: So, dito nito mas malapit.
0: Oo. Mahal ang gasolina, baka mahal din ang pamasahe. Dyan talaga mas makakatipid sila dyan. Kaso lang, halimbawa, yung problema naman natin dito, Kap, ngayon, kung halimbawang may emergency, ano, halimbawa, hindi talaga advisable na dalhin dyan sa health center na yan kasi kulang sa tao. Ang advice talaga, diretso na lang dun sa bayan, no?
3: Mayroon nangyari po, sir, na may case emergency, lalo nang nakaraan dito sa yung nurse natin, midwife. So, dinadaan lang saglit dun sa kan. Pag hindi nakakaya, i-refer na dun sa community o sa bayan. Ganun na lang po ang
0: ginagawa nila. O, kung halimbawang minor lang naman, opo. Sige, Kap, go ahead po.
3: Nagkataon din pala nung yung nurse na nakasend dito sa amin, naka-sick leave din siya kahapon. Naka-sick leave.
0: Ayun. So, Webes at Biyernes ang ano diyan.
3: Talaga. Yan ang talagang diretso-diretso ang ano nila po, nila doktor.
0: Ayun, sige. Siguro, Kap, mas maganda niyan maglagay na lang tayo ng notice dyan, no, sa harap mismo ng health center ninyo na ito yung schedule para at least alam ng mga tao na pupunta na ay tuwing Huwebes at Biyernes lang pala mayroong check-up rito. Baka mamaya may ibang pumunta na naman dyan, magulat na naman sila. Mahirap mag-grant sa ano eh, sa social media, sa Facebook.
3: Oh, yun na lang siguro mas magandang gawin sir, talagang kahit ipalagay na lang sa tarpaulin para makita nila na ganun talagang schedule ng doktor natin.
0: Ayun, sige po. Kap Arvin, maraming salamat sir ha. At kumusta na lang po kayo dyan sa bayan po ng El Nido. Sana matugunan po yung problema natin dyan. May kaugnayan dito sa health facility na ito. Maraming salamat, Kap. Okay, at mabuhay po kayo.
3: Welcome po sir. Welcome. Salamat po sir.
1: 11 Mbps.
0: Yan, mga ka-K5, si Kapitan Arvin. Babanggitin ko sana Arvin Acosta, iba pala yun. Si Arvin Acosta, dating tourism officer sa El Nido yun eh. Yan, si Kap Arvin Gabayan ng Barangay Sibaltan, El Nido, Palawan. Naalala ko, mayroong contact sa kanya. Kasi nung bagyong Tino, nilagari namin yan ni Kakay-Five Red. Matindi yung tama din ng Sibaltan eh. Dadaan ka ng San Fernando, Tinigiban, Sibaltan, paikot na yan, dire-diretso na yan, papunta na ng Kwanyon, Taytay, kung di ako nagkakamali. Pero ang ganda sa lugar na yan, may kalayuan lang, pero kung kayo ay, halimbawa, may pira-pira man lang din, at gusto nyong lugar sa tahimik, diyan kayo sa Sibaltan. Ang ganda talaga dyan sa lugar ng El Nido na yan, ano? Napakagaan ng loob ko dyan sa lugar na yan. Kasi one time, na-assign ako dyan 2013. Masarap sa pakiramdam na parang akala mo, kahit wala ka ng pera, parang akala mo may pera ka pa rin. Yung parang pakiramdam mo, hindi ka nauubusan. Pakiramdam mo, abundant ka palagi, no? Magaan. Kaya kahit simpleng negosyo lang dyan sa bayan ng El Nido, talaga mabubuhay ka. No, maglagay ka nga lang daw siguro ng lata diyan sa tabi, umupo ka doon, may pera ka na eh.
4: Ala, no.
0: Ay, iba 'yun, iba. Iba 'yun, ano, mamalimos ka na rin, grabe na rin. 'Yun lang, medyo mahalang talaga yung cost of living sa bayan po ng El Nido, Palawan, dahil siguro nakasanayan na ng mga tao na ito ay bayang dinarayo ng mga turista. Pag tourist at tourist, turista, maraming pera. Yun yung iniisip nila. Kaya siguro mahal yung kanilang singil sa ilang mga bilihin. Pero yung iba may punto. Bakit? Yung mga produkto nila, tina-travel pa from Puerto Princesa to El Nido. Noon mura-mura pa yan. Ay ngayon, kataas ng fuel ngayon. Di ba? Yung produkto mo galing El Nido, yung dating 5,000 na transport, ngayon ay 10,000, alos kalahati. Saan mo babawiin ngayon yun kung ikaw ay negosyante? Siyempre, magdadagdag ka ng presyo doon sa iyong mga paninda, sa mga produkto mo, para hindi ka malugi. Ganun yun, mga ka-K5. Pero maganda talaga magnegosyo dyan sa bayan ng El Nido, Palawan. Okay? Tinda ka lang siguro na magtinda ka lang ng isaw-isaw dyan. Buhay ka eh. No? Ako engineer, pag naburyong ako sa buhay ko, takbo na lang. Dyan ako, tatakbo ako sa El Nido. Maggawa ako ng ano dyan. Maggawa ako ng... tawag dito? Yung cart? Cart ba? Yung top down, cart. Tapos magluto-luto lang tayo dyan ng pares. Di ba? Buhay ka. No? Tinatangkilik yan. Alam nyo yung mga, yung iba mga domestic tourists natin, hindi naman yan pupunta doon na para gumastos na gumastos. Yung iba naghahanap din na mas mura. No? Eh, dollar dyan sa Lido eh. Napagtanto ko nga, sir. Magbadyaw na lang ako kasi malaki kita nila araw-araw. Sabi ni Efren Reyes. Eh kasi doon sa Lido, may mga badyaw din sa Lido, no? Paring Efren. Eh doon, makita yung badyaw ng foreigner, matuwa dyan, maglangoy-langoy lang doon. Automatic, may malaking tip sa foreigner eh. Grabe, maganda ang ambiance sa El Nido, yung atmosphere, parang ang gaan sa pakiramdam. Kaya kung may punan-punan lang, maganda magtayo ng karinderya doon, maliit lang. Yun lang, ayawan ka lang talaga sa upa, sa pwesto. Pero mabawi mo naman yan kasi maraming mga naghaharap doon ng mura, no? Isakto mo lang na hindi ka malulugi at isakto mo lang na may kikitain ka pa rin kahit papano. Yung iba kasi doon, overpriced na eh. Dahil mahal. Pero mo kumain kami doon ni paring Freddy Boy, ni Kakay 5 Freddy. Naganap kami ng... Gabi na kasi yung time na yun eh. Nung dumating kami doon, paggabi na, hindi na kami masyadong nakaikot. Doon lang sa town mismo. Magkano yung kanin? 50 pesos. Sus, Mario Josep. 50 pesos. Malaki pa ang kamao ko doon sa kanin. Oo. Yung ulam, 170. 150 to 170. Sa taon nyo na. Oh. Eh, wala kang ganun. Kaya isipin mo na lang, bumili ka na lang ng isang kilong bigas. 50, kung may makita ka 50 pesos na isang kilong bigas doon, at bumili ka ng dilata, gisahin mo, solve ka na eh. Pero syempre, yung mga bisita natin, yung mga turista, eh, hindi naman yan pupunta dyan para mag-camping-camping. Para magluto-luto, gusto nilang pumunta dyan para mag-enjoy. Ah? At sila ay hindi naman magbabakasyon na walang dalang pocket money. May mga perang dalayan, mga kakay-fi. Oy, dun sa mga kababayan po natin, ano, na nakikinig. Lalong-lalo na dyan sa mga taga-El Nido. Lalong-lalo na sa mga turistang pupunta ng El Nido, Palawan. Bago kayo pumunta sa bayan ng El Nido, dumaan muna kayo sa pharmacy. O daan muna kayo dyan sa Santan Drugstore or sa Ching's Drugstore or sa Drugman Drug House. Makinig kayo, mga van driver, yung mga pasahero ninyong dadaan, pupunta ng El Nido ngayon. Sabihan nyo sila na dumaan muna dyan sa Drugman Drug House, Ching's Drugstore, dyan sa Nature's Healing Naturopathic Center at hanapin nila yung kapsulang D3 Bio. Alam nyo yun? D3 Bio. Kasi pag sirumpong kayo doon ng diarrhea, D3 Bio, napakaganda. Antiviral yan eh. D3 Bio, mga kakay-5, sa mga turista natin, yung mga bibisita o pupunta ng El Nido, magbabakasyon, hanapin ninyo ang D3 Bio, Clinica D3 Bio. Okay? Yan ang dalhin ninyo para hindi kayo napuan ng diarrhea or pananakit ng tiyan na dulot ng coliform o kung ano man bakterya meron dyan sa tubig ng El Nido. Kasi kontaminado yung tubig nila dyan eh. Kaya hanggat maaari, sabi nga ni Board Member Anton Alvarez, hanggat maaari, huwag muna kayong iinom sa gripo ng El Nido. No, sa tubig na dumadaloy sa kanilang gripo. Kung kaya ninyong bumili ng bottled water, bumili na lang muna kayo. Alright? Para maiwasan yung pagkakaroon ng diarrhea. Eh kung mahina, sabi nga natin, kung mahina ang sikmura mo, automatic. Pero kung kayo po ay naka D3 Bio, ang D3 Bio kasi antiviral. Di ba? Yung pananakit ng tiyan, ano yan eh? bakterya yan eh. Dulot ng bakterya, mga ka-K5. Diyan ninyo mapapatunayan ang bisa ng Klinika D3 Bio. Kaya kung pupunta kayo ng Ilnido, daan kayo sa pharmacy, hanapin nyo dyan yung tanong nyo sa mga pharmacist, may D3 Bio po ba kayo rito? No? Yan ang inumin nyo. Bili kayo kahit isang pad lang, kung di naman kayo tatagal sa Ilnido, yun ang inumin nyo para hindi kayo tablan ng diarrhea at kung anumang bakterya na po pwedeng ma-intake ninyo dahil sa pagkain at sa inuming tubig dyan sa bayan ng El Nido, Palawan.
1: 11 Mbps.
0: Diba? Yun yun eh. Sabi ni Efren Reyes, ganda yan sir, ang D3 Bio. Meron siya VCO, Virin Coconut Oil o Virgin Coconut Oil. Totoo yan, parang Efren. Kasi sa Bacolod, wala, during pandemic, walang ganyan dito sa atin eh. Sa Bacolod, meron yan ang iniinom ng mga tao doon sa Bacolod. Kaya bihirang kunti lang mga namatay doon. No? Lahat ng mga nagkaroon ng COVID-19, gumaling dahil sa D3 Bio. Ganyan ang bisa at ang lakas ng D3 Bio, mga ka-K5. Kaya antibacterial eh, no? Antibacterial, anti-inflammatory, mga ka-K5. Mabibili po yan sa atin pong mga butika, sa yung mga taga-Rojas, no, napupunta ng Ilnido, dyan sa RSM Pharmacy, sa Roxham Pharmacy, Right One Pharma, Olep Pharmacy, Cian Pharmacy. Okay? Eh, ako para ba, nagbabalak din ako na kami pumunta ng Ilnido. Pero trabaho yun. Hindi kasi, yun nga eh, yun lang pangit sa imahe ng Ilnido. Hindi na ano eh, hindi na-anticipate ng lokal na pamahalaan nila doon. Magpalit na kayo ng ano dyan? Magpalit na kayo ng mayor dyan sa Ilnido? Hindi, kung gusto ng mga tao yung mayor nila dyan, wala tayo magagawa eh. Pero kung gusto ninyo na manatili sa ganyang klase ng sistema, wala tayo magagawa. Eh kung wala nga rin naman daw sila mapili, napapalit, na magbabago sa lahat. Na magbabago sa lahat ng sistema dyan sa Ilnido, eh doon na lang sila sa dati. Ha? Ay nako, hindi na-anticipate. Tignan nyo, hindi, dati pwede pang makapagsalubong-salubong dyan yung mga sasakyan sa loob. Ngayon, one way na lang yan. Oo. Eh kasi napakasikip eh. No? Napakasikip sa town. Kaya kung kayo po ay pupunta ng Ilnido, nako, hanggang dyan lang kayo sa may bungad. Maglakad na lang kayo papasok doon sa loob. Pwede namang mga sasakyan, pwede namang pumasok doon, pero mahirap ang parking. May parking area dyan sa may tapat ng munisipyo. Magbabayad kayo sa school, mga ka-K5. No? The rest, dito na sa may kurong-kurong. Kaya paghapon or gabi, makita mo yung mga van dyan, ako nakapila, akala mo may motorcade eh. Kasi doon sila naghihintay, mga ka-K5, dahil sa loob, wala na silang parking, mga bossing. Diba, engineer? Oh, yun. Teka lang, may nag may nag-text sa atin. Ano to? Good news? Good news ba to? Bad news? Naku, mukhang bad news. May 60 minutes ka na lang sa Anli Allnet text mo. Naku, patay. Wala na yata tayo load. Ang SORP Saya subscription was renewed. Be sure to have enough balance for hassle-free auto-renewed experience. Paano maka-auto-renew dyan? Eh walang laman ng GCash natin. Auto-renew daw oh. Nako, ito pa, may sumunod pa. Akala ko good news, bad news pala. Nag-expire na ang Unli All Allnet text mo. Tudas.
3: Ala.
0: Wawa naman tayo rito. Oh. Nag-expire na raw. Sus Mar Yosef. Oh. Your SERP saya subscription was not renewed. Eh, hindi pa tayo nakakapagpa-load. Wala na. Ano na pala? Check off, check off. Na ano tayo? Na check off.
3: Ala, no.
0: Hi, good morning. Doon sa mga ka-K5 dati na nanonood ngayon sa atin, magandang umaga po dyan sa inyo. Mark Lindayaw. Ayan, magandang morning. Sa barangay Abungan, Taytay. Malakas ba tayo dyan sa Abungan? Bigas lang problema mo dyan sa Palawan. Maramis na dyan, sabi ni Efren Reyes. Ay, wag mong minamaliit yung mga isda namin dito, paring Efren Reyes. Ha? Kasi mas mahal pa ang isda dito kaysa sa karne. Lalo na ngayon, dyan sa palengke. Actually, hindi pala ako sa palengke. Pumunta kahapon, bumili tayo ng ulam. Bumili tayo galunggong 140 ang kilo. Oh, kahit pa paano, kaya-kaya pa ng bulsa natin yung 140. Yung salay, 220. Ha? Yung salay, yung ganito kalaki oh, na maliliit lang, 240. Oh. Mas mahal pa yung salay kaysa sa kilo ng manok. Ang manok, 220 lang. O mayroon ka pang pabiling sibuyas na 20 pesos. Isda dito sa amin, mahal. Samantalang ang lalawigan po ng Palawan, halos 50% ng supply ng isda dyan sa Metro Manila, dito galing. Diba? Yung mga ibinabagsak na isda dyan sa Nabotas, kasi dyan ang bagsakan eh. Sa Nabotas, galing yan dito sa amin sa Palawan, mga ka-K5. Tapos kami rito, ang mahal ng isda. Di ba, Sir Joseph? Tanong si Sir Joseph. Sir Joseph, malaman nagpapalingki din ito eh. Kamahal ng isda. Lalo pa maliwanag ang buwan ngayon. Kanina nga sa balitang K5 sa umaga, nakausap nila SMG, yung vendor ng manok. Bintahe raw sila ngayon kasi maliwanag ang buwan. Kasi yung mga mamimili, imbis na isda ang bilihin, manok na lang kasi mas mura yung manok kaysa sa isda ngayon eh.
3: Ala, no.
0: Kaya may benta yung mga managtinda na manok. Oh, magkano presyo ng manok? Oh, 220. Sa iba, 200. Meron pang siguro magandagandang kitaan, 180. 'Di ba? Diyan sa mga talipapa, may tig 180 kilo ng manok dyan eh. O, mas mura pa, isda, magkano? 320. Yung tuna, kung gusto mong siguro makatikim-tikim ka ng classy, no? O, medyo mataas-taas na klase ng isda. O, kung mayroon kang 320, pwede na yan. Eh kung ako, dagdagan ko lang konti, magbaka na lang ako. Diba, Sir Joseph? Kamahal. Grabe kamahal. Dito galing sa atin yan eh. Galunggong, alam niyo, 140 pesos. Mahal na yan eh. No? May nakausap kaming manging isda dyan sa saan ba ito yung palaging may mga nalulunod dyan sa may Nagtabon! Nagtabon. Alam nyo ba kung magkano ang kuha sa kanila ng mga nag-aangkat ng galunggong? 30 pesos per kilo. Ah, grabe, no? 30 pesos ang kuha sa kanila per kilo. Tapos pagdating sa palingki, 140 na ang kilo. Biruin mo kung gaano kalaking pinatong. Sa bagay, siguro marami nang pinagdaanan yon. Yung bumili doon sa manging isda na 30 ang kilo, baka ibinenta niya doon sa isa pang negosyante ng 80 ang kilo. Ito naman, ibininta doon sa talipapa na 100 ang kilo. Yung nagtitinda sa talipapa, bininta ng 140 ang kilo, may 40 pesos pa rin siya. Diba? Para kumita. Biruin mo, ganun kamahal mga ka-K5. Isda yan, ha? Kaya gusto mong kumain ng isda, ang hirap. Lalo na kung wala tayong pambili, lalo na ngayon, crisis ngayon eh. Diba, paring Tisoy? Oh, si paring Arthur Abadilla Durando. Ito, tingin ko, palagi masarap ang ulam nito eh. Si paring Tisoy? Soy, musta na dyan? Ay, nako. Oy, alas 11:52 na po ng tanghali. Ay, magkape muna tayo. Yung mga kagigising lang, pwede magkape, ha? Huwag ninyong isipin yung acid-acid na yan. Baliwala yan. Yung mga diabetes na yan, huwag kayo maniwala dyan. Basta't ang iinumin ninyong kape ay DTX Coffee Mix. Kasi ang DTX Coffee Mix, makakatulong yan para mabawasan yung sakit mong diabetes. At the same time, kung ina-acid ka, matanggal yung acid sa katawan mo, mga ka-K5. Kaya pwede ka pa rin magkape. Basta't DTX Coffee Mix. Babalik po tayo, mga ka-K5, bago tayo mamultahan. Damay-damay pala. Kung mag-luko-luko pala ako rito, damay-damay pala tayo, engineer. Pati si SM damay. Si SM damay din pala si SM, no? Pero siyempre, mabait naman tayong empleyado. Hindi naman tayo. Nag-obey-obey lang tayo, mga ka-K5. Para sa ikauunlad ng bayan! Sa darating na halalan! Magkape na nga lang muna tayo. Baka ginugutom lang tayo, mga ka-K5. Ang tabayanan po ninyo, yung ating pong Balita Nasyonal. At mamaya, marami pa tayong dapat na pag-usapan dito po sa K5 News FM Palawan. Dahil yung kasong isinampa ng NBI sa laban doon sa mga pulis. Kung patatandaan ninyo nitong Semana Santa, may shooting incident dyan sa Irawan. Binasura, no? Hindi tinanggap ng piskal dahil kulang sa ebidensya. Yun lang. Eh, mabigat yung kasong sinampa, attempted murder tsaka martyr. Eh, syempre yung piskal, hanapin yan, patunayan ninyo bakit ito ang kasong isinampa ninyo. Syempre maghanap na ebidensya yun. Talway muna mga kakayfay. Babalik tayo makalipas lamang ating national news. Tabayanan ang ating MyTC Network News Philippines.
1: Alas 11 na.
4: Alas 11 na.
1: Tutok na sa mga balita at issue.
4: 11
1: Mbps. Mga balita at public service. Mga komentaryong may punto. 11 Mbps. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, kasama
4: si Ray
1: Almudal. Para sa 11 Mbps.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500.
5: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa ganas sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nafe at napakaswabe nito sa lalamunan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
11: Ako si Isabel Sapaula, isang sales clerk sa Santiago City. Lagi akong may ubo noon, pero simula nung umabot ako ng Mighty C vitamins namin, nawala na ang problema kong ito. Maganda talaga ang Mighty C.
10: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
14: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radyong Estasyon G5 News Philippines. Suma sa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
1: At sa ulo, ang mga nagbabagang balita. Pangulong Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanig ang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspect sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 milyong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
0: MyGC Network News. MyGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuuan detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
2: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektor. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Leonard Viray, para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyGC Network News. MyGC Network News.
1: Samantala, magnitude 6 na lindol niyanig ang Eastern Visayas, ilang establishmento at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern Samar sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo, Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samar, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samar, kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo

0: Samantala sa Hiabong Samar, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samar, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samar kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy nang isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
1: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balita niya at hatid sa atin ni K5 Mary Loriduque.
5: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layunin rin ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Marilord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 triathlon sa Isla ng Camigue. Kabuang detalye ng balitang yan, atin ka K5K Buscaino.
6: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Camigue, Northern Mindanao, na kumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng isang oras, 32 minutes at 15 seconds sa 5150 Triathlon Camigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Quiambao sa loob ng 2 oras, 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 oras at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 oras, 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Camigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At mga residente sa sitio Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay, dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapektuhan ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa Mighty Sea Network News, ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Kampiyona Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Mighty Sea Network News.
3: Mighty Sea Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin, Deka K5, Shara Humilio.
9: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siracion, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang concession scene hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakadakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Network News.
3: YTC Network News.
4: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 Sunshine Lacson.
10: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng No People's Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng New People's Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purok 1, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa Mighty Sea Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Sea Network News.
3: Mighty Sea Network News.
4: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid, Deka K5, Chojan Morillo.
11: May kabuang 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record, Aninii 52, Hamtik 41, Belizon 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culasi at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa Mighty Sea Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: Mighty Sea Network News.
3: Mighty Sea Network News.
4: At At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid ni KK5 Kim Kaluyo.
12: Umabot na sa 8.5 milyon pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga suspect ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Romy Cahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
2: This is K5 News FM.
13: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM, Palawan, where nature begins and never ends.
14: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DGX 500, araw-araw. DGX 500.
15: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
14: DGX 500, sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap. Para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap. Para sa proteksyon at ganda.
18: DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
19: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
20: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
21: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
22: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
23: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C! Mighty C!
24: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka sa Cordon Isabela. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base at natural, iniinom ko ngayon.
23: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: 11 Mbps.
27: 11 Mbps.
28: Okay, mga ka-K5! Oy, balik na tayo sa ating programang 11 Mbps. Mga balita at public service. Nakakain na ba ang lahat? Doon sa mga ka-K5 po nating nakikinig sa mga oras na ito ngayon. After kumain, kung kayo po ay may mga maintenance, huwag kalimutan. Kasi importante yan, lalong-lalo na kung high blood ka. Di ba? Kung high blood ka, kapag may maintenance ka, may maintenance na ibinigay sa iyo ang doktor, dapat yan ay inumin mo. No? Kahit sabihin mo na normal ang dugo mo, inumin mo pa rin yan, mga ka-K5, dahil once na mag-spike, ha? Yung blood pressure, todas ka dyan. Marami nang natodas dahil dyan, mga bossing. Okay? Pero kung naka DTX 500 ka, maganda sana, no? Kasi ang DTX 500 pala, nagiging kwan din pala yan, nagiging vasodilator. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Kaya naiiwasan yung atake ng high blood. Kasi yung ugat natin, kapag malutong na yung ugat natin, malapot pa yung dugo, ang tendency niyan, puputok. papaano ba tayo magsampula? Halimbawa, yung tubo, diba? Yung tubo, sampulatin hose. Para in layman's term, no? Para ma-explain natin sa inyo. Halimbawa, yung ugat natin yung hose. Yung hose, pag nabilad dyan sa init, diba, lumulutong yan. Nagiging vulnerable. Tapos, isasaksak mo dun sa gripo na mataas ang pressure, abay puputok yan. No? Lalo na kapag lumutong siya, di ba, engineer? Magiging brittle, madaling mabutas, madaling magkaroon ng crack. Ganon din ang ugat natin. Kaya sa pamamagitan po ng pag-inom ng DTX 500, nagiging vasodilator siya, pinaparelax, pinapalambot ang ugat para pagdaloy ng dugo, dire-diretso. Okay? At syempre, iwasan yung pagkain ng mga makukulesterol. Kapag sinabi ng bawal ng doktor, bawal na. Huwag nang pilitin. Yan tayo eh. Tayo kasi mga Pinoy, makukulit tayo. Kapag may sakit, nasusunod dyan. Kapag may sakit, nasusunod. Pero pag medyo maganda na ang pakiramdam, balik na naman sa dating gawi. Balik na naman sa bisyo. Kaya dyan nagkakaroon ng problema. No? Dyan may mga nadidisgrasya. Kagaya sa may mga high blood. Pag high blood ka na, huwag mo na itigil yung maintenance mo. Okay? At makakatulong dyan ang pag-inom ng DTX 500. Sa ating pong clinic, Naturopathic Health Center, open po yan. Para sa mga kababayan natin, nandyan po si Dr. Jun Alquizar. Libre magpa-check up. Mabibili rin po ang DTX 500 doon. Okay? Doon sa mga ka-K5 natin na nakikinig. Doon sa mga kababayan natin na may mga dinaramdam pero hindi alam kung ano yung kanilang nararamdaman. Ha? Baka pag-ibig lang yan. Pag pag-ibig naman yung naramdaman mo, kagaya ni K5G, nakaramdam ng pag-ibig pero wala palang panlaban. So, pag nakaramdam ka ng pag-ibig, di ba? Tapos niyaya ka ng iniibig mo. Yun pala, mahina na ang tuhod. Aray ko po.
0: Ala, no.
28: Pero wala rin problema kasi may extend tayo eh, no? Extend for men. Yan, para sa mga kalalakihan. Sigurado, pag naka-extend ka, malakas ka. May laban ka. Kahit ilang round. Kagaya ni Kuya Jimmy Nilyaska. Kaya huwag kang magbibiro-biro, ha? Cheryl Magano. Dahil pag naka-extend si Kuya Jimmy, talaga walang tulugan. Mabibili yan sa lahat po ng ating mga suking butika, Dragman Drug House. Marami tayong products dyan sa Nars Care Pharmacy, mga bossing, Curamed, Curemed Pharmacy dyan sa Siksikan, sa San Pedro, dito sa Ching's Drug Store, sa Nara, may branch din dyan, Biochemist Pharmacy, Pharmamed Drug Store. Sa Pharmamed, binakita akong Eye Care Gold doon. Yung nalalabo mata nyo, or halimbawa, mahapdi mata nyo, dry, sino? Si? Okay. Halimbawa, dry ang mata nyo, patakan nyo lang ng eye care. No? Kung nalalabo, eye care gold. Ang ganda niyan sa mata, no? Marami na mga malalabo ang mga mata rito. Mga kaka-K5, naku, ingatan ninyo paningin nyo. No? Importante ang paningin. Pag wala kayong paningin, hindi kayo makakita. Ay, siyempre, wala nga paningin eh. Makakita pa ba yun?
0: Ala, no!
28: Samantala, mga ka-K5, tanggap na tayo ng mga report mula naman sa atin pong mga ka-K5 sa labas naging pila. Unahin na natin! Si K5 Grace Belustrino, mukhang nagpasaklolo na yata Palawan Electric Cooperative dyan sa Sangria, Panlalawigan. Alamin natin kung ano ang kaganapan dyan para sa kampiyon na balita, K5 Grace, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report. Yes, sa K5 na Raymond, magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapakinig. At panahon na ngayong araw dito sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, ang mga kinatawan mula dito sa Palawan Electric Cooperative na ikinalaman sa kanilang renewal ng prangkisa, kung saan kinakailangan ng approval ng Sangguniang Panlalawigan bilang isa sa mga requirements. Kumarap si Palayco Manager Res Contrivida, Engineer Rogelio Bailon at si Attorney Faye Marie Tagle. Bago ang talakayan ay nagkaroon ng presentasyon sa konseho ang mga kinatawan ng Taleco patungkol sa kanilang mga operasyon at mga serbisyo na ibinibigay lalo na sa mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Kabilang dito ang kanilang transmission lines, substation sa mga munisipyo at mga plano pang ipatupad ng mga proyekto, kabilang din sa kanilang report ang Summary of Power Supply Procurement Plan para sa 2026 at ang kanilang performance rating. Sinundan ito ng ilang mga katanungan mula sa mga board members may kinalaman sa isa sa gawarin na General Assembly na nakaschedule sa darating na May 16 sa araw ng araw ito ng Sabado. At kinwestiyon din kung paano hinaharap ng Taleco ang mga reklamo ng mga mamamayan sa palagi ang brownout at problema sa mga linya ng kuryente. At ka-K5 na Raymond, ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative ay magtatagal pa hanggang 2029. Kung saan ay marami itong kinakaharap na issue ngayon dahil sa hindi pagsuporta dito ng ilang mga opisyalis sa lalawigan ng Palawan. At aminado naman ang Taleco na kailangan nila ang tulong ng mga stakeholders, lalo na ang gobyerno, upang magpatuloy sa kanilang operasyon. At lalo na ang pamahalaan ay katuwang sa pagpaplano para sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa kuryente. Kasabay nito ay hiniling na suportahan ang kanilang renewal ng prangkisa para sa panibagong 25 o 25 years ng muling pagsisilbi. At ayon na rin ito kay Engineer Res Contrivida, itong manager ng Taleco. Meron tayong mga sinend na mga video na kuha mula dito sa Sangguniang Panlalawigan at isa dyan yung tinuran mismo ni Taleco Manager Res Contrivida. Sa pagkakataong ito ay patuloy pa rin na dinidinig at kinukwestiyon itong mga kawani ng Palawan na Electric Cooperative at nakasalang pa rin dito sa Sangguniang Panlalawigan. Ayun mo ng ating report sa K5 na Raymond at ang tabayan pa ilan sa mga kaganapan mula dito sa Kapitolyo. Ako pa rin si K5 Grace Velostrino para sa Hintilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: 11 Mbps.
28: Maraming salamat, K5 Grace Velostrino. Pero tutulungan ng ano yan? Tutulungan ng Sangguniang Panlalawigan yan. O, hindi yan pababayaan. Ka 2029 pa, matagal pa, no? Dadaan pa ang isang eleksyon. Pero magkakaroon sila ng General Assembly Meeting diyan sa Convention Center ng Kapitolyo. Diyan talaga, tingnan natin yung mga Big Brother diyan, yung mga maraming reklamo, yung mga Big Brother. Dami kasi talaga reklamo sa Taleco, no? Pero alam ninyo, nakausap namin si General Manager Riz Contrivida. Ang ganda na ng flow ng ano ngayon, ng Palawan Electric Cooperative. Although yung mga brownout talaga, di natin maiwasan yan. Pero yung sistema ang ginagawa ni GM Contrivida, ang ganda, no, yung kaskada nila, malapit na matapos, namomonitor na yung mga problema, yung linya, yung electrification process sa iba't ibang mga lugar. Ano na eh, tuloy-tuloy na, no? So kung susuportahan natin at gagandahan din ng Taleco yung kanilang serbisyo, walang magiging problema, di ba? Di ba, K5G? Nagadugmula naman sila dyan sa kabila. Tandaan nyo, 3,000 yan. Dyan sa inyo. Si SM, pamonitor yun. Kaya, pag malapit na oras, sabi na agad ha, ayaw ko rin mamultahan. Malaki sa akin. Pag ano na, pag 12:45, 12:40 pala, cut off tayo sa ano ha, ruleta nalo. Oy, Nanay Nelly Fernandez. Magandang tanghali po sa inyo dyan kay Tita Bibit. Kay Kuya J. Arurada sa Princesa Water Refilling Station, Alog National Highway po na Barangay Irawan. Samantala, sunod na natin ang balita ni K5 Gilbert. Para nagabarabara na naman ang lalamunan ko ba? K5 Gilbert Basyo Napulcom, abay nananawagan daw sa PNP Bibaropa ng malinis at tapat na serbisyo sa publiko. Alamin natin ang kampiyon na balita na yan mula naman kay K5 Gilbert Basyo i K5 Mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Binigyang diin ang kahalagahan ng good governance at patas na serbisyong pampubliko sa ginanap na flag raising ceremony ng Police Regional Office Bibaropa nitong araw ng Lunes. Sa nasabing aktibidad, nanawagan si Alvin Mojica, Head Executive Assistant ng National Police Commission o NAPOLCOM, sa mga tauhan ng PNP na patuloy na isabuhay ang transparency, accountability at ethical na pagganap sa tungkulin. Aniya, mahalaga ang integridad at tapat na serbisyo upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Binigyan din niya na ang prinsipyo ng mabuting pamamahala ay dapat na nakikita sa araw-araw na operasyon ng pulisya. Aniya, ang tiwala ng publiko ay hindi lamang nakabatay sa mga operasyon at tagumpay, kundi sa maayos at makatao na paglilingkod. Suportado naman ni Regional Director Police Brigadier General Badua Jr. ang panawagan at iginiit na ang transparency, accountability at professionalism ay dapat na patuloy na isinasabuhay sa serbisyo ng pulisya. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
27: 11 Mbps.
28: Maraming salamat K5 Gilbert Basyo. Samantala, lalaking na o lalaki daw nakukuha lamang sana ng police clearance. Naku po, problema. Yan ang sinasabi. Mayroon palang pending warrant. Yan, arestado. Diyan po sa bayan ng Brooks Point. Aray ko, may warrant ka pala boy. Bakit ka kumuha? Ayan, huli ka tuloy. Alamin natin ang kampiyon na balita na yan mula naman kay K5 Sparks Sassy. K5 Mo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Isang wanted person na nahaharap sa kasong prosecuted homicide ang naaresto ng mga otoridad habang kumukuha ng National Police Clearance nitong Lunes, Mayo 4, 2026, sa Brooks Point, Palawan. Ang suspek ay isang 31-anyos na lalaki, residente ng Barangay Yotoba, Batarasa, Palawan, ay nagkaroon ng hit o positibo sa sistema habang pinoproseso ang kanyang police clearance sa Brooks Point Municipal Police Station bandang 1:32 ng hapon. Ipinakita ng mga record na mayroon ng warrant o pares ang suspek na inisyo noon pang Oktobre 15, 2024 ni Honorable Ramon Chito R. Mendoza, presiding judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 165 sa Brooks Point, Palawan. Ang warrant ay inisyo kaugnay ng kasong prostrated homicide na may inirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Maayos namang ipinaalam sa suspek ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal base sa wikang kanyang nauunawaan. Ang naaristong individual ay kasalukuyan ng nasa kustudya ng Brooks Point Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon habang nakatakda na itong iharap sa korte na siya nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sassy para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
27: 11 Mbps.
28: Yan! Nakalimutan niya siguro na meron siyang atraso noon. Huli ka, Balbon! Akala niyo makakatakas kayo. Akala ninyo kahit na tumagal yan ng isang dekada, nandyan yung record. Eh, hindi kayo makakatakas. Akala siguro wala na eh, no? Yan, huli. Pero may piyansa, kaya naman siguro piyansahan, mga ka-K5. Samantala, Mangingisdang direktor mula sa Palawan na may itinalaga po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Mimar Ropa. Alamin natin ang kampyong balita na yan. Mula naman kay K5, Roger Pangilinan, K5 Mo.
2: K5 News FM Live Report.
7: Isang mangingisda mula Palawan ang itinalaga bilang 2026. Mangingisdang direktor sa ilalim ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Mimar Ropa. Sa ginanap na seremonya sa Calapan City, simbolikong ipinasa ang sagwan at susi bilang tanda ng responsibilidad sa pamumuno sa sektor ng pangisdaan. Ang bagong direktor na si Elisa Pabion ay inaasahang magsisilbing boses ng mga mangingisda ng Palawan sa paghubog ng mga polisiya at programa ng ahensya. Ayon sa BIFAR, layunin ng inisyatibong ito na mas mapalakas ang partisipasyon ng fisherfolk sa pamamahala at matugunan ang mga hamon sa sektor. Ako si K5 Roger Pangilinan para sa Himpilang Kampyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM
26: 11 Mbps.
28: Maraming salamat K5 Roger Pangilinan. Kilala ko yan si Mami Lisa. Oh, dati nagpaalam kami dito sa Santa Lucia, BIFAR. Nagpaalam kami mangwa ng balilit. Alam nyo ba yung balilit? Tsaka bagungon, aperti ka namit. Sarap yan. Nung wala pang laman yung fish pond nila doon, ang lalaki ng mga bagungon doon eh. Mga ka-K5. Samantala, doon sa mga kababayan po natin, oy, sa mga nag-aabang ng update sa kaso po ng mga pulis na involved doon sa shooting incident, huwag kayo malungkot, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang apektado. Kasi hindi pa naman tapos eh. Yun nga lang, kahapon, sa pag-file ng kaso ng National Bureau of Investigation, isinumitin nila sa piskal. Ang problema, hindi tinanggap ng piskal. Kasi insufficient of evidence. Kulang daw sa kulang sa ibang mga dokumento, no? Kaya hindi tinanggap mga ka-K5. Pero hindi po nagagahulugan na tapos na 'yon. Okay? So magkakaroon pa rin, mafafilean pa rin ang kaso 'yung mga 'yan. Yun lang medyo nakakalungkot sa pamilya, sa side ng pamilya, kasi dapat na makakasuhan na 'yung mga pulis. Ang problema napurnada pero hindi pa tapos mga bossing. Okay? Cut off na tayo, GA. Cut off na doon sa ruleta nalo natin. Baka makalimutan nyo lagyan ng kwan. Lagyan ng mag-comment dito sa comment natin. G? Cut off na tayo. Sinong kausap mo dyan?
0: Ala, no!
28: Yan tayo eh. Comment mo na dun para baka mamaya may pumasok pa sa hindi natin ma-identify. Okay. O, dun sa mga kababayan po natin, huwag kayong mag-alala. No? Minsan kasi, madalas kasi, alam nyo, mga K5, kung bakit hindi tinatanggap ng piskal. Dahil yun nga insufficiency of evidence. So yan yung pinakamadalas eh, pinakamadalas na dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng piskal, di ba? Kung yung mga dokumento ba, yung mga testimonya ba o physical evidence ay hindi sapat. Di ba? Hinaharap ng piskal yan eh para patunayan yung krimen, no? Yung krimeng nangyari, no? At kung hindi, talagang hindi papasa sa piskal. Isa pa, sa hinahanap, yung probable cause. Di ba? Yung kawalan ng probable cause, mga bossing. Yung trabaho kasi ng piskal, mga ka-K5, sa preliminary investigation, ay inaalam ng mga yan kung meron bang probable cause. Ibig sabihin, kung may sapat ba na basihan, no? May sapat na basihan ba para maniwala na ang akusado ang gumawa ng krimen? Para mga ganun, no? Kung mahina yung koneksyon ng akusado doon sa krimen, may posibilidad na ma-dismiss. Kaya sinisigurado po na piskal na malakas yung mga ebidensyang hawak. Baka ganun yung nangyari dito. Kasi kung titingnan po ninyo, sinasabi na itong mga kakasuhang mga pulis ay hindi naman nakapagpaputok ng baril. Ang nakapagpaputok lang daw ng baril, base doon sa investigasyon, ay yung namatay din na pulis na si Cabana. No? E kung patay na yung suspect na nakapatay dito kay Talon, sino kakasuhan nila? Ay ang kasong isinampa, attempted murder at murder. No? Malamang hahanapin talaga ng piskal yung mabibigat na mga ebidensya patungkol doon na magsasabi na kung sila ba talaga yung nakapatay, mga ka-K5. Diba? Actually, maraming mga technicalities, no, na tinitingnan yung piskalya, no, sa affidavit. Diba? Baka kung may mga seryosong, alimbawa, nagko-contradict doon sa salaysay ng mga saksi, no, o kung hindi maayos na execute yung mga complaint affidavit, isa yan sa mga tinitingnan. Halimbawa, hindi nanumpa sa harap ng tamang opisyal, no? Pwedeng maging ano yan, maging mitsa yan na ito ay hindi tanggapin ng piskal. Pero hindi pa natatapos yung kaso doon, mga ka-K5. So maraming pwedeng dahilan, mga bossing, mga madam. Magandang tanghali sa inyo dyan kay Arlene Samotin sa Libis. From Mark Aaron Anosa. Ayun. Magandang tanghali dyan sa iyo, Arlene. Pagbati mula kay Mark Aaron at kay Ariel Yayen Arsaga. Shoutout dyan sa Westcom Kunanan. Sige. Nagasinyas na si Engineer GR. Talagang nag-iingat si nag-iingat si Engineer GR, mga kaki-5.

0: Hindi na natin pala na talaka yung isa nating ano, G. Yung nakawan dyan sa Tirgiban. Di bali, bukas na lang, ano? Kitang-kita para ba yung suspect doon? Lakas ng loob, walang takip-takip ang mukha. Kapal lang mukha, ano? Tingin ko, sampulan na tayo yung una masampulan, G. Wala pa, aga pa, oh! Aga pa, 12:47 pa lang! Habol yan! Mag-singalong pa nga, eh! Hoy mga ka-K5, nag-cut off tayo ng 12:40 at eto na, para sa ating unang spin ng ating roulette nalo, paikutin mo na yan! O yung mga nakapag-bitis dyan, good for you kasi malakas ang immune system ninyo. Kahit walang laman ng tiyan, pwedeng inumin yan. Bitis kasi alkaline form vitamin C yan eh. At ang kagandahan doon, mabilis ma-absorb, no, yung bitis. Vitamin C. Inom na kayo niyan, ha, para lumakas ang immune system. Para sa ating unang products, walang iba kundi DTX Beauty Soul. Sige, paikutin mo na. Tuloy-tuloy mo na, G. Yung mga naka-detect beauty shop dyan, ang kikinis na mga balat niya, no? Kahit na medyo gurang na. Kapag ka naka-detect beauty shop, makinis ang balat. Mabango pa. Eh, yung may mga anghit. Andyan po yung ating DTX Dio Fresh. So may mga may bad odor ba kayo? Mag DTX Dio Fresh kayo. Hoy! Ang lumabas! Walang iba kundi Extend! Paborito to ni K5 Jimmy Nilyaska, no? Hoy, Cheryl Magano, kapag pumupunta dyan si K5 Jimmy, pagbigyan mo ng gusto kasi naka-extend dyan. Mahirap na, baka sa iba niya pa magamit. Sa pangatlong spin natin, tingnan natin kung ano ang lalabas. Aba, ito, iniinom ko to palagi eh. Yoro, DTX 500! DTX 500, last spin na lang tayo. Kasi kinakabahan na si Engineer GR. Baka siya yung kauna-unahang mamultahan. Okay, sa ating huling spin. Maniwala ka, vitamin C maglabas dyan eh. Mga ganyang klase ng ikot ng ruleta, yung padahan-dahan, pipitik pa yan eh. Pipitik. Ah, wala na. Wala na pag-asa. Doon na talaga sa Clinica Sports Biotic. Yan na po. DTX Beauty Soap, Extend, DTX 500 at Clinica Sports Biotic. Mayroon kayang ano? May mga nanalo kaya? Ha? Wala. Nakasystem na kasi tayo eh. Uy, sayang. Si Sir Joseph wala rin. Oh. Ligwak. Ligwak din. Si Philip. Si Chris sa Bacachao, ligwak din. Si Philip Paalan. Sino pa? Ernita Arzaga. I-check mo di ah kung may kung may nanalo. Medyo mahaba na kasi ito eh. Mga ka-K5. Medyo mahaba-aba. Si Ariel Yayan Arzaga, ligwak din. Okay lang yan. 10,500 na po yung atin pong jackpot price ngayon. Bukas ay 10,600 pesos na yan. At tuloy-tuloy nyo lamang yung pagsali ha sa atin pong roulette nalo, mga ka-K5. Sayang din yan. Yan po ay handog po sa inyo ng K5 News FM Palawan. Wala naman kayong wala naman kayong puhunan dyan, kundi mag-like at mag-share lang sa program. And at the same time, i-comment ninyo yung inyong mga entry. Yun lang naman, di naman mahirap, wala kayong babayaran dyan. Tapos manalo pa kayo, di ba? Sabi ni Doc, tuloy-tuloy lang daw mga ka-K5 sa ganyang klase ng mechanics. Baka wabot to ng next year, Doc. Pero may muntik nang nanalo eh. Di ba? Nakaraan? Oh, apat lang kasi. Oh, tingnan natin. Check pa natin kasi marami pa kami mga papromo na pinaplansya pa ngayon para at least makatulong naman kami sa inyo. Pero alam ninyo, mas makakatulong kami sa inyo kung tatangkilikin po ninyo yung mga produkto dito, yung mga food supplement na binibigay po namin. No? Kasi para yan sa kalusugan ninyo mga kakaifay. Okay? Sa Naturopathic Health Center, mabibili po ninyo yan. Mga kaibigan, bubabara yung lalamunan ko Doon sa mga kababayan po nating nakikinig sa mga oras na ito ngayon, yung ating Mighty C, yung Klinika D3 Bio, sabi ko sa inyo, napakaganda ng Klinika D3 Bio. Yung tatlo na yan, DTX 500, Mighty C at Klinika D3 Bio. Kapag yan po ang maintenance ninyo, hindi nyo na kailangan inumin pa yung maintenance ninyo sa high blood, sa diabetes, sa kung sa ano pa mang klase ng mga maintenance. Dahil napaka-powerful. Yan o, power trio yan eh. Mga kakaifay, kung yan ang maintenance ninyo, sigurado na malayo na kayong datnan ng o dapuan ng karamdaman. Sa pabago-bago lagay na panahon ngayon, iba't ibang sakit yung ating nararanasan. Kaya dapat iniinom natin yan, okay? Bukas pong uli, magkarinigan na naman tayo sa ipapawid sa ganitong oras, ganitong himpilan at ganitong programa, mga kag-K-Fi. Ako po ang inyong nakatalabitam. At sa ngalan po ng aming station manager, Sir John Paul Dacoco. Sabi ni Sir Jid, tumanda kayo pag ako na multahan lang to, das kayo sa akin. Sa ngalan po ng aming CEO, walang iba kundi si Dr. Ramel Uy. Ako po ang inyong nakatalabitam, ang inyong ka-K-Fight, Ray Almudal. Bukas pong uli para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline of Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
5: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, i-try nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, health alert.
3: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga butika. DTX 500.
3: Siyempre pa makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C ang alkaline vitamin C. Dahil po makaibigan, ang alkaline vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanerbiyos ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alguizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.

K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kapangalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Palawan 103.9 K5 News FM Championing the

0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
0: KK5 News FM. News FM.

0: listening to 103.9 K5 News FM. Pagsawan Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
0: Health Alert!
2: Ako po si Cirilo Cambat po. 85 years old po. Tiga Rosario, Puro 5. Opo, dahil mula po nung mamatay yung misis ko, na-depress ako. Parang nawala na ako ng gana na kuan, mabuhay na. Pero ngayon, nung isang araw, binuksan ko yung aking transistor, and then narinig ko yung mga product na binibenta nila. Eh sabi ko, ano kaya kung subukin ko, para wala namang masama, ako de herbal daw ako. Ayun, bumili ako. So 1 week na ako ngayon na umiinom ng DTX 500. Eh naramdaman ko na kwan, nung una uminom ako ng 4 lang muna testing, pero nung kwan naramdaman ko, lumakas ang aking katawan. Kaya mula noon lagi na akong bibili. Kaya pasalamat ako sa DTX 500. Kaya kayo, kung kayo may sakit, nangihina kayo, subukin nyo ito at garantisado na ito ay makapagpapagaling, makapagpalakas. Thank you.
0: Health Alert!
1: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule, na kung saan si tatay ay na-depress at na-stress after na nawala ng mahal sa buhay. Actually, nararanasan naman talaga ito ng lahat. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, dahil sa taglay nito na Superior Antioxidant, ito yung tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdadala ng stress at depression, at tumutulong sa ating utak para makapag-isip ng maayos. Kaya po si tatay, after nag-DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang pag-iisip, yung panghihina ng katawan at wala nang ganang mabuhay ay nagbago ulit, no? Naging positive ulit, makaibigan. Ganyan ang napakagandang benepisyo ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya mas makaibigan dyan na lagi na lang nagmumukmuk, nanghihina, nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil po sa stress and depression, subukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga Health Alert!
1: At syempre pa makaibigan, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Habang nagkakape ka, naglilinis ka pa ng iyong katawan, Clinica DTX Coffee Mix. At kung problema naman sa mata ang iyong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, protektahan ang mata, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamins, minerals, at pinalakas ng bellberry berry extract, Eye Care Gold. Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix, at ang Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y maraming
3: dahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga DTX 500.
4: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. John Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the

0: K5 News FM. DTX 500.
1: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. D3 Pio.
4: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Pio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paking ako. Nabawasan ang umbo at lumakasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na gano'n bigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.

0: listening to 103.9 K5 News FM.
1: Good evening, ladies and gentlemen.

0: 105 News FM. 103.9. Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Pabalik-balik na tangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
2: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
1: D3 Bio Health News.
2: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
0: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio Health News.
0: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
3: Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Tiramel ng kabutuhan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Na-detox ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito Unang mapapakinggan 103.9 K5 News FM Panlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Panlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Padlawan, where nature begins and never ends.
0: Top of the hour newscast, mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour newscast.
1: Top of the Hour newscast.
7: Magandang hapon, narito ng mga balita sa oras na ito.
0: Top of the Hour newscast.
7: Isang mangingisda sa Palawan itinalaga bilang mangingisdang direktor sa BFAR Mimaropa. Philippine Coast Guard sinubok ang kahandaan ng mga tauhan sa maritime emergency. At Westcom Chief, mas pinatatag ang presensya sa WPS.
0: Top of the Hour newscast.
7: At sa detalye ng ating mga kampiyong balita, itinalaga ang isang mangingisda mula Palawan bilang 2026 mangingisdang direktor sa ilalim ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Mimaropa. Sa ginanap na seremonya sa Calapan City, simbolikong ipinasa ang sagwan at susi bilang tanda ng responsibilidad at pamumuno sa sektor ng pangisdaan. Ang bagong direktor na si Elisa Pabion ay inaasahang magsisilbing boses ng mga mangingisda ng Palawan sa paghubog ng mga polisiya at programa ng ahensya. Ayon sa BFAR, layunin ng inisyatibong ito na mas mapalakas ang partisipasyon ng fisher folk sa pamamahala at matugunan ang mga hamon sa sektor. Sa iba pang detalye ng ating mga kampiyong balita, naglunsad ng tatlong araw na information drive ang Philippine Coast Guard sa Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng kanilang hanay sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng programa ang pagsasanay sa Search and Rescue Maritime Safety Investigation. Pinangunahan ang aktibidad ng Maritime Search and Rescue Palawan at Maritime Safety Investigation Center Palawan, katuwang ang Coast Guard

0: ang patuloy nitong presensya sa West Philippine Sea kasabay ng pagdalo ng mataas na opisyal nito sa kapiestahan sa Pag-asa Island noong May 3. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, Commander ng Western Command sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng Karagatan Kanluran, kung saan muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, partikular sa Kalayaan Island Group. Sa kaniyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga ang presensya ng WESCOM sa nasabing lugar hindi lamang para sa seguridad, kundi pati na rin sa pananatili ng ugnayan sa mga komunidad na nasa itinuturing na frontline ng soberenya. Itineraos ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo.
1: Top of the hour, newscast.
0: Ang balitang yan hatid sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Mabibili po yan sa Nature's Healing Naturopathic Center, Fernandez Street, dyan po sa Masangkay Building. Available din po ang Mighty C sa Drugman and Drughouse branches, Nurse Care Pharmacy, at ganun din sa CureMed sa Barangay Siksikan, Ching's Drugstore sa San Pedro, at Biochemist Pharmacy. Abangan ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour Newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Leila Bingco. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Abangan ang iba pang detalye na mga sariwang balita sa Top of the Hour. Top of the Hour Newscast. Dito lamang sa K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX-500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muli nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX500 Luzon. DTX500 Luzon, at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong

0: mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapaalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo, sa mga kaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po mga kaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong bababain ang iyong kolesterol. At ayon nga mga kaibigan ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una mga kaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po mga kaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa mga kaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liit. Maaring senyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o bato kahit may tulog naman. Dahil mga kaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong biglaang panglalabo ng paningin o panandaliang pagkaduling. Dahil mga kaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya panandaliang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil mga kaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka nang inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po mga kaibigan, kapag mabagal ang blood flow, kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib, hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation. Indikasyon yan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat, kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. Yan yung mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules, located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM, Palawan.

0: GTX 500.
1: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom GTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX. Subukan nila ang GTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: D3, D3, si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
0: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: O, si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor.

0: resistance ako.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold.

0: Asang lutin at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: K5 News FM. DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Show, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
7: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
8: DTX 500.
9: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nagtis at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. D3
11: Pius Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang pagking ako. Nabawasan ang umbo at lumakas ang pagkakas ng tawag ko. Ngayon, hindi na ganun lumigil ang pakiramdam ko sa D3 Bio. Pero ngayon ko talaga na ipin talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon.

0: kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at protection laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na anti-microbial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Nanginginom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paging ako. Nabawasan ang ubo at makasangkot na tabang ko. Ngayon, hindi na ganun.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio. Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extra.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. D3
6: Pious. Martang Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: You are listening to 103.9 K5 News FM. Bagawa!

0: Alert! Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternatibo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga selula dahil sa free radicals na siyang dahilan ng mga karamdaman.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang atay. Kung may isang organ sa katawan na may pinakamaraming function, ito ay ang atay. Ito ay gumagawa ng 500 vital functions at isa na dito ang paggawa ng bile o apdo, pagsala sa mga toxin at waste at pag-breakdown ng fats sa small intestine during digestion. At ang atay din ang nagpo-produce ng protein para sa blood plasma. At according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, kung gaano karami ang gawain ng isang organ, ang ibig sabihin, dumadami din ang free radicals. Actually, ang ating atay ang isa sa madaling matamaan ng mga karamdaman, lalo na sa may mga bisyo gaya ng pag-inom ng nakakalasing na inumin. At isa sa mga karamdaman sa atay ay ang fatty liver, at ito ay tinatawag ng mga eksperto na hepatic steatosis. Ibig sabihin, nababalot ng taba ang atay. At ang sobra na taba na nakabalot sa atay ay nagiging dahilan ng pamamaga na sumisira sa tissues ng atay at nagre-resulta ng gasgas. At ang sobrang daming gasgas sa atay dahil sa nakabalot na taba at pamamaga, naging dahilan ito ng liver failure. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C, dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong linisin ang atay.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Ang bioactive compounds na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay nagtatanggal ng toxin, kasama na ang excess fats, at tinutulungang mametabolize o maggamit ng katawan ang fats as source of energy. Kaya sa mga kabayan natin na gustong makaiwas sa fatty liver at gustong makaiwas sa problema sa atay, uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
1: DTX 500!
2: Ako si Vincent, 43 years old. Mataas ang aking cholesterol, nasa 190. Sabi ng kaibigan ko, try ko daw ang DTX 500. Sinubukan ko 3 capsules a day. After ng isang buwan, nagpa-check up ako muli sa doktor. Di ako makapaniwala, nasa 100 na lang.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
0: Kung may fatty liver ka na, ibig sabihin na mamaga na ang atay mo. At kung titingnan sa laboratory, tumataas na ang SGPT at ALT. Ang ALT at SGPT ay ang enzyme sa atay na kinakailangan para ma-breakdown ang pagkain at maging energy. At kung healthy ang atay, dapat mababa lang na level ng SGPT at ALT sa dugo. Kaya ito ang tinitingnan sa laboratory, dahil kapag nagka-problema na ang atay, nag-leak ito sa dugo. Kaya kung mataas ang SGPT, huwag nang hintaying mas lumala ang problema. Uminom na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang powerful combination na nakakatulong ng malaki sa atay. At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Healthy Coffee. Yung every higop mo sa kape, hindi lang po yung sarap at bango ang mai-enjoy, kundi mai-enjoy mo pa ang mga health benefits. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Nagtataglay kasi ito ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared sugar cane, ampalaya na tumutulong linisin ang atay at gastrointestinal area. Kaya dito ka na sa kape ko, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: nag-detox ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Na Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Doc Junal Gizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
5: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM, Palawan, where nature begins and never ends.
6: Oras, mga ka-game 5, ganap ng alas 4:30 na ng hapon.
7: El Castigador! El Castigador!
8: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Magandang hapon! Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa.
7: El Castigador!
6: Ay, magandang hapon! Lalawigan ng Palawan! Sa mga K5 ho natin, ano mang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, sana ho'y nasa mabuti ho kayong kalagayan.
7: El Castigador!
6: Nasa maayos na kondisyon ang ating hong kalusugan. Kaya ho, mga K5 natin, tangkilikin ninyo ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga K5 ho natin, welcome na sa ating ho programang El Castigador.
7: El Castigador!
6: Araw na ho ngayon ng Martes. Oy, 5-5 K5 Jones. Mga K5, Mayo 5, taong 2026. Mga K5, samahan niyo ho kami hanggang alas 6 tayo ng hapon sa ating hunga programang El Castigador, mga K-5 natin. K-5 Diyos, naabutan ako. Nagtitimpla ho tayo ng kape. O yung kaya binabanggit ko sa inyo, kape talaga na iniinom ko. Dali lang, medyo... Yan, medyo nakaano yung ating mikropono. Hindi nakikita eh, K-5 Jones eh. Ayan ho, magtitimpla na ho sana ako. O mga K-5 natin, baligtad ba? Yan, o. Yung ating hong kape, mga K-5, rinig na rinig. Lakas ang pick-up ng microphone namin. Yung ating hong DTX Coffee Mix, mga K-5. Ito ho yung ating kape na iniinom dito. Pag sinabing coffee lover ka, K-5 Jones, wala hong pinipiling oras ang pagtitimpla ng kape sa amin. At sigurado, safe yung kape na iniinom mo. Dahil ito ho ay nakakatulong para i-flush out yung mga toxin, mga dumi sa loob ng ating katawan. Kaya piliin ho natin yung kape, hindi lang ho masarap, dapat healthy coffee. Eto ho yung DTX Coffee Mix ho natin, mga K5 ho natin ha. Punta ho kayo, makakabili ho kayo dyan sa lahat ng mga branches ng Dragman Drag House. Marami na hong nag-o-order, sabi nga ni Doc June. Marami nang umu-order ng DTX Coffee Mix. Naku mga K5, huwag ka na ho magpapahuli. Piliin mo yung kape na mas makakabuti sa ating kalusugan. Ito ho yung DTX Coffee Mix, mga K5. Mamaya, titimpla ko na to eh. K5 Jones eh. O yung ating DTX Coffee Mix, mga kababayan ko. Sige, diretso tayo. Ako ho ang inyong abang lingkod, K5 Gilbert Marcio. Kasama natin sa bahaging technical, K5 Junior Estrella.
9: El Castigador.
6: Ang representative ng Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan. Naghahangad ka ba ng pagbabago?
9: El Castigador.
6: K5 Jones. Ang inyong piliin. Ay, pwede na, K5 Jones. Sa mga K5 ho natin, magandang hapon ho sa iyo. Live na tayo sa ating hong programa, sa ating hong Facebook page, ang K5 News sa Palawan. At ganun din sa mga K5 ho natin sa ating iba't ibang mga himpilan ng K5 News sa ay mapapanood at mapapakinggan niya na rin ho kami sa mga tagabayan ho ng Nara. Magandang hapon sa mga tagabayan ng Quezon, bayan ng Brooks Point. Sa mga K5 ho natin dyan sa bayan ng Rojas. Sa mga tagabayan ng Cuyo, Abungan, Taytay, Palawan. At sa iba pa mga munisipyo, abangan nyo ho ang pamamayagpag ng K5 News FM.
9: El Castigador.
6: Sa mga K5 ho natin, o sa mga nanonood ngayon, nako, may ipapanood kami sa inyo. Ito ay naging operasyon ng Police Station 1 Police Station 1 K5 Jones sa pangunguna ni Police Major Manalo. Magandang hapon ho sa mga K5 ho natin dyan, sa mga kabataan natin, K5 Jones, mga kalalakihan,
9: El Castigador.
6: Grabe rin naman. K5 Jones, huwag ka mananakot, K5 Jones, para makuha mo lang yung gusto mo. Ha?
9: El Castigador.
6: Hindi ho tama yun, mga kababayan natin. Eto, okay na, K5 Jones? Okay na, eto. Panoorin nyo muna ito, mga K5 natin. Eto ho, naging operasyon ng Police Station 1 dahil ho sa isang lalaki arestado. Alam mo yung kinukwentuhan natin, K5 Jones? Na merong exhibition chair? Ha? Doon yan! doon yan sa isang kwarto na walang... actually may bintana siya, di ba? Tama ba? Ay, alam ni K5 Jones, may bintana. Ano yun? May mga exhibition chair doon, K5 Jones. Kita pa nga yung exhibition chair. Doon na nakahiga-higa yung, yung lalaki. Okay na? Panoorin nyo yung naging operasyon ho ng Police Station 1, mga K5 natin, kaugnay sa isang lalaki na naaresto dahil sa entrapment operation. Dahil sa pananakot niya, ilalabas na yung mga video, K5 Jones, nito hong kanyang ex. Eto, panoorin nyo, mga K5 natin, naging matinding operasyon ng ating hong PNP.
9: El Castigador!

0: El Castigador.
1: Pakita pala K5 Jones yung video sa mga K5 ho natin. Dyan ho yung bahagi ng entrapment operation.
0: El Castigador.
1: O, makikita nyo K5 Jones. Sabi ko parang familiar yung area na ito K5 Jones ha.
0: El Castigador.
1: Kasi nga napapadaan kami dyan K5 Jones. Oo. Ito yung nakita mo ko sa nakaupo siya K5 Jones. Nakahiga. Oo. Andun siya nakahiga sa may ano, sa isa sa exhibition chair. Oo, exhibition chair. Mapapakita ni K5 Jones yan. Ano ba, may mga exhibition chair na yan na ba? Yan ho, ang naging operasyon ng PNP, arestado ho dyan, yung isang 22 anyos na lalaki. Ito ho'y estudyante. Matapos na ereklamo ng kanyang dating kasintahan. Ex-girlfriend niya. Dahil nga ho sa pagbabanta na maglalabas ng pribadong video ng kanyang ex-girlfriend K5 Jones. Isinagawa ho ang pag-aresto sa isang establishmento, mga K5, dyan ho sa Barangay San Jose. At sa pamamagitan ho yan ng entrapment operation ng mga operatiba ng Police Station 2. Police Station 2 pala K5 Jones ang nagsigawa ng operasyon to. Sorry. Oo. At ayon ho sa ulat ng mga otoridad, nagtungo ho sa impilan ang complainant matapos na magbanta ng suspect na ilalabas ang isang pribadong video kung hindi ito makikipagkita sa kanya, K5 Jones. Nako!
0: El Castigador!
1: Dahil o dyan, agad na naglatag ng entrapment operation ang mga otoridad, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o itong DSWD upang mahuli ang suspect. Bilang bahagi ho ng operasyon, nagpakita ang babae o nakipagkita ang babae sa lalaki na magkasama na ang dalawa at agad umaksyon ang mga otoridad at inaresto ang suspect. Bilang bahagi ng operasyon, mga K5, dito tinanong din ho yung lalaki, itinanggi niya K5 Jones. Ito hong paratang ng kanyang ex-girlfriend.
0: El Castigador.
1: Sa kabilang nito, mga K5, nakatakda namang humagsampa ng kaso ang complainant. Habang kasalukuyan, nasa kustudiha ho ng Police Station 2 ang suspect para sa kaukulang proseso at dokumentasyon.
0: El Castigador.
1: Yan sa mga K5 ho natin, K5 Jones. Ay, huwag niyo hong gagawin yan ha. Mga kababayan ko, wag na wag niyo hong gagawin yan, K5 Jones.
0: El Castigador.
1: Yung iba kasi, ginagawa ho kasing kasangkapan ho yan. Para ika nga'y mahawakan nila sa leeg K5 Jones. Yung ilan.
0: El Castigador.
1: Hindi ba kayo ano? Oo. Kung nakaraan na K5 Jones, nakaraan na Jones, no? Ala nang ano? Wala nang pananakot.
0: El Castigador.
1: Oh, yan na arresto ka tuloy. At ang matindi K5 Jones doon pa talaga sa may ano? Sa may merong exhibition chair. Ang sarap ng upo niya diyan eh. K5 Jones, nakita mo pagbukas ng ano? Pagbukas nung pintuan. Oh, yun, nakaupo siya doon sa may ano, nakahiga siya doon sa exhibition chair eh.
0: El Castigador.
1: Mga K5 natin eh. Okay, sa mga kababayan ho natin, ay magandang hapon ho sa inyo ha, mga kababayan ko. Kaya sa ilan na nakakaranas ho ng ganito, mga kababayan ko, panahon na ho para kayo'y magsalita at huwag ho kayong matatakot dito ho sa mga ginagawa ng ilang mga manyakis K5 Jones eh. Ha? Anong tawag mo doon? Ha? Kahit sabihin pa natin, lagyan natin ng ano, benefits of the doubts daw K5 Jones. Kung may mga conversation na ganyan, pwede nyo hong gawing ebidensya yan, mga K5 ho natin. Lalo na sa mga kababaihan ho natin na nakakaranas ng ganitong insidente. Ganitong pananakot na ginagawa ho ng ilang mga kababayan ho natin.
0: El Castigador.
1: Lalo na sa mga kababaihan, malimit ito K5 Jones. Oy, baka akala ninyo babae lang K5 Jones ha. Minsan may mga nasa panig ho ng ating LGBTQ plus ay minsan nakakaranas din ng mga panghaharas K5 Jones. Yeah, pananakot na threat.
0: El Castigador.
1: Ay pwede niya, pwedeng-pwede niya rin hong isumbong yan sa ating mga otoridad. Maganda na ang ginagawa ngayon sa hanay ho ng PNP natin. At nakakabilib na kay Five Jones. In fairness sa pangunguna ng ating hong City Police Director at ating acting City Police Director sa pag-uuna ni Police Colonel Dennis De Leon, K-5 Jones, nakakatuwa na sa hanay ho ng PNP natin. Hindi ka na matatakot at hindi ka na mag-aalangan na lumapit sa hanay ho ng PNP natin.
0: El Castigador!
1: Naranasan ko na, naka-experience na pumunta ka sa police station to.
0: El Castigador!
1: Hindi ba alam, kasi nakatago yung ano natin, ganyan, nakatago yan. Tapos yung iba ganun din, K-5 Jones. Magugulat na lamang, mga kababayan natin, K-5 Jones, pagkausap ng PNP, dati mataas yung tono K-5 Jones. Pero sa ngayon, nakikipag-usap na sa hanay ng PNP, mababait K-5 Jones. Totoo, sir, ano pong kailangan nila? Ma'am, ano pong kailangan nila? Ma'am, sir, upo muna ho kayo habang wala pa ho yung ating ano. Yung ganung pakikitungo, mga ka-K-5 natin, hindi dahil sa anuman yung posisyon mo, K-5 Jones, nasa larangan ka na sa mamamahayag ka o anuman, K-5, kasi malalaman mo kasi parang pagpupunta ka na hindi nila alam na kung sino ka, K-5 Jones. Makikita mo yung ano yung maayos na napagtrato ng PNP ho natin. Sabagay, ganoon naman talagang ginagawa ng ilan hong hanay ng PNP natin. May mga ilan lang talagang dati K-5 Jones na makipag-usap. Anong kailangan mo? Naranasan mo yung K-5 Jones? Yeah. Anong kailangan mo? Bakit narito ka? Ganon, astig yung dating. Pero ngayon, nakikita na ho natin sa pamamagitan din ni ng ating Police Regional Director na nakikita natin. Ito yung patunay mga K-5 natin na kailangan ho nating magtiwala sa hanay ho ng ating mga otoridad. Sa hanay ho ng ating PNP. Kung tayo may hihingi na tulong, mga K-5 natin, biktima tayo ng mga pang-aabuso. Mga K-5, o ano man, yung ihihingi mong tulong sa ngalan ng ating mga otoridad, mas maganda na lumapit ngayon sa PNP, mga kababayan ko, mga ka-K-5 natin. Kaya sa ilan dyan, congratulations sa hanay ho ng PNP ho natin, mga ka-K-5. At tuloy-tuloy ho natin yung inyong ginagawa ngayon at sa mga kababayan ho natin. Tiwala lang ho sa hanay ng ating mga otoridad, sa hanay ho ng ating PNP.
0: El Castigador.
1: Alas 4:46 na ho ng hapon.
0: El Castigador.
1: Baka mag-overtime ako kay 5 Jones pag binabaran natin to
0: El Castigador.
1: Mga K-5 ho natin. At ang ating hunga programa na El Castigador, hatid ho yan sa atin ng mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: El Castigador.
1: Siyempre, katuwang ho natin dyan yung ating alkaline-based vitamin C, K-5 Jones.
0: El Castigador.
1: Ang 5 times na malakas na vitamin C, mga K-5.
0: El Castigador.
1: Walang iba kundi ang Mighty C.
0: El Castigador.
1: Alkaline-based vitamin C ho yan, non-acidic na vitamin C. Ito bagay na bagay sa ating hong mga nasa hanay ho ng PNP ho natin, mga law enforcers natin.
0: El Castigador.
1: Yan yung PNP natin, Police Station 1, Station 2, sa Puerto Princesa at maging siyempre sa mga PNP natin sa iba't ibang mga munisipyo sa lalawigan ho ng Palawan, mga ka-K5. Kaya sa ilan ho dyan, dapat kargado ng vitamin C ang ating hong katawan. Pagod, puyat, pabago-bagong panahon, dapat meron tayong matibay na depensa. Dyan ho nakakatulong ang Mighty C.
0: El Castigador.
1: Alkaline-based vitamin C. Mabibili rin ho yan, mga K-5, sa lahat ng La Medica and Pharma Staff. Meron din sa Edisa Andro Pharmacy. Ang layo, K-5 Jones. Yung binabasa ko na pharmacy nandun sa gidulo. Erica Drugstore. Pwede rin ho sa Pharma Life at ganun din sa Radley Pharmacy. Mga K-5 ho natin, ha?
0: El Castigador.
1: Pwede rin ho sa lahat ng mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K-5.
0: El Castigador. Castigador.
1: Oras, ganap ng alas 4:48. Okay na, K-5 Jones, yung mga ka-K-5 ho natin. Ngayon, may yung papromo natin tuloy-tuloy naman, di ba, K-5 Jones? Nailagay mo na ba yung mechanics? Sa mga ka-K-5 ho natin, tuloy na tayo yung ilan sa mga ka-K-5 nating nanonood ngayon. Mga ka-K-5, yung mga kababayan natin na gustong manalo ng ating humpa promo. Nako, eto, pumunta ho kayo sa ating Facebook page sa K5 News FM Palawan.
0: El Castigador.
1: E nakikita nyo sa ruleta, yan ho yung mga produkto ho natin.
0: El Castigador.
1: Mga ka-K5, dapat hong tingnan ninyo at yung mechanics ho natin dyan. Inilagay mo na, K5 Jones, di ba? Yung mechanics ng ating hong mga ka-K5. Hindi ko makita dito, K5 Jones. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka dito ako sa kabila naman. O, kasi hindi mag-ano sa ano ko sa aking monitor yung ating mga ano, ating lumalabas sa ating Facebook live. Andali lang ha, check ko lang dito mga ka-K5. Pero sa ilan, eto ho yung mga produkto, yung DTX Coffee Mix, D3 Bio, yung Clinica Dio Fresh, yung Mighty C, Iker Golds, at iba pa mga produkto dyan. Apat lang ho mga ka-K5 natin. Yung isasama ho ninyo, maghuhula lang kayo dyan ng apat na produkto, mga ka-K5 ho natin. Pero, siyempre, may mechanics ho tayo na dapat sundin sa ating hong papromo, mga ka-K5. Kahapon, nasa 10,000, di ba? Kahapon, 10,000 ho yung ating jackpot price. Ngayon, mga ka-K5 ho natin,
0: El Castigador.
1: Nako, umabot na ho sa 10,500 pesos. 10,500 pesos na ho yung ating cash prize sa mga K5 ho natin na sumusuporta dito ho sa K5 News FM. Ang gagawin lamang mga K5, siyempre, i-share yung ating hong programa ngayon na El Castigador.
0: El Castigador.
1: Susunod ho niyan, magko-comment kayo sa ating hong programa, mga K5. Kukomment nyo lamang ho, hashtag followers, then susunod na ho, ilalagay nyo yung pangalan, address, at yung apat na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina, huhulaan nyo ho yung apat. K5 Jones, na lalabas sa ruleta mamaya bago ho tayo matapos ng ating programa. Sa huling bahagi na ho ng ating programa. Kagaya na lamang, halimbawa, Junior Estrella, o dami tayo, share muna niya yung program natin ngayon. Sunod, magko-comment sa ating hong live ngayon.
0: El Castigador.
1: Kukomment mo lang, hashtag followers.
0: El Castigador.
1: Sunod yan, yung pangalan, Junior Estrella.
0: El Castigador.
1: Address, Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan, or Quezon, Palawan.
0: El Castigador.
1: Sunod, apat na produkto. Halimbawa, yung Mighty C, DTX Coffee Mix, iCare Gold, at yung isa pa, pwede rin DTX 500 or any or kahit anong produkto na nandyan ho sa ruleta natin. So, apat na produkto lamang ho ang huhulaan natin. At kapag dumat sa pagpaparuleta na natin mamaya, K5 Jones, yung apat na eksaktong mahulaan nyo mga K5, yun ang lumabas sa ruleta, panalo ka ng 10,500 pesos. Kaya nga na binabanggit natin, kapag hindi ho nahulaan, another ano naman ho yan, dadagdag na naman sa susunod mga K5 na mga programa ho natin dito sa K5 News FM.
0: El Castigador!
1: Tuloy! Mga ka-K5 natin, alas 4:52 na ho ng hapon.
0: El Castigador!
1: Sa ating programang El Castigador, magandang hapon sa mga ka-K5 ho pala natin dyan. Sa mga nasa munisipyo natin, oo, kamusta kaya yung ating hong kuryente, K5 Jones? Sa ilan, nakailang beses na tayo nakakaranas ng pagkawala ng kuryente. Yeah? Sa mga munisipyo ho natin, bayan ng Brooks Point, hello, magandang hapon ho sa inyo.
0: El Castigador!
1: Bayan ng Rojas, magandang hapon din ho. Mga kababayan ko, eto, dahil nababanggit ko yung Palawan Electric Cooperative, mga ka-K5, tanggap tayo ng ulat ka, K5 Junior, dahil yung Palawan Electric Cooperative, mga ka-K5, ay present kanina sa Sangguniang Panlalawigan. Ano bang pinunta ng Palawan Electric Cooperative? Nandun si Engineer ano eh? Oh, si General Manager eh ng Palawan Electric Cooperative.
0: El Castigador.
1: Eto ho, isinalang ho yan sa Sangguniang Panlalawigan. Ano kayang inilapit nila doon sa Sangguniang Panlalawigan?
0: El Castigador.
1: Alamin natin no, detalye ho ng balitang yan. Kampiyon na detalye ng balita mula kay K5 Grace Bilostrino.
0: K5 News FM Live Report.
2: Naging panauhin ngayong araw sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang kinatawan mula sa Palawan Electric Cooperative. May kinalaman sa kanilang renewal ng prangkisa kung saan kinakailangan ng approval ng Sangguniang Panlalawigan bilang isa sa mga requirements. Humarap si Napaleco Manager Res Contribida, Engineer Rogelio Bailon at Attorney Faye Marie Tagle. Bago ang talakayan ay nagkaroon ng presentasyon sa konseho ang mga kinatawan ng Paleco patungkol sa kanilang mga operasyon at mga serbisyo na ibinibigay, lalo na sa mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Kabilang dito ang kanilang transmission lines, substation sa mga munisipyo at mga plano pang ipatupad ng mga proyekto. Kabilang din ang Summary of Power Supply Procurement Plan 2026 at ang kanilang performance rating. Sinundan ito ng ilang mga katanungan mula sa mga board members may kinalaman sa isasagawa na General Assembly na nakaschedule sa darating na May 16. Kinwestiyon din kung paano hinaharap ng Paleco ang mga reklamo ng mga mamamayan sa palagiang brownout at problema sa mga linya ng kuryente.
3: Tested in the General Assembly, things like this, for example, as you just pushing for renewal of franchise before Congress, I would assume na may decision-making part ang General Assembly. So, I know for a fact na hindi pa napafile yung bill. It's in the process of drafting and authorship ng mga kaibigan natin sa Power Block sa Kongreso. We will, of course, with the help of our representatives in the three districts of the province of Palawan.
2: Ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative ay magtatagal hanggang 2029 kung saan ay maraming kinakaharap na issue ngayon dahil sa hindi pagsuporta dito ng ilang mga opisyales sa lalawigan. Aminado ang Paleco na kailangan nila ang tulong ng mga stakeholders, lalo na ang gobyerno, upang magpatuloy sa kanilang operasyon, lalo na sa pagpapaplano para sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa kuryente. Kasabay nito ang paghiling na suportahan ang kanilang renewal ng prangkisa. Para sa panibagong 25 years ng pagsisilbi, ito ay ayon na rin kay Engineer Res Contribida, ang manager ng Palawan Electric Cooperative.
4: Sir, so the same answer that I will give, it's a yes that we need support from the provincial government, from the Sangguniang Panlalawigan. It's because we have this cooperative mission. So we cannot do it alone. We need a helping hand. Kaya nga tayo tinawag na Palawan because we are one. So we will help each other. We will align each other plans and program for the progress of province of Palawan. So tama po yung sinabi ni Madam Chair that we were going to align with the plans of the provincial government, LGUs, to make sure that the progress of each municipalities pertaining to the electricity will be addressed and in line with the development of the provincial government.
2: Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. El Castigador.
1: Maraming salamat kay K5 Grace Bilostrino, mga K5. Ito yung inilalabi rin dati o nakaraan ng Palawan Electric Cooperative dyan ho sa Sangguniang Panlungsod.
0: El Castigador.
1: Ng Puerto Princesa, K5 Jones. Ang hinihiling ho nila, mga kababayan ko, ay suporta o di ba endorsement mula ho sa city government, mula ho sa Sangguniang Panlungsod. ay tinatanong ho sila kay Five Jones sa mga iba't ibang mga usapin na kinakaharap po ng ating mahal na kooperatiba, mga kababayan. May kaugnayan sa maganda ba, maganda serbisyo? Sige, basta. Maayos na serbisyo daw. Ang Palawan Electric Cooperative, mga kababayan ko. Kung ikaw tatanungin kay Five Jones, renew o ano? Renew o palit?
0: El Castigador.
1: Ayaw na. Ayaw na daw.
0: El Castigador.
1: Hindi, may kanya-kanya ho kasi tayo. Na mga... kung pwede idaan na lang ba sa ano? Kung pwede ng plebisito, idaan niya? Butuhan?
0: El Castigador.
1: Kung tatanungin mo yung buong mga kababayan natin sa lalawigan ng Palawan, mga K-5 natin, in fairness sa akin, personal, K-5 Jones, may pagbabago naman. Oo. Nawala na yung mga daga, no? Nawala na ho yung toko. Nawala na ho yung mga ahas. Nawala na ho yung mga pusa na kalimitan nagiging dahilan ng pagkawala ng kuryente. Okay, Five Jones?
0: El Castigador.
1: Nawala na ba? Kasi dati, natatawa ako dati talaga, sa totoo lang mga K-5 natin, sa kada mawala ng kuryente ang sinisisi, toko.
0: El Castigador.
1: Aas. Minsan, ibon. Pero totoo naman, nangyayari naman talaga yon. Kasi nga, ang sinatawag na vegetation o dahil sa mga ang mayabong ang kagubatan na lalawigan ng Palawan, K-5 Jones, may mga ilang lugar tayo, mga K-5 natin, na doon yung mga hayop na pumupunta sa mga kawad ng kuryente ho natin. At yung ilan sa mga kawad ng kuryente ho natin, mga K-5, masagian nga lang ng ano eh, ng palapa ng nyug, ala na kuryente eh. Yeah? Mga K-5 ho natin.
0: El Castigador.
1: Kaya yan ang isa sa nag-aalboroto ang ilan ho natin, mga kababayan.
0: El Castigador.
1: Ala kuryente, dahilan, ibon,
0: El Castigador.
1: Toko. Dagdagan pa ng palapa ng nyug.
0: El Castigador.
1: Tapos restoration time, ang tagal. Tagal ibabalik ang kuryente, hindi pa alam kung kailan mababalik. Sinusurvey pa ho ng lineman.
0: El Castigador.
1: O kasi nga, mga K-5, hindi pa daw na-update. So, sa tulong daw ng Iskada,
0: El Castigador.
1: Mga K-5 ho natin, pinakita ito. Hindi ko na siguro sa ibibigay ko kay K-5 Jones yung ano ba yung binabanggit kong Iskada? K-5, hindi, mabibitin ka sa oras eh. Mayroon kasi kami nga may pinakita sa amin si Engineer. Oo, si Engineer Riz Contribida, mga K-5, yung ating General Manager ng Palawan Electric Cooperative. Kung paano gumagana yon, K-5 Jones? Sabi ko, sir, baka pwede ba yan na may, ano, may indicator ba yan na itong area na to, loaded yung area na ito at dito nagkaroon ng problema, ito yung aayusin natin.
0: El Castigador.
1: Para maiwasan nga daw, mas mapabilis yung pagresponde ng mga lineman natin, responde ng Palawan Electric Cooperative kung merong problema, makikita doon sa Iskada.
0: El Castigador.
1: Mga K-5 natin, may malaking monitor si Engineer doon, K-5 Jones eh. Ngayon nakikita mo monitor natin dito. Ilang ano ba to, K-5 Jones? Ilang inches nga to? hindi ako kasi kung ilan ano eh. Doblehin ito eh yung monitor nating malaki dito sa harap ko. Doble yan. Aos ilang monitor diyan ang makikita at malalaman mo yung daloy ng kuryente, ilan

0: 5:03 na ho ng hapon, mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Coffee break mo tayo, K5 John. Sandali lang, mga ka-K5. Sa pagbabalik natin, mga kababayan, puntahan natin mamaya yung naka-schedule bukas, K5 John. May schedule yung ating hong payout para ito sa ating hong mga chuper. Mga driver natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ho, isa sa tinutukan natin nakaraan, mga kababayan ko, na pagbigay ng fuel subsidy, tulong para ho sa ating mga chuper.
1: El Castigador.
0: Kahapon, nakausap natin si Sir Dan. Eh, grabe yung galit niya kay Five Jones eh. Ha?
1: El Castigador.
0: Eh, yung parang sinasabi niya, yung gobyerno natin, parang ginagawa na lamang na ano eh. Palabigasan yung sektor ng ating hong ano, transportasyon. O, ayon ho sa kanyang ano, sa kanya hong mga obserbasyon.
1: El Castigador.
0: Napapabayaan yung sektor ng ating transportasyon. Mga ka-K5 ho natin. O mamaya, alamin ho natin yan. Yung kamusta yung listahan, mga ka-K5 ho natin. At tanungin din natin yung sa sektor ng ating mga driver dito, sektor ng mga operator natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga pampublikong sasakyan, kung kompleto ba? Kasi yung iba, nakaraan, natatanong natin, hindi ho kompleto yung nabigyan ng LTFRB. Kung yung listahan ng LTFRB yung susundin, mga ka-K5 natin, na binigay, malamang, may mga iba rin na hindi mabibigyan.
1: El Castigador.
0: O baka may panibagong listahan na ilalabas ang LTFRB. Mga ka-K5 ho natin. Sige, mamaya.
1: El Castigador.
0: Magkakapi lang kami ni K5 Jones. O, lalagyan ko na ng ininit na tubig. Baka lumabig na yung tubig doon. K5 ho natin. Titimpla lang ho ako ng DTX Coffee Mix. Sa pagbabalik natin, tuloy natin yung ating hong pinag-uusapan dito ho sa ating programang El Castigador.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
2: Businesses? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
3: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
2: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking bodega. Extended nationwide.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
2: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
1: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX Coffee 500.
4: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-redis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: D3 si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako. Na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3Bio. Humana yung kain ko. Yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subo ko na ito. D3Bio, epektibo.
1: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
6: Ako si Ma Carmel Vitablada, isang

0: Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
3: Panglaban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ko.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang capsule.

0: itaas ang rutin at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Kalibo. 95.7 100.9 K5 News FM Rojas City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kapangkalan City. K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
2: Nawala yung bed, ah. Yan, balik tayo mga K-5. Yan, katimpla na tayo ng kape.
3: El Castigador.
2: Sa mga K-5 ho natin dyan, tuloy. Pasok. Sa ating hong programa ng El Castigador. Iniisip ko kay K-5 kung paano ako magsiselfie dito. Gito na lang, no? Samba, dito nakaharap na. Mapicture na ba ako dito? Sa mga K-5 ho natin, tuloy tayo sa ating hunga programang El Castigador. Ngayong oras na ito, 5:12 na ho ng hapon, mga mahal kong kababayan. Oras na ito, yung ilan natin mga driver, kamusta ho kayo? Sana lahat bukas ay pumunta. Kita-kita ho tayo, yung team ng K5 News FM pupunta rin ho dyan bukas para tingnan yung sitwasyon, yung pamamahagi ho mga K5 natin ng payout ng cash aid para ho ito sa mga chuper, mga driver dito ho sa lalawigan ng Palawan. Saan ho ba yung area, mga K5 ho natin? Nakatakda ho kasi bukas mga K5 na tumanggap ng 5,000

0: 1,000 pesos. 5,000 pesos na cash aid. Pwede mo, ano, kay Pam Jones, yung video yung sa mga multicab natin, yung kahapon na nagamit ho natin. O mga kababayan ko.
1: El Castigador.
0: 5,000 pesos na cash aid. Ang mga pampasaherong jeep, mga K5 ho natin.
1: El Castigador.
0: Sa ilalim ho ito ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development.
1: El Castigador.
0: Sa DSWD, mga K5 ho natin, yung mamamahagi. Bilang bahagi ho ito ng payout sa buong rehiyon ng Mimaropa. At dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, mga K5, ipapamahagi yung 5,000 pesos para ho sa ating mga chuper, mga driver ho natin. Isasagawa ito sa Balayong People's Park, sa basketball court. Sakop ho ito ng Barangay Santa Monica. Kaya inaasahan na dadagsa yung mga driver ho natin bukas. Ito yung sinasabi natin nakaraan na na-interview natin yung taga LTFRB, sinasabi sa atin, Sir K5 Gilbert, yung ayuda na ibinigay ng LTFRB, yung 1,500 pesos sa mga driver ay may bukod pang ibibigay diyan. Pero ang mamamahagi niyan, mamamahala sa ilalim na ng DSWD. At ito na yon, mga K5 ho natin. Ito'y bahagi ng fuel subsidy. Dahil lo sa krisis na dinanas natin, actually hanggang ngayon may krisis pa rin tayo, K5 Jones, di ba? Hindi pa ho bumabalik sa dati. Oo, yung presyo ho ng ating produktong petrolyo simula ng nagkaroon ng mainit o digmaan sa pagitan ho ng Israel.
1: El Castigador.
0: Ng Iran. Oo, Iran versus Israel and US.
1: El Castigador.
0: Ah, sige, okay na si Sir Jack. Sige, ito yung binabanggit ho natin sa kabilang linya ho natin, mga K5. Si Sir Jack Rizuba, ang presidente ho ng Erawan Transport Cooperative. Sir Jack, magandang hapon. Live tayo sa K5 News FM. Si K5 Gilbert ho ito sa programang El Castigador, sir.
1: El Castigador.
0: Hello, Sir Jack. K5 Jones, baka nakaano yung ano ni Sir Jack. Oo. Sa mga ka-K5 ho natin, kasi yung sa Erawan, ang layo-layo ng ano eh, layo ng biyahe ho niyan eh. Mga K5 ho natin, yung nakaraan may nakakausap tayo mga driver ho nila dyan sa Erawan. Noong kasagsagan na tumaas yung presyo ng petrolyo, lalo na ng diesel, na pumalo na ho ng halos 150 yung pinakamataas, mas higit pa. Mga K5 ho natin, okay na K5 Jones? Dali lang, oo. May naayos lang sa technical side ho natin si, para kay Sir Jack. Kung hindi kaya, pwede ka, hindi kaya K5 Jones, pwede naman dyan sa may kabila. Oo. Yan, mga K5 ho natin, ilan ho sa mga driver dyan sa bahagi ng Erawan, mga K5 ho natin, ay nagsasabi, halos 200 pesos na lang, K5 Gilbert, yung kinikita namin, 300 pesos na lang. Yung, ilan, lalo na pag nag-ano ka, nagba-boundary ka, yeah? Uuwi ka ng pamilya mo, kahit pang merienda, hindi ka na makabili. Yeah, bibili ka tinapay, wala na pang pambiling bigas. Okay na. Oo. Sir Jack, hello, magandang hapon. Yan, mukhang wala yung ano ni Sir Jack ha, K5 Jones ha. Oo. Hello, Sir Jack. Dito lang sa kabila siguro kay Sir Jones, K5 Jones, para magkarinigan kami ni ano ni Sir Jack. Oo, medyo may inaayos ng ating technical side din kaugnay mga K5 doon sa ating kung makakausap pa. Mahirap po kasi mga K5 yung ganitong sitwasyon sa panig ko ng ating mga nasa transport sector natin, mga driver natin particular at mga operator ho natin, mga K5. Biruin mo, nung kasagsagan, ang tagal na ho nilang hinihintay yung fuel subsidy. Pero yung iba nakatanggap na karaan. Oo, mayroon nang pumasok sa kanila hong mga card. At may iba naman pumasok ko sa pamamagitan ng e-wallet. Sa mga driver, 1,500 yun. Mga K5 natin, ang alam ko, ang mga operator nasa 5,000 pesos. Tapos may dagdag pang ayuda ang ibibigay, yung DSWD, bukas. Mga K5 ho natin. At tanungin natin, oo, alamin natin, yung sitwasyon ng mga driver ho natin ngayon. Mga K5 ho natin.
1: El Castigador!
0: Oras natin, ganap na na 5:18 na ho ng hapon. Ay, sa mga K5 ho natin, sali na ho kayo sa ating pa-promo. Mga K5, ang ating ho nga K5 News FM Roleta Nalo. May naghihintay na 10,500 pesos ang posible ho ninyo mapanalunan. Ay, sa mga driver ho natin, ha, naku, sali na ho kayo dito. Gagawin nyo lamang, mga K5 natin, ay manood ng live ng mga programa ng K5 News FM, kabilang na ho yung El Castigador, Poro de los Puebos, 11 Mbps. Tapos isi-share nyo ho yung programa, yung live ho natin, at i-comment nyo ho, hashtag followers, mga K5, tapos yung pangalan at yung address kung taga saan ho kayo, at yung apat na produkto, mga K5, huhulaan lang ho ninyo yung lalabas sa ruleta. Oh, okay na, K5 Jones. I-mic na lang natin, K5 Jones, kaya dito lang sa akin. Oh, makakausap ko lang si Sir Jack, K5 Jones. Sige, mga K5 natin. Ganap na hong alas 5:19 na ho ng hapon. Mga kababayan, nako, importante, mga K5, kung ano man yung mga dinadanas natin sa buhay, kailangan ho natin ng katuwang para ho sa mas maayos na kalusugan ho natin. Alam nyo, mga K5, kailangan ho ng merong lumilinis sa ating katawan. Ay, lalo na mga Pilipino, mga sweet lover ho tayo. Mahilig tayo sa matatamis, mga K5. Kaya kalimitan na sakit ng mga Pilipino, diabetes. Yeah? Diabetic. Mataas blood sugar. Mga K5 ho natin. Alam nyo, meron ho tayong produkto dito ho sa Klinika di Alternativo, mga K5, na kayang linisin yung katawan ho natin, ibalanse yung asukal sa natural na pamamaraan. Ano ho ba yung dapat nating inumin dyan, mga K5? Okay na, sige. Eto ho DTX 500, mga K5 ho natin. Sige, okay na si Sir Jack. Eto na, sa kabilang linya natin si Sir Jack Rizuma, mga K5, yung presidente ho ng Area Irawana Transport Cooperative. Sir Jack, magandang hapon. Ayan, oo. Ayan, Sir Jack, kamusta ho yung sektor ng ating mga driver at operator dyan ho sa Irawan Transport, Sir Jack?
2: Sa ngayon po, lakay po ng ating mga kasamahan na buwabiyahin po dito sa rutang Irawan Bayan. Medyo hindi pa rin ho talaga nakaka-recover ng gusto yung mga driver dahil po sa talagang hindi pa rin bumabalik yung dating presyo ng produktong petrolyo, dahil sa ngayon po medyo mataas pa rin, nasa 100 plus pa rin yung ibang mga produkto, dahil kaya isa po rin po yan sa mga nagiging sanhi na malaking kabawasan po sa kanilang kinikita sa pangaraw-araw.
0: Oo, ito, Sir Jack, nakaraan, alam natin merong binigay the fuel subsidy, ang LTFRB. Kung di ako nagkakamali, 1,500 sa driver. Yung sa operator, sir, nabigay na ba yung 5,000?
2: Opo, kasi ang nabigyan po sa ating hanay sa Irawan Transport, 15 katao pa lang ho. Operator po, nagbibigyan pa lang sa out of 68 po na aming sasakyan dito. Mm-hmm. Na buwagyan, nasa 15 pa lang ho ang mga nabibigyan ng subsidy na nagkakahalaga po ng 5,000.
0: Nako, out of 60, tama ba sir, magkakarinig ko? Out of 60, 15 lang?
2: Out of 68 po, 15 pa lang po ang nakakatanggap.
0: Oo, pero may paliwanag ba sa inyo dyan, sir, yung LTFRB?
2: Ang paliwanag naman po sa atin, sa ngayon daw sa kanila pong masing pagpapaliwanag sa atin, yun lang pa lang daw po ang natatapos na i-validate. Kaya yun pa lang po ang mga naunang nabigyan ng fuel subsidy. At pinanong din naman natin kung bibigyan pa ba yung mga hindi nakasama. Sabi naman sa atin, inaayos pa rin naman daw at may pag-asa pa na mga mabigyan daw yung mga hindi pa nabibigyan hanggang sa ngayon.
0: Pero... Sa driver din natin, mukhang hindi rin lahat nabigyan. Tama, sir?
2: Tama po kayo dyan. Sa driver po natin, hindi pa rin talaga lahat nabigyan dahil yun ang sabi nga rin po, hindi pa rin tapos validate yung kung ano man yung kanilang ginagawa sa mga listahan na ating sumiti sa kanila. Pero pa rin daw silang mga inaayos kaya hindi pa rin nabigyan ng lahat po ng info dito sa Irawan Transport.
0: Oo. Etong bukas, kasi magbibigay naman DSWD, sir, may binigay ba listahan na may mabibigyan din? Baka kasi magkapareho, ganun lang din. Kung ilan yung mabibigyan o nabigyan na driver at nabigyan na operator, baka yun lang din, sir, ang mabibigyan.
2: May bumaba na rin po sa ating listahan. Alos lahat naman po, may mga ilan po, nasa 100%, 98% po yung mabibigyan sa araw po ng bukas ito na pamamagitan po ng DSWD.
0: Oo. Sa hanay niyo yun, sir, o halos lahat naman sa buong puwerto?
2: Sa aming sahanay po namin yan. Pero sa tingin ko naman po, yung bilang ho na nakita natin, kasi alam po naman natin kung ilan ang bilang ng sasakyan na buwabiyahe rito sa lungsod ng Puerto Princesa na north and south ng mga multigandang jeepney, nasa 500 plus lang naman talaga yan.
0: Mm-hmm.
2: Ang book naman na ibinaba nila ay nasa 500 plus din. Kaya halos malaking porsyento yung mabibigyan ng ayuda para sa araw ng bukas.
0: Ayun, salamat naman. Pero eto, sir, kasi yung itong 500 plus, ito ba driver lang to, sir, o pati operator kasama doon sa ano ng DSWD?
2: Yan po, sir, ay puro driver lang ho ang mabibigyan dyan.
0: Ayun, malinaw. Eto, sir, kasi medyo nagtataka lang ako, ang tagal, parang sa akin personal, ewan ko lang sa inyo ho, masasabi ba natin na mabagal yung naging tugon ng pamahalaan sa krisis na ito, lalo na yung sa pagbibigal ng fuel subsidy sa mga driver natin, particular sa LTFRB, Sir Jack?
2: Yan po talaga, sir, talagang para sa amin, talagang napakabagal ho ng pagpuproseso nila ng kanilang ipataayos, paano nila maididistribute o magbibigay itong mga ayudang ito dahil matagal na rin naman nating naisubmit yung mga list natin na dapat mabigyan ng ayuda. Kaso hindi natin alam kung bakit masyadong matagal yung kanilang pagsasabing binabaligid o inaayos daw nila yung listahan ng mga nagsubmit doon na dapat mabigyan.
0: Oo. Yung sa mga dating mga binibigyan ng mga fuel subsidy sa atin, sir, ganito rin ba yung nangyari dati na halos wala pa 50% yung nabibigay?
2: Ngayon lang natin na encounter itong ganitong paunti-unti o pautay-utay na pagbibigay ng ayuda dahil yung mga nakaraan ho na pagbibigay ng ayuda, halos lahat po yan kapag bumagsak yung tulong sa isang samahan o isang kooperatiba dyan, lahat po talaga yan ay nabibigyan. Ngayon lang ho nangyari ito sa atin na pautay-utay ho yung mga mabibigyan at wala ho tayong kasiguraduhan kung talaga bang itong mga hindi nakatanggap makakatanggap po ba?
0: Oo. Kasi yung ilan, parang kung ikaw, makikita mo yung kasama mo na operator, sabihin, ay, nakatanggap ako, ganito. Parang nakakasawa ng loob, Sir Jack, in fairness, lalo sa panig ng ating mga driver at operator, na malalaman mo, ay, nakatanggap na sila ng fuel subsidy. Ako, kinikita ko to, nasa 200 pesos lang kada sa biyahe ko. Tapos yung tulong na pinapangako ng pamahalaan, wala pa dumating. Di ba, Sir Jack?
2: Opo, yan po talaga ang katotohanan. Talagang marami po tayong na-encounter na mga operator at driver na sumama ang loob dahil nga mo, bakit daw po ilan lang o yung nabigyan. Ate naman po, sa akin, sabi ko, sagot ko, ginawa naman natin ang paraan yan, itinanong natin or bakit ito lang ang mabigyan ng tulong, lahat naman dapat mabigyan dahil lahat naman talaga naapektuhan. Ang sagot sa atin, yun nga lang daw po ang natatapos pa nga lang nilang i-validate sa ngayon.
0: Oo. Wala naman, sir, binanggit kung mga ganitong panahon or buwan or araw na mabibigay yung hindi pa napasama or hindi pa nababalidate nila, Sir Jack?
2: Sa katunayan ay tumawag ko sa atin yung LTFRB kahapon at may ibinaba na namang list na driver daw po na mabibigyan na naman ng tulong pero hindi pa rin natin alam kung ilan ba ang mabibigyan sa ruta ng Irawan dahil sa Webes pa ho makukuha yung list dito sa LTFRB na dito sa ating satellite dito sa Puerto Princesa. May darating pong mga taga LTFRB at ibibigay nila yung check na naglalaman ng tulong at ito naman po ay matatanggap natin sa araw ng Huwebes.
0: Ayun, oo. So asahan natin sana makumpleto na yun, sir. Oo, yun na, ang tagal na hong inihintay ng ating mga kapwa, mga driver at operator. Eto sir, kamusta na ngayon yung pamamasada natin, sir? Kasi nakaraan, nung pumunta kami dyan sa Erawan, nagtatanong-tanong kami dahil apektado pati yung sa may terminal, yung mga nabiyahe na van, bus, pati mga pasahero natin kumukonte. Sa ngayon ay dati 200, 300 yung nauuwi ng ilan, lalo na yung mga nagbaboundary. Sa ngayon, sir, magkano na yung estimated or yung kinikita ng ilan ho nating mga driver ngayon, sir? Kasi hindi pa rin bumababa yung ano natin, yung diesel .
2: Ganun pa rin ho, sir. Hindi pa rin talaga nagbabago. Maliit pa rin ho yung kinikita dahil hindi naman po lahat ng buhay-biyay sa amin sa Erawan Transport na 100% na bumalik na sa pamamasada. Meron po rin pailan-ilan ang mga hindi talaga namamasada dahil nga siguro dahil natataasan pa rin talaga sila sa produktong petrolyo natin, dahil kung iba kasi may mga sasakyan ho tayo talagang medyo maliliit yung kanilang isasakay na pasahero, parang medyo talo pa rin sila sa kung sila ibabiyahe, medyo talo pa rin dahil nga siyempre ilan lang yung sakay at medyo mataas naman yung gasolina o diesel na kanilang bibilihin. Kaya medyo hindi pa rin yung iba, hindi pa rin ganong namamasada.
0: Ayun, ako, alas ganun pa rin. Merong inilabas, sir. O kala ko na iparating na rin sa inyo. Mukhang may inilabas din yung LTFRB. Kasi kahapon, mukhang nagkaroon ng binanggit si Secretary Garin ng Department of Energy na sinasabi na meron daw, sir, na tulong din, ayuda, 10 pesos kada parang discount sa gasolina. Sir, nakarating na sa atin to, Sir Jack?
2: Ay, nabalitaan lang po natin yan. Kasuwalan po, tinanong din natin agad yan sa LTFRB dahil sila naman talaga yung nakakatakop sa ating mga PUJ na buhabiyahe. Sa ngayon, wala pa rin naman talagang binababa sa kanila na dapat na, halimbawa, kung kami magkakarga ng fuel, sa gasolina nga na magkakaroon talaga na ibinaba na mabibigyan lahat kami ng sinasabi nilang diskwento ng 10 piso.
0: Oo. Kasi kung ganun, malaki sana rin, sir, na kaluwagan at tulong sa ating mga driver yung ganun. Kasi yung sabi doon, ang tanong lang dito, 10 piso at kundi ako nagkakamali, nasa 150 lang yata, sir, sa isa loob ng isang linggo. Kung tama yung aking ano. Kasi lang, wala pang pababaraan kung paano ito ipapatupad na ibinaba sa inyo, Sir Jack.
2: Ngayon na nga po, wala pa talagang final na ibinaba sa amin yan na talagang yan ba matatanggap na namin yung sinasabi nilang mga discounted na yan sa pagdating sa mga produktong petrolyo.
0: Ayun, oo. So, sa ngayon, wala pa rin. Di pa rin bumababa yung presyo. Mukhang kahapon, ngayong araw na ito, tumaas pa ng mahigit 2 piso yung diesel ho natin. Pero tuloy pa rin yung hanay ho natin sa pamamasada natin, sir. May mga ilan na ba dyan na yung iba tumigil, yung iba naman binenta na lang yung kanilang unit, sir, dahil hindi na kakayanin itong nangyayari na ito na crisis sa atin, Sir Jack?
2: Sa ngayon naman po, wala namang nangyayari pang mga bintahan. Yung iba ho, may tumigil, pero mas marami na rin ho yung mga bumalik na ating mga kasamahan na sa pamamasada, dahil kahit sa paano naman, malaki rin naman yung nag-ibaba ng diesel at gasolina. Kaya kahit paano, lumalaban na rin yung iba. Kasi naman sa sila'y mananatili sa kanilang bahay, mas lalo naman silang walang tatamaan o kasi walang silang pinitain kahit paano. May maliit na may mauwi at mapambiliman lang nila ng kanilang mga bigas at pangulam sa pang-araw-araw.
0: Mayroon pa ba, mayroon ba, sir, na ano? Kasi yung ilan naghihiling din na sana itaas na yung pamasahe. Sa inyo ba, sir, sa grupo ninyo, ito rin ba ang nagiging sentimiento na itaas na yung pamasahe, sir, sa multikabat jeep?
2: Apo, talaga pong yan din ang talagang mga inihiling din ng ating mga kasamaan na buhabiyahe dito, lalo-lalo sa lungsod ng Puerto Princesa, na sana'y madagdagan po yung pamasahe. At siguro naman, maunawaan naman ito ng ating mga commuter dahil naman nakikita naman nila yung sitwasyon kung ano naman talaga yung itinaas ng mga fuel natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa kumpara nung dati na halos tag-60, or 70, ganun ang presyo. Sa ngayon po, hindi nyo mabigat. May tag 100 at 90 yung presyo sa, sa ngayon na nagkalakaran natin.
0: Ayun, dako. Talagang, sa bagay, hindi naman tayo pwede mag-ura-ura na magpataas ng presyo, sir. Eh. Kasi yun nga ang problema, ay nasa panig pa rin ng LTFRB. Sir, yung pagtaas o pagbabago sa presyo ho natin ng ating hunga pamasahe. So sa ngayon, sa grupo natin, wala naman sir mga insidente na nerereklamo, na go overpriced na yung ating mga driver, Sir Jack.
2: Wala po tayong binaba sa ating membro na pagtaas sa pamasahe, dahil kapag po yan ay nalaman din naman ng idinulog yan, kung tayo may naningil na sobra sa itinakdang pamasahe, ay pabibigyan tayo ng sanksyon ng LTFRB na maaaring mawalan ng prangkisa yung sasakyan na mahuhuli, na malalaman na magkakaroon sila ng pagtaas ng pamasahe na wala namang ibinaba yung LTFRB sa pamasahe as.
0: Ayun, salamat Sir Jack, kasi alam mo yun, sa crisis na ito, kayo ho yung talagang direktang tinamaan eh. Itong crisis na ito ng petrolyo na ito, kayo yung direktang tinamaan, tapos yung tulong sa ilan, mukhang hindi pa nila nararamdaman, hari daw ay maibigay na ng gobyerno, lalo na sa mga driver natin, sa mga chopper natin dyan, sa ating mga operator, para tuloy. Eh, kasi kung wala yung multicab natin, wala yung mga jeep natin dyan, wala driver natin, wala rin masasakyan yung mga commuters natin na kay Sir Jack. Kaya salamat, maraming salamat to sa inyo, sa ating mga driver at mga chopper. Eto sir, mensahe nyo lang Sir Jack sa mga mananakay natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sir Jack.
2: Sa mula po sa Erawan Transport Cooperative, mensahe po natin sa ating mananakay na kung sakali po na mayroong pagbabago o pagtaas po sa pamasahe sa mga multigabad jeepney na bumabiyahe po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay sana'y maunawaan po ninyo, dahil talaga pong medyo hirap na rin po yung ating mga driver na bumabiyahe, dahil nga po talaga sa pagtaas ng pudlok ng petrolyo, kaya sana'y maunawaan po ito ng ating mga commuter.
0: Ayan, Sir Jack Rizuma, sir, maraming salamat at ingat po kayo dyan sa Erewhon Transport Cooperative, Sir Jack.
2: Salamat din po, sir.
1: El Castigador!
0: Yan mga ka-K5, napakinggan nyo ho si Sir Jack Rizuma.
1: El Castigador!
0: Kakasama ng loob, ikaw ba naman, K5 Junior, mabibigyan ng ayuda, kasi nitong panahon ng krisis na ito mga ka-K5, actually hanggang ngayon, nasa krisis pa rin ho tayo na mataas yung ating hong produktong petrolyo.
1: El Castigador!
0: Ang daming katanungan na buo sa isipan ng ating hong mga kababayan, at ang dami hong tinatanong sa ngalan ho ng bakit ganito kataas ang presyo ng produktong petrolyo ng Pilipinas. Yeah? Mga tinatanong na, saan ba talaga nanggaling yung ating mga produktong petrolyo? Ang sinasabi, galing Middle East. Ang sinasabi, dito lang naman din sa may bahagi ng Malaysia kinukuha. May iban dito lang naman yan sa Asia lang kinukuha. Mga ka-K5 ho natin. Ganun pa man, nakabase nga daw kasi yung presyo sa pandaigdigang merkado. Mga ka-K5 ho natin. Yung tinatanong ni Senator Marcoleta, na kung meron tayong stock ng produktong petrolyo na tatagal ng 60 days, K5 Jones, o sabihin natin 40 days, yeah, kung tatagal ng ganyan, so yung pagbili ninyo ng produkto na yan sa mas mababa pang halaga, K5 Jones. Pero magtataka, sa loob ng isang linggo, mauubos ba yon? Mauubos ba yung K5 Jones? Hindi. Yeah? Pang 60 days ngayong stocks eh, di ba, K5 Jones? Pero bakit pagdating sa presyo, K5 Jones, pagtaas, yung pagbago ng presyo, agad-agad. Yung binili mo na sa murang halaga, K5 Jones, kunyari, sabi natin, 44 pesos ang kada litro nung binili mo doon sa pandaigdigang merkado, darating sa iyo yung stocks na yan, K5 Jones, ibibenta mo, biglang bumago yung presyo, yun ang ibibenta mo na sa 60 pesos ang kada litro. Actually, ngayon, malaki-laki na nga. Magkano na yung presyo ngayon, K5 Jones? Umabot na 100 ulit ngayon eh. Bumalik na sa 100 eh. Mahigit 100 yung presyo na ho ng kada litro ng diesel dito ho sa atin. Kaya, paningkamot na lang talaga yung ating mga driver ngayon. Pagkakasyahin na lang talaga yung kanila hong kinikita para lamang tuloy yung laban sa kanila hong buhay, mga kakaipay buhay natin. O, laban lang tayo. Laban lang sa hamon ng buhay, mga kakaipay natin, lalo sa mga driver ho natin. Susubukan ko sana si Sir si Sir Aburot. Oo, kaugnay sana sa pamibigay ng ayuda. Oo, di kaya LTFRB. Yung tinanong ko yung LTFRB, yan, sabi naman sa akin, Sir, sa DSWD na yan, Sir. Oo, ayun na sa kanila, Sir.
1: El Castigador.
0: Yung tinatanong natin, meron palang binabanggit yung ilang mga driver natin . Kung dito sa Puerto Princesa, may mga hindi pa nabibigyan na driver at operator natin kay Pipe Jones. Malamang pati yung iba pang mga lugar. Kaya ngayon nakausap natin taga Central Luzon, yung kahapon na na-interview natin si Sir Dan. Ang sabi niya sa atin, ilan lang ho nabigyan dito sa amin .
1: El Castigador.
0: Ilan lang ho mga driver at operator ang nabigyan ho namin dito . Ginagawa niyo daw ho gatasan. Kami di naniniwala sa ganon. Sa LTFRB, di ako naniniwala ng ganon. Okay, Pipe Jones, hindi ang ginagatasan ng LTFRB.
1: El Castigador.
0: Sa mga taga LTFRB natin, magandang hapon. May extension office tayo ng LTFRB dito.
1: El Castigador.
0: Lalo sa mga prangkisa ho ninyo, hindi na kayo mahihirapan. Salamat sa dating natin dito. Regional Director ng ating hong LTFRB. Napakasipag ho yun. Yung bagong LTFRB natin. Sir, sana magkaroon ng pagkakataon na makapanayam ka ho ng mga mamamahayag dito ho sa Palawan. Ano ho ba yung mga plano ng kasalukuyang director natin ng LTFRB dito ho sa lalawigan ng Palawan? May mga ilang mga kine-question yung ating mga kababayan. Sabagay, wala namang hong kinalaman dito yung ating regional director. Malamang ito sa national ito. Yeah. Yung modernization natin, talagang doon ako napapakamot ulo hanggang ngayon
1: El Castigador.
0: Biruin nyo kung gaano yung laki ng ginastos ninyo sa ngalan ho ng modernization program na yan.
1: El Castigador.
0: Yeah. Ala silbi. Yeah. Meron naman tayo mga lokal na gumagawa ho o yung mga modern na nasasakyan, di ba? Modern na modern jeep.
1: El Castigador.
0: Yung saraw.
1: Yeah. El Castigador.
0: Yung saraw na naggumagawa rin ng mga jeep dito sa Pilipinas.
1: El Castigador.
0: Hindi nyo pinagkatiwalaan kasi nga parang sinasabi, mura kasi kay Pipe Jones . Kaya kumpara sa modern na modern na sasakyan,
1: El Castigador.
0: Modern na pampublikong sasakyan,
1: El Castigador.
0: Di na galing pa sa bansang China nila, mga K-5 natin, mas malaki daw kasi ang kickback. Hindi ako naniniwala na gano'n yan, K-5 Jones niya.
1: El Castigador.
0: Mayroon naman palang gumagawa na Pilipino, na Pinoy, gawang Pinoy . Siyempre, pag gawang Pinoy ka K-5 Jones, alam mo kung ano yung standard at ano yung capacity, ano yung angkop doon ho sa mga kababayan ho natin.
1: El Castigador.
0: Yung ilalapat mo dito yung gawa ng mula sa ibang bansa . Yeah? Nawawala yung sinasabing pagiging makabayan. Kayo sa yung kasabi na maging makabayan tayo, pero kayo ang tumatangkilik ng mga produkto mula sa China nila. Yeah?
1: El Castigador.
0: Sa mga kababayan ho natin, pasensya na. Ginaganito ko na kay Pab Jones, baka mapasubrahan tayo . Pag ipapasok pa natin yung isa . Eto, sa mga K-5 ho natin. Sa ilan natin mga kababayan dyan, magandang hapon ho sa inyo ha. Sa mga driver ho natin, nababanggit ko lang ho yung may kaugnayan sa modernization program. Kasi nga hanggang ngayon napapakamot ulo pa rin ako mga ka-K5 ho natin. Kaya Gabinete Tolentino Misahon, magandang hapon mga ka-K5 ho natin. And magandang hapon din kay Mama Maria Luisa Baldos. Kaya Sir Philip Paalan, magandang hapon ho sa inyo, Sir. At welcome sa K5 News FM. Kay Silvestre Sarmiento, magandang hapon. Kay Doms Tolentino, magandang hapon din, Sir. Kay Sir Danny Sarmiento Valencia, magandang hapon, Sir. Ayan. Oras natin, ganap na lang 5:42 kay 5 Jones. Iano, iparapol na natin kay 5 Jones. Naano ko eh, baka mamaya mag-overtime ako pag may itopic ako na isa. Kasi may kakausapin pa sana tayo mga ka-K-5 natin. Siguro bukas na lang sa sektor ho ng mga magsasaka natin. Yan naman ho ang ating tatalakayin bukas. Ito, alam mo, malapit ho sa puso namin ni K-5 Jones sa mga magsasaka. Siguro kung hindi kami mamamahayag ni K-5 Jones, baka farmer tayo, di ba K-5 Jones? O, magtatanim kami ng palay talaga eh. Alam nyo, ngayon, panahon ngayon, konti na lang ho yung mga magsasaka natin dito ho sa Pilipinas. Yung iba, na mga anak ng mga farmers kay K-5 Jones, anak ng mga magsasaka, iniwan na ho yung pagsasaka. Yung iba nga, binibenta na lang yung lupa na pinamana sa kanila ng magulang nila mga magsasaka eh. Kasi alakita sa pagsasaka. No? May kita, kaya lang napupunta doon sa mga iilan laang. O lalo sa mga trader nyo, mga trader kayo, mga K-5 natin. O ilan lang naman. O, pero marami na rin yung mga ginagawang intervention yung ating pamahalaan. Sige, diretso na tayo sa mga K-5 natin. Cut-off na tayo, K-5 Jones. Pinatop mo na. Baka may humabol pa sa mga K-5 natin na sumasali ho sa ating papromo na K-5 News FM Roleta Nalo. Pag hindi pa ho tumakuha ngayong araw na ito, mga K-5 natin, naku, bukas tataas na naman ito. Kaya sa mga K-5 ho natin dyan, sali lang ho kayo ng sali sa ating ho nga K-5 News FM Roleta Nalo. Okay na, paikutin mo na K-5 Jones.
1: El Castigador.
0: Tuloy na tayo, unang produkto mga K-5. Sa ating hunga, K-5 News FM Roleta Nalo. Sa ating mga kababayan, uy, namamig na yung kape ko. Nako, itong DTX coffee mix ko, mga K-5 ho natin. Lumamig na nga. Kaya ko nang lagutin ito ng buong buo. Kung nauuso, di ba, yung one bite. Di ba, yung mga one bite. Ito, one drink lang to. Ubus to eh. Mga K-5, ay sa mga addict sa kape ha, I mean mga lover pala sa kape, pangit pala pag sinabi kong addict, masama pala yun, no K-5 Jones, baka may magalit ba pag magbanggit akong ganun. May nagalit sa akin ng ganyan, nagsabi ako ng addict sa kape. Coffee lover lang. So, unang produkto, DTX Liniment Oil. Ay, sa mga nakauna na ng produkto. Ano to ho ha? Pagkakasunod-sunod, mga K-5. Apat na magkakasunod-sunod na produkto na lalabas. Pag nakuha nyo yan, panalo na ho kayo. Mga K-5 ho. Ganun lang kasimple. Pero siyempre, sundin nyo lang yung mga mechanics natin. Sige, pangalawang ikot tayo. Sundin lang ho natin yung mechanics. I-share kailangan kahit na tama yung mga pagkakasunod ng produkto mo. Kung hindi naka-share, naku, sayang din. O di kaya naman, kulang yung entries mo, wala yung hashtag followers, kulang pa rin, mga K-5 ho natin, di ba? Sundin nyo ho yung mechanics, abagay, nakalagay naman ho sa live natin, mga K-5 ho natin. Ay! Ulit tayo! Ulit tayo kasi, yun din ho, same din ho yung napaikot, parang kahapon, ganyan. Yan ang kinakatakutan ko, K-5 Jones, kasi kahapon, di ba? Mabibitin tayo sa oras. So nga mga K-5 ho natin, o, dalawang DTX Liniment Oil na yung lumabas, pero isa lang ho ha, isa lang ho yan. O, kailangan na apat na magkakaibang produkto na magkasunod-sunod mga K-5 na matamaan o mahulaan ninyo, panalo kayo mga K-5 ho natin. Oy! Eto na yung pangalawang produkto ho natin, mga K-5. Ang una ay DTX Liniment Oil. Ang pangalawa naman, Eye Care Drops. Sa mga K-5 ho natin. Uy, maganda ho yan, pampalinaw ng ating paningin, mga K-5. O, lalo na yung may mga nararanasan yung may problema sa kanila hong mata. Medyo nanlalabo yung paningin, mga K-5. Or dry eyes, yung medyo na nanunuyo yung mata sa mga K-5 ho natin. Naku, maganda hong gamitin yan, mga K-5 ho natin. Ay, pangatlo na tayo na produkto. Pangatlo ay... Eto na. Uy, ito yung tinitimpla ko ngayon, oh. Iniinom ko ngayon, mga K-5 ho natin. Pangatlong produkto, DTX Coffee Mix. Ay, tatlo na. May namumuro ba? Hindi ko makita eh. Dali lang. Ayan, sa mga K-5 ho natin. Tatlo na ho. Panghuli na tayo, K-5 Jones. Tatlong produkto na mga K5 ang lumabas. Isang produkto na lang ang hinihintay natin sa mga K5 ho natin na humula dyan. Oo, tingnan natin kung may nakahula ba nito. Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Mga ka-K5, isa na lang. Ay, hihinto na.
1: El Castigador.
0: At nakumpleto na, kumpleto na ba? O nakumpleto na natin yung apat na produkto mga K5. Pang apat na produkto ay Eye Care Gold. Pagkasunod-sunod mga K5 natin na lumabas sa ating hong K5 News Pemrolet nalo. Una, DTX Liniment Oil. Pangalawa, Eye Care Drops. At yung pangatlo ay DTX Coffee Mix. At yung pang-apat naman ay Eye Care Gold.
1: El Castigador.
0: Tingnan natin ka mga K5 kung meron bang nanalo na ating mga ka-K5 dito na sumali sa ating K5 News FM Roleta Nalo. Ay, may mga iba na muntik-muntik lang, oh. Mga ka-K5 natin, oh. Sayang, oh. May mga sayang, oh. Oh, wala K5 Jones? Adora, ora.
1: El Castigador.
0: Wala, sayang. Oh, si bukas, sa mga ka-K5 ho natin, tuloy lang ho yung pagsali. At sa mga ka-K5 ho natin, ito ho, magandang balita yan. Ipamalita nyo ho sa mga ka-K5 ho natin. I-share nyo ho sa mga ka-K5 ho natin. O lalo na sa mga kababayan ho na. Kasi pagbisita nyo ho sa page natin, hindi lang ho mga impormasyon ang makukuha ninyo, mga balita. Pwede pa ho kayo manalo ng ating ho mga papremyo. At abangan nyo pa ho yung mga iba pang pasurpresa ng K5 News FM. Bagong himpilan ng radyo dito ho sa lalawigan ng Palawan. Namamayagpag na ho mga K5 natin. Abangan nyo ho sa mga munisipyo natin dyan. Sa mga tagabayan ng Kuyo, may nagchat-chat na ho sa atin dito sa mga tagabayan ng Kuyo. Magandang hapon ho dyan sa inyo. Sa mga tagabayan ho ng Taytay. Sa bayan ng Rojas, magandang hapon. Malakas na rin tayo napapakinggan mga K5 sa bayan ho ng Nara, Palawan. Sa mga tagabayan ho ng Brooks Point, magandang hapon. Antabayanan nyo naman yung sa mga tagabayan ng Quezon. Yung ating din ho nga pamamayagpag dyan, mapapakinggan ang K5 News FM. Sa mga tagabayan ng El Nido, magandang hapon. Ang aking paboritong ano... Okay, 5 juice. Parang ako tumitingin ako sa oras eh. Hindi na ako nakafocus sa ano eh. Ay, magandang hapon. Kay Sir Gabinete Tolentino Mesahon, magandang hapon ha. Sa mga tricycle driver natin dyan ho sa may bahagi ng barangay Siksikan, magandang hapon. Sa Bartoda at yung Estoda ho natin, magandang hapon ha. At maging sa mga kababayan natin dyan ho sa barangay Antipuloan sa bayan ho ng Nara, Palawan. Magandang hapon ho sa inyong lahat, mga boss. Antabay ho sa mga tagabayan ng Nara. Marami ho tayong mga aktibidad na nakalatag dyan. Yung K5 News FM, kamusta ho kaya? Ay, kila Tito Juni, dyan ho sa bayan ho ng Nara, Palawan. Yan nga, at sa ilan ho nating mga binamahal na mga opisyal dyan ho sa bayan ng Nara, Palawan. Magandang hapon ho sa inyo. Ang ating ho nga programa na El Castigador ay hatid din ho sa atin yan, mga K5, ng mga produkto ho natin. Bukod kanina, yung kanina binabanggit ko sa inyo kasi, mga K5, naputo lamang yung kaugnay ho sa DTX Coffee Mix. Diba nababanggit ko ho sa inyo na meron tayong produkto, itong DTX Coffee Mix na ito, na kaya hong ibalanse yung asukal sa ating hong katawan. Oo, kasi ho, kailangan ho natin, mga K5, na merong panlinis sa loob ng ating katawan. Mas madali po nating mapapanatili yung balanse ho nito ng blood sugar ho natin. Ang DTX Coffee Mix, mga DTX 500, mga K5 ho natin, ay tumutulong ho sa natural na detox process ng ating katawan. Habang sinusuportahan ho nito Mga ka-K5, ang pagpapanatili ng healthy na blood sugar levels so para sa mas magaan, mas steady at mas masigla ang pakiramdam natin araw-araw. Alam nyo mga ka-K5, kapag yung tao ay mataas ang blood sugar, diabetes lalo na, nahihirapan ho yan. Oo, nahihirapan at ang dami ng bawal. Eh, sa bahay ho namin, sabi ko nga ho, nasa dugo na namin yung pagkakaroon ng diabetes at diabetic. Kaya grabe talaga rin ho yung pagmamantay ko sa akin personal. May ilan, mapapansin pag yung tao mataas yung blood sugar, nanghihina ang katawan. At may masamang epekto rin ho yan sa kanila, sa ating hong paningin. Kaya napaka-importante mga ka-K5 na umiinom ho tayo lagi na araw-araw ng DTX 500. Ang DTX 500 ay may malakas din ho na antioxidant na panlaban sa liver damage.
1: El Castigador.
0: At sa mga ka-K5 natin, mabibili ho yan sa Ching's Drug Store. Diyan ho sa Barangay San Pedro. Meron din ho yan sa bayan ng Nara, Palawan. Meron din tayo sa Nurse Care Pharmacy, Drugman Drug House, La Medica, and Pharmastop, mga ka-K5 natin. Sige! Oras ho natin! Kailangan na namin magpaalam ni K5 Junior. Sa ngalan ho ng buong team ng K5 News FM, sumain nyo na ang kabuuan ng ating hong programang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa ngalan ho ng aming CEO President ng 5K Bros Broadcasting Network, si Dr. Ramil Uy. Ako ho ang inyong nakasama sa ating hong programang El Castigador, K5 Gilbert Basio. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, atin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa original, FDA-approved at epektibo na DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang epektibong kombinasyon para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Hindi lahat ng karamdaman nakukuha sa bakterya. Ang iba ay galing sa hindi healthy na lifestyle at ang mga gawi na nakakaapekto sa immune system ng tao. Actually, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang iyong kinakain. ang sobra kasi na pagkain ang dahilan ng mga karamdaman, lalong-lalo na kung puro processed foods, pulang karne at matatamis ang laging kinakain.
1: GTX 500 Health Alert.
4: Mostly kasi sa lifestyle disease ay galing sa sobrang pagkain ng matamis, maaalat, bad fats, processed foods, too much carbohydrates at bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kaya kung tingnan mo ang mga baliw, kahit kulang sa kain, di nagkakasakit at walang diabetes dahil hindi sila kumakain ng sobra.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Paano ba nakakatulong ang DTX at Mighty C sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed foods? Especially sa ating mga ugat. Tanong ko sa inyo, ilang beses ka ba kumakain ng mamantika na pagkain sa isang araw? Kadalasan, sa umaga pa lang, pritong itlog, hotdog at dilata na ang nakahain sa hapagkainan. At matabang karne sa tanghali at mamantika na ulit sa gabi. At kung ginagawa mo ito sa matagal na panahon, halimbawa 10 years mo itong ginagawa, imaginin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kaugatan. Gaano nakakapal ang bad fats sa mga ugat. That's why kailangan mong uminom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C para matanggal ang mga barabara sa mga ugat at maiwasan ang atake sa puso at stroke.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Ang problema kasi sa bad fats ay dumidikit ito sa daanan ng dugo kapag kulang tayo sa antioxidants na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya ugaliin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga prito at matatabang pagkain para maiwasan ang sakit sa puso at stroke.
1: DTX 500.
5: Ako si Christine Artito. Nalalabo na ang paningin ko. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
1: DTX 500. Pabili sa mga butika.
4: Ang LDL, tinatawag ito ng mga eksperto na bad cholesterol. Ang ino-oxidize ng free radicals at ito ang dumidikit at bumabara sa malalaking ugat at maliliit na ugat. At dito nagsisimula ang high blood pressure na nagbubunga ng hypertension na isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon pa nga sa pag-aaral na mas marami pa ang namamatay dahil sa problema sa ugat dahil sa pagkain ng mamantika at matatabang pagkain.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Magandang gabi, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sumasa inyo ang D3 Bio Evening Newscast ngayong Martes, May 5, 2026.
6: Tayo'y napapanood at napapakinggan ng live sa anumang panig ng mundo sa pamamagitan ng aming official Facebook page, K5 News FM Palawan.
4: Sa ulo ng mga balitang lokal, pag-aproba sa renewal ng franchise ng Paleco, inihirit sa sangguniang panlalawigan.
6: Babae na may kasong falsification of public documents, arestado.

0: ang mahuhuli si Atong Ang at Zaldico.
1: Sa balitang international, tatlong Russian diplomats pinalayas ng Austria dahil sumunoy paninikil o paniniktik.
0: Sa balitang showbiz, concert ni Shakira sa Brazil nakahakot ng mahigit 2 milyong fans.
1: Sa balitang sports, Anisimov muling nanguna sa stage 5 ng MPTC Tour of Luzon 2026.
2: Balitang lokal.
0: At sa detalye ng ating mga kampiyong balitang lokal, pumirit ng pag-aproba sa sangguniang panlalawigan ng Palawan ang Palawan Electric Cooperative o PALECO kaugnay sa kanilang renewal ng prangkisa na isa sa mga kinakailangang requirements para sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa lalawigan. Humarap sa regular na sesyon ang mga kinatawa ng PALECO kabilang sina General Manager Rez Contrivida, Engineer Rogelio Bailon at Attorney Faye Marie Tagle.
1: Bago ang talakayan, nagbigay ng presentasyon ang kooperatiba hinggil sa kanilang kasalukuyang operasyon at serbisyong ipinagkakaloob sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Tinalakay dito ang kanilang transmission lines, mga substation sa mga bayan, gayon din ang mga nakalinyang proyekto tulad ng power supply procurement plant para sa 2026 at kanilang performance rating.
0: Sa ngayon, hinihintay pa ang mga magiging desisyon ng sangguniang panlalawigan kaugnay sa hiling na pag-aproba ng renewal ng prangkisa ng PALECO. Ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative ay magtatagal hanggang 2029 kung saan maraming mga kinakaharap na issue dahil sa hindi pagsuporta dito ng ilang mga opisyales sa lalawigan. Ang balitang yan natin sa inyo ng DTX 500, ang DTX 500 ay may malakas na antioxidants na panlaban sa liver damage. Ito po ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center, Fernando Street, Masangkay Building. At syempre, available din sa Drugman at Drughouse branches.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, babae na may kasong falsification of public documents, arestado ang kampiyon na report mula kay K5 Gilbert Basio, ibalita mo!
2: K5 News FM Kampiyon Report!
3: Arestado ang isang babae na wanted sa kasong falsification of public documents sa isinagawang operasyon ng mga otoridad bandang alas 3:20 ng hapon ditong araw ng Lunes sa Barangay Santa Lourdes dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala ang akusado na si Miss Dina, nasa hustong gulang at residente rin sa lungsod. Isinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng Police Station 1 sa bisa ng warrant of arrest. Nahaharap ang akusado sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Article 172 kaugnay sa Article 171 ng Revised Penal Code na mayroong criminal case number 25369 at may 36,000 pesos na itinakdang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Police Station 1 ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at inaasahang ihaharap sa korte para sa kaukulang pagdinig. Ito si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Ang balitang ito ay hatid po sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: At ang DTX Coffee Mix ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center dyan po sa Fernandez Street, Masangkay Building. Available din sa lahat ng butika sa lalawigan ng Palawan. Sa iba pa nating kampiyong balita, Westcom Chief dumalo sa Pag-asa Island, presensya sa WPS, pinatatag. Ang kampiyon na report mula kay K5 Grace Belostrino, ibalita mo!
2: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Nagtibay ng Western Command ang patuloy nitong presensya sa West Philippine Sea kasabay ng pagdalo ng mataas na opisyal nito sa isang aktibidad sa Pag-asa Island noong May 3. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, commander ng Western Command, sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng karagatang kanluran kung saan muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, partikular sa Kalayaan Island Group. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga

0: ang presensya ng Westcom sa lugar, hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga komunidad na nasa tinuturing na frontline ng soberanya. Idinaraos ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo. Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa iba pang kampiyong balitang lokal, kinabukasan ng lalawigan, nakasalalay umano sa 2023-2030 result matrix na pinagtibay ng PDC Council. Ang kampiyon na report mula kay K5 Ray Almodal, ibalita mo!
2: K5 News FM Kampiyon Report. Hindi lamang simpleng pagtitipon kundi isang crucial na hakbang para sa kinabukasan ng lalawigan ang naganap sa Kapitolyo nang ilatag ng Provincial Development Council ang magapundasyon ng pangmatagalang pag-unlad ng Palawan sa kanilang first semester full council meeting. Binigyang diin sa pulong ang pagpapatibay ng mga resolusyong may direktang epekto sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan gaya ng Philippine Multisectoral Nutrition Project at Forest and Landscape Restoration Plan para sa 2025 at 2029. Kasama rin sa mga mabigat na tinalakay ang modernisasyon ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng Paling QRPH Plus Program at ang kritikal na pagpapalawak ng El Nido Water Supply System na mga proyektong inaasahang magbibigay solusyon sa mga dekada ng suliranin sa serbisyo at digital na transaksyon sa probinsya. Formal namang pinagtibay ng Konseho ang Calendar Year 2027 Annual Investment Program at ang mas pinalawak na Provincial Development Investment Program 2026 at 2028 kasama ang Provincial Results Matrices hanggang 2030. Ang pag-aproba sa mga dokumentong ito ay nagsisilbing roadmap o blueprint na magsisilbing gabay sa bilyon-bilyong pondo at mga proyekto sa susunod na mga taon. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa.
3: Sa iba pa nating kampiyong balita, Palawan Crocodile Farm nagpaalala na huwag pakainin ang mga buhay ilang. Ang kampiyon na report mula kay K5 Rogi Pangilinan, ibalita mo!
2: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Naglabas paalala ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o mas kilala sa Crocodile Farm sa Puerto Princesa na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakain sa mga wild animals. Ayon sa pamunuan, ang pagpapakain sa wildlife ay maaaring magdulot ng environmental imbalance, pagkawala ng natural behavior at pagiging dependent ng mga hayop sa tao. Babala rin ang ahensya, maaaring maging agresibo ang mga hayop at tumaas ang panganib ng aksidente sa kalsada at pagkalat ng sakit dahil sa close contact sa tao. Dagdag pa rito, kapag nasanay ang mga hayop sa presensya ng tao, nawawala ang kanilang natural na takot na maaaring maglagay sa kanila at sa publiko sa panganib. Hinihikayat ng PWRCC ang lahat ng mga bisita na sumunod sa patakaran upang mapanatili ang kaligtasan at maayos na pangangalaga sa wildlife. Ako si K5 Rogi Pangilinan para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Ang balitang yan, hatid po sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ang Mighty C ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center dyan po sa Fernandez Street, Masangkay Building. Available din po sa Ching's Drug Store, San Pedro, Biochemist Pharmacy. At ganun din po sa Sofronia Española, mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch at Botica Fresha, Botica MedPlus at Braille Pharmacy.
1: Samantala, sa iba pang balitang lokal, dalawang suspect sa pagnanakaw sa bayan ng Rizal, Palawan Nadakip ng mga otoridad ang kampyon na report mula kay K5 Michael Sparks Sase. Ibalita mo!
5: K5 News FM Kampyon Report.
6: Arestado ang dalawang individual na sangkot sa insidente ng pagnanakaw sa Barangay Candawaga, Rizal, Palawan nitong nakalipas na araw. Ayon sa report ng Rizal Municipal Police Station, naganap pa ang insidente sa Purok Proper, Barangay Candawaga, Rizal, Palawan. Kinilala ang biktima na isang 52 taong gulang, residente ng Proper 2, Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Batay sa paunang imbestigasyon, bandang alas 12:30 ng hapon, habang ininspeksyon ang mga transformer na matatagpuan malapit sa isang basketball gym sa Purok Proper, Barangay Candawaga, natuklasan ng kanilang foreman na si alias Juni na nawawala na ang transformer cores at nasira na rin ang iba pang bahagi nito. Agad isinagawa ang follow-up operation ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station sa koordinasyon sa 4th Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company at Night Surveillance Operation Group Rizal, kung saan nagresulta sa pagkakatakip ng dalawang suspek na isang 20 taong gulang na lalaki, binata, at isang 36 na taong gulang na lalaki, may asawa, isang truck driver, parehong residente ng Ukayan, Barangay Riotuba, Batarasa, Palawan. Nahuli ang mga suspek habang sakay ng isang itim at pulang motorsiklo na Honda CRF 150 na kumpiska mula sa kanila ang tatlong transformer cores na 15 kilovolts amperes bawat isa na may tinatayang halaga na 150,000 pesos kada unit na nagkakahalaga ng kabuang na sa 450,000 pesos. Narecover din ang humigit kumulang na sa 14.30 kilogramo ng copper wire na nagkakahalaga ng 300 pesos kada kilogramo na may kabuang tinatayang halaga na sa 4,290 pesos. Bukod pa rito, nasamsam ang iba't ibang kagamitan na pinaniwalaang ginamit sa paggawa ng krimen. Samantala, ang mga naarestong sospek kasama ang mga na-recover na ninakaw na gamit at nasamsam na kagamitan ay dinala na sa Rizal MPS para sa tamang disposisyon kung saan sasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
5: Balitang National.
3: At sa ating Balitang National, inaprobahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pansamantalang hakbang na magpapahintulot sa mga bangkong hindi pa rehistrado sa payment at currency systems na direktang makapag-withdraw ng cash sa oras ng kalamidad o emergency. Layunin itong matiyak na may sapat na pera ang mga bangko habang napuputol ang normal na operasyon.
1: Epektibo ang pulisiya hanggang Disyembre 31 taong 2027. Sa ilalim ng pulisiya, maaaring mag-withdraw ang mga bangko mula sa BSP Regional o Branch Offices kapag may idineklarang state of calamity o suspensyon ng trabaho dahil sa sakuna at may itinakdang palugit din para sa withdrawal matapos ang pagbabalik ng operasyon.
3: Kailangan magsumite muna ang mga bangko ng authorization documents bago ang unang withdrawal na kailangan aprobahan ng BSP Regional Operations Unit at hinihikayat na isumite ito ng maaga. Gayon din may service fees para naman sa mga transaksyon habang hindi nasisingilin ng penalties sa mga kanseladong withdrawal. Ang balitang yan natin sa inyo ng D3 Bio, Ubo, Sipon at Trangkaso, i-D3 Bio mo. At ang D3 Bio ay mabibili po dyan sa Bayan ng Quezon, sa Santan Drugstore, TGP at JN3 Pharmacy.
1: Samantala, sa iba pang balitang nasyonal, pinasusumite na na ng kataas-taasang hukuman ng komento sina Commission on Election Chairman George Erwin Garcia at dating Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ukol sa motion to intervene na layong suportahan ang petisyon ng PDP laban.
3: Binigyan ang mga nabanggit na opisyal ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng notice upang sagutin ang petisyong nais mapahinto ang internet voting sa mga Pilipino na nasa ibang bansa. Mababasa sa dokumentong isinapubliko online ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga petitioner na nakapaloob sa motion ang mga isyu hinggil sa sinasabing kakulangan ng transparency sa online voting.
1: Kabilang rin dito ang umaging ang problema sa resibo ng boto o ang voter verifiable paper o the trail. Binigyan din ng mga petitioner na walang batas sa bansa para maipatupad ang implementasyon ng online voting at automated vote counting.
3: Sa iba pang kampiyong balita, kumpiyansa ang Philippine National Police na mahuhuli rin ang negosyanteng si Atong Ang at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na kapwa naharap sa high profile cases. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga nakalatag na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang matuntun ang dalawa.
1: Nahaharap si Ang at ilang pang akusado sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng pagkakawala ng ilang sabungero. Nitong Abril, naglabas din ang Interpol Red Notice laban kay Ang habang iniulat na namataan siya sa Calabar Zone.
3: May alok ding 20 million pesos na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanyang kinaroroonan. Samantala, may inilabas ding warrant of arrest laban kay Co at 17 iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga direktor ng Sunwest Corporation kaugnay ng maanomalyang flood control project. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman si Co ng graft of malversation at malversation sa Sandigan Bayan dahil sa sinasabing maanomalyang 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro.
5: Balita International.
1: Sa balitang international, pinatalsik ng bansang Austria ang tatlong kawani ng Russian Embassy sa Vienna dahil sa hinalang sangkot ang mga ito sa paniniktik. Kasunod ng pagkakadiskubre sa tinaguriang Forest of Athenae o kumpol na mga antena sa gusali ng embahada na umunoy ginagamit sa ilegal na pangangalap ng datos, ayon kay Austrian Foreign Minister Wittmeier Bresinger, hindi katanggap-tanggap na gamitin ang diplomatic immunity para sa espiya.
3: Agad na umalis ng bansa ang tatlong opisyal na nagdala ng kabuuang 14 Russian diplomats na napaalis ng Austria mula pa noong 2020. Batay sa ulat ng Austrian public broadcaster na ORF, sistematikong kinokolekta umano ang datos mula sa international at national organizations na gumagamit ng satellite internet sa pamamagitan ng mga kagamitang nakalagay sa bubong ng embahada at diplomatic compound.
1: Kabilang sa mga pangunahing institusyong nakabase sa Vienna ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, International Atomic Energy Agency at Organization for Security and Cooperation in Europe. Mariing kinundi naman ng Russian Embassy ang hakbang ng Austria na tinawag nitong outrageous at politically motivated at nagbanta ng matinding pagganti. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C.
5: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. At sa ating balitang showbiz, nakahakot ng mahigit 2 milyong fans ang nanood sa konsyerto ng singer na si Shakira sa Brazil. Ayon sa mga opisyal ng Rio de Janeiro, napuno ang Copacabana Beach kung saan ginanap ang nasabing concert. Ito na anya ang tinaguri ang pinakamalaking konsyerto ng Colombian pop star sa kaniyang career.
1: Ang pagsasagawa ng concert ng mga international stars ay paraan ng lokal na gobyerno para makahakot ang mga bisita at turista na bibisita sa kanilang bansa.
3: At ilan sa mga nagsagawa na nga ng show na humakot ng million fans ay sina Madonna at Lady Gaga. Base sa pagtaya naman ng mga Brazilian officials, kumita ang singer ng nasa $161.45 million. Ang nasabing konsyerto ni Shakira ay bahagi ng kanilang Todo Mundo no Rio na ginaganap tuwing buwan ng Mayo.
5: Balitang Sports, Sports.
1: Sa Balitang Sports, muling ipinakita ni Ivan Anisimov ng LZWUAE Cycle ang kanyang lakas matapos masungkit ang ikalawang sunod na stage win sa 2026 Metro Pacific Tollways Corporation na Tour of Luzon sa stage 5 na may layo na 126.7 kilometers na ginanap sa Tuguegarao City Hall, Cagayan.
3: Nagtala ng 26 anyos na Russian cyclist sa isang masidhing mass sprint matapos ang yugto na nagsimula sa Santiago City, Isabela. Kapwa nagtala ng parehong oras sina Ryan Tugawin ng Excellent Noodles Cycling Team at Lee Yung-jun ng Seoul Cycling Team sa kabuuang 1,821.1 kilometers, 14-stage race na inihahandog ng Philippine Sports Commission katuwang naman ang Philippine Olympic Committee at Phil Cycling.
1: Sa kabuuang standing, patuloy na suot ni LCWUAE Cycle Teammate Nikita Shulchenko ang yellow jersey matapos magtala ng overall time na 13 hours 46 and 45 seconds sa individual general classification.
3: Ang mga balitang yan hatid sa inyo ng Klinika DTX Oil Liniment, mapapasana oil ka sa bawat pahit.
1: Mga ka-K5, yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng D3 Bio Evening Newscast. Patuloy po kayong makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan. At pakipalo na rin po ang aming mga Facebook page at iba pang mga social media accounts.
3: At sa ngalan ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, katuwang ang technical team, ako si Leila Bingko.
1: At abangan bukas ang panibagong edisyon ng D3 Bio Evening Newscast. Ako naman po si Andy Pagayona.
3: Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kapangkalan City, K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Committee, I understand that they are the one who takes care of the protocol, the proceedings in the plenary, no? Atawag natin Committee on Rules, they do that.
8: Mm-hmm. Okay. How about the possible prosecution panel? It's been reported a number of congressmen and women could be joining the prosecution panel kung ito po ay maidala sa Senado. Kayo ho ba? Are you willing, able? Would you like to participate as a member of the prosecution panel?
7: Actually, Pinky, this is not a matter of choice. Eh. The prosecutors to join the panel, no, are elected by the plenary. So it depends really on who will be elected by the plenary to become the prosecutors for the purpose of the impeachment process against the vice president.
8: Mm-hmm. Numbers. Sabi po ni Congressman Terry Ridon, 106 is all but certain. I think those were the words he used, and that the Vice President will be impeached next week. Do you share that sentiment or do you share that statement?
7: Ako kasi, Pinky, ever since I do not want to preempt the number, no, the plenary vote, but nevertheless, the 53-0 and the 55-0, I think are positive indicators that the plenary will approve the committee report, including the articles of impeachment.
8: Maraming salamat po sa inyong oras. House Justice Committee Chairperson Jervel Chinky Luistro. Thank you, ma'am.
7: Thank you, Pinky, and good evening to all the viewers.
8: Matagal nang pinaghandaan ng defense team ni VP Sara ang impeachment sa Kamara. Pero hindi lang daw sa impeachment court kailangang manalo ng pangalawang pangulo.
9: Naniniwala si Attorney Michael Poa na tumatayong legal counsel ni Vice President Sara Duterte na bukod sa isang legal battle ay malaking bahagi ng kanilang depensa ay ipresenta ang kanilang mga argumento sa paraang madaling intindihin ng taong bayan. Ang bank records anya ni Duterte, handa silang ibunyag pero sa tamang oras.
10: I think noong 2015-2016 pa lang lumabas na itong issue on the joint account of the Vice President with her father. No? There are details that of course, and I hope, again, I beg your indulgence, Ms. Corina, I cannot discuss the details of our defense here, but we're ready to confront and to make people, ang ating mga kababayan and the senator judges, if needed, understand the nature of the alleged account and to show that this is not something that that VP Sara ever really controlled or owned. Okay. No?
9: Nang amin siyang makapanayam sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit din ni Poa na mahalaga sa kanila na baguhin ang public perception ukol sa reputasyon ni VP Sara. Bukod kasi sa pagiging numbers game ang impeachment, kailangan din anyang ipanalo ang bise sa Court of Public Opinion.
10: Kasi as we know, it's a political process, sui generis and a legal process at that time. May numero, but you know, personally sa amin, sa defense team, these numbers can easily change, no? Depending on public perception, etc. So sa amin, ang focus ng legal team, hindi kami makikisaw-saw sa politika. No? Sa amin, it's more of we need to present a good defense, a solid defense for the Vice President. Para sa ngayon, kahit na alam nating numero or number-driven yan, eh siguro makakonvince naman tayo, no, ng mga tao na wala naman talagang pagkakasala ang ating Vice Presidente. At maliban dyan, pagdating sa Senado, no, we're expecting of course the senators to vote based on the evidence.
9: Handa na raw ang Senado oras na iaakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara.
8: Pinabulaanan din ni Attorney Poa ang usap-usapan na siya daw ay binato ng laptop ni VP Sara dahil sa galit nito. Wala pa raw nakikitang eksena si Poa na sumusobra ang galit ng bise.
11: Ilang araw nang nag-aalboroto ang Mayon sa Albay. Libo-libong residente ang apektado habang ang mga taniman binalot na ng abo. Yan ang agenda report ni Ryan Relovan ng Abante, live mula sa Daraga, Albay. Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan?
12: Willard, sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan, hindi lang buhay at kaligtasan ng mga residente ang nanganganib. Pati na ang kabuhayan ng mga magsasaka ay unti-unti nang nalulugmok. Mistulang abo na lang ang natira sa dating lunti ang taniman. Sa bawat pagbuga ng abo at pagdaloy ng lava mula sa bulkang Mayon, kasabay nitong tinatabunan ang pag-asa ng mga magsasaka sa Kamalig, Albay. Daang-daang ektarya ng palay, kulay, gulay at ibabang pananim na ang tuluyang nasira. Kabilang sa mga apektado ang magsasaka na si Mark mula sa Barangay Kirangay, na hindi na nagpaunlak ng interview pero nilibot niya tayo sa lawak ng pinsala sa kanilang hanap buhay. Kwento ni Mark, halos wala na silang nailigtas sa kanilang pananim. Bukod din kasi sa ashfall, problema rin ang kakulangan ng tubig at tuloy-tuloy na banta ng panibagong pagputok. Ang kanilang mga alagang baka ay apektado na rin daw, kung saan saging at tubig na lamang ang kanilang pinapakain. Una nang inihayag ng Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. 7 kalabaw at 4 na baka na ang namatay dahil sa pagbagsak ng abo. Ayon kay Kamalig Mayor Carlo Erwin Baldo Jr., lahat ng mga pananim na mga magsasaka ay hindi na talaga mapapakinabangan.
13: Kaya kinakausap ko sila na dapat ibaba na lang yung mga hayop nila, ilagay natin sa isang area na may pwede makain at sila pa rin ang magbabantay at ihanap na lang natin ng cash for work nila.
12: Sa huling datos, umaabot na sa mahigit 6 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Mayon. Dahil dito, nanawagan ng mga apektadong magsasaka ng agarang tulong sa pamahalaan mula sa ayuda hanggang sa rehabilitasyon ng kanilang lupang sakahan.
14: Nahihirapan po kami kasi nag-aalala nga ako kahit nandito ako kasi baka maano ng abo. Sabi ko nga ng asawa ko, magdasal lang tayo parang di maano yung hayop kasi malulugi kami.
12: Habang inaantay ang tulong, araw-araw na hamon ang kinakaharap ng mga magsasaka lalo na't hindi pa rin tiyak kung kailan titigil ang pag-aalboroto ng bulkan. Willard, sa huling datos ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, 80 na barangay ang direktang naapektuhan ng ashfall as of May 4. Ang mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, Libon at Lunsod ng Ligaw na nakapagtala at labis na naapektuhan ng malaking volume ng ashfall mula sa bulkang Mayon. 8,129 na pamilya o 28,082 na individual ang apektado sa Kamalig, 26,654 na pamilya o katumbas ng 91,225 na individual sa Ginobatan at 8,626 na individual sa Ligaw City. Aminado ang Feebox na posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon. Willard, kakapasok lang na balita, kinumpirma ng Albay Provincial Information Office na isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan ng Albay. Kasunod pa rin yan ang nagpapatuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito ang Tabaco, Legazpi, Ligaw, Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Balik sa'yo, Willard.
11: Ryan, napansin ko lang sa video na kuha ng news team na kitang-kita ang bulkang Mayon ngayong araw. Masasabi ba natin na kahit papaano ay nabawasan ang aktibidad ng bulkan?
12: Willard, tama ka nga, nabawasan yung aktibidad ng bulkang Mayon. Dahil base din naman din sa mga nakausap natin na residente na apektado nga nitong mga nakaraang araw na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ay ngayong araw medyo payapa at kalmado at hindi nila masyadong naramdaman yung pag-aalboroto ng bulkang Mayon kumpara nung mga nakaraang araw. Pero Willard, kanina pagpunta nga natin dito, kaninang madaling araw ay umulan at kaninang mga alas 6 ng umaga, yun yung huling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. At sa mga susunod na yung mga sumusunod na oras naman ay wala nang naitalang pag-aalboroto ng nasabing bulkan. Willard?
11: Alright, sana hindi na lumala ang sitwasyon. Maraming salamat at ingat. Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Daraga, Albay.
3: Senators Erwin at Rafi Tulfo may pakiusap sa mga nagsasagawa ng presidential preference surveys. At isa sa mga suspects sa pagpatay kay Perry Mariano tukoy na. Susunod yan sa Agenda.

0: that's anticipated. The Toyota Ativ for the elevated view.
1: I'm Attorney Karen Jimen.
2: No judgment.
1: Why would that be unconstitutional?
3: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
2: No debate.
1: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
2: Just open conversation.
1: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
2: At the forefront on Bilyonario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lane. Kontento na raw ang magkapatid na sina Senators Erwin at Raffy Tulfo sa kanilang posisyon. Kaya may pakiusap sila sana sa mga tumataya sa kanilang mga pangalan para sa 2028 presidential elections. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
5: Please leave us alone. Yan ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo sa mga nagsasagawa ng presidential preference survey para sa 2028 elections. Huwag na silang isama ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Lunes ng gabi na mag-usap daw silang dalawa kaugnay ng lumabas na Pulse Asia survey noong Marso na nagpapakita na tabla sina Senator Raffy at VP Sara sa presidential preference kung silang dalawa lang ang maglalaban.
6: Kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte, may magagaling naman po ng mga tao.
5: Bukod sa maaga pa, masaya na niya silang makapagsilbi sa bayan bilang mga senador. Kaya wala sa bokabularyo nilang targetin ang mas mataas pang pwesto at katungkulan sa gobyerno. Lalo ngayong marami pang problema na kailangang unahin bago ang politika.
6: Gusto po namin tahimik ko muna katatapos lang ho ng 2025. Talaga nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So let's just leave the, please leave us alone. Huwag na muna isama po yung mga pangalan po namin.
5: Sa kabila ng paglutang ng pangalan ng kapatid sa mga presidential survey na posibleng makakalaban ni VP Sara, pagtitiyak ng nakababatang Tulfo na magiging makatuwiran sa oras na may akyat sa Senado ang Articles of Impeachment at sumalang sa paglilitis ang pangalawang pangulo. Inamin naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na siya ang nagkomisyon ng Pulse Asia Survey dahil naniniwala siya sa mga numero. At gagawin niya ito kada tatlong buwan kung saan ang susunod na resulta ay aasahan na niya sa Hunyo. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Marso, dumikit ang numero ni Naga City Mayor Lenny Robredo kay VP Sara kung one-on-one sila sa pagkapangulo. Pero lalamang naman si VP kung sabay niyang makakatunggali sa halalan sina Tulfo, Robredo, Senators Bam Aquino at Riza Ontiveros at John Vic Rimulya. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante.
4: It's final. Hindi tatakbo si Senador Raffy Tulfo sa 2028 presidential elections. Tulad ng kanyang kapatid na si Senador Erwin, masaya na raw si Senador Raffy sa kanyang nagawa sa Senado at nakakatulong pa rin naman daw sila sa mga Pilipino.
7: Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
4: Hindi naman ikinabahala ni Senator Riza Ontiveros ang mababa niyang rating sa Pulse Asia Survey. Tiwala raw ang senadora sa decision making ng mga botante.
8: Nirerespeto ko lahat ng surveys, pero hindi surveys ang mandidesisyon sa eleksyon. So, hindi pa ito tapos sa buwet. Naalala nyo nung 2025, yung dalawang inilaban kong mga senador ay yung isa hindi pumapasok sa survey noon, yung isa minsang pumasok sa survey, at higit sa lahat, yung partido kong Akbayan, point ano lang ba sa survey, pero lahat sila nanalo. Marami pa pong pwede mangyari. Pero dahil nire-respeto ko ang survey, para sa akin, siya ay isang matulunging gabay sa kung paano kumilos. Pero yung huling resulta ay bunga ng gagawin naming lahat.
4: Buo na rin ang loob ni Naga City Mayor Lenny Robredo na hindi na siya tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Never give up naman ang kanyang mga taga-suporta. Narito ang agenda report ni Jude Ikap ng Abante.
9: Sa kabila ng magandang rating sa latest Pulse Asia Survey at kabi-kabilang pagkumbinsi ng mga celebrity gaya ni na megastar Sharon Cuneta at Vice Ganda, naninindigan si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na buo na ang kanyang desisyon na hindi na lalahok sa 2028 presidential elections. Gate ni Robredo, hindi na siya interesado sa mas mataas na posisyon na. Ayaw daw niyang maging sirang plaka at magmukhang nagpaudyok sa publiko para pagbigyan ng kanilang kahilingan. Dagdag niya, kinakailangan sa mga halal na opisyal na magtrabaho at hindi maging abala sa politika.
10: Pag yung focus natin nasa trabaho, marami tayong magagawa. Siguro bawasan yung sa politika kasi maraming hindi nagagawa dahil ang pinaghahandaan na yung susunod na eleksyon. Para sa akin, yung mga local officials dapat nakatutok sa problema ng lugar niya. Para marami siyang, yung attention niya buo.
9: Sa kabila ng muling pagsasara sa pintuan para sa 2028, naniniwala pa rin ng ilang kaalyado ni Robredo na magbabago pa ang kanyang isip. Tuloy rin daw ang signature campaign para hikayatin siyang tumakbong muli bilang Pangulo. Para sa Agenda, Jude Ikap, Abante.
11: May panibagong tirada si Palace Press Officer Jose Claire Castro laban kay VP Sara. Sabik daw ang bise sa usaping politika. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Habang abala si PBBM na asikasuhin ang bansa sa gitna ng krisis na dala ng gyera sa Iran, ang pangalawang pangulo, eleksyon daw ang nasa isip.
13: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
12: Para sa Malacanang, kitang-kita raw ang kasabikan ng bise paghalala ng usapan. Pero sa pagbanggit niya na sana ay may eleksyong mangyari sa 2028, wala naman daw itong basehan.
14: Ang vice-presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya.
12: Bilang abogado, ma-review raw sana ni VP Sara ang konstitusyon para masagot na niya ang kanyang sarili. Basta ang Administrasyong Marcos, kapag tungkol sa eleksyon ang tanong, masyado pa raw maaga para pagtuunan ng pansin ang politika. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Kilala na ng PNP ang isa sa mga suspect sa pag-ambush sa negosyanteng si Perry Mariano at kanyang driver sa Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakilala ang suspect sa nakuhang fingerprint mula sa motorsiklong ginamit sa krimen. May arrest warrant na rin laban sa kanya. Ongoing naman ang manhunt operation ng QCPD sa posibleng pinagtataguan ng mga salarin sa labas ng Metro Manila.

0: simula noong Abril ang highest inflation rate sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Kasabay niyan, sumagsad din sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
1: Habang hindi pa humuhupa ang tensyon sa Middle East, pabigat ng pabigat ang bulsa ng mga Pilipino. Pumalo kasi sa 3-year high ang headline inflation sa 7.2% nitong Abril 2026, the fastest since March 2023. Pagkain, transportasyon at housing and utilities ang main drivers sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sumipa ang food inflation sa 6.1% nitong Abril. Doble ang itinaas kumpara sa 2.7% noong nakaraang buwan. Ayon sa PSA, dulot ito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas.

0: kapansin-pansin din ang pagmahal ng seafood.
1: Hindi lumalabas yung ating mga fisher folks, syempre bumababa yung ating production, and one of the major reason of course is the input price, which is the price of fuel.
0: Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, at their highest levels ang inflation rate ng diesel at gasolina. Sumirit sa higit 120% ang inflation rate ng diesel nitong Abril, 59.6% naman ang gasolina. Ayon pa kay Mapa, sumadsad na sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang 1,000 piso mo noon, mahigit 700 pesos na lang ang halaga ngayon.
2: Panawagan ng business sector ang agarang tulong mula sa pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa merkado. Para sa kanila, every small step counts.
3: Kulang yung pagbibigay mo ng ayuda to address inflation. Kulang yung pag-price cap natin sa diesel, pag-price cap natin sa presyo sa grocery. Everyone is asking for tax cuts na, whether it be the excise tax from the emergency powers or some form of legislated reduction in VAT.
0: Una nang iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 5.6% to 6.4% ang kanilang forecast para sa April 2026 inflation rate. Sa ngayon, umabot na sa 3.9% ang average inflation rate mula Enero. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: Congressman Joel Chua lumipat na sa National Unity Party. At the Odyssey ni Christopher Nolan, may bagong trailer. Susunod yan sa Agenda.

0: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
1: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
1: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything. Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
2: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Tuloy-tuloy ang lipatan ng partido sa Kamara. May kinalaman kaya ito sa impeachment case ni VP Sara. Narito ang agenda report ni John Manalo live mula sa Batasang Pampansa. John, sino na ang mga tumawid partido?
4: Pinky, na dagdagan pa ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP dito sa Kamara matapos kinumpirma ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kanyang paglipat partido mula sa Lakas CMD patungo nga dito sa NUP na siyang kasalukuyang second largest party dito sa Kamara. Sa isang panayama kaninang hapon, sinabi ni Chua na kasama niyang lumipat ng partido ang mga kapwa kongresista sa Maynila na sina 1st District Representative Ernex Junicio at 5th District Representative Irwin Tieng.
5: Lahat kami nag-NUP. Dahil matagal na namin talagang plano yan na mag-solid kami sa Manila. So we were, before kasi supposedly mag-NUP kami, but unfortunately wala namang slot. So nung nagkaroon ng invitation, we were invited by Congressman Valeriano and Congressman Benny Abante to join. So finally, yung matagal na namin pinag-usapan ng magkakaibigan na magsama-sama kami, more on local politics.
4: Ngayong araw din anya nanumpa bilang miyembro ng NUP si Chua, pero paliwanag niya malaya pa rin daw siyang bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: There were discussions, but I don't think na mamimilit naman sila eh. So they respect each other's opinion. Kagaya ko, hindi naman ako, I will not change my stand, di ba? Dahil yung pag-join naman namin, it has nothing to do with national issues. More on yung local kami, magkakaibigan. Gusto lang namin talaga ever since.
4: Mayroon pa raw ibang mambabatas na lumipat sa NUP ayon kay Chua, pero hindi niya na ito pinangalanan. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang NUP para ipahayag ang kanilang patuloy na pagsuporta sa administrasyon at ang pagtaguyod sa kalayaan ng kanilang mga miyembro na bumoto sa impeachment ni VP Sara. Ayon kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, mananatili silang reliable at steadfast partner ng administrasyon at patuloy nilang susuportahan ang mga prioridad dito para masiguro ang katatagan sa pamumuno nito sa bansa. Pagdating naman sa usapin ng impeachment ay nagpaalala si Puno na nararapat anyang gabayan ng sariling pagpapasya at konsensya at ng interes ng nasasakupan ang bawat miyembro ng NUP sa kanilang pagboto. Nanindigan din ang NUP na constitutional process at hindi partisan exercise ang impeachment, kaya sinusuportahan nito ang pagboto ng naaayon sa mga ebidensyang naipresenta sa ginawang mga pagdinig ng House Committee on Justice. At yan ang muna pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Pinky.
3: Maraming salamat, John Manalo, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
6: Kumpirmado ang sibling rivalry. Ilang taon na rin daw hindi nag-uusap si PBBM at ang kapatid niyang si Senator Aimee Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
7: Yes. They haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo.
4: Dismayado raw si PBBM sa pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa relasyon nila bilang magkapatid.
8: How's your relationship with our president?
9: Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. And I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine.
4: Nagbungkahi rin ang presidential sister na maglabas na ng medical bulletin ang kanyang kapatid para matapos na raw ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanyang kalagayan, lalo na ngayong may krisis sa Pilipinas at kailangan ng bansa ng matatag na leader. Una nang isinama ng Malacanang si Senator Amy sa listahan ng umano'y fake news peddlers, pero nang matanong kung wawarningan ang kapatid ng Pangulo, hindi raw yun ang mensahe ng palasyo dahil nasa NBI naman ang mandato ng pag-iimbestiga. Pero kung anong ibig sabihin ng pagkakaaresto sa Duterte supporter at dating mamamahayag na si Jay Sonza?
7: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
4: Dapat daw si Senator Amy ang tanungin kung bakit umabot ng halos 3 taon ang hindi nila pag-uusap ng presidente dahil si PBBM wala naman daw talagang kahit anong dinaramdam laban sa kanyang kapatid. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
10: Pabonggahan na naman sa red carpet ang iba't ibang high-profile personalities for the so-called Super Bowl of Fashion. Ang highlights ng Met Gala this year sa Agenda Report ni Monique Tucson-Basti.
11: It's called fashion's biggest night for a reason. Under the theme Costume Art, serving looks and face cards na naman ang A-listers for this year's Met Gala. Among them, Queen Beyoncé herself, who returned to the event after a decade-long hiatus. Aside from her husband, Jay-Z, kasama rin nila for the first time sa Met Gala ang daughter na si Blue Ivy. Present ang iba pang music superstars tulad nina Madonna, Cher, Stevie Nicks, and of course, si Met Gala fave Rihanna.
12: I'm feeling sad and cute.
11: Also spotted ang lahat ng Blackpink members na sina Lisa, Jennie, Jisoo, and Rosé. Trending din sina Connor Story, Blake Lively, Kim Kardashian, Anne Hathaway, Bad Bunny, and Heidi Klum with her statue-inspired look. More than just a fashion showcase, Met Gala is an annual fundraiser para sa Costume Institute ng Metropolitan Museum of Art. Bago pa magsimula, this year's event already raised $42 million, the biggest in its 77-year history. Para sa Agenda, Monique Tucson-Basti, Bilyonaryo News Channel.
10: In other news, may bagong trailer ang highly anticipated The Odyssey adaptation ni Christopher Nolan. The clip gives a glimpse of other key players, including Charlize Theron as Calypso and Robert Pattinson as the chief antagonist Antinous. Matt Damon leads the all-star cast kasama sina Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, and many more. The Odyssey, which was entirely shot with IMAX cameras, has a reported budget of $215 million, making it Nolan's most expensive film. It will release ito sa theaters in July.
6: Mga estudyante ng UP Diliman nag-walk out bilang protesta sa Toboso encounter. At legal battle nila Blake Lively at Justin Baldoni, tapos na. Susunod yan sa Agenda.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce.
13: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat, President.
18: Okay, damo, salamat.
6: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane.
3: Listado ng Bureau of Customs ang 25 container sa Port of Manila na naglalaman ng milyong-milyong piso na halaga ng misdeclared goods. Yan ang agenda report ni Andrea Salte.
19: 25 dambuhalang container ang naharang ng Bureau of Customs sa Pantalan sa Maynila. Naglalaman ang mga ito ng samut-saring mga produkto mula mga sapatos, damit, pabango, pati na rin agricultural products gaya ng asukal at bigas. Aabot daw sa halos 137 million pesos ang kabuang halaga ng mga produkto na dumating sa bansa mula November hanggang December noong nakaraang taon. Nakapangalan sila sa iisang consignee at misdeclared pa lahat.
20: Yung 25 containers, immediately inalert doon yung 13. Tama, Collector, yes, na? 13 at yung iba, kahit wala pang filing,

0: nasirahin to. So either i-donate natin sa isa pang ahensya ng pamahalaan or i-auction natin. Titingnan natin.
1: Nagpa-test na po tayo sa SRA at sa BPI, Bureau of Plant Industry, kung ito po ay fit for human consumption.
2: Tiniyak ng BOC na papanagutin ang mga sangkot sa pagpuslit ng mga produkto. Posible raw silang maharap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Agricultural Smuggling. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: All set na ang Lapu-Lapu City sa Cebu para sa ASEAN Summit 2026. Expected naman ang pagtalakay sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
4: Dahil ASEAN Summit Week na sa Cebu, may mga diskarte ang bawat barangay sa Lapu-Lapu City. Kaya lang, ang ilang dekorasyon sa Barangay Ibo, nakita na lang na nakabagsak na. Kaya sa post si Congressman Ahong Chan, nangako siyang magbibigay ng reward sa sino bang makapagturo sa responsable rito. Makalipas sa isang araw, di pa rin matukoy ang salarin. Ang dekorasyon, tumba pa rin. Ang ilang nasirang parte ng dekorasyon ay nasa Barangay Hall. Nasabi ng mga taga-barangay, aayusin na nila ito.
5: Makasagmuyo kayo na naagyo ni Tuyo Guma, no, na sana sa atong showcase nila ang atong art.
4: Bukas na ang International Media Center sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City. Higit 1,000 miyembro ng international at local media ang inaasahang dadalo para sa 2 araw na pagtitipon ng mga matataas na lider ng ASEAN. Inaasahang magiging sentro ng mga talakayan ang kasalukuyang krisis sa langis.
6: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects.
7: We assure you that our ASEAN hosting is responsive to the evolving dynamics of our region and the world. Throughout our ASEAN chairship here,
8: dahil sa ASEAN Summit sa Cebu simula bukas hanggang sa May 8, dineklara na ng Malacanang na special non-working days sa Lapu-Lapu City at sa Cordova. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
9: Nag-walk out ang mga estudyante ng UP Diliman kasama ang pamilya ni Alisa Alano. Isa si Alano sa mga namatay sa madugong engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
10: Nakasuot ng itim na damit at umiiyak ang ina ng namatay na student leader na si Alisa Alano nang sumama sa kilos protesta ng mga estudyante sa UP Diliman. Dala-dala nila ang painting ni Alisa at isang flower bouquet habang sama-samang nananawagan ng hustisya ang mga estudyanteng nakapaligid.
11: Pero mga kasama, pinatay nila si Alisa! Papayag ba tayo? Napatayin din nila ang mga sinimulan ni kasamang Alisa Alano!
10: Bagaman paninindigan ng AFP na legitimate at naaayon sa international humanitarian law ang nangyaring operasyon sa Toboso, Negros Occidental, tinawag itong kasinungalingan ng mga estudyante at aktivista.
11: Dahil hindi totoo yung bintang sa kanya na siya daw ay membro ng bagong okbong bayan. Siya ay pinatay dahil isa siyang kabataan. Siya ay pinatay dahil isa siyang aktivista.
10: Kasabay ng demonstrasyon ng mga estudyante, pinanawagan din nila ang pagpapaalis ng mga militar sa rural communities dahil patunay anila ang Negros Occidental na marami ang nagaganap na human rights violations sa highly militarized areas. Sa isang panayam kay AFP Chief of Staff Romeo Browner noong Sabado, sinabi nito na aabot sa 60 sibilyan ang napapatay ng mga NPA sa Negros Island mula 2025. Ayon daw sa kanilang datos, 36 deaths ang naitala sa Northern Negros. Nasa 28 naman sa southern part ng rehiyon. Ani Browner, mismong mga sibilyan na raw ang nagsusumbong sa mga sundalo ng presensya ng NPA sa lugar dahil umano sa extortion and violence na isinasagawa ng mga rebelde. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
12: It ends with a settlement. 2 weeks before their civil trial, nag-agree sina Blake Lively and Justin Baldoni na tapusan na ang kanilang legal battle. But no word yet sa detalye na naging agreement. It all started in December 2024 nang inaccused ni Lively ng sexual misconduct si Baldoni.

0: celebration of culture, resilience, and heritage. Celebrated from Mexico and around the world. Happy Cinco de Mayo. Millonario News Channel.
1: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
2: Wellness is Wealth.
1: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
2: Go Rampa with me.
1: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Libreng medical service ang hatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa nasa 1,500 pulis at kanilang mga pamilya sa Camp Crame. Sa pamamagitan ng Lab for All Caravan, naibigay ang mga libreng konsultasyon, lab tests at gamot bilang sukli raw sa sakripisyo ng mga uniformed personnel.
4: You dedicate your lives to safeguarding our freedom, oftentimes at a great personal sacrifice. And today, in our simple way, we are here naman to take care of you. Through Love for All, we hope to make these services more accessible and more responsive, especially to those who spend so much of their time defending our country.
5: Problema ang pamana? Yan daw ang target solusyonan ng Sun Life Philippines sa ilalim ng bago nitong programa. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
6: 81% ng mga pamilyang Pilipino ang nangangamba kung paano mapagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ang yamang kanilang pinaghirapan. Ayon yan sa Sun Life Philippines. Sa numerong yan, 18% lang daw ng mga pamilya ang handa at may legal arrangement ng inaayos, habang 25% wala pang kahit anong preparasyon. Kaya ang usaping pinansyal sa pamilya, nahahaluan na minsan ng drama.
7: Founders don't have time in their hands. They're builders, they're hunters. Sometimes, or most often than not, the businesses are more important than their families. That's the kind of founders that we see.
6: Ayon kay ASEAN Family Business Coach Professor Eric Soriano, may mga pamilyang naiiwan ng yumaang businessmen na mas na problema pa sa mga utang dahil hindi na ihanda ang magiging proseso ng pagpapamana. Isang kliyente ang naging halimbawa niya.
7: Within 72 hours, the banks were calling not to offer condolences but to ask about covenant compliance. I was one of those that spoke to the banks, and that's their job. Grace was suddenly responsible for debts she didn't know the details of.
6: Sa survey ng Sun Life sa halos 3,000 respondents sa 6 na Asian markets, napag-alaman itong 64% ang nag-aalala na hindi handa ang kanilang tagapagmana sa ipapasang pera sa kanila. 49% din ang takot na magkaroon ng gusot sa pamilya. Kaya naman may solusyong inilalatag ang life insurance company. Sa ilalim ng Sun Life Premier Legacy Package, maaaring mabigay ang parte ng pamana sa beneficiaries sa iba't ibang time period. Nabibigyan din ng pagkakataon ang isang pinagkakatiwalang individual ng may-ari na ma-access ang benefits kung may health issue ang policy owner.
8: To start now, that's the perfect time. It's today. And so this will help with family harmony, ensure that their will and their choice is honored at the time that they pass on. And it also ensures that their family's future, the legacy, is ensured to be kept intact across generations.
6: Para naman sa mga Gen Z business owners, makakatulong din daw ang financial solution ng Sun Life kung prioridad nila na maprotektahan din ang kanilang legacy.
9: It all depends on their goals and objectives. So if they want their legacy to be preserved, their business to continue to be passed on to the heirs, I think it's a good time to think about it and plan ahead.
6: Patuloy raw ang pananaliksik ng Sun Life para makagawa pa ng ibang financial solutions sa bawat crisis o isyu kinakaharap ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
10: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Kauweather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
11: We learned nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung isa sa dalawang low pressure area po na ating minomonitor. Huling namataan ng LPA sa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, hindi pa rin ito nakikitang magiging bagyo habang unti-unting lalapit sa ating kalupaan. Speaking of bagyo, naging ganap ng tropical depression or mahinang bagyo yung mas malayong low pressure area ngayong hapon. At huli itong namataan more than 2,500 kilometers po sa may silangan ng Mindanao. Inaasahang lalakas pa po ang bagyo na ito sa mga susunod na araw habang binabagtas ang mainit na karagatang Pasipiko. Ayon sa PAGASA, kikilos palapit ang low pressure area hanggang tumama po sa kalupaan po ng Mindanao sa araw ng Huwebes. Mula naman Huwebes hanggang Sabado, tatawid ang low pressure area dito po sa Mindanao at southern portion of Palawan, kaya may aasahan po mga pag-ulan. Hindi lang sa Mindanao at sa Palawan, kundi maging sa malaking bahagi din po ng Visayas at Katimugang Bicol. Kaweather, huwag kalimutang magbaon ng payong kung may mga lakad po kayo o pasok sa trabaho sa mga susunod na araw. Samantala, pagsapit ng Sabado o Linggo, posibleng nasa loob na rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at tatawagin po natin Bagyong Kaloy, yung magiging pangatlong bagyo for this year. Sabi ng PAGASA, dadaan ito ng Philippine Sea at may possibility na mag-recurve or humina bago pa tumama sa kalupaan po ng Luzon. So Kaweather, manatiling tumutok sa updates ng ahensya para sa mga pagbabago sa track at epekto ng bagyo. Base naman sa heat index forecast ng PAGASA, umabot pa rin sa delikadong antas ang naramdamang init sa limang lugar sa bansa, kabilang ng Tacloban, Leyte with 44 degrees at 42 degrees naman sa Maykuyo, Palawan, Negros Occidental, Zamboanga del Sur at Agusan del Norte. Bukas, araw ng Miyerkules, magpapatuloy ang matinding init sa may Tacloban, 45 degrees po ang forecast bukas, pusid na rin sa Maykuyo, Palawan, 43, gayon din sa may La Carlota City, at habang sa Quezon City naman, posible po ang hanggang 39 degrees na heat index. Patuloy na paalala ng PAGASA, magtatagal pa ang tag-init hanggang sa katapusan ng buwan, kaya iwasan ang mga nakakahapong gawain tuwing tanghali at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, May 6. Sa Luzon, mananatiling bahagyang maulap or maaliwalas ang kalangitan sa maraming lugar mula umaga po yan hanggang tanghali. Habang pagsapit ng hapon, posible pa rin ang mga isolated na ulan at thunderstorms. Kita-kita po dito, minsan lumalakas yung ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Region at Occidental Mindoro. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sa Miyerkules, maaraw ngunit mainit sa maraming lugar, habang may tsansa pa rin ng saglit na ulan sa umaga sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Negros Island and Panay. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible na yung mga light to moderate rains sa Eastern Visayas at halos buong Mindanao dahil sa trough or outer part ng low pressure area. At ka-weather, posible pong dumalas pa ang mga ulan sa Visayas at Mindanao hanggang sa weekend. Ngayon pa lamang, maghanda na po at mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
12: Timothy Chalamet once again chooses the New York Knicks over the Met Gala. The actor was in Madison Square Garden para panuurin ang laban ng Knicks against the Philadelphia 76ers. Dahil dito, flying solo sa Met Gala ang kanyang girlfriend na si Kylie Jenner. Last year, Timothy also skipped the fashion event and stayed at home to watch a Knicks game. Producer Kim Kardashian checks out her first Broadway show. Binisita ni Kim ang set ng The Fear of 13 in New York City. Nagsalita pa siya on stage after the play's performance. Ayon sa reports, sumama rin sa visits sina Kris Jenner. Kylie Kim recently joined the play's producing team as part of her advocacy for criminal justice reform. The Fear of 13 is about a man who spent 2 decades on death row for crime he did not commit. Jano Gibbs is back on the screen sa bagong series na Chick Boy. And he's not the only actor on it, but also part of the production as the director. On BNC's The Daily Dish, Jano recalled how he admitted infidelity sa kanyang asawa. May piece of advice siya to strengthen married life.
13: We just wanted to share our real story and
14: how we worked things through.
9: Right. How do you work through
14: I think
9: things?
14: It's it's constant communication, open communication, I think, and respect still. Because even when we weren't okay, we were still friends.
12: Aside from his new series, Jano also spoke about his new song on Pinay Beauty, saying singing will always be part of him. Trending na naman si billionaire Teresita C. Coson, this time for lining up at an SM supermarket checkout on her own. Sa video,

0: Pinost ng isang TikTok user, the SM Investments Vice Chair was spotted without any visible security detail or entourage. Low-key din ang kanyang outfit na button-down shirt, pants, and ballet flats. And she neither sought assistance daw from staff nor requested special treatment. Noong 2024, si Cosan also received praises for waiting patiently for her luggage sa bagong carousel, sa baggage carousel rather, sa Naiya.
1: Talaga namang low-key si Ma'am Jessie.
0: Low-key siya.
1: Very.
0: Oh. I don't even see her wearing gowns sometimes.
1: Oo, napaka-humble ni Miss Tessie Cosson.
2: Kinanong kaya siya ng sales lady kung may SM advantage siya.
0: Kung may smack card siya.
2: Sa video.
3: Magulat kung wala. Diba?
2: Kailang points na kaya siya.
3: Advantage, no.
2: Top tier.
3: Okay. Si Willard, ah, dami pa. Ano ngayon?
1: Ang daming punchline.
2: Oh. Lagi kasi ako natatanong.
3: Ako din.
2: Nagpa-member na ako.
3: Sagot ko nga palagi, no. Doon ako nagkakamali.
0: Sayang ang points.
3: Oh, ano?
2: Sayang.
1: Oo. Hindi, ako naman, wala sa system nyo.
0: Natakot kahit wala. Yes,
3: di ko
0: ma'am.
3: Dala eh.
1: So, naniniwala ba kayo na hindi sila tatakbo? Yes.
3: May bet nga kami ni Willard, kaya lang hindi kami makapag-bet kasi pareho yung leaning namin.
1: Na?
3: So, hindi kami opposing.
1: Na?
3: Hindi muna namin sasabihin.
1: Hindi, ang sinasabi, parang nahuhulaan ko na. Mm. Ang sinasabi, nagkakasundo kayo na may nagsasabing hindi siya tatakbo, pero tatakbo.
0: Oo.
1: Ngayon kasi tatlo na silang nagsasabi niyan. Mm-hmm.
3: Na ano, hindi sila tatakbo.
1: Hindi sila tatakbo, di ba?
3: Mayor Lenny. Senator Raffy.
1: Yes, and?
2: Senator Irwin.
1: Mm. Oo. So, hindi pa natin natatanong si... Well, Senator Bam Aquino said, ako, hindi ko iniisip yan, pero hindi pa niya sinasabing, hindi ako tatakbo.
3: Oh. Sinong mga nagsabing tatakbo sila? Si VP Sara. Sinong open? Si Senator Risa.
1: Mm-hmm.
3: Oh, ayan.
1: And, sino pa?
3: Si, hindi ko na sasabihin.
1: Oh, kasi, ano?
3: Si Congressman Erice, sabi gusto
1: ano
3: niya.
1: Ano ba? Hindi totoo yan.
3: Gusto daw niya, sige, ikaw.
1: Oh,
3: yan na. Palagi mo akong pinuputo ng spot. Si Marrojas daw gusto niya tatakbuhin.
1: Ay, nako, masyado maraming labada sa bahay. Hindi pwede.
3: At siya magkula.
1: Oo, pinagsasaluhan pa namin yun. May mga anak namin ang kukulit. Okay. So, palagay mo parang, ano yan? May nagsabi sa akin, Corina, nagpapayami lang ang mga yan. Nagpapayami. Ano yung nagpapayami? Yung para daw manggigil ang tao. At kailan ba yung tamang panahon para sabihin, sige na nga, tatakbo na nga ako?
2: Last day ng filing ng COC. Madalas.
0: Kailan ba yun?
3: Mga October yan.
0: October this year.
3: No. Next 2027.
2: Para suspense.
1: Suspense. Sige.
3: Tingnan natin.
2: Minsan na yung mga nananalo, tumatakbo at nananalo, wala doon sa mga pinag-uusapan ngayon.
1: Correct.
2: Masyado pa maaga.
1: Pwede rin.
3: Too soon.
1: Masyado pa maaga.
3: Kaya mas mabuti din na. Sabi ko nga, kung ano na lang, sabihin niya na lang, I have no plans of running. If you ask me now, I have no plans of running, but ayokong magsalita ng tapos. Pwede naman yun eh, di ba? Because anything can happen.
0: Actually, tama ka
1: dyan. May espekulasyon.
3: Ako yun, sabihin ko yun.
1: Mm. Pinky, tatakbo ka ba?
3: Kung ako, tanungin mo ngayon, hindi. Pero hindi natin alam. Hindi, joke lang yun.
2: joke lang sa may possibility.
3: Hindi, joke. Hypothetical lang to na hindi talaga mangyayari.
1: Ay, tapusin na natin ang usapan.
3: Okay. Yan, saan natin agenda. Ngayon, alam mo naman ang swerte. Ayan po ang ating agenda. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman po si Ferdy Salvador.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DJX 500.
3: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
6: Ako si Isabel Sapaula, isang sales clerk sa Santiago City. Lagi akong may ubo noon, pero simula nung umabot ako ng Mighty C vitamins namin, nawala na ang problema kong ito. Maganda talaga ang Mighty C.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay. O sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
2: Panglaban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butik.

0: Ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nagtig at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: D3 Pio. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paking ako. Nabawasan ang ubo at makasampo ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na ipin talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: D3 Pio. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Pio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paking ako. Nabawasan ang ubo at makasampo ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili

0: I Care Gold, mabibili sa mga butika nationwide.
1: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hiniram ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. Pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio.
2: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid na ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod. May herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extra.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
6: D3 Pio. Smart ng Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
2: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: 105 News FM. 103.9 GTX 500.
1: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom GTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX. Subukan nila ang GTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: GTX 500 mapibili sa mga butika.
2: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela, di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotic. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
0: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. GTX 500. Ulang bakay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas.

0: resistensya ko.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold.

0: Asang rutin at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract. Mapalit sa mga butika.
1: Narito na ang limang minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na tangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, tonas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
3: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpaparakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
2: D3 Bio Health News.
3: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, tonas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
1: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
2: D3 Bio Health News.
4: Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suging butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Si Romel ng Kabutuan, Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
7: Na-detox ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: K5 News FM. DJX 500. Kulang bahagay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng dudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DDX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
4: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
0: DTX 500.
6: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may problema. Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paging ako. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakataon ko.

0: Prebio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ako. Paging ako, nabawasan ang ubo at makasangkot na tumang ko.
0: Salamat talaga. D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili

0: I Care Gold. Mabibili sa mga butika nationwide.
1: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung Soft Chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. Pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Na-detox ka pa. Mm-hmm. Sa mga butika.
8: D3 Pio. Mark ng Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: News FM.
1: 500. Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-redis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: D3 Pio. Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako na maintain ng D3 Bio. Gumana yung kain ko. Yung ubo ko minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio. Dahil subo ko na ito. D3 Bio. Epektibo.
2: D3 Bio. Ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
4: Po si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. DTX 500.
5: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
2: Umawi ka na lang sa DTX 500.
5: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
7: Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ko.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
2: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Pabalik-balik na tangkaso at lugar. Mag D3 Bio.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
11: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.
9: 92.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap, beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Si Romel ng Kabutuan, Isabela. Namamula at dangdanan na sugat sa benteko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
13: DTX COVID-Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID-Mix ka na, the healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID-Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
14: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: You are listening to K5 News FM. Palawan.

0: 103.5 News FM. 103.9 DTX 500. Ulang bangkay. O sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap. Para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap. Para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap. Para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
5: DTX 500. Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nagtil at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. D3
7: Pio Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang pagkinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkatawang ko. Ngayon, hindi na ganun nabigyan na ang pakiramdam ko sa D3. Kaya patunayan ko talaga na hindi talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
0: Misery Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa iyong mga suking butika.
9: D3 Pies. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang pagkinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkatawag ko. Ngayon, hindi na ganun.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.

0: iCare Gold. Mabibili sa mga butika nationwide.
1: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung Soft Chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio.
2: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod. May herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat pahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extra.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: D3 Pio. Smart ng Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako ng take ng para sa lagnat, ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
2: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagawa!

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: So good evening na ho. Welcome na sa ating programang Night Watch ngayong araw na ito. Tuesday. Araw ng Martes. Mga K5 ho natin. Goy. Oy, nako. Dito tayo sa kabila. Ano yan? Ay, ano lang? Sa mga... Uy, ano meron? Kalsada natin ka iba. May inaayos na naman dito. Okay, Walang katapusan na pag-aayos ng kalsada sa atin na mga K5 ho natin. And syempre, kasama ho natin sa bahaging technical, dyan ho sa ating studio, si K5 Junior Estrella na hanggang ngayon naguguluhan pa rin. Ng Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan, mga K5. Syempre, at kasama natin ba sa ating hong piloto ngayong gabi? Kasama natin sa ating hong paglalakbay. Wow, paglalakbay. Mga K5 sa ating hong programang Night Watch, ang ating piloto, K5 Jimmy Nilasca Jr. representing Barangay Kamuning. Yan, sa mga taga-Barangay Kamuning dyan. At syempre, ang inyong abang lingkod representing Barangay Siksikan. O, dapat may mga ganun. Kada barangay na nire-represent mo, mga K5 natin. Mula sa Barangay Siksikan. Yan. K5 Gilbert Basio ho. Mga K5. Wow. Yan. Ay, magandang gabi ha, sa mga K5 ho natin. Malamig na ba? Medyo mo kanina maalinsangan eh, di ba K5 Jimmy? Grabing alinsangan ho mga K5. Maalinsangan yung panahon. Ito lang oh, tuyong-tuyo oh. Mga tuyo nga dito oh. Kaya magtataka yung ilan, tumitingin sa mga sasakyan eh. Tingin sa atin, sa patrol natin eh. Bakit basa-basa yung patrol natin eh. Oh, tuyo dito oh. Kasi kanina pag aliso namin sa station, mga K5, grabe ho yung ulan. Yan. Magandang gabi sa mga taga-Barangay San Miguel. Yan, sa mga K5 natin. Runway. Oo. Ay, tama tayo. K5 Jimmy, dyan tayo banda. Oo, para mamaya. Pag maybe meron tayong ano. Oo. Baka mamaya wala na naman signal dito, ha? Ay, magandang gabi ho sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa ating programa Night Watch. Yan. Uy, ingat kayo sa pagmamaneho. Madulas ang kalsada, boy. Oo, lalo na yung dyan sa may bahagi ng barangay, ano? Barangay San Pedro, Barangay San Manuel, yan, umulan ho yan dyan. Ewan ko lang sa inyo ho mga lugar, mga K5 natin. And kuyo nun, ako vlog, oy, magandang gabi. Kamusta kayo dyan sa mga K5 natin? Dito basa oh, medyo ano lang. Per barangay yata ang pagulan na. Okay. Ay, may low pressure area ho kasi. Mamaya, babanggitin ko sa inyo mga K5 natin kung ano yung lagay ho ng panahon base ho sa update na binigay ng DOST Pag-asa, mga kakaypipe natin. Yeah, umuulan ng blessing, mga kakaypipe ho natin. Yun.
3: Sa?
2: Yun. Dito na tayo. Sticker? Ayun. Dito na ho. Pwede ba yan dito? Ay, pangit dito eh. Dito lang, mas maganda no? Yan, asan na yun siya? Maka, hindi yata niya na ano ah. O, alam mo na tayo doon, pwede mga tayo, sabi ka, ayun na niya. Ayun siya. Oh, sa tabi mo. Yan, sa... Ay, magandang gabi pala kay, hindi ho. Ayun, yung sticker dito. Yan, so sa mga K-5 ho natin.
4: Ayun, bilog.
2: Meron. Hindi ka na lang bilog. Hindi, meron bilog na ano. Ay, mali. Yung alit lang?
3: Ang gabi mo nagpasa damay, pang umaga ito.
2: Ito, ito lang.
4: Pang araw man.
2: Ito. Yun. So, thank you, thank you. Kay K-5 Bobby Balami, maganda gabi. May hot issue na naman kay K-5 Gilbert sa lunch na shortcut. Yan na yung may exhibition chair na sinasabi ko sa iyo, K-5 Bobby. Oh, napanood mo kanina sa programa ko na El Castigador? Nako, doon nakita ko yung isang exhibition chair na yon. So, napaupo ako doon eh. Nasubukan ko mag-umupo doon sa exhibition chair na yun.
3: Hindi ka na po ba doon?
2: Ha?
3: Hindi ka na po ba?
2: Hindi siya makuba. Hindi siya makuba. Ha? May purpose daw yun. Kung bakit maluktot ang upuan na yun kay K-5 Bobby. Tinignan ko kasi agad yung entrada ng ano eh, pag-operation ng PNP. Sabi ko, aba, sabi, kabisado ko tong area na to ah.
3: Sorry, sumama ka doon?
2: Hindi. Nakita ko lang, nakikita ko sa video. Kasi mayroong, papapanood nyo sa pinost din natin sa ating Facebook page. Mula ho yan sa PNP sa kanilang naging operasyon. Oo. Mga K-5 natin na police station 2 yan. Lazar Dalyon. Yan, thank you sir. Isa sa masigasig na hepe ng PNP dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Masigasig naman halos lahat ng mga PNP personnel natin. Kaya lang, grabe yung ano, naging action doon kay 5 Jimmy. Saan naalala ko yung pagtakbo rin natin, gano'n na gano'n nun eh. Kasi mas matindi doon, may pagbukas doon sa ano, doon sa kwarto, mga kay 5 natin. Tapos eh, ang sarap ng higa ni Kuyang. Relax doon sa isa sa upuan na pang ano, pang exhibition. Mamaya ay papagkukwentuhan natin 'yan. Oo. Eh kaya kayo, mga K-5 ho natin, wag kayong magtatago-tago ng mga video-video ha. At gagamitin niyo pang blackmail. Nako, baka mamaya eh kayo ho ang makalaboso. Kayo ho ang maisama sa exhibition. Ha? Kayo ho yung maisama sa exclusive. Nako. Mabidyuhan kayo na ereklamo kayo, mga K-5 ho natin. Kaya kung meron man lang kayong ginawa, K-5 Jimmy, sa inyo na lang yun. Huwag yun ang i-video, mga K-5 natin. Kasi yung iba naghahanap ng thrill. Yeah. Tapos kapag ganyan, ang iba naman ginagawa, mga K-5 natin, ay binibideo para ano to, proof of purchase? Alam mo yung resibo ng ginawa ninyo, mga K-5? Hindi ba pwedeng naramdaman lang ninyo? Okay na yon? Oo. Nakaka-ano kasi yun eh, gagamitin mo na pang blackmail, lalo na sa ilan nating mga K-5 dyan. Ako, hindi ho tama yan. Pwede ho kayong makasuhan dyan, mga K-5. At gaya ng nangyari, sa isang estudyante, nako, na lalaki. Eh, naka-ready na pa naman si, ano eh, si Kuyang eh. Nakaupo na doon sa mahiwala. Yung ano yun, pag, hindi niya na pagbukas ng ano. Dapa, diba? Dapa siya tuloy. Iba ang pagpapadapa na ginawa sa kanya ng ating otoridad tuloy. Lahuyan, na mga K-5 natin, lalo na sa mga kababaihan ho natin, kung merong pang ganyang senaryo or ganyang mga pangyayari, dito, grabe tuyo oh. Init oh. Nararamdam mo yung init ng kalsada oh, mga K-5 natin. Kung kayo hoy na nakakaranas ng ganyan sa mga kababaihan particular, ay pati yung mga ano ah, baka sabihin nyo, ay mga, alam, pati ho sa part ng mga LGBTQ+ natin, kapag nakakaranas ho kayo ng ganitong incident, Kala ko ba doon tayo sa ano? Doon tayo, doon sa kanina. Wala doon? Oo, oh, saan ba tayo? May pharmacy ba dito malapit? Wala malayo dito eh. Oh, sige, pwede tayo doon. Oo, oh, doon tayo. Medyo malapit-lapit na yung hospital. Oh, doon tayo sa hospital na pala. Matagal-tagal na rin tayong hindi na nakapunta doon mga K5 natin. Yan nga, K5 Bobby ha. Huwag ka namin makita-kita dyan ha. Alam sa bagay, si K5 Bobby hindi naman pumupunta sa mga ganun eh. Oh, mabait na bata ito. Malapit pa naman sa eskwelahan mo yan. Yung area na yan. Pa-shoutout K5 Gilbert kay Doc Ronald. Tama ba? Doc Ronald Palier sa Bayan ng Cuyo, Palawan. Yan ha. K5 News FM Cuyo. Uy, maraming salamat. And magandang gabi din. Sino pa ba ito? Wala pa, inaayos lang natin. Hindi yata, ang alam ko hindi yata, okay, Bobby, baka doon yan sa pagkano. Pag di binigyan, pag di binigay ang gusto, yan, itim na mail agad. Oo, blackmail talaga agad yan, yung iba. Ay, kay K5 David, magandang gabi, arrogansya, oo, aming pinakamagaling. yung walang karapatang mag-lead. Yeah, si Sir David. Yan. Uy, kahit ano man, nagtataka ko, aga pa, gising pa to kahit madaling araw na. Dahil nag-edit ako ng madaling araw, mag-send ako ng madaling araw, kikita ko na gising pa. Grabe, mga taong ano, yung dito ka lang makakita sa K5, yung mga tao parang hindi natutulog. Si K5, ha, ni Ragot, grabe rin yan. Di ba, pag nagtataka ako, sabi ko bakit may alas 2, alas 3 na madaling araw, nagsisend ako ng mga ano ko, report ko, nag-i-edit ako. Ay, kita ko nandun yung mga, ano, nagsasabayan yung mga send namin. Gising pa. Grabe. Ayan ho, yung mga, ganyan kasi sipag yung mga kasama ko namin dito sa K5 News FM. Kaya sa ilan, ay salamat pala sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga K5. Malaki na pala yung ano natin, yung jackpot prize natin, K5 Jimmy. O, kanina sa program, ang El Castigador, ang jackpot price natin 10,500.

0: ating mga K5. Malaki na pala yung ano natin, yung jackpot price natin kay 5 Jimmy. Okay. Magandang area yata dito. Ayun, ay hindi pala pwede dito mag-park, no? Kay 5 Jimmy. Ayun dito kaya. Hindi pwede. Ay, may harang. Hindi rin tayo pwede dito. Ayan dyan kaya. Saan? Ay, sige, sige. So, magandang gabi rin sa mga K5 ho natin. Kay Jay Hara, magandang gabi. Kay K5 Bobby Balama. Ay, Balami, sorry. Oo, nag-video at, okay. Shout out kay Matt Vincent pa ako. Uy! Vincent, tama ba? Sa Angeles ito? Tiga Angeles. Yeah, magandang gabi sa'yo. Wala tayong bakante. Doon pa tayo makadating. Doon, pwede yan siguro sa dulo. So, sana kasi hindi pwede harapan ito ng ano. So, sa hospital ho tayo ng Palawan banda, mga hakipan. So, yun talaga, doon tayo makakapwesto sa taas-taas. So, mga K5 ho natin. Kamalayo-layo tayo sa paligid. Yan, sa mga K5 ho natin. Medyo masakit pa sa yung area dito eh. Pwede dito rin, no? Ito, medyo maliwanag dito. Wala tayong ng area lang. So, mga K5 ho natin.
1: Sa may karenta.
0: Karenta. May barmas ba doon na madadaanan tayo?
1: Ito
0: pa natin. Oo. So, hindi, commercial muna tayo tapos punta tayo doon muna sa may pharmacy. Yan natin. Sige, mag-ano muna tayo. Oras natin, may bibiling ka pa ba?
1: Ano muna tayo, mag-ano.
0: Ah, sige. Mag-ano na tayo. So, K5 muna natin. So, may iniikutan lang tayo sandali. Sa mga, ang ating programa, mga K5 mo natin, nanon ko yung kape natin eh, naiwan ko, may kape ako na, DTX coffee mix dun sa aking locker room eh. May kada, kasi sa amin may locker, mga K5 natin, lalo sa mga reporter at, andun yung aming mga stocks. Oo, yung DTX 500, yan. Talaga naman, oh. Pag ikaw, ay sabagay, malapit ospital eh. Kaya siguro, baka may emergency si Kuyang. Naku, delikado rin minsan yung mga magmamaneho ng ganun mga K5. Akala mo yung ala bukas. Sabagay, malapit lang daw kasi din yung kung sakali mo ma-accidente siya, diretso na. Lapit na agad yung hospital ng Palawan. Dito lang siguro tayo. Pwede na dito. Nakarin ko na lang. Para at least medyo Yan. So, sa mga K5 ho natin, may bibiling ka, di ba? Ay, ba? Yan. So, ikaw muna mauna. Ako muna mauna. Okay, yan lang muna. Sige, ako lang. Sige. Sige. So, akit muna sa last.
1: Tuloy mo yan.
0: Tuloy mo. Magaganto ko. Mahibit-bit akong So, sa mga K5 natin, sandali lamang ho. Oo. Standby lang ho kayo, mga K5 natin. May K5 Junior. Lang kami. Sandali lang. Papuesto lang kami ng sandali. At, ano ba ito? Aking monitor. Yan. Naglag. So, sa mga K5 ho natin, dito matay sa ospital ng Palawan. Oo. K5 nakatakot yung mga sasakyan dito. Alam mo yung mga bangka na sarili ba? K5 Junior, sandali lamang, magko-commercial break lang kami mga K5 sa pagbabalik natin. Pagkukwentuhan natin yung binabanggit namin sa inyo doon ho sa isang establishmento na mayroong mahiwagang mga upuan. Yan, exhibition chair mga K5 natin. Yan. Abangan nyo ho yan at iba pang mga balita at impormasyon. Siyempre, dito lamang ho sa ating programang Night.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng aurat value. Effective sa pagpapababa ng blood Sugar Level DJ 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DJX 500, Health Alert. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na orak value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Sama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para pag-uusapan po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
4: LA Ruby.
3: Taga saan?
4: La Union, Pangasinan.
3: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
4: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
4: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
3: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
4: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili. O saan, meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman ang kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
5: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. John Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the life of the Filipino.
0: Yun, balik tayo mga ka-K5 ho natin. Sana, diba? Tama ba itong aking pinipindot? Yan. So sa mga ka-K5 ho natin, oras ho natin, ganap ng 9:57 ng gabi. Mga ka-K5, yun. Nagsisilabasan na ho ang mga immortal, mga ka-K5 natin. At parang hindi lang nakikita na ospital ang katabi nila. O siguro masyado silang nagkampante kasi ospital ang katabi. Pero yung mukalit-lit na kalsada na ito, ha. Dito pa nag-aarangkada ng kanilang mga sasakyan. Saka minsan para wala rin silang takot, eh. PNP na dito sa gilid nila. Oh. Kita na yung patrol ng PNP, pero parang wala lang sa kanila, eh. Siguro talagang likas talaga may mga tao talaga matitigas ang ulo, no? Mga kababayan ko. Nako, ingat ho kayo, ha? Oo, nako, eh, pag kayo ho'y na-aksidente, bagay, pag saan sabihin nila, eh, libre naman, ano? Libre naman yung ma-hospital. Zero balance talaga, di ba? Hinamatindi. Hindi yata pwede dito. Nakaka-ano tayo? Oh, nakaka-ano tayo dito? Hindi, baka doon kaya. May area na yun. Ay, naka-ano rin, nakasarado. Oo. Nanganin tayo dito sa area na ito. Medyo ayaw nila magpapasok doon, eh. Mga damutans, eh. Kaso hindi pwede. Hindi nga tayo mukhang ng area, eh. Oo. Hirap mag-ano. Hindi tayo makapag ano ng ano ng pwesto na maganda dito. Kala lang doon tayo magpwesto sa sarado na hotel. Doon pwede. Wala rin tayo makikita doon. Oo, madilim naman. Sayang din to. Nakakipa, di ba? Sa mga nakaabot to ng Legend Hotel, no? Sayang. Parang panahon ng pandemic ito na ano, eh. Sa mga K5 ho natin. Yung mga nakakaalala lang. Pero halos ilang taon lamang, eh. Di ba? Yung panahon ng pandemic, panahon ng trangkaso. Yun, mga K5. Kasi yung iba mga kilala natin, hindi naniniwala na may COVID ko kay Vibe Jimmy. Ang pinaniniwalaan na trangkaso lang yun, mga kababayan ko. Yeah? Yung nauso yung trangkaso kay Vibe Jimmy, lalo na yung panahon na ano yung init tapos bilang ulan, tama ang katlaga ng ano, ubo, sipon, trangkaso. Pag ganun, parang nag-aalangan ka na lumabas eh. Eh diba, pag nasalagnating ka, nako, shoot ka doon. Oo, trangkaso agad yun, COVID agad yun, mga pag-K5 natin. Lalo na mataas yung temperatura mo, kakaligin, ano yung katlaga, siyempre yung, lalo yung trabaho mo, talagang nasa field ka. May iba nga, pati nga daw ano eh, pati kambing, nag-positive sa COVID eh. Yeah. Yung nag-akit na sa nyug, ginalaglag sa nyug, pagka-test, positive agad sa COVID. Ultimo nga mangingisda na nandun sa dagat, talaga nga ibang kasalamuha, sila-sila lang din. Nakikipag, yung alam nila, huli lang na isda, nag-positive pa sa COVID. Ka, misa di mo na alam kung ano nangyayari, yung mga panahon na yun, no? Kay 5G meet. Pero may kuidaw ka, nung panahon ng pandemic, may mga yumaman. Hoy, di ka nasabihin kung sino. May mga nagkapera nung panahon ng pandemic, mga K5 natin. So, dito huli kami dahil wala kaming mapustuhan. Dahil natatakot kami bilang bumuhos yung ulan, mga K5. O, kasi may low pressure area ho ngayon. Ako. Bakit manok? Yan. Nandito kami sa harap ng bakit manok. Bakit manok? Baka naman. Kahit manok na may buto pa. Yeah, so, pwesto mo tayo, pwesto. Ano lang, pwesto lang ang inyong abang lingkod. Ano lang kami ng aming pagkakapwestuhan dito sa may bahagi ng San Miguel. Yan. Sa mga humihingi ho ng sticker, yan, pwedeng-pwede na ho. Dito lang kami sa may bahagi ng Bakit Manok. Yan. Yan. Ito na kay Ka Jimmy. Ito na yung iyong, nadalahin ko na itong ano kay... Minsan napapalunok ako ng laway at naubusan tayo ng tubig. Wow. Uy, importante ang tubig sa ating katawan ha, mga K5 natin. At dito na kami. Akit tayo. Yun. Kita makikita nyo basa yung aming patrol. Kasi nga, umulan, mga K5. Yun. Oh, di ba? Grabe yung ulan, no? Oh, grabe yung kung saan pa pinawisan yung aming ano, patrol. Kay shout out sino to? Kay K5 Mart Vincent Paako. Ay, hello pala sa mga taga Angela's Pool Resort. Yan, kina Ninang Angela Muller. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi, Ninang. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta sa inyo diyan. busy lang talaga, busy lang. Sa mga susunod na mga panahon makakapasyal ulit kami dyan ng aking pamilya. Oo, medyo matagal-tagal na rin. Yung ating hindi pagpunta dyan sa inyo, pagbisita sa inyo, Ninang. Magandang gabi, mga K5. Gaya nga ho ng nabanggit ko sa inyo, dito pa rin tayo. Sa may ba? Parang iningal ako. Hindi, tsaka yung nagtumakbo rin ako kanina eh. Oo, yan. Pero masarap pa, pag nag-i-ersisyo kayo, mga K5 natin. Mapapawisan ka, okay lang. Oo, mga K5 natin. Ito yung mga binabanggit ko sa inyo, mga K5, ang ating hunga programa na Night Watch bago yung aking babanggitin sa inyo na may kaugnayan dito ho sa nangyari na kung saan involved yung isang lalaki at ang nagreklamo ay ang kanyang ex. Ex niya, mga K5 natin, kasi nga blackmail niya na ilalabas yung kanilang video o anumang klaseng video ito, mga K5 natin, para lamang masunod ang kanyang naisin. Ano bang naisin niya? Nako, makipaganuhan, no? Gumawa ng kalukuhan doon sa na pananakot niya sa kanyang ex, mga K5 natin. Kaya lang, sa hanay ho ng mga otoridad natin, salamat naman. At agad hong na-entertain yung biktima, mga K5 natin. At bahagi ho ng itong proseso na ito, mga K-5, yung ginawa ng PNP na entrapment operation laban ho doon sa suspect. And ang ating hong programa, mga K-5, hatid dyan sa atin ng Extend Dietary Food Supplement for Men. Ayan ho, mga K-5 natin, power up like a champion. Yun, magbibigay ho ng dagdag na lakas, stamina, para ho sa mga kalalakihan ho natin. At ang ating hong Extend Dietary Food Supplement for Men, gawa ho yan sa mga natural.

yan sa lahat ng ating mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan, kabilang na ho dyan sa Dragman Drag House, sa Ching's Drag Store, mga K5. At ganun din, pwedeng-pwedeng mabili yan sa ating hong Clinica di Alternativo Medicina. Yan ho ating extend dietary food supplement for men. Yun. So yung binabanggit ko sa inyo kanina, mga K5, tama ba? Test mic. Okay yung audio natin. Yung binabanggit ko sa inyo, mga K5, kanina, na kaugnay ho sa lalaki, oo, na ikangay gustong balikan, oo, or gustong gumawa ng kalukuhan, oo, gawa ng kalukuhan ng kanyang dating kasintahan o ex-girlfriend niya, mga K5 natin. Kaya nagpumilit, nanakot, mga K5 natin, doon sa kanyang ex-girlfriend. Eto, panoorin nyo ho, mga K5, at pakinggan yung bahagi ng operasyon ng ating hong PNP, mga K5. Papanood ko muna sa inyo, ha? O, eto. Ayan, oh. Ayan, oh. Pagbukas na ng pinto. Hindi, madilim yung ano. Kwarto eh. Nakaupo siya sa ano? Nakaupo siya sa doon sa exhibition chair. Sarap na upo niya oh. Ayan. Uli kabalbol. Yan, mga ka-K5, yung nangyaring operasyon. O, yan o. Ang sarap ng upo niya, o. Nakaupo siya sa ano. Nakapahayahay pa, o. Alam niyo, yung suspect, estudyante pa yan, mga ka-K5 natin. Nagpadala sa init, ha? Nako, mainit na yung panahon. Gusto pa na magpainit. Eh, hindi niya alam, mga ka-K5 natin, kaya nagsumbong na sa otoridad yung kanyang dating girlfriend, mga ka-K5 po natin. So, sa mga kababayan ho natin dyan, naku, kung kayo nakakaranas ng ganito, huwag nyo hong kukonsintihin, mga boss, mga K5 ho natin. Ibigay nyo ho, o ipagbigay alam nyo sa mga otoridad, mga K5 natin. Lansalo sa ilan, kung natatakot kayo, pwede nyo hong makipagtulungan sa K5 News FM. Kami na ho ang makikipag-ugnayan sa ating mga otoridad. Lalo na, or pwede kayong magdiretso na rin ho sa atin ng PNP ho natin, mga sir. Hindi ho nila papayagan yan. Na may mga nangyayaring pang-aabuso, iba pamba-blackmail, mga K-5. Uy, maraming iba at ibang uri ng pamba-blackmail, ha? Mga ka-K-5 natin, mga boss. May iba't ibang uri ng pamba-blackmail na kung saan pwede yung pamba-blackmail na hindi lang po sa ganitong bagay, sa mga video na ganyan. Meron pang iba na ginagawang pamba-blackmail, yung tatakutin ka ng ilan na may ilalabas siyang kung ano-ano daw, pero sa alam mo sa sarili mo na wala ka namang ganung ginagawa, mga ka-K5 natin, or pagbabanta sa buhay mo, pwede nyo ho yung i-report sa mga otoridad ho natin, mga boss, mga sir, yeah? Kara hindi na ho maulit or di kaya mapanagot yung tao na gumagawa ho niyan. Pambubuli, pwede rin ho yan, or ilan pang mga cyber crimes na ginagawa ho ng ilan nating mga luko-luko na mga tao na walang magawa sa buhay, pwedeng-pwede ho yan, mga K5 ho natin. Yung nangyari ho dyan, isang 22 anyos na lalaki, yung suspect, estudyante ho yan. At inireklamo ho yan siya ng dati niyang kasintahan dahil sa pagbabanta na ilalabas daw niya yung kanilang private video, mga ka-K5 natin, dahil pag hindi siya pinagbigyan sa naisin nitong lalaki. At isinagawa yung pag-aresto, mga ka-K5, yung nakita nyo ho sa video na lugar, eto ho yung binabanggit namin ni K5 Jimmy na mayroong exhibition chair.
May octopus pa doon kay 5G.

0: Kimi. Kaso lang doon sa kanya, yung upuan na naupuan niya, yung padulasan yun, style. O yan. Basta, alam pa ba nakikita ko doon upuan? Basta yun lang dalawa na yan eh. May upuan na parang may padulasan at may upuan na octopus chair dyan sa area na yan. O, okay. Alam to ni K5 Bobby. Di ba K5 Bobby? Alam na alam niyo to eh. Yung area na ito. Malapit to sa school niya eh. Oo, yan. Sa mga K5 ho natin. At nagsagawa ako ng operasyon, yung PNP ho natin, entrapment operation, mga K5. At ayon sa ulat, base sa ulat ng mga otoridad, nagtungo ho sa himpilan yung complainant matapos na bantaan ng suspect na ilalabas yung isang pribadong video kung hindi ito makikipagkita. Grabe rin, no? Grabing pananakot. May mga ganyan pala talagang tao, no? Mga K5 natin. Pag ayaw, ayaw na, K5 Jimmy. Huwag mo nang pilitin. Oo. Masama na huwag. Oy, kahit mag-asawa ha, mga K5 natin, baka akala ninyo, mag-asawa naman kami ganito, pwedeng pumasok ho yan sa kasong rape, mga K5. Yeah? Pwede hong pumasok sa kasong rape kapag pinipilit ni mister ng lalaki, kahit magka-live-in kayo, kung ayaw ng babae, hindi nyo ho pwedeng pilitin K5 Jimmy. Pero kapag ang lalaki K5 Jimmy, ayaw na lalaki, pag pinilit ng babae, hindi mo masabing rape din yun. Yeah? Kaya tayo mga kalalakihan, walang karapatang magtanggi. Ay, biro lang ha. Biro lang yun sa mga K5 natin. So, bilang bahagi ho nitong operasyon na to, agad ho na lumatag ng entrapment operation yung mga otoridad. Katuwang po dito yung Department of Social Welfare and Development, DSWD, dahil may involved na babae, mga K5, at sensitibo yung kaso na to. At para masaksihan, mga K5 natin, yung ginagawang operasyon ng ating mga otoridad. At agad na nahuli, at para mahuli na rin ang suspect. Bigla, bilang bahagi ho ng operasyon, nakipagkita yung babae sa lalaki. So kaya ho entrapment operation yon. So, nang magkasama na yung dalawa, doon sa kwarto, mga K5, agad na umaksyon. Pag meron ng go signal, mula ko sa ating mga otoridad, mga boss, mga K5 natin, may signal na doon sa biktima, eh, agad na umaksyon ang ating hunga, mga otoridad, yung PNP, particular yung Police Station 2, mga boss, at inaresto yung lalaki. Dahil nga, doon sa pamba-blackmail niya doon sa babae, mga K5 ho natin. Nung tanungin naman yung lalaki, mga K5, itinanggi naman niya yung paratang ho laban sa kanya. At sa kabila nito, eh magsasampa rin daw o tuluyang isasampa ng biktima yung kanya hong pagsasampa ng kaso. At itong suspect, ay nasa kustudiya ho ng PNP natin sa police station to, mga K5 ho natin. Yun ha, kaya sa ilan dyan, ako, ingat ho kayo. O, wag ho kayong mamba-blackmail, bawal ho yan. Or ano yan, masama ho yan. At ganun din sa mga nabibiktima ng ganito, mga K5, mga nabibiktima ng pang-aabuso, pang-abos, ayan ho. Nakahubad na K5 Jimmy. Oo, naka-topless na si lolo mo eh. Yung lalaki eh. Mga K5 ho natin. Ito, familiar ni K5 Jimmy yung ano. Nasubukan mo napuntahan ito, K5 Jimmy? Itong may, ano, may exhibition chair? Ah, nasubukan mo na? Ah, kasi sabi ko parang familiar yung gate. Kasi may kada gate yun eh. Yeah, bawat kwarto may gate. Kanya-kanyang gate. Kasi may kanya-kanyang parking area. Oo, di ba? Ilang exhibition chair ba meron? Dalawa pala nakikita ko eh. Meron pa bang ibang exhibition chair doon? Dalawa lang, no? Yun na yung parang padulasan na upuan tsaka yung may octopus-octopus. Aywan ko, hirap magano, paliwanag. Yan, mga K5 ho natin. So, tingnan natin kung ano yung mga kakahuntungan ng kaso na ito, mga K5 natin. Pero, ito ho, ang balita na ito, hindi lang ho para sabihin natin may pagkatuwaan lang ilan, kundi ito ho ang layunin nito, mga K5, kaya natin inilalabas din yung impormasyon na ito, magsilbing aral sa ilan, yeah? At ganoon din magsilbing paalala sa ilan nating mga K-5 dyan na mag-ingat. Mag-ingat, lalo na kapag kayo ho, hindi nyo pala alam, may nabibiktima na kayo ng pamba-blackmail. Oo. Eh, tinatakot na kayo, mga K-5 natin. May otoridad, may PNP tayo, may mga kinauukulan tayo na pwedeng lapitan para hindi ho makonsente or para matigil yung ginagawa kong pang-aabuso sa inyo, yung pamba-blackmail sa inyo, mga K-5 natin. Yan ha, kaya sa mga kababayan ho natin dyan, ingat-ingat ho tayo, mga ka-K-5 ho natin. Oras ho natin, ganap ng, ano yan? 10:15 na ho ng gabi, mga ka-K-5 natin. At papaalala ko ho ulit, excuse me, papaalala ko ulit yung, sige. Ayan. Papaalala ko lang ulit, bukas, mga ka-K-5 natin, sa ating mga programa sa K-5 News FM, antabayanan nyo ho yan. Ilalive din natin yan, yung pakiusap or di kaya yung ibibigay na tulong ng DSWD natin, ng ating pamahalaan sa ating ho mga driver. Kasi nakaraan pa ho natin tinututukan nito kasi ang tagal eh. Kung sabi nga ni Sir Jack Rizuma, kanina nakausap natin mga K-5, matagal. Actually, matagal talaga yung naging tugon ng gobyerno sa pagtulong, mga K-5, particular yung national government. Wala kami hong binabanggit ko naman, pero ang tagal talaga na naibigay nyo hong tulong. Pero sabi nga nila, date is better than never, pero aanin mo pa yung aanin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Sana mas mabilis na naibigay yung tulong, mga K-5 natin. 5,000 ho ito, mga K-5, ito ho yung mabanggitin ho natin na ayuda para ho bukas ho ito ng umaga, payout sa mga driver ho natin dyan, sa mga multi-cab driver ho natin nakikinig ngayon, mga nanonood ngayon na multi-cab driver natin. I-refresh ko lang ho sa ilan natin mga kababayan dyan na payout ho ng inyong cash aid o tulong ho sa ito, fuel subsidy ho ito sa mga driver ho natin dito sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa. At ito ho yung detalye niyan, mga K-5, 5,000 pesos yung ibibigay na tulong, ayuda mula ho sa mga pampasaherong jeep natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga nakarehistro, yung mga ibinigay na listahan sa ating LTFRB. Yun ho yung pagkakabanggit sa atin kasi mula sa yung listahan nung mga bibigyan ng tulong, itong 5,000 pesos cash aid ay mula ho yan sa mga presidente ninyo, yeah, sa mga toda president ho ninyo dyan, toda yung sa mga cooperative association nyo ho na mga multi-cab and jeepney driver dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa at iba pa mga pampublikong sasakyan ho natin dito, mga driver. Ito na ho yung bukod pa doon sa ibinigay na 1,500 pesos na unang ibinigay ng LTFRB. So yung listahan na yan na meron ang DSWD, mula ho yan sa LTFRB, mga K-5 natin. Siyempre malamang sa kanila ho galing yun. Oo, kasi yun naman din ang pagbabasihan ho ng LTFRB natin, ng ating DSWD, mga K-5. So bukas ho yan ang payout ninyo ay dyan ho sa may Balayong People's Park Basketball Court sa may bahagi ho ng Barangay Santa Monica, mga K-5 ho natin. So bukas, asahan ho natin. Magsisimula ho yan, yung payout o cash aid, ganap na alas 8 ng umaga, mga K-5, hanggang hapon ho yan. Yan ay, ihanda lamang ho sa payout yung mga kinakailangan. Oo, na banggit na ho natin yung kanina, yung driver's license, mga K-5 natin, ID, na kailangan tugma yung valid ID na dala ninyo sa driver's license ho ninyo para maiwasan yung pagkaroon ng aberya sa pag-claim ho ninyo ng 5,000 pesos. Oy, malaking bagay na ito sa mga driver ho natin. na namamasada mga K-5 natin. Yung iba huminto na sa pamamasada, pero sabi natin laban lang ho sa buhay ho ninyo, sa buhay ho natin. Eh, paano na yung mga taong umaasa ho sa atin? Kaya napaka-importante na tuloy-tuloy lang tayo sa ating hamon ng buhay, mga bossing natin dyan, mga K-5 ho natin. Ito ho ay hindi lamang sa Puerto Princesa, meron din hong payout sa iba-iba pang mga sakop ng Mimaropa, sabay-sabay ho yan. Meron sa Oriental at Occidental Mindoro, kasama na rin ho yung payout sa mga public utility vehicle natin, mga pampublikong sasakyan sa Marinduque at ganun din ho sa Romblon. So sabay-sabay ho ito, mga ka-K5 ho natin, yung kanilang payout na mga driver ho natin, mga ka-K5 ho natin. E check ko lang yung signal natin na pasensya na ho ha. Sine-check ko lang, baka mamaya mali yung wala akong audio.
1: Yung paratang po.
0: Iyon, okay. K5 Gilbert. Ay, magandang gabi. Karoji, paano kung ayaw nilalaki? Yan nga kay Karoji eh. Yan nga iniisip namin ni K5 Jimmy. Paano kung yung lalaki ang ayaw? Yeah? Pero sabi nga daw eh, wala tayong karapatang umayaw kay K5 Karoji. Kaya nga nandyan yung extend eh. Oo. Wala tayong karapatang umayaw Karoji. Oo. Kung oo, kasi pwede tayong kasuhan. Sasabihin, karapatan naming mga kababaihan yan. Agay ko po. Pakak talaga yan K5 ano? Karoji. Oo. Mag-extend na lang Karoji. Mag-extend dietary food supplement for men ka na lang. Oo. Oo. Lalo na yung ilan, Karoji, pag ano, pag hindi ka pumayag, nako. Mali pa nang pagbabae pa naman yung ano, pagbabae yung pinilit mo kay 5 Jimmy. O kahit mag-asawa kayo niya, kahit mag-girlfriend, boyfriend kayo, kahit kinakasama kayo kay 5 Jimmy, pwede kang kasuhan ng rape. Yung lalaki hindi pwede magkasuhan ng rape. Parang palang pagkakaiba yan sa ano, 9262, yung Republic Act na number 9162 mga K-5, yung Violence Against Women and Their Children's Act. Kapag yung babae K-5 Jimmy, nasaktan, hindi lang ho ano, physical ha, emotional, financial, abuse, pasok ka doon sa kaso na yung K-5 Jimmy. 9262 yun, pasok ka doon. Baka sinasabi yun, eh hindi ko naman sinasaktan yan, hindi ko na dinadapuan ng kamay yan, hindi lumalapat ang aking kamay, ni dulo ng daliri ko, hindi ko nasalapatan. Pero hindi mo binibigyan ng sustento or pinapahiya mo verbally, mga K-5 natin, pwede kang kasuhan dyan, mga K-5 natin, ha? Pwedeng-pwede kang kasuhan. Pero pag ang lalaki, K-5 Jimmy, batuhin ka ng plato. Batuhin ka ng kaldero. Alam mo kung sabi lang ng DSWD yan, K-5 Jimmy? Naalala ko kasi nagkaroon ng seminar yan, DSWD kasama yung ilang mga barangay officials. Ang tanong ng mga kagawad at kakapitan, paano ho kami mga kalalakihan kapag kami binabato ng plato, binabato ng kaldero? Alam niyo, sabi ng DSWD, umilag kayo. Yun ho, yun. Kaya nga, di ba may mga ilang mga mambabatas tayo, lalo na sa kongreso, mga K-5 natin, ilan ho sa isinusulong. Alam ko, naalala ko si Senator Rapi Tulfo eh, or nung congressman pa si, ano, ng si congressman, ngayon, Senator na Erwin Tulfo. Kung di ako nagkakamali, yun ang isa sinusulong, K-5 Jimmy. Yeah? Na magkaroon din ng kung sa women, maging, alam mo, sa lalaki naman, violence din, mga K-5 natin. Yeah? Kasi kapag nasaktan yung lalaki, K-5 Jimmy, ay babae, pwedeng maging kaso lang, physical, ano lang yun, physical abuse, yeah? Physical injuries, mga K-5 natin. Yun yung pwedeng ikaso. Physical injuries lang. Oo. Pag sa babae pa naman, K-5 Jimmy, pag Violence Against Women and Their Children's Act talaga, nako, dali ka dyan, mga K-5 ho natin. Ang sabi lang ng DSWD, mga K-5, kasi nga daw ang mga kalalakihan, kung ikukumpera yung lakas natin sa lakas ho ng babae, mga boss, malaki ang pagkakaiba. Kaya, isa sa dapat gawin, K-5 Jimmy, habaan ng pasensya. Uy, isa importante rin ho yun, ha? Habaan yung pasensya, patigasin ang inyong mga muscles. pag tinamaan, oo, mga K-5, oo. Tingnan natin kung ano pa yung mga batas na maiisip ng ating mga magagaling na congressman at senador, no? Na malay natin, isa rin ho kasi sa pinag-iisipan ho nila ito. Ngayon ko lang nakita yung monitor ko. Tinitingnan ko kasi dito sa monitor. Sana hindi, okay, yung nag-aaral. Sa gaming chair. Hindi ko alam, hindi ko sure kay K-5, ano eh, Bobby Balami eh. Kung estudyante ito doon. Basta estudyante ito. Oo, yung suspect na yan. Tawag ko dyan ka, tawag ko sa exhibition chair K-5 Gilbert is gaming chair. Hindi kasi sa amin, hindi gaming chair ang tawag namin doon eh. K-5 Bobby eh. Exhibition chair talaga yun eh. Oo. Ganda pa ng higa-higa niya doon, K-5 Gilbert sa exhibition chair, sa gaming chair. Oo. Kaso nahuli siya ng PNP eh. Ganun talaga yun, mga K-5 ho natin. Huwag lang gagawa ng kalukuhan. Huwag mamimilit kung ayaw. Kung ayaw, ayaw. Huwag mo nang pilitin, mga boss, mga K-5 ho natin, ha? Yung sabi nga, panagmamahal, dapat respeto. At kasama sa respeto, yung paggalang sa desisyon ng ating partner. Kahit hindi mo partner, dapat igalang mo, mga K-5 natin. At magandang gabi pala kay K-5 Mark Aaron Anosa. Yan. Good evening kay K-5 Gilbert. Ay, magandang gabi rin, mga K-5 ho natin. Ang ating hong programa na Night Watch, mga K-5 natin, ay hatid din ho sa atin ng DTX 500. Yan. Sa mga K-5 ho natin, alam nyo, kailangan ho meron tayong tulong. Ito, papakita ko sa inyo kung anong, kasi nakita ko meron tayong DTX 500 sa lahat ho ng mga drug house natin, lalo sa Drugman drug house. Nakita ko na yan. Ito ho yung itsura. Ito yung box ng DTX 500 ho natin. Kung makikita nyo ho yan sa mga pharmacy nyo, mga K-500, pwede nyo ho mabili ang DTX 500. Uy, meron akong nakita na immortal spotted tayo. May nakita tayong immortal. Oo, na dumaan dito sa ating sa gilid natin. Hindi nag-helmet, grabe na rin. Oo. So, ang ating hong DTX 500, mga K-5, nakakatulong ho yan, lalo na sa ilan nating mga diabetes diyan. Oo. Tinutulungan ho yan para manormalize, oo, yung ating hong blood sugar, mga K-5 ho natin. Hoy, sa hanay ng PNP natin, magandang gabi. And ito rin ho, nakakatulong ito. Ito ho, yan ha. Pag makikita nyo yan sa inyong mga pharmacy, mga butika, DTX 500. Nangangalay ako. Medyo mano, makamalaglag ang aking cellphone, mga K-5 natin. Yung DTX 500 ho, nakakatulong din tong i-detox. Oo, i-detox yung ating hong katawan. Papalakas din, nagpapalakas ng ating hong immunity, nag-maintain ng kailangan ho nating energy. Kung sa ano pa nire-refresh yung ating katawan. Yeah? Kailangan ho natin ng dagdag na lakas, lalo na sa ilan nating mga K-5 na nagtatrabaho, nagsisika para ho sa kanilang pamilya. And isa pa ho sa napakagandang benepisyo ng DTX 500, mga K-5, tinutulungan yung ating hong liver na makapag-function ng maayos. Naku, delikado mga K-5 natin. Kapag yung liver natin ay hindi na ho makapag-function ng maayos, mga K-5 natin. Yeah? Yung tanungan ng ilan, anong dapat gawin, yeah, para mapanatiling maayos, yeah, matibay ang ating hong liver, mga K-5 ho natin. Isa ho sa dapat nating gawin, mga K-5, ay kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Gaya na ho nan, piliin ho natin yung gulay, prutas, isda, at iwasan ho natin yung mga subo. Sobra-sobrang matatabang pagkain, mamantikang pagkain, at kabilang na ho yung processed food na pwede hong magdulot ng tinatawag na fatty liver disease. At isa sa dapat din ho nating gawin, ito, sa ilan nating mga K-5, nagiging problema ito eh. yung hindi sapat na tubig, dami ng tubig ang naiinom ho ninyo sa isang araw. Ayon sa ito, yung sinasabi na 7 to 8 glasses a day, mga K5 yung ating iniinom, dapat iniinom ho natin yan, regular. Oo. At pag uminom ka daw ng tubig, mga K5, na uhaw ka, ibig sabihin may problema ho sa'yo. Pwede kang uminom ng tubig, mga K5 natin, yung hindi talagang inom na isang inuman talaga na ano, yung parang babasain mo lang yung labi mo. Yung maalala yung ginagawa ng mga boxer, yung mga boksingero, nakikita nyo, di ba, mga K5 natin. Sa mga nanonood na sa mga sports ano natin, ganun ho yung ginagawa. Hindi yung talagang uubusin, oy, kailangan ko ng 7 glasses, kailangan ko ng 8 glasses a day. So lalaklakin ko ng lalaklakin to. So lalaklakin ko yung 2 baso ngayon para bukas o para mamaya ay may 2 baso ulit ako. Tapos mamaya ulit 2 baso na naman. Oh, hindi ho yun tama ha. Mga K5 ho natin. Kaya may mga pag-inom ng tubig na yung parang may isang lagok lang or gano'n. Yung hindi mo pinipressure yung sarili mo sa pag-inom ng tubig, mga K5 natin. Pero importante ang tubig. Sabi nga ng iba, pwede kang mas hahaba ang buhay mo o mas pag nasa isa kang lugar or nasa isolated area ka, pwede kang sinasabi na mas matagal ang buhay ng isang tao kung pwede kang mabuhay na tubig lamang kaysa sa pagkain, mga K5 natin. Kahit walang pagkain, basta may tubig ka, makakasurvive ka, mga K5 natin. Yeah, yung mga, lalo kung nasa isang isla ka, no? Mas importante na may tubig ka na maiinom, mga K5 natin. Yun ha. At isa pa ho sa sinasabi natin kung bakit importante yung atay, mga K5, kung paano natin mapapangalagaan ng maayos yung ating hung atay, yung ating liver, iwasan ho natin yung pag-inom ng alak, mga K5 natin. Yan ho, nakakasira ng atay. Sige. O, di ba? Mamaya yung aksidente na yun sa unahan. Ayan. So, yun ho. Marami na hong kakilala tayo. Actually, minsan may kamag-anak pa ho ako malapit sa akin na binawian ng buhay or nagkaroon ng problema sa kanyang liver, sa kanyang atay dahil ho sa sobrang pag-inom ng alak, mga K5 natin. Malaki yung ambag ng alak sa kanya kasi nga agahan niya ang nagsisilbi niyang kape, alak. Tanghalian niya, iniinom niya alak. Tapos pagdating ng gabi, mas lalo na pag gabi, alak. Para nagsisilbing tubig na lang ho niya yung alak, mga K5. Dumating ang panahon, siningil na ho yung kanyang katawan, mga K5. Nagkaroon ng problema sa kanyang atay dahil sa kaiinom niya ho ng alak. Kaya sa mga K5 ho natin, nako, iwasan niyo ho yan. Iwasan niyo ho ang pag-inom ng alak. Kung mga alak na minsan-minsan lang, kasi yung minsan niyo baka minsan nga, pero tag-iisang case, isang nga lang, pero grabe kung lumaklak ng alak, nako, delikado ho yan, mga K5 natin. Kaya alagaan ho natin ang ating atay, alagaan ho natin ang ating liver. And bukod pa ho dyan, isa ho sa advice din ni Doc June Alquizar ng ating hong health consultant, mga K5, yung pag-inom ho natin ng DTX 500. Kaya ho na binabanggit ko sa inyo kanina, marami hong benepisyo ang DTX 500 sa ating hong katawan, sa ating hong kalusugan, mga K5. Kabilang na ho yung pagpapatibay, pangangalaga ng ating hong atay, ng ating liver, mga K5 natin. So yan ho, yung ating DTX 500. K5 Gilbert, ano ho ba yung hitsura ng DTX 500 natin? Ulitin ko ha, papakita ko ulit yung DTX 500 ho natin. Ito, ari ko sa... Nandito kasi baba eh. Ito ho yung DTX 500 natin. Ayan. Yan ho yung DTX 500. Yung binabanggit ko ho sa inyo, sumusuporta para ho sa mas maayos na blood sugar medication ho natin. At higit sa lahat, tumutulong para mapalakas ang ating hong liver, mga K5. Maprotektahan ang liver ho natin. Kaya sa ilan natin mga K5 dyan, mag DTX 500 na ho kayo. Yan. Mabibili ho yan sa ating mga branches ng Dragman Drag House at Chingsa Drag Store at ganun din sa lahat ng mga branches ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K5. And oras natin sa si Ka Jimmy. Oo. Wala pa lang akong monitor dito. Oo, Ka Jimmy, pera pa ko ng monitor. Dali lang. Oo, ihanapin ko yung monitor natin. Wala akong monitor dito. Oo. Asan si Ka Jimmy? Ando sa baba pala. Oo. So, sa mga K5 natin, K5 na Junior. Oo, sandali lang. Oras na ho natin ay 10:35. Tama ba ang aking orasan? Magkasundo ba kami ng orasan dito? Oh, 10:35 na ho ng gabi, mga K5 natin. Bababa lang ako sandali. Kukain ko muna ang ating monitor para habang nagpo-programa tayo ay iyon. Ah, galing. Ang galing. Nagtalon lang ako sandali. Ah, yan. Ay, yan ka pala. Pairam ng anong monitor. Pang ano ko lang, pang commercial. K5 Junior, sandali lamang ha, sa mga K5 ho natin. K5 Junior, oo, babalik ko muna sa iyo. Gaya ng binabanggit ko kanina, napaka-importante ng uminom ng tubig. Kaya, iinom muna ako ng tubig. Oo, hindi kami makakape dito. Wala kami init na tubig. Malamig na, oh. Masarap na yung simoy ng hangin, mga K5. Babanggitin ko sa inyo mamaya pala yung, sa ating pagbabalik mamaya, yung report ng Pag-asa kaugnay ho sa mayroong low pressure area. O, may low pressure area ho na binabantayan ng Pag-asa ngayon, mga K5. Sa labas naman to ng ating Philippine Area of Responsibility. So, for the meantime, balik muna tayo sa studio, mga K5 natin. Commercial break muna tayo. Magbabalik pa ang ating hong programang Night Watch.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na, huwag kalimutang inumin na ang inyong Super Antioxidant Supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na, makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang cancer. Isa sa nangunang dahilan ng kamatayan sa buong mundo ay ang Big C o itong cancer. Nakaraang mga taon, ang World Health Organization naka-record ng 1.8 million na bagong kaso ng cancer sa buong mundo. At in America alone ay nagtatala ng 606,520 ang namatay dahil sa cancer. O, ibig sabihin, ganyan karampant ang cancer sa Amerika. At isa sa nakitang dahilan ay ang kanilang lifestyle. Mahilig silang kumain ng pulang karne at halos highly processed foods ang kanilang diet. Canned foods, bacon, hot dogs, sausage, at kung kumain man ng gulay, may kasama talagang karne. At yan din ang dahilan kung bakit uso sa Amerika ang antioxidant supplement, dahil takot silang magka-cancer. At alam nila na ang antioxidant lang ang pumipigil sa cancer. At sa tagal na pag-aaral ng mga Amerikano kung ano ang herbal medicine, ang may taglay na mataas na antioxidant para maiwasan ang cancer, natuklasan nila na makukuha lang pala ito sa mapait na bahagi ng tubo, ang pinakamataas na antioxidant na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule. At ng kanilang sinukat, umabot ito sa 1.3 million antioxidant units ang taglay ng mapait na bahagi ng tubo. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika di Alternativo Medicina nilagay ito sa kapsula. In-extract ang superior antioxidant kaya lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule. At ang kagandahan, kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, safe na safe at protektado ang katawan laban sa kanser. Lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag Mighty C na. Araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: At kung kape naman ang hanap mo, kape na mayaman sa antioxidant, fiber, vitamins at minerals, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na nagtataglay ng chia seeds na mayaman sa vitamins, proteins, minerals at fiber. At lalo-lalo makaibigan, ang Klinika DTX Coffee Mix, may taglay pa ito na psyllium husk na magpapaganda sa iyong bowel movement, magtatanggal sa hangin ng iyong tiyan at mga toxin. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapahalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, kahit pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Doc Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan, every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch, sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules, located at Fernandez Street Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the life of the Filipino.
0: Oy, balik tayo mga ka-K5 ho natin. Oras natin, time check, 10:44 na ho ng gabi sa mga ka-K5 ho natin nanonood at nakikinig ho ngayon sa kalantahanan. Yung binabanggit ho natin kaugnay sa pag-asa, mga ka-K5, eto ho yung binabanggit ho natin, mayroon tayong low pressure area. Kung mapapansin nyo ho, low pressure area na sa loob na ho ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung isa naman ay Tropical Depression, mga ka-K5. Nasa labas pa ho yan ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita yung letter D na yan. Nandyan ho sa ating Facebook Live. Samantalang yung isang may bilog na kulay green, nasa loob na ho ng Philippine Area of Responsibility, yung low pressure area. Ayon pa rin ho yan sa pag-asa mga K5 natin at base na rin ho sa ibinigay na impormasyon ho ng pag-asa sa inilabas ho nilang weather forecast ngayong araw ho na ito, araw ho ng Martes, mga K5 natin. Ang low pressure area, mga K5, ayon ho sa pag-asa, ay namataan nasa layong 910 kilometers silangan na ho ng Northern Mindanao. At kasabay dito, patuloy din hong umiiral ang easterlies, kaya nakakaramdam pa rin ho tayo ng mga maalinsangan o mainit na panahon na ito ho'y hangin na nagmumula sa silangan na siya ho nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, yung may isa pa ho namataan na tropical depression, yung binabanggit ko sa kanina, yung pinakita ko sa inyo, nasa labas ho ito ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 2,560 kilometer silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ho nito lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras malapit ho sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. At bumabagal ang pagkilos sa pahilagang kanluran. Base naman ho sa forecast na inaasahan ang maulap na kalangitan na mayroong kalat-kalat na pagulan. Kaya nakaranas ho tayo ng mga pagulan, mga K5 natin, particular na ho yung makakaranas ho ng kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat dito ho sa atin sa lalawigan ho ng Palawan, mga K5 natin. Dulot ito ng easterlies. At dahil dyan, mabala ho ang pag-asa na mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Kanina medyo may kalakasan ho ang pagbuhos ng ulan. At tumitingin tayo sa kalangitan, medyo maulap. Oo. Sabi nila, in between. Mga K5, kaya medyo nakaantabay ako, tumakabila akong tumakbo. Bila bumuhos ang ulan, mga K5 ho natin. At mga K5 natin ay sa bahagi naman ng Metro Manila at ilang pang bahagi ho ng ating bansa, inaasahan naman ho ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm ang magdulot ito magbaha o landslide kapag malalakas ho ang buhos ng ulan. Para naman sa kondisyon ng hangin at karagatan, katamtaman ang lakas ng hangin sa Northern Luzon hanggang habang banayad naman hanggang sa katamtaman sa nalalabing bahagi ho ng ating bansa. Nananatiling katamtaman hanggang sa bahagya ang alon sa iba't ibang baybayin. At pinapayuhan naman ho ang publiko na manatiling alerto sa mga biglaang pagbabago ng panahon. At antabay ho kayo sa mga update na ilalabas natin, mga K5, siyempre sa tulong pa rin ho ng ating pag-asa, mga kababayan ko. So, titingnan natin yung bagong update ng pag-asa, mga K5. So, ito pa rin ho yung bagong update. Yung posibleng tahakin, mga K5 natin, nito hong tropical depression, mga K5 natin, ay pataas pa bahagi ho ng Luzon, mga K5 ho natin. And base ng binabanggit ho natin kanina sa inyo, yun ho, inagpapaulan ho sa atin ngayon. Ito ho, yung low pressure area o sa ilang bahagi ho natin. Easterlies naman, yan, ilan din ho yan. Yan ho, low pressure area na sa loob na ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang yung tropical depression, yung dati hong low pressure area ay nasa labas pa. So baka mas lalo pa itong lumakas, mga K5. Yan ho yung mga paliwanag ho ng ating ilang weather specialist po natin sa PAGASA. Kaya ingat-ingat sa mga ilan ho natin lalabas sa kanilang bahay. Oo, mga lalabas ho ng kanilang bahay, magbaon ho tayo ng pananggalang sa ulan, mga K5. Abingan lang, unpredictable na yung ating hong panahon. So iba yung pag-iingat ang dapat ho nating gawin. So kabilang na ho sa pag-iingat natin, ang maging handa ho tayo sa mga ganitong panahon, dala ho ng kapote sa ilan ho nating mga kababayan, lalo na sa mga nakamotorsiklo nating mga kaka-K5. Iba pa rin ho yung meron tayong pananggalang. At syempre, pagdating ho sa pangangalaga sa ating kalusugan, gaya ng binabanggit ho sa inyo kanina, na sa panahon ngayon, sabi nga, di ba, na bawal ang magkasakit. So pagdating sa bawal ang magkasakit, syempre kailangan natin ng vitamin C, baga kaka-K5. At pag-usapang vitamin C, siguraduhin natin, yung vitamin C na iinumin natin, hindi lang ho sapat na vitamin C. Dapat malakas na klase ng vitamin C. 5 times na malakas kumpara sa iba pa hong mga vitamin C. Ito yung ating Mighty C, mga kaka-K5. Mighty C, alkali-based vitamin C ho yan, mga kaka-K5. Ito ho yung kanyang, pag nakikita nyo sa mga pharmacy, yan ho yan, yung Mighty C ho natin. So, tanong nyo lamang ho sa mga butika natin, mga pharmacy natin, yung Mighty C. Oo. Ano bang meron dyan, mga kaka-K5, K5 Gilbert sa Mighty C? Ito ho, bukod sa alkaline-based vitamin C, non-acidic vitamin C ho yan. Hindi ho mangangasim ang ating sikmura, kaya wala dapat kayong ikatakot. Kasi yung iba, gusto hong uminom ng vitamin C, pero natatakot dahil baka imbis gumanda ang kalusugan nila, pag acidic ka kasi, mga K5 natin, isa ho sa inaayawan ng ilan, yung pag-inom ng vitamin C. At yan ho ang ginawa ng Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy, na mas mapabuti pa at makuha mo yung kailangan ng iyong katawan na hindi ka ho mangangamba, mga K5 natin. Kasi mahirap naman pag gusto mong uminom ng vitamin C, gusto mong mapunan yung vitamin C na kakulangan mo, mga K5, ay posibleng makamatay ha. Ito, hindi kasi tinatakot namin kayo. Posibleng ikamatay ang kakulangan ng vitamin C. Immunodeficiency ang tawag dun, mga K5 natin. Kaya sa ilan, dapat ngayon pa lamang ay ugaliin na ho natin yung pag-inom ng vitamin C. At sapat na vitamin C dapat araw-araw. Kaya nandyan ho yung ating produkto, mga produkto ng Clinica de Alternativo, yung ating hong Mighty C, na siya hong tumutulong sa atin punan yung kakulangan ng vitamin C sa ating katawan. Lalo na ngayong panahon na to, ulan, init, pabago-bagong panahon, posible ka hong tamaan ng ubo si kontrang kaso. Kaya importante na mayroon kang vitamin C. Kaya ho, yan ho, ang dapat nating iniinom na vitamin C. Mighty C, mga K5, alkaline-based vitamin C. And then, oras natin, 10:53 na ho ng gabi. Yung pinabanggit ko pala sa inyo kanina, mga K5, na ruleta nalo natin. O ito ho, o. 10,500 kanina lang ito. Walang nanalo, mga ka-K5. Walang nanalo sa papromo natin. Ruleta nalo ng K5 News FM. Yan ho, 10,500 na ho yan. Kanina lamang ho sa ating programang Poro de los Cuevos, walang nanalo. O, ano bang mechanics niyan, K5 Gilbert? Itong gagawin niyo lamang ho. Di ba may mga programa ho tayo ditong live sa ating Facebook page kung saan niyo ho kami napapanood ngayon. I-share nyo lamang ho yung mga programa, kabilang na yung Poro de los Pueblos, yung 11 Mbps, yung programa natin sa hapon na El Castigador, mga K5 ho natin. Pagka-share nyo ho dyan ng programa, magko-comment kayo sa program ho natin. Ayan ho, program, yari, yung ating hong programang El Castigador, I-share nyo ho yan sa account ninyo. Then the same time, mag-comment kayo ng hashtag followers. Then pipili kayo ng apat na produkto. Yan, halimbawa ganyan, no? Halimbawa, yung pangalan, yung, halimbawa, i-share nyo na. Hashtag, i-comment nyo, followers. Tapos, ilalagay nyo na doon, susunod nyo na doon yung pangalan ninyo, address, kung taga-bayan ng Rojas kayo, or Barangay Santa Monica, Barangay Siksikan, Puerto Princesa. Then, maghuhula ka ng apat na produkto. Una, halimbawa, DTX 500, Extend. Yung pangatlo mo naman ay yung ating D3 Bio. O di, tapos yung pang apat mo naman, DTX Coffee Mix, mga K5. Kung tumama yung apat na yon, pagkasunod-sunod, instant mananalo ka ho ng 10,500 pesos. So bukas, ay additional ito 500, so aabot na ng 11,000 pesos mga K5 natin. Every day, kapag walang nananalo, magtataas at tataas ang ating humpa premyo mga K5. Kaya sa ilan dyan, tumutok na ho sa K5 News Japan. May balita na, tamang impormasyon, mga balita at mga komentaryo mga K5 natin. Oo, ang inyo ho mapapakinggan at mapapanood ho dyan. Ayun na, wala na naman siya, sandali lang. Yan. Mga K-pop, pwede ka pa hong manalo na mga papromo. Ito, arangkada pa lamang ho ito na mga papromo ng K-5 News FM. Marami pa ho tayong mga papromo na nag-aabang. 10,500 pesos pa lang ito. Mga K-5 natin, marami pa hong mga papremyo na mag-aabang na dapat abangan nyo sa K-5 News FM. Yan. Sa mga nakikinig sa kalantahanan, bisitahin nyo ho yung ating Facebook page. Yung legit na Facebook page ho natin, ha? Yung K5 News FM Palawan. Makikita nyo rin ho yan, mga K5. Tad-tad ho or napakaraming mga balita. Makikita nyo yung mga mukha ng aming mga kasama dyan. Mga mukha. Oh, may mga news alert. O yung tinatawag namin mga balita, mga K5, nakaganapan. Mga impormasyon. O, kagaya ng mga dalang balita ni Ka Roji, ni Ka K5 Roji Pangilinan. O, punong-puno, siksik ng kaalaman. Oo. Yung mga may kaugnayan sa utang. Nako, pag-utang talaga na kinakating ilong ko pag-utang. No? Kanina nakaraan, naalala ko may naghingi ng tips sa atin pag kaugnay sa utang. May nakukulong ba sa utang? Alam niyo mga K5, wala naman talaga nakukulong sa utang. K5 Jimmy. Pero makukulong ka ng kahihiyan dito eh. Sa utang. Honestly, wala mo nakukulong sa utang. Kasi marami hong pamamaraan. Meron tayong tinatawag na small claims. Ito, pag hindi umabot ng 1 million ka K5 na Jimmy, yung utang, nabanggit ko tuloy yung utang. Kasi ito yung naging topic ni Ka Roji eh. Yan, yung sinasabi niyang, may nakukulong nga ba sa utang? Alamin sa ulat ni K5, Roji Pangilinan. Pwede maging ano to, no, senador? Ay, hindi, kapag-apiliyado niya lang. Si Senator Pangilinan, no? No, teka, saan ba si Ka Roji ngayon? Sa Santa Monica, si Ka Roji. Oo, Barangay Santa Monica sila ngayon. Yan ho, mga K5. 10,500 na ho. O, bukas, 11,000 na ka Jimmy. Yung ating, ano, ang ating roulette nalo ng K5 News FM. Nako, abangan nyo ho yan, ha? Pag hindi nyo kayo manalo, edi i-increase pa rin ng i-increase ho yan. Kasi ilan ho dyan, sali kayo ng sali. Para kada programa sumasali kayo, nagsishare kayo ng mga programa ho natin, mga K5 natin. At nagko-comment kayo doon, base ho sa mechanics ng ating papromo, may chance kayong manalo, mga K5 natin. Eh, malaking tulong ito, K5 Jimmy. Lalo sa mga driver natin. Gusto ko talagang sumali yung mga K5 natin, mga driver dyan. Oh, na medyo diskompiyado or di kaya agrabyado, oo, medyo dismayado doon sa mga binibigay na ayuda ng ating hong gobyerno. 10,500, bukas 11,000 na to, K5 Jimmy. Baka mag-abot ito ng 20,000 to, K5 Jimmy. Kinakabahan yung sponsor natin eh. Mga K5 natin, sali na ho kayo ha. Gaya ng binabanggit ko sa inyo, abangan nyo yung mga programa ng K5 News FM sa programa ko ng umaga pa lang sa Foro de los Pueblos kay Sir Alex. Panoorin nyo na ho yan, mag-comment na ho kayo dyan. at mag-share na ho kayo ng programa niyan. And susunod, sa parapol pa rin ho natin na ito, dyan naman sa programang 11 Mbps, si K5 Ray Almudal, makakasama niyo ho dyan, alas 11 ng umaga hanggang alauna po yan ng hapon, mga K5. At pagdating ho ng hapon, sa ating hong programang El Castigador 4:30 hanggang alas 6 ho ng hapon, eh doon ho pwede rin kayong magbigay ng inyong entries. Hanggat hanggat walang nananalo, patuloy ho ang pagtaas ng ating hong papremyo. Kaya binabanggit ko 10,500 pesos na ho yan. Tapos bukas dagdag naman. Magkano na ba minimum sa puwerto? K5 Jimmy. I5 no? Ay, 455 pa lang. Hindi, 455 pa lang ba? Tama ba, mga K-5 natin? Oo, kala ko 500 na. Ano pa sa ako, hindi naniniwala na gano'n? Ha? Akala ko, ano? Talamin ko muna si ano. Kasi di taka, parang akala ko 500 na. May maropa tayo, di ba? May maropa. Itanungin natin sa ating mapagkakatiwalaang source. Ay, 455 nga. Akala ko umi-increase na. Oh, effective January 1, 2026. So, grabe no. Ang baba pa rin ng sahod sa Pilipinas. Sa Puerto Princesa, 400 pa lang tayo. 455. Tapos yung bilihin natin, tumataas. Pero yung sahod natin, sabi nga nila mga K5 natin, yung Mima Ropa, K5 Jimmy, isa sa rehiyon na napakatagal mag-increase ng sahod. Yeah? Matagal yung pag-increase ng minimum natin, K5 Jimmy. O, sa totoo lang, yung NCR, tsaka yung Central Luzon, K5 Jimmy, nakailang increase na ng pasahod, K5 Jimmy, yung Mimaropa, ala pa, mga K5 ho natin. Kaya nga, ang sinasabi nga ho ni Congressman Eli ng Kamanggagawa Party List, na tanggalin na yung ano yung provincial rate, ipatas-patas. Tanungin natin, alamin natin kung magkano ba yung sahod sa Metro Manila, ha. Minimum ngayon sa Metro Manila tayo, yan, minimum wage ngayon sa NCR, mga K5 natin, ay nasa 695. Malaki ng ano, halos sa 700 na ho ito, mga K5 natin. Yung minimum ho nila, ha, nasa halos, sabihin ba nila, mas malaki yung gastos dun, K5 Gilbert, sa Metro Manila. O hindi ho. Kung totoosin lang, halos parehas lang, at minsan nga mas malaki pa yung gagastusin mo dito sa may ano, sa mga probinsya. Hindi nyo ba napapansin? Bakit mas malaki ang gastos dito? Kung papansin nyo mo lang, lahat ng ano, galing, lalo pag yung mga binibili mga kinakailangan, K5 Jimmy, na papatayo ng bahay o anuman, galing din ho lalo sa lahat sa kamay nila. So may dagdag at dagdag pa rin ho yun, mga K5. Gasolina lang ha dito sa atin, gumpara mo si gasolina sa Metro Manila mga K5 ho natin, ang laki ho ng ano, ang laki ho ng diferensya ng sahod ho natin. Kung pantay-pantay ito niya, ka K5 niya Jimmy, okay lang, yeah? Patas-patas yun. Maganda yung laban. Yeah? O, tiyan mo, kung halimbawa, yung sahod ngayon, mga K-5, dinimove natin dito, 400 plus. Kahit na sabi mo nga, umabot ng 500 yun, wala pa nga umabot ng 500, sana nga umabot ng 500, mga K-5 natin. Yung isang araw na trabaho na yung K-5 Jimmy, mukhang hindi sasapat. Hindi sasapat sa mag-asawa. Lalo kung may anak. Sabi natin, may dalawang anak, mga K-5 natin, hindi ho sasapat yung 400, may utang ka pa. Magkakautang at magkakautang ka. Mga K-5, utang sa tindahan, yeah. Utang sa 5-6, okay pa, tuloy pa ba yung 5-6 ngayon? Tuloy pa ba negosyo? Yan, tuloy pa yung negosyo. O yung kakilala nga natin, mas matindi yung magpanegosyo yun. 5-6, mas matindi yata sa 5-6 yun eh. Ang 5-6 kasi 20%. Tama, di ba? 20% kasi sa 1,100. Tama ba? 5-6. Tama. 100. Ang hirap lang. 1-2. 1-2? Ah, okay, sa 5. Ah, kaya pala 5-6 kasi sa 500 magiging 600. Oh, malaki nga. Oo. Malaki. Kaya nababaon sa utang yung ilan nating mga K5 dahil sa mga ganyang ano. Di ba nausap pa nga yung bunggu-bungguan? Di ba? Yung mga sangla-sangla ATM. Hanggang ngayon yata, existing pa rin yan eh. Mga K5 po natin. Ito yung isang magandang gawin. Sana seryoso yung ating mga mambabatas sa kongreso natin, sa mga congressman natin.

0: night watch pala ngayon, no? Nakakalimutan ko. Oh, akala ko kasi extension ho ito ng Puro de los Pueb, ng ano, extension ng El Castigador. Di kasi nga, pansin nyo, mga kay Five ho natin, kaya hindi ma-increase, ito lang napapansin ko lang kung bakit hindi mag-increase-increase yung sahod natin kay Five Jimmy. Hindi naman ho dahil sa ayaw ng Department of Labor Employment, baka nasusulsulan ng ilang mga kapitalista. Yeah? Ng ilang hong mga negosyante na susulsulan na konektado rin kay Five Jimmy sa mga nasa gobyerno ho natin. Yeah? Konektado sa mga mambabatas natin kay Five Jimmy. Lalo yung mga malalaking mga establishmento kay Five Jimmy. Kaya mo, halos pare-parehas lang naman ho eh, yung ginagawa, yung trabaho ng ating mga manggagawa. Parehas yung ginagawa ng sales lady sa Maynila sa sales lady ng Palawan. Yeah? Yung binibentang pantalon doon kay Five Jimmy, mas mura pa nga sa binibentang pantalon dito sa ano sa Palawan. Oo, totoo. Kahit sabihin pa rin parehas-parehas kay Five Jimmy, kahit na sabihin parehas yung presyo ng pantalon, eh parehas yung ginagawa, trabaho rin nila dito eh. Yeah? Kung magkukuha sila ng mga stocks nila doon sa stock room, ganun din ho yung ginagawa ng ano dito. Yeah? Kung ano yung ginagawa ho nung mga construction worker ng Maynila, yun din naman ginagawa ng construction worker dito sa Palawan. Yeah? Naghahalo ng semento. Naghahalo rin sila ng semento. Yeah? Nagpapalitada rin. Kaya lang, bakit magkaiba yung sahod? Mga K-5 natin, yung sasabihin, mas mura yung ano? Mas mura daw yung ano K-5 Jimmy, yung gastusin. No? Mas mura daw yung gastusin dito sa probinsya kumpara daw doon sa Kamaynilaan. Subukan nyo pumunta ng El Nido kung gano'ng kamura doon. Baka mas mapapamura ka ho sa mahal ng bilihin, mga boss. Oo. Yung ilang mga nagtitinda kay Five Jimmy, mga damit. Halimbawa natin damit, ha? Galing sa Maynila. Ang alam ko, galing ng ano, Taytay, Rizal, eh. Yung ilang mga tinatahi ng mga damit. Tapos pag galing dyan kay Five Jimmy, mas mura pag natin sa Maynila. Tapos aangkatin, papunta ng Puerto Princesa. Yan. Siyempre, tatubo yun. Mas mahal yun. Pag natin sa Puerto Princesa kay Five Jimmy, yung sa mga nasa munisipyo, yung mga malalayong munisipyo, umaangkat, kumukuha ng mga kanilang mga paninda dito na rin kay Five Jimmy. Yeah? Kaya nga nauso yung mga online ano eh, online na mga sale. Yeah? Kaya nga na lumalakas si ano eh, si L eh. Si L tsaka si S, mga kay Five natin. Lumalakas sila kasi nga direkta na eh, pero may bayad ka pa rin, may shipping pa rin eh. Yeah, mga kay Five natin. Kaya sa tingin ko dapat tanggalin na ho, abolish na. Kita mo? Kita mo? Karaming mata yun, nasa dali lang. Yeah, mga K-5 natin. Kaya dapat lang talaga tanggalin na yung provincial rate. Ipantas pa, ipantay-pantay na lang. Astig! Hindi ganun talaga yung minsan pa nagbumotor ka, kailangan mo kantahin yung sarili mo. Excuse me. Nasa mid ako. Nagulat kasi kami doon sa nagbumotor, biglang kumakanta. Mukhang naka-ano yun eh. May nadaanan yun na ano eh. Na naka-ano ng Agua di Bataranta o di kaya na naka-ano ng Banayad Whiskey yun kay Five Jimmy. O ganyan yung iba, kakilala ko kapag nakamotor. Kapag napa-inom lang ng konti kay Five Jimmy o di kaya parang nalulungkot. Kumakanta habang nagbumotor. Oo. Pero hindi ganun kalakas. Okay lang. Tsaka may ilan ako kakilala na ano, kay Five Jimmy. Ginagawa nila. Pag nasa ano, lalo pag dumadaan sa ano, nasubukan niya dumaan doon sa aming mahal na barangay. Dumaan ka ng Dimalanta Road. Sa may barangay Siksikan. O di kaya sa may ano, sa may Baker's Hill, papuntang Baker's Hill kay Five Jimmy. Kung hindi ka makajos, makakakanta ka ng mga religious song. Huwag ka mapapadaan ka dyan. Oo. Karami ka dilim. Tapos, puro makakita mo kabilaan, mga puno, mga kahoy. Tapos, mihira yung kabahayan. Di ba, mga K-5 mo natin? Ang dali lang, mukhang si SM nagatawag sa akin. K-5 Jimmy. Ay ka, pasagot lang. Okay naman, di ba? Okay naman yung ano ko. Napapatawag si SM. Pasagot lang muna kay Five Jimmy. Oo, yan. Yan, alin mo lang.
1: Wait, ha?
0: Oo, yan dyan, sige. Yan, so, mga kay Five,

0: natin. Yan ho ah. Oo. Yo. Ay, shout out ah kay ano? Oh, kay Mark Vincent pa ako. Sa ano kami sir sa Bagay San Miguel. San Miguel, San Miguel.
1: Sino kasama mo?
0: Yan, ka Jimmy. Mira. So mga
1: kay Bay. Sino kay Captain Dalian eh? Magpadala dito ng mga pulis sa bahay.
0: Oh. Ang yari. Ay.
1: Papuntahin mo si Captain Dalian dito sa bahay lang dito lang.
2: Magpasok pa tayo sa loob.
0: Oh, meron nangyari. Sige, sige, sir.
2: Ah.

0: Anong meron ka? K5 ano? K5 Junior, sandali lang. At check ko lang. May chinat-chat si K5 Junior sa atin. Aha. Jingle muna dito. Okay. Sige. Nakaano yata pa? Paano nga? Bro, paano nga dyan, bro? Paano lang? Ayun. Sige. So, commercial break muna tayo, mga K5 natin. Ay, okay na. Bumalik. Binalik na. Okay na. Okay na, K5 Jimmy. Binalik niya na. Kala ko naka, ano, ngayon ko lang na monitor K5 ano, Junior. So, opya. Tagal na maayos yung ito. Kasi ang sabi sa atin, mga K5, ito daw yung kalsada niya sa may bahagi ng San Pedro Highway. Dapat tapos na yan, mga ka-K5. Tapos na dapat yan. Nitong buwan ng Abril. Nataka ako bakit ngayon darating. Eh ngayon, buwan natin ng Mayo. Pero, hindi pa tapos, mga ka-K5 natin. Na? Bakit kaya? Matatanong natin yan sa panig ng DPWH. May problema pa rin ba, K5 Jimmy? Yung dati mong amo? May problema pa ba? Oo. Or di kaya merong ano lang. Yan kasi nagpapatagal daw dyan, mga K5, yung connection dito ho sa may bahagi yung mga street lights, mga ka-K5 ho natin. Okay, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mga mangyayari. So, 11:16, mga K5 natin. Apunta na tayo ng Barangay Santa Monica. Doon ka lang muna, steady lang muna, tingnan natin muna yung sitwasyon ni, ano, ng tawag sa atin, mga ka-K5. Taas ng 103 dito, yung kasi yung krudo. Banda na sasakyan na ito. No, K5 Jimmy, no? Malaban sa mga ano yan, eh. Oh. Iba rin ba yan? Iba rin yung safari. Ito sa ano ito, eh. Hindi ko na magsabi. Ayoko na magsalita. So, tinigiban na tayo, mga K5. Mga kababayan ko. Sa ilan ho dyan. Kamusta ang gabi natin? Mukhang ngayon ay naubos na yung ilang budget ng ilan nating mga kababayan. Oo. Uy, ganun kayo dyan. Gabi po. Ayan, nagusina rin siya. Ay, magandang gabi ho. Excuse me lang. Sandali lang ho. Yan. So, eto. Mamaya kasi ano eh. K5 Junior! Ano lang kami ng sandali, mag-ano lang kami ng maaga ha. May titingnan lang ho kami muna. Mga kakipahirap kasi minsan gano eh. Kung merong may ano tayo, mag-live tayo mga K5 natin. Pero tingnan muna natin yung ano yung area. Oh, wala problema ito, nakaano naman ito eh. Ako na makipag-usap para at least may an tayo. So, kasi may mga bata, mahirap na eh. Mag-ano. Uy, 96 ang diesel. Bakit yung iba, hindi pantay-pantay yung ano dito ng presyo ng produktong petrolyo sa ano sa puerto, no? Doon sa daanan natin, 103. Dito, mayroon 96. Tapos may iba pa naman, magkakaparehas yung kumpanya nila. Siguro iba-iba lang yung ano. Iba-iba rin yung presyo. Dito may 94, may 98. Ito, 96 din. So, mga ka-K5 po natin. So, yun. Sala yun. So, unahan pa, di ba? Diba, unahan pa. Yan. K5 Junior, standby lang muna sa, ano muna sa iyo muna, ha? Oo, commercial break muna tayo, K5 Junior. Mag-extra na tayo, no? K5 Jimmy, no? Mukha kasi ano, eh. Extra na kami, mga ka-K5 at K5 Junior. So, standby lang muna sa mga K5 ho natin. Maraming salamat. Saan ka na ba? Ito lang. Maraming salamat ho sa mga K5 ho natin. na tumangkilik ko sa ating programang Night Watch. Antabay ho kayo mga K-5 natin sa iba pa. Wala na yata. Wala. Ito ba? Wala. Ito? So, mga K-5 ho natin, sandali lamang ho. Commercial break. K-5 Junior, sa'yo muna. Yan. Sa mga kababayan ho natin dyan.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina. At syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy, alam nyo ba mga kaibigan na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag DTX 500 Herbal Capsule. At DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system, at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalanse, at nagpapalakas pa ito ng pankreas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
3: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: Health Alert!
2: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: Health Alert!
1: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
1: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, dito. Scapa, sa mga butika.
6: iCare Gold.
7: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
6: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: Health Alert.
1: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Doc Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan, sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the law.

0: K-5 News FM 103.9
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500
1: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.
5: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
6: Ako si Macarmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tagulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
5: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
7: Ako si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
5: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: D3 Pio.
8: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Pio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang pagkinga ko, nabawasan ang ubo at lumakasang ko na tawag ko. Ngayon, hindi na gano'n nabigil ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patutunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
1: D3 Pio.
11: Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Pio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyo. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3 Pio. Humana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subukan na ito. D3 Bio, epektibo.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
12: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
1: You are listening to
0: 3.9
1: K5 News FM.
0: Pagdawa!

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Si akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
7: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
8: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
9: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500.
9: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
8: pang laban sa mga free radicals
9: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
9: Mag DTX 500.
8: DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: na-detox ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
6: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw.
5: Mabibigay sa mga butika.
6: Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang DTX 500 Health Alert. Kasama pa rin ang isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Ang programang laging magpapaalala sa inyo na uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, para malusog lagi ang katawan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pagkikinig po sa lahat ng abot ng ating programa, sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon, na kung saan daily live tayo para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. Kasi sabi nga po sa ating mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering.
12: DTX 500 Health Alert.
11: At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang oxidative stress galing sa sobrang dami na free radicals sa katawan. Ang free radicals o reactive oxygen species ay ang byproduct sa paggamit ng katawan sa oxygen na ating hinihinga. Tinatawag ito na oxidation. Ang oxidation, ito ang dahilan kung bakit kinakalawang ang bakal o metal. Ang bakal, kapag na-expose ito sa hangin, nagkakaroon ito ng kalawang. At para hindi ito magkakalawang, kailangan mo itong pinturahan gamit ang anti-rush paint. At ito ang dahilan na dapat naka-DTX 500 at may TC tayo araw-araw. Dahil ganun din ang ating katawan. Habang gumagamit ng oxygen ang ating katawan para makonvert ang energy, may natitira ito na latak. At tinatawag ito ng mga eksperto na free radicals na kumakalawang sa ating mga selula. Ang problema, hindi man tayo pwedeng uminom ng pintura para maiwasan ang pagkasira ng katawan gaya ng metal. Ang kailangan natin ay ang antioxidant para maprotektahan ang ating mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. Gaya ng bakal, kapag nagkakalawang, para hindi masira, kailangan pinturahan ng anti-rush. Sa ating katawan naman, kailangan natin ng antioxidant para maprotektahan ang ating mga selula para hindi tayo magkasakit. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng prutas at gulay na mayaman sa antioxidant na pumuprotekta sa mga selula. Ang problema, hindi man tayo laging kumakain ng gulay at prutas. According pa nga sa pag-aaral ng World Health Organization, para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, kailangan nating kumain ng 5 klaseng gulay at prutas araw-araw dahil dyan natin makukuha ang antioxidant na kailangan para labanan ang pinsalang dala ng free radicals. Ang problema, mas mahal din ang prutas sa panahon natin ngayon. Kaya kung ako sa'yo, mag-DTX 500 at may TC ka. Kung antioxidant kasi ang ating pag-uusapan na lumalaban sa free radicals, wala nang tatalo pa sa antioxidant na makukuha sa DTX 500 at MyTC dahil ang DTX 500 ay may taglay na desugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan ng mga selula. Kaya sa mga hindi mahilig kumain ng prutas at gulay at hindi pa nakainom ng DTX 500 at MyTC, kung sobra na ang taas ng oxidative stress, naging dahilan ito ng cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, stroke, fatty liver, inflammatory disorders, asthma at ang pagkabaog. So ganyan kadelikado kapag kulang ka sa antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Umiwas sa stress, alak, bisyo, sigarilyo, pollution, radiation at mag-DTX 500 at MyTC araw-araw. DTX 500 at MyTC Alkaline Vitamin C mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500! Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
12: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
14: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: MyTC, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa
15: araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
11: Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117 at ang original epektibo at FDA approved na produkto ng Klinika Di Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para maiwasang mapeke at original ang ating mabili, mas magandang sa pharmacy kayo bumili para sigurado na ang mabili natin ay ang naririnig natin sa ating programa. At lalong lapos mga kabayan natin, nakapag kape ka na ba? Ang kape na puno sa bioactive compounds, ang kape na puno sa antioxidant na every higop mo, hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi kasama na ang mga health benefits. Lalong-lalo na ang itong paglilinis ng ating katawan, kasi ito yung kape na detox coffee, o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na

0: pero hindi sila nagdadialysis. Meron silang buto pero hindi sila nagkaka-arthritis. Meron silang puso pero di sila nagkaka-heart attack. Ito yung mga hayop na hindi kinukulong ha at pinapakain ng feed. So hindi sila nagkakasakit. At alam nyo ba kung bakit? Dahil ang hayop ay umiinom lamang ng tubig, hindi sila umiinom ng soft drink o colored drinks at lalong-lalo na ang alak. O ganyan kaimportante makaibigan ang tubig sa ating katawan. Kaya ina-advise ng ating mga eksperto na imbis mga colored drinks, sugary drinks, sodas, mas tangkilikin ang pure water. Ang ating katawan makaibigan ay 73% tubig ang laman. At ang ating baga ay may 83% water. Ang ating balat 64% water. At ang ating mga muscle and kidney ay composed ito ng 79% na tubig. Ang tao ay nabubuhay ng ilang araw na walang pagkain. Pero 3 to 5 days na mamatay ang tao kung walang naiinom na tubig. Kailangan ng katawan natin ang tubig. At ayon sa pag-aaral, hindi dapat bababa sa 8 glass of water ang iniinom araw-araw para mag-function ng maayos ang mga vital organs. Sa pag-aaral noong 2016, isa sa study ang napatunayan na ang pag-inom ng lukewarm water ay may magandang epekto sa intestinal movements at gas expulsion at nakakatulong sa digestion. Maganda din ito sa mga constipated dahil ang kakulangan ng tubig ay isa sa nangungunang dahilan ng constipation. Ayon pa nga sa pag-aaral, fiber alone ay kulang po yan makaibigan para mapalabas ang toxin sa ating katawan. Lalong-lalo na kung lagyan mo pa ang mainit na tubig ng DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix kasi ay may taglay na psyllium husk at chia seeds na isa sa pinakamainam na sangkap para sa healthy digestion at maiwasan ang GERD at constipation. Clinica DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pag-inom din ng mainit ay nakakatulong maiwasan ang stress, lalong-lalo na kung sasabayan mo pa sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination para sa pagpapakalma ng nervous system. Nag-i-induce din kasi ito ng positive emotion at nagtatanggal ang stress at anxiety. Para sa malusog na pangangatawan, ugaliin ang pag-inom sa superior antioxidant combination na DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kapag kape naman na nakaka-healthy, dito ka na sa detox coffee. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda.

0: talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
3: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
3: Ay, una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500.
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
6: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
2: Na-detox ka pa.
6: Pumili sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
1: DTX 500. Mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang Klinika di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada para makasigurado. Kasi nga po mga kaibigan, napakarami po ang kumakalat ngayon na piki na DTX 500. Ganun talaga pag epektibo. Ganun talaga mga kaibigan pag maganda ang epekto sa katawan. Kasi itong mga namimeke, hindi kasi yan basta-bastang gumagaya na hindi nila nakikita na ito ay epektibo at tangkilikin ito ng karamihan. That's why, pineke mga kaibigan, marami ngayon online. Naka-soft gel, naka-bote, nilagyan lang ng label mga kaibigan. Hindi mo alam kung saan galing. Walang certificate of product registration. Kaya delikado po yan. Para makasigurado, puntahan lang ang ating mga legit shop. At lalong-lalo na dito sa Isabela City, Nueva Vizcaya at Tuguegarao. Para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Especially mga kaibigan, ha, ang ating klinika DTX Coffee Mix ay available na. Pasensya sa mga naubusan. Pasensya mga kaibigan sa mga nagpunta sa pharmacy na naubusan. Nagkakaubusan po ang ating klinika DTX Coffee Mix kasi ito yung kape na pag iinumin mo, mararamdaman mo talaga kaagad ang epekto. Pag gising mo sa umaga, lalabas yung mga toxin, mag-normalize ang bowel movement, mawawala ang hangin sa tiyan, at gaganda ang digestive system. Kasi nga po mga kaibigan ha, sa chia seeds pa lang na nandyan sa DTX Coffee Mix. Ako, hindi ka na malulugi mga kaibigan sa isang sachet dahil ang benepisyo po niyan ay napakarami para ma-maintain ang ating kalusugan. Ang chia seeds kasi ay kumpleto sa vitamins, minerals na tumutulong sa ating katawan para manatiling busog. Especially, napakataas ang protina, yung natural protein na tumutulong makaibigan para maiwasan ang overeating. At nandyan pa ang psyllium husk na nagpapalabas ng old waste and toxin para maiwasan ang problema sa tiyan, lalong-lalo na ang colon cancer. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix makaibigan, ang kape na hindi lang pang mainit, pwede din sa malamig na tubig. Lalong-lalo na ang ating panahon ngayon ay pabago-bago. Dapat yung kape natin ay marunong mag-adjust. No? Pwede mong gawing iced coffee. Masarap pa rin makaibigan na loaded with benefits. DTX Coffee Mix, mga kaibigan o klinika. DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na, mga kaibigan ha, sa mga kabayan po natin na naghahanap ng pangpalakas na resistensya. Naghahanap po ng vitamin C. Kung gusto mo ng affordable at di kalidad na vitamin C, hanapin mo ang Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa kompleto at balancing diet. Kasi po mga kaibigan, ang Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay may sapat na level ng vitamin C na tumutulong para suplayan ang iyong katawan. Kasi nga po mga kaibigan, kung hindi kumpleto at balanse ang iyong diet sa mga kabayan po natin, na sige na lang kain sa fast food at ang pagkain ay puro na lang processed food, posibleng magkakulang ang iyong katawan sa vitamin C. Alkaline vitamin C supplement gaya po ng Mighty C ay talagang nakakatulong sa iyo. Ito ay isang non-acidic na formulation ng vitamin C na ginagawa para sa mga taong sensitibo ang tiyan at madaling maghilab. Dahil ang alkaline vitamin C, mga kaibigan, especially ang Mighty C, hindi po masakit sa tiyan pag iyo itong iinumin. At ito ang formulation ng vitamin C na tumatagal sa iyong katawan. Kasi ang vitamin C, mga kaibigan, matagal po yan. Ay, madali lang po yan makalabas, no, sa pamagitan po ng pag-ihi. Pero sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, ang Mighty C, ay tumatagal ito sa iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral ng National Institute of Health na nagpapatunay na ang pag-inom ng vitamin C tulad ng Mighty C, alkaline vitamin C, ay nagpapababa ng iyong tsansa na magkaroon ng malubhang sakit tulad ng kanser, sakit sa puso, malabong paningin, at nagtataguyod ng mabilisang pagaling sa mga trangkaso at sugat. Kaya panatiliing balanse at kompleto ang diet at dapat palaging naka-Mighty C alkaline vitamin C araw-araw para magkakaroon tayo ng mighty healthy na pangangatawan. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay nyo talaga ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
1: Sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Abangan po lagi ang ating programa, makaibigan, para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutan ang araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant para protektado lagi ang ating mga selula at hindi po tayo magkakasakit. Abangan ha, daily ang ating programa para mapuno tayo sa mga impormasyong pangkalusugan. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At huwag kalimutan na ang pag-exercise ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Pagkain sa prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang antioxidant at pagtulog ng maaga. At lalong-lalo na kung ang ating lifestyle ay puro na lang ang mga processed na pagkain. Hindi na nakakakain ng mga prutas at gulay, huwag kalimutang protektahan ang mga selula. Uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C araw-araw para mapuno ang ating katawan sa antioxidant at hindi masira ang ating mga selula dahil sa free radicals. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix,
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
7: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. GTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: GTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mahali sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras, mga ka-K5, alas 4:30 na ng umaga.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

0: so fuck off!
1: Good morning!
2: Ay, sa magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan.
1: Good morning!
3: Magandang umaga, Pilipinas at buong mundo!
2: Sa ngalan ng buong pwersa ng K5 News FM Philippines, sa pangunguna ng aming CEO, si Dr. Ramil Itanguy.
1: Good morning!
3: Sumasa inyong balitang K5 sa umaga, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
2: Headline. Sa ulo lang ating mga kampiyon ng mga balita, Westcom Chief dumalo sa Pag-asa Island, presensya sa WPS o yung West Philippine Sea, mas pinatatag.
1: Headline.
3: Philippine Coast Guard sinubok ang kahandaan ng mga tauhan sa maritime emergency.
1: Headline.
2: Balita nasyonal, mahigit 6 na milyong pisong danyos sa agrikultura sa Albay dahil sa mayon unrest at ash falls.
1: Headline.
3: Russian military idineklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine.
1: Headline.
2: Balita pampalakasan, NLEX hahatak para sa top seed sa PBA elimination.
1: Headline.
3: Sa ating balitang showbiz, Lara Morena ibinahagi ang third eye at kakaibang paranormal experience.
2: Uy!
1: Headline.
2: Ang ulo ng kampiyon ng mga balita kayo po napakinggan, hatid sa atin yan ng DTX Coffee Mix na mabibili na dyan sa Bayan ng Quezon, sa Santan Drugstore, sa TGP, sa JN3 Pharmacy, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga!

ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, balitang K5 sa umaga, magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

0: Good morning.
1: Hi, good morning.
2: Good morning. Morning, morning.
1: Bangun lah.
2: Parang ano eh, parang nadiligang yung tigang na lupa.
1: Kaya nga, grabe yung mga pag-ulan.
2: Agad eh.
1: Oh. Simula pa umaga kahapon, mga panakanakang mga pag-ulan at pag-ambon yung naranasan sa ilang mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga ka-K5.
2: Abay, kahapon daw sa Brooks, medyo umulan. Malakas.
1: Malakas daw ang ulan sa Brooks Point at sa bayan ng Nara.
2: Nara, yun.
1: Oh. Eh dito sa atin, kagabi, biglang bumuhos din yung malakas na ulan. Pero saglit lang. Mga ka-K5, wala pa tayo, magkakalahati pa lang tayo ng buwan ng Mayo. Eh alam naman natin sa Pilipinas, ito yung inaantay na buwan ng mga magsasaka natin dahil yung kanilang mga sakahan na kanila nang inararo at hinanda para sa darating na tag-ulan.
2: Yung iba.
1: Sabi mo kanina, tatlong LPA na.
2: Tatlong LPA, mga ka-K5.
1: Kahapon, dalawa
2: lang.
1: Low pressure area yung binabantayan ng pag-asa sa labas ng teritoryo ng Pilipinas.
2: Tama. Isa dyan si Paring Caloy.
1: Caloy,
2: ang pangalan.
1: Pag naging bagyo.
2: Pag naging ganap na bagyo at pumasok sa PAR.
1: Nako. Hindi natin alam. Mixed emotion. Yung nararamdaman ng mga magsasaka natin ngayon.
2: Tama. Ang haba naman kasi ng panahon ng tagtuyot, pag-init.
1: Sakto lang din.
2: Oo.
1: Kasi tuwing katapusan ng Mayo talaga sa Pilipinas yung panahon ng tag-ulan. Pero di ba sinasabi na yung El Nino at Super El Nino na binabantayan.
2: May super pa?
1: Mga ka-K5.
2: Super.
1: Araw ho ng Miyerkules na, K5 Roji, mga ka-K5.
2: Wednesday!
1: Napakabilis ng araw natin.
2: Midweek na agad.
1: Mayo 6, 2026. Next week, 15 na.
2: Abay, sweldo.
1: Kalahati na ng Mayo. Alam nyo naman, kapag pumatak yung kalahati ng Mayo, saglit lang yan.
2: Diba?
1: Ano na kaagad yan? Kalahati ng Mayo, Hunyo na. June, pasukan na naman. At syempre, June, July, August, naku po, bare months na, hindi na natin namamalayan.
2: Merry Christmas!
1: In advance!
2: Yan!
1: Mga ka-K5, ano bang meron sa Mayo 6?
2: May 6. Abay, ang May 6 ang Wednesday.
1: Pero wala masyadong ganap dito sa Pilipinas. Ilan sa mga makasaysayan, yung po mga mahalagang nangyari, Mayo 6, 1942. May 6, 1942, isa ho sa pinakamahalagang petsa, bumagsak ang Corregidor Island sa kamay ng mga Hapones.
2: Bataan?
1: Yung sinasabing bumagsak ang Bataan. Ni Inday.
2: Huwag mong isuko ang Bataan.
1: Huwag mong isuko ang laban.
2: Pero yan, alam mo, yan ay puntahan ng mga turista. Corregidor.
1: Ay, siyempre, yung Mayo ay bahagi pa rin itong buwan ng Mayo na ito. Siyempre, yan yung tinatawag na Flores de Mayo.
2: Buwan ng mga bulaklak.
1: Buwan. Ganun ba yun?
2: Flores.
1: Bulaklak. Floral.
2: Flora.
1: Mga ka-K-Pay.
2: Pangalan ng aking ina, Flora.
1: Flora. Pangalan din ng kaibigan ko, Flora. Florante. Kasama ni Laura.
2: Florante at Laura.
1: Nako, mga ka-K5. Magandang umaga muna. Ang dami ng mga nasa linya natin. Si Sir Richard Gallardo, good morning K5 John Paul and K5 Roji. Watching from Carmen?
2: Carmen
1: Zone 2.
2: 2Z.
1: 2Z. Yeah. Mga ganun. CDO.
2: Kagayan de
1: Oro. Naku, talaga naman o.
2: May K5 tayo dyan, ha?
1: Ano?
2: CDO.
1: CDO? K5, mamaya makakasama natin si K5 Martin Rapano.
2: Ayan.
1: Uy, alam mo ba, K5 Roji? Meron na namang bagong, ito, mga tag-ulan-tag-ulan, di ba? Uso na naman yung mga pagbaha.
2: Naka!
1: Di ba, mga pagbaha, tapos yung sakit na nakukuha sa pamamagitan ng ihi ng daga.
2: Nakamatindi yan, di ba?
1: Leptospirosis.
2: Leptospirosis.
1: Pero lalo na sa may mga sugat, di ba, pag lumulusong sa baha at alam niyo naman sa panahon ngayon, napakaraming daga.
2: Oo nga.
1: Mga ka-K5, yan yung leptospirosis. Yung ihi nila. Pero alam mo ba, may bago na namang sakit ngayon. Grabe talaga yung sakit ngayon. Nag-evolve.
2: Parang pangalan niya, Senadora.
1: Sina ano?
2: Antivirus. Tama ba ako?
1: Hantavirus.
2: Hantavirus.
1: Grabe, ano? Biruin mo, nagkaroon ng outbreak. Naku po, parang nagdadalawang isip na. Sabi ko pa naman, mga 2 years from now, magku-cruise ship ako at maglalagalag sa kung saan mapadpad.
2: Pwede naman, magsarili tayo.
1: Magbili tayo ng cruise ship?
2: Ano lang, bangka, pwede na.
1: Kanin nga lang, hirap tayo makadalawang order. pero mga kakaipay, magkaganon pa man, baka hindi ninyo narinig yung balita. Pinawi na ho ng Department of Health yung pinangangambahan ng publiko kaugnay sa outbreak ng hantavirus na naitala ho sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Masaklap dito, deads. Tatlo.
2: Patay.
1: Sa mga sakay ng cruise ship yung pong namatay dahil dyan sa hantavirus. Nasa 38 yata ng mga Pilipino yung sakay din .
2: Ako!
1: Doon sa cruise ship, pero wala naman daw po at hindi nagpositibo sa sakit. Mga kakipay.
2: Parang galing ng Netherlands.
1: Galing ng?
2: The Netherlands.
1: Grabe ano? 38 yung mga Filipino crew member ng cruise ship na MV Hondius sa Atlantic Ocean. Mga ka-K5, nagkaroon ng hantavirus na yan. Mga ka-K5.
2: Nakakatakot yan. Kasi meron ang nagsabi na mga, anong tawag doon? Hindi naman propeta .
1: Propeta?
2: Hindi naman mga propeta, parang lang.
1: Parang?
2: Sinasabi nila in the year 2026, another virus will invade several countries.
1: Aroy.
2: Di ba yung mga ganyan yung mga, anong tawag dito? Mga hula.
1: Hula.
2: Oo.
1: Manghuhula. Paano kaya? Anong gagawin sa bagay? Kung nasa cruise ship, madaling i-contain.
2: Tama, wag mo nang patawangan.
1: Yung mga sakay noon, para hindi kumalat yung hantavirus na yan. Ang hantavirus, doon sa mga nagtatanong, mga ka-K5, isa pong impeksyon.
2: Kala ko sinador.
1: Infection na naipapasa sa tao mula po sa mga daga. Gaya ng pagkalanghap ng pagnaamoy mo. Kasi siyempre, cruise ship doon lang yun . Diba, mga ka-K5, pagkalanghap ng hangin na may halong natuyong ihi.
2: Ihi pa rin.
1: Grabe . Dumi. Ulaway ng infected na daga at iba pang kontaminadong bagay. Kadalasan daw hong nagdudulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pagkahilo at pagsusuka na maoring o na posible ho na mauwi sa malubhang sakit sa tao kagaya ho ng hantavirus, cardiopulmonary syndrome at kidney failure, mga ka-K5.
2: Parang yung ano rin natin yan, yung
1: COVID.
2: Parang COVID, di ba? Sa pulmonary ang target.
1: Nag-evolve na talaga yung mga sakit ngayon. Kita mo dati, malaria lang . Nagkaroon na ng dengue. Nagkaroon na ng kung ano-ano. Mga sakit. Ito sa daga, leptospirosis lang dati. Ngayon, pati sa hangin na. Pag nasinghot mo, pwede ka nang magkasakit at mamatay. Yan lalo na kung mahina yung inyong mga immune system.
2: Lalo na.
1: Diba? Kaya ugaliin po, napalakasin yung ating mga immune system, mga ka-K5, sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng vitamin C. Alam naman natin ang vitamin C, nagpapalakas sa ating mga immune system. At pagdating at pag-uusapan na lang din natin ang vitamin C, ano pa? Di po yung Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Samahan ninyo syempre ng DTX 500. Ang DTX 500 meron pong pinakamataas na antioxidants. Ano sabi ni Dr. Jun Alquezar? Kanina lang narinig ko sa programa ni Dr. Jun, 1 million. Di ba? Mahigit 1 million na urak balyo. Yung pong nakalagay sa loob ng DTX 500, mga ka-K5. Eh pag pinagsama mo yan at sabayan mo pa ng D3 Bio, kasi sa mga viral Diba sumikat yung D3 Bio, no, lalo dyan sa Panay, sa Negros Island, nung panahon ng COVID, na talagang nagpalakas, nagpatibay sa resistensya ng mga ka-K5 natin dahil po sa pag-inom nila ng D3 Bio. Yan
2: yung protection kasi.
1: Yung tinatawag na super trio. Yung DTX 500, mga ka-K5, D3 Bio, at yung booster nila, yung Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Yan, sigurado, talagang parang dubli-dubling panangga. Meron tayo sa katawan. Kaya dyan sa bayan ng Aburlan, yung mga Mighty C, DTX 500, at yung D3 Bio, yan pag pinagsama ninyo,

0: kalapitan at dyan sa kalapit na munisipyo sa bayan ng Quezon, Nara, mga kakipaib sa Nara kasi Aborlan, Nara muna. Mabibili po sa Ching's Drugstore at sa The Generics Pharmacy. Oh, nakakatakot ito, baka may makalusot. Huwag naman sana na kumalat at magkaroon pa ng outbreak kagaya po doon sa sinasabing hula na ngayong taong 2026 ay magkakaroon na naman ng panibagong virus. Eh baka ito na, yung hantavirus na ito.
1: Ama, nakakabahala yung mga ganyan.
0: Kaya kasi ingatan natin, kay Pebroji.
1: Nakatapos lang natin sa pandemya.
0: Yun na nga eh. Ingatan natin yung ating mga sarili, palakasin yung immune system natin. Uminom araw-araw ng DTX 500, D3 Bio at ng Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Balitang tupay sa umagay. Balitang tupay sa umagay.
0: Samantala mga kaka-K5, alas 4.46 na pala. Lundagan na natin. Puntahan na natin yung detalye ng kampiyon ng mga balita mga kaka-K5 para sa araw na ito ng Miyerkules. Siyempre mga balita, atin pa rin sa atin yan ng DTX Coffee Mix na mabibili naman dyan sa Rojas Palawan, sa RSM Pharmacy, sa Roxcom Pharmacy, Right One Pharmacy at sa Olim Pharmacy, sa CN Pharmacy, mga kaka-K5. Pinagtibay po ng Western Command yung patuloy na presensya sa West Philippine Sea kasabay ho ng pagdalo ng matataas na opisyal sa isang aktibidad sa Pag-asa Island. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, commander ng Westcom, sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng karagatang kanluran kung saan ho muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa lalo na ho dyan sa KIG o yung Kalayaan Island Group. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga ang presensya ng Westcom sa lugar hindi lamang para sa seguridad, kung hindi para na rin sa pagpapanatili ng ugnayan ng mga komunidad na nasa tinuturing na frontline ng soberanya. Idinaos yung aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo ng bansa.
1: Samantala mga kaka-K5, naglunsad ng tatlong araw na information drive ang Philippine Coast Guard sa Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng kanilang hanay sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Isinagawa ng Maritime Safety Services Unit Palawan ang aktibidad para sa mga kawani ng Coast Guard Station South Central Palawan. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng programa ang pagsasanay sa search and rescue at Maritime Safety Investigation. Pinangunahan ang aktibidad ng Maritime Search and Rescue Palawan at Maritime Safety Investigation Center Palawan, katuwang ang Coast Guard Station South Central. Isinagawa rin ang tabletop exercise at search and rescue exercise upang subukin ang kahandaan ng mga tauhan sa iba't ibang sitwasyon sa dagat. Sa isinagawang pagsasanay, binigyan din ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga unit lalo na sa oras ng sakuna. Sinuri rin ang kasalukuyang contingency plans upang matukoy ang mga kahinaan sa response time. Ayon sa Philippine Coast Guard, bahagi ito ng patuloy na hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng kanilang mga tauhan sa buong Palawan at matiyak ang mas mabilis at maayos na pagtugon sa anumang emergencies sa karagatan.
0: Alas 4.49 na mga kaka-K5, puntahan naman natin ang bitbit na mga balita, kampiyon ng mga balitang bitbit ng ating mga kaka-K5. Mas pinalakas na kampanya pangkalikasan tampok sa isinagawang symposium ng PCSD. Ang kampiyon ng balita mula kay K5 Gilbert Basio.
2: K5 News FM Live Report.
3: Pinalating na kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan sa isinagawang Environmental Laws and Energy Conservation Symposium at kasama na ang Information Educational Campaign Activities na pinangunahan ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS. Nakikisa sa symposium ang mga mag-aaral, guro at ilang kawani ng Puerto Princesa School of Arts and Trades, kung saan tinalakay ang mga mahahalagang batas pangkalikasan tulad na lamang ng Strategic Environmental Plan o SEP para sa lalawigan. Kasama na dito ang Wildlife Protection, Chainsaw Regulation at Solid Waste Management. Binigyan din ang mahalagang papel ng edukasyon at green skills sa climate change at pagsusulong ng sustainable development. Kasama nito, aktibo ring lumahok ang mga komunidad mula sa iba't ibang barangay ng bayan ng Nara, Palawan sa isinagawang Information, Education and Communication Campaign na kung saan tinalakay ang Gender and Development Strategic Environmental Plan para sa lalawigan, Palawan Biosphere Reserve, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ayon pa sa PCSD, naging bukas ang mga ganitong pamamaraan para sa pagtatanong, pagbabahagi ng karanasan ng mga kalahok na nagpapalalim ng pag-unawa sa mga isyu pangkalikasan at pangkomunidad. Samantala, patuloy naman na hinihikayat ang mga komunidad na makilahok sa mga information educational campaign, katuwang ang tanggapan para sa mas malawak na kamalayan at partisipasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Samantala, mga K5, mga residente na apektado ng mabahong ilog sa Barangay Kulasyan sa bayan ng Rizal, binigyan tulong ng LGU. Kampiyon na balita mula kay Michael, K5 Michael Sparksase. I-K5 muna yan.
4: Naghatid ng tulong ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga residente ng sityo Tagbalugo, Barangay Kulasian, Jose Rizal, Palawan. Dito nakalipas na araw matapos maapektuhan ang mga residente dito ng mabahong amoy na nagmumula sa waterways ng isang kumpanya sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, matinding baho ang dulot ng nasabing waterways na nakakaapekto hindi lamang sa kanilang kapaligiran kundi maging sa kanilang kalusugan at ng araw-araw na pamumuhay. Bilang tugon, nagsagawa ng pamamahagi ng food packs ang MSWDO, katuwang ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norman Isong upang matugunan ang mga pamilyang apektado. Ang mga ipinamahaging ayuda ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, dilata at iba pang pagkain na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na konsumo. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng mga kinauukulang ahensya sa kumpanyang sangkot upang maresolba ang isyo at maiwasan ang mas malalang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Pinapayuhan din ang mga residente na manatiling maingat at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Ito ang inyong kakipay Michael Sparksase para sa

0: Niya na nagdudulot o pinagmumulan, tsensya na ako doon sa mga nag-aaga na, doon sa mabahong amoy.
1: Parang crack man yan yan.
0: Eh doon daw pumupunta yung mga waste materials ng kumpanya eh.
1: Naka.
0: Bakit ayuda? Unahin ninyo. Ganun din eh.
1: Eh baka naman eh.
0: So bigay lang bigay ng ayuda ng ayuda kayo, patayin ninyo. Huwag nyo patayin yung mga tao ha. Patayin ninyo yung pinagmumulan, di ba, ng mabahong amoy na yan.
1: Oo, eh baka naman, kaya anong tawag dito, para hindi magreklamo itong ayuda.
0: Oo. Ganun din eh, magkakasakit. Parang kung may daga dyan, baka ma-hantavirus natin yung... Diba? Biruin ninyo, bibigyan ninyo ng sabagay. Hindi naman, baka mamaya isipin nyo, kontrabida pa kami. Pero okay lang yun. At least kahit papano, may ayudang binibigay. Papano yan? Sige lang kayo kabigay ng ayuda. Hindi rin matigil yung mabahong amoy na yan na galing dyan sa kumpanya na yan. Diba?
1: Tama.
0: Yun ang solusyonan ng mga taga-LGU, Mayor Normanong. Ano bang problema dyan? Eh, hayaan nyo lang na magdulot ng mabahong amoy yan. Magpapatuloy. Sige lang kayo kaayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Maubos na yung pera ng kaba ng bayan kaayuda. Tuloy-tuloy yung mabahong amoy dyan dahil hindi ninyo ginagawa ng paraan at inaaksyonan yung pinanggagalingan, pinagmumulan ng mabahong amoy na yan. Ay! Naka, aga pa.
1: Aga-aga.
0: Puntahan pa natin yung iba pang kampiyon ng mga balita, mga ka-K-5. Ito, social media literacy seminar at spiritual. Ito, kailangan siguro nila ng spiritual wellness. Support activity isinagawa ng Tactical Operation Swing West. Ang kampiyon na balitang yan mula kay K-5 Grace Velostrino.
2: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
3: Sinagawa ng Tactical Operations Wing West o ng TAWES ang second quarter social media literacy seminar at spiritual wellness support activity noong April 29 sa kanilang himpilan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Family Resilience and Support System at Unit Mental Health Program ng unit kung saan lumahok ang mga kawani at maging ang kanilang mga dependents. Naging tagapagsalita si Ms. Angeli Ricarte, ang Program Director ng Hope Channel North Philippines ng Seventh-day Adventists. Tinalakay niya ang paksang mental health and social media managing online stress and digital burnout, kung saan binigyan diin ang responsabling paggamit ng social media at tamang pamamahala ng emosyon. Sinundan naman ito ng spiritual wellness support activity na pinangunahan ni Pastor Dan Ricarte mula sa Palawan Mission ng Seventh-day Adventists. Ibinahagi niya naman ang paksang Life is a Mission Worth Continuing na nakatuon sa pagpapatibay ng emosyonal at espiritual na katatagan, pagpapahusay ng coping mechanisms at pagpapanatili ng mataas na moral at focus sa tungkulin ng mga kawani. Ako si K-5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
2: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
4: Good morning!
0: Alas 4:57 na mga ka-K-5, ang unang bugso ng mga balitang inyo pong napakinggan. Siyempre, pahatid pa rin sa atin yan ng DTX 500. Talaga naman, ang DTX 500 mabibili dyan po sa Espanyola sa Nature Sealing and Naturopathic Center Branch. Dyan po sa Botica Fresha, Botica Med Plus at sa Brel Pharmacy. Mga ka-K-5, doon sa mga diabetic, di ba? Kung medyo namumroblema na kayo dyan sa taas ng blood sugar ninyo, ito na po yung subukan ninyo. Ito na po yung solusyon.
1: Akin na ba ako kanina?
0: Bakit?
1: Umihi ako mabula.
0: Nako?
1: Yung pala, bago linis yung siya. Ayun.
0: Yun ang sinasabi ko, di ba?
1: Oo.
0: Pag umihi kayo na tumagal ang bula, medyo delicate na yan. Mga ka-K-5. Kaya kung medyo sa pakiramdam ninyo, bukas-bukasan nyo na yung pag-inom ng mga soft drinks at ibang mga matatamis na inumin. Tubig na laang.
1: Tama.
0: Mga ka-K-5. Pero kung hindi talaga maiwasan, doon po sa mga diabetic, subukan nyo, mga ka-K-5, kasi marami ng mga palawenyo yung nakapagpatunay nito. Nag-normal, bumalik sa normal yung kanilang mga blood sugar count dahil ho sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500. DTX 500 mga ka-K5. Nakakapsula ho ito, capsulize ito, hindi ito soft gel. Kasi nga dahil sa galing

0: ng DTX 500, marami nang napagaling na mga Pilipino ay ang mga damuhong mga scammer, 'di ba? Ginagaya. Nilalagay sa garapa. Alam mo ba yung garapa?
1: Garapon?
0: Maliit na garapon.
1: Ayo.
0: Oh, 'di ba yung garapa yung maliit na yung hindi niyo na kasi naabutan yung mga syrup noon na pinapainom pag may mga sakit na ano eh.
1: Oo.
0: 'Di ba syrup lang noon. Hindi ho 'yan, peke 'yan. Nakalagay ho 'yan sa box. Meron ba tayong box dito ng DTX 500? At nakakapsula, hindi po soft gel yung DTX 500. Kaya para mag-normalize yung ating mga blood sugar count, uminom po araw-araw ng DTX 500, mga ka-K5.
1: Hoy, batiin ko muna, JR7 Manabat ang aking nawawalang kapatid. Oy, na aking natagpuan.
0: Magandang umaga.
1: Diyan sa, di ba yan ha?
0: Saan?
1: Barangay Lara, San Fernando, Pampanga.
0: Oh, Maya Pabak.
1: Maya Payabak.
0: Payabak. Kay JR, Sir JR Manabat. Uy, sa bayan, sa Banwa, doto sa Banwa ay ang kuyo.
1: No.
0: Ha? Eh, tayo lang yung malakas na napapakinggan ngayon. K5 lang daw yung may istasyon doon sa kuyo ngayon.
1: Naka, sabay kayo, papasyal tayo.
0: Oh, ang tamang aga para matida ni. Sa itong programang Balitang K5 sa Umaga. Sa tanan na, natanan-tanan na mga kasimanwa natin dyan sa Banwa ay ang kuyo, sa teritoryo ni Mayor Andoy Ong. Kaibigan natin yung mamang yan. Ah, mayad na temprano, matamang salamat kanindong tanan.
1: Ayo, marami salamat.
0: Mga ka-K5. Samantala sa atin pong balita.
2: Balitang National.
0: Balitang National. Balita National, umabot na ho sa mahigit 6 na milyong piso yung pong halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay. Dahil po sa pag-alboroto ng mayon at aspol. Ayon po yan sa Department of Agriculture o ng DA. Apektado ang nasa 84 metric tons ng high value crops sa 16 na hektarya ng sakahan, habang naitala rin ang pagkamatay ng 33 alagang hayop at poultry na may halagang mahigit 100 na piso, 100,000 piso na patuloy pang binibirika hanggang sa ngayon ng mga otoridad. Nagpapatuloy naman ang evacuation at monitoring ng livestock, gayon din ang pagbibigay ng animal health support at distribution ng feed sa iba pang tulong sa mga apektadong magsasaka. Tiniyak naman ng DA ang iba pang tulong gaya ng seeds, yung mga loans at mga crop insurance para po sa mga apektadong tadong residente sa lugar.
2: Balita International.
1: Sa ating balitang iba, yung dagat, mga ka-K5, idideklara ng Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, magiging epektibo ito sa pagitan ng Mayo 8 at 9 kasabay ng pagmarka ng World War II Victory Day. Sa isang payag, sinabi ng ministry dito, alinsunod sa desisyon ng Supreme Commander-in-Chief ng Russia Armed Forces na si Russian President Vladimir Putin. Gayun din, sinabi ng Russia na ito ay para sa humanitarian considerations at upang bigyan daan ang mga pagdiriwang ng Victory Day. Sa kabila nito, mananatiling nasa defense position ang Russian forces at nagbanta ng matinding tugon sakaling lalabagin ng Ukraine ang ceasefire. Sa panig naman ng Ukraine, nagpahayag ito ng sariling tigil putukan mula May 5 hanggang 6, at itinuturing naman na hindi seryoso ang inaalok na truce ng Russia. Ang Victory Day ngayong taon sa Russia ay sa nasa 81 anibersaryo ng tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pangdaigdig.
0: Samantala, mga ka-K5, morning, Sir Dom Stelentino, mayad na temprano, mga poging K5.
1: Morning, Fred de la Cruz.
0: Morning, kay Sir Serafin Kakal. Kay Drax, morning. Yung mga ka-K5 natin dyan sa Police Station 4, sa Makaraskas. Sino bang hepe natin ngayon? Kasi si Captain Dalyon, nalipat na dito sa Police Station 2.
1: Aba, tama.
0: Sa Police Station 2. Dito sa, dyan yan, sa may dati

0: nakikinig sila sa atin ngayon. Mga masisipag, magagaling na mga kakipive nating mga pulis na mahilig mag-basketball.
1: Ayun, Weng Hara Elevera, magandang umaga, pabati, happy birthday si Joe Hill La Chica.
0: Oy, happy birthday ha, sa lahat ng mga may birthday ngayon, May 6. Speaking of basketball,
1: ayun,
0: mga kakipive, eh alam nyo ba na mukhang yung opening ng Baragatan Festival natin, eh yung sikat na sikat ngayon at nagba-viral na sex bomb dancers. Yung magiging guest at magpe-perform kay Pai Broji.
1: Alam ko hindi pwede si Jopai.
0: Baka ngayon pwede na siya.
1: Pwede na.
0: Kasi hinahaplasan niya na ng DTX Oil Liniment.
1: Ayun.
0: Yung tuhod niya na sumakit nung nakaraan, kaya hindi siya nakaperform.
1: Well, my baby, you said like...
0: Ang layo naman ng basketball sa sex bomb.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Eh baka namang cheerleader.
0: Ayun. Basketball. I-shoot muna ang ball. ito. Yung NLEX, mga kakipive, hahatak para sa top seed sa PBA elimination. Ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Andy Pagayona.
2: Balitang Sports.
3: Determinado si Robert Bolick at ang NLEX Road Warriors na tapusin ang elimination round sa mataas na pwesto sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Kasalukuyang pasok na sa top 4 ang NLEX. Ngunit hangad pa rin nilang masungkit ang top seed sa kanilang huling laban kontra Titan Ultra. Pag nagwagi, tataas sa 10-2 ang karta ng Road Warriors at makakasiguro sila ng number 1 seeding at twice to beat advantage sa quarterfinals laban sa number 8 team. Kasama ni Bolick sa paganda sina KD Lalan, Shani Winston, Anthony Semerad at LJ Gonzalez na kapwa nakatutok sa panalo sa nalalabing laban. Sa quarterfinals, posible makaharap ng NLEX ang alinmaan sa mga powerhouse team tulad ng TNT Tropang 5G, San Miguel Beerman, Magnolia Hotshots o Phoenix Fuel Master. Para sa sports sa balita, ako si Andy Pagayona. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Showbiz balita.
1: Arriba mga ka-K5. Ako'y pwede manong showbiz balita natin. Lara Morena. Parang hindi ko kilala si Lara.
0: Si Lara? Morena?
1: Morena.
0: Artista yan.
1: Mga
0: sexy ano yan dati. Lara Morena.
1: Ano kaya nito ni Alma Moreno? Morena.
0: Sila-sila yan nila, Kuya Germs.
1: Kala ko ano.
0: Siyempre babae kaya Morena. Pag lalaki, Moreno.
1: Moreno.
0: Tanungin mo si Mayor Sco.
1: Yeah. Moreno. Lara Morena, mga ka-K5, ibinahagi ang, nako, ito na, third eye.
0: Aroy?
1: At kakaibang paranormal.
0: Parang relate ako dyan, ah.
1: Oo nga, parang relate ako. Ang balitang yan natin sa atin ni K5, Honey Ragot, K5 muna yan.
2: Showbiz Balita.
4: Ibinahagi ng dating sexy star na si Lara Morena ang umano'y paranormal experience habang mag-isa sa kanyang kondo. Ayon sa kanyang social media post, bigla umanong bumukas ang pinto ng comfort room habang siya ay nasa loob kahit nakalock ito at walang ibang tao sa bahay. Ikwinento rin ni Lara na wide open ang kanyang tinatawag na third eye na iniuugnay sa intuition at heightened awareness sa spiritual beliefs. Bagamat nakaramdam ng takot, sinabi ng aktres na hindi siya lubusang natakot at naniniwala siyang may mga enerhiyang nananatili kahit wala na ang pisikal na anyo. Ako si K5 Honey Ragot para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Lara Morena, third eye.
0: Third eye.
1: Oo.

0: Meron talagang nandyan lang sila sa tabi-tabi.
1: Oo nga.
0: Naniniwala naman tayo dyan. Kahit sa Biblia eh. Mm-hmm. Ang tawag sa kanila sa Biblia ay mga fallen angels.
1: Fallen angels.
0: Sila itinapon sa ilog, sa mga kagubatan, mm-hmm, sa karagatan. Mm-hmm. Pati dyan sa kwarto ninyo.
1: Oo nga. Pambihira. Kaya ako ayaw ko ng ano eh.
0: Pero naniniwala ka ba sa multo?
1: Oo naman. Kasi hindi ko kinukonsider na multo. Spirit siguro.
0: Kasi spirit, ako naniniwala na kapag ang tao ay namatay, patay na.
1: Patay na.
0: Wala na siyang pakiramdam, wala na siyang alam, wala na. As in, patay na. Kasi sa Biblia, di ba? Kung nagbabasa ko kayo ng Biblia, kagaya namin ni K.P. Brogy, ang tao na namatay, yung pong kanyang hininga ng buhay na ipinahiram sa kanya, babalik doon sa nagpahiram. Babalik doon sa ating Panginoon.
1: Tama.
0: At, di ba, kung tayo, kayo ay Kristiyano, naniniwala kayo sa second coming o naniniwala kayo na babalik ang ating Panginoon. Diba, sinabi ng Panginoon yung para buhayin ulit lahat at husgahan.
1: Tama.
0: Ibig sabihin, pag makasalanan ka pagbalik nung ikaw ay namatay, pagbalik ng ating Panginoon, bubuhayin ka at papatayin ulit. Ha? Kasama si Satanas sa dagat-dagat ang apoy.
1: Nako?
0: At ang impyerno, kung nagtatanong kayo kung saan, ito yung earth. Ito mismo. Kasi di ba dadalhin sa bagong Jerusalem. Ibig sabihin, aalisin dito sa earth. Mahigit 1,000 taon. Bago susunugin lahat ng mga masasama sa earth kasama si Satanas forever and ever. Yun ang nakalagay doon sa Biblia. Pag okay na, babalik na sa bagong Jerusalem. Di ba yung mga mabubuting tao, mga ka-K-5, kagaya nyo.
1: Kagaya ko.
0: Hindi, kasi ako makasalanan. Kasi kung mabait ka, ang Panginoon hindi dumating dito para sa mga katulad yung mababait. Para sa kagaya naming mga, medyo hindi naman ganun kasama, na ililigtas.
1: Parang ano yun eh.
0: Mga ka-K-5.
1: Titimbangin yung ginawa mong maganda at saka pangit. Diba? Kapag mabigat yung pangit, abay, kasama mo siya, no?
0: Taning. Paano yung kasabihan na humanap ka ng pangit?
1: Yun na yun.
0: Speaking of timbang-timbang ha, kasi napag-uusapan ngayon at mayroong mga lumalabas na alingas-ngas na hindi raw tinanggap ng prosecution o ng piskalya yung kaso na isasampa ng NBI doon sa mga pulis na sangkot dyan ho sa madugong barilan dyan sa may barangay Irawan nung Biyernes Santo.
1: Bakit naman?
0: Kasi kulang daw sa mga ebidensya. Pero doon sa pahayag ni NBI, kuya natin, Cedric Kaabay, hindi totoo na hindi tinanggap ng piskalya.
1: Ayun!
0: Actually, inaantay na lang daw nila yung magiging decision dito. Kagaya sa sinasabi mo na timbang-timbangin siyempre ng piskalya yan. At pag nakakitaan ng probable cause, tuluyan na pong didinggin yan sa korte. Mga kakipa.
1: Ibig sabihin, fake news yung kahapon na iniurong o
0: sabi ni... Kasi taliwas doon sa naging statement ni NBI agent Cedric Kaabay. Pero alamin na lang natin yan at syempre bantayan na, abangan ninyo yan sa mga susunod nating programa, lalo na yung Foro de los Pueblos, para po sa mga mas malawak na talakayan dyan. Alamin lang natin muna sa pagkakataong ito, mga kaka-K5, yung sitwasyon sa labas, kumusta yung magdamag, ano ho yung mga kaganapan, at alamin natin yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa pamamagitan ng ating pong ka-K5 Ray Almudal. K5 Mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Yes, K5 JP, K5 Roji.
1: Morning.
0: Di ba malamig?
3: Morning.
0: Di ba malamig? Kasi parang basa ang kalsada, ang mga lupa sa labas eh.
3: Medyo may kalamigan ngayon at kalaban ko pa naman ang lamig, K5 SM.
0: Kaya
3: medyo malamig-lamig kasi nga parang umulan yata kagabi. Kaya malamig yung magdamag.
0: Ibig sabihin K5 Ray, pag naghahalo-halo ka, mainit.
3: Hindi naman.
0: Kasi kalaban mo yung lamig eh. So ibig sabihin yung ice, pag nag-ice cream ka, mainit. Meron bang ganun? Hot.
1: Meron daw
3: eh.

0: Meron daw, meron ngang ice cream daw na piniprito eh.
1: Ah, ganun? Oh, binabalot naman kasi yun sa harina na may itlog. Pwede yun, nagawa ko na yun sa bahay.
2: Oh. Tineritong ice cream.
1: Totoo yun, hindi siya na ano kasi siyempre mabilisan lang yun eh. Pag lublub mo sa dapat maraming mantika. Pag lutang niya, yun na yun. Kaya mo may pshik pa. Oh. Diba?
0: Oh. Fried ano yun? Fried ice cream.
1: Fried ice cream.
0: Oh, kumusta? Yan at galing tayo sa Hospital ng Palawan, K5 SM at K5 Rogi. So mayroong hindi talaga mawala itong self-crush na kinasasangkutan ng mga nakainom. Meron na namang isang naitala dyan Bandaraw sa may AA Plaza, Barangay San Pedro. Self-crush ito, 28 anyos yung biktima, si kinilalang si Ryan na tiga Hagidorn Road, Barangay San Pedro rin. Mga alas 4:33 nangyari ngayon, kaninang madaling araw. At didala sa ospital ng Palawan na puro sugat, asa, gasgas yung kanyang tinamo. Siguro ngayon, hindi niya pa iniindayan kasi medyo manhid pa yung katawan niya.
1: Nakainom pa dahil
0: sa, medyo lango pa eh. Pero pag natanggal na yung spirito ng alak sa katawan, sigurado mararamdaman niya na yun.
1: Yan ang problema sa mga nakainom eh. Actually, kagabi may experience ako dyan sa may Penro Road eh. Merong mga siga dyan na nagpapatakbo ng motorsiklo, nakahubad pa ng damit eh. Grabe kaingay. Hataw-hataw sinita ko. Aba, bumalik at nakahubad ng damit. Abay, nagpakilalang empleyado pa rin siya ng national government. Ang kahambog. Kaya buti na lang matino ang pag-iisip natin. Yung mga nagmumotorsiklo, pag dumadaan kayo sa mga kalsada, lalo na gabi, ayusin ninyo. Tapos lasing eh. Ngayon nung sinita, nagpakilala pa taga national government. Hindi lang ako sigurado kasi nung bumalik ulit, nakadamit na ng kulay puti, nakita ko sa likod, Bipar.
2: Ay.
1: Hindi ako sigurado, mamaya nakisuot lang ng damit yun. Diba? K-5 Ray. So mabuti naman at ligtas yung nag-self-crush na yan.
0: Okay naman yung kalagayan niya, K5 JP, nakamotor ito. At nagpapagaling ngayon sa ospital ng Palawan. Ganyan talaga kapag mga nakainom na, minsan sumasapi na yung kung sino-sinong mga individual. Minsan, baka nga sabihin pa nila, bodyguard sila ni Donald Trump eh. Yan ang, kaya talaga paglasing, medyo malakas.
1: Kaya nga.
0: At andito tayo ngayon sa New Public Market. At kahapon, inalam natin yung presyo ng manok. Ngayon naman, alamin naman natin yung presyo ng baboy.
1: Yun, baboy. Pangalam pa lang, baboy na.
0: May mga nagdi-display na rin ng isda rito eh.
1: Mm-hmm. Ayan, magandang alamin eh. Kaya lang, wala pa masyado sa isda eh. Marami mga nagtatanong kung kumusta yung presyohan ng isda ngayon. Parang tag-udap daw sa isda ngayon eh. Kaya, K-5 Ray?
0: Sabi nila medyo mataas daw, pero
2: mataas nga.
0: Tarungin natin kasi ang mga isdang mayroon ngayon dito, mga dambuhalang isda ito, K5JP.
1: Isda ba yan? Parang, grabe. Ano yan? Malasugi o,
0: tanigi. Yan,
1: Masarap kilawin yan. Pero tanungin mo ang presyo niyan, kung magkano.
0: Ganito, tinan mo, ang palad ko, laki ng buntot niyo.
1: Buntot pa lang, buntot na.
0: Magkano ang kilo nito, ma'am? Tangigi, 250.
1: 250.
0: O 250 ang kilo. Ito naman ay, anong tawag sa ganitong klase ng pusit?
1: Pusit
0: laot.
1: Laot.
0: Ang presyo po yan? 160 ang per kilo. Ito, tangigi rin po ito, ma'am, no? Lalaki,
1: Lalang, grabing tanigi. Sarap niyan i-sashimi. Diba?
0: Itong dangkal ito, itong dangkal.
1: Oh, K-5 Ray. Kung makamahilig ka ba sa sashimi?
0: Masarap yun.
1: Ako may wasabi ako palagi.
2: Wasabi, yan ang katapat niya.
1: Speaking of wasabi, alam ko nanonood ngayon si Madel dyan sa Japan. Del, pagbalik mo dito, wasabi ulit. At least galing Japan. Ang wasabi ko, waka masabi. Rumpi.
0: Ito naman, rumpi.
1: Barakuda. Magkano naman yung rumpi?
0: Magkano sa rumpi na 200 daw ang per kilo. Mayroon pa siyang tinatadda doon.
1: Oh, ibig sabihin...
0: Ito naman ako, Gia, sinasabi mo kay 5JP.
1: Yan! Blue Marlin!
0: Yan! Magkano kilo niya, Nay?
1: Mahal yan!
0: Po? 200 din.
1: Ay, mura!
0: Oh, ba't mura po ngayon? Ah, mahal na yan? Mahal na rin sa 200.
1: Hindi kasi ang tanigi, 250. Dapat mas mahal yung Blue Marlin eh. Di ba?
0: Ayan o. Oh. 200 lang.
1: 200 kasi sa sobrang laki. Wala nang bibili niyan kung mas ano yung panila. Oh, grabe, sarap niyan.
0: 200, 250.
1: Alam mo sa mga ganyan na mga klasing mga isda, ang masarap dyan yung ihawin mo lang siya ng, yung hindi siya yung tuyong-tuyo.
2: Yung tama lang.
1: Tama lang na pang-ihaw. Yan ang masarap talaga, inihaw dyan.
2: Juicy.
1: Oh, tapos yung ulo, sigangin. Nako po. Ang kasaboringaningan.
0: Oh.
1: Yan pala ka mga isda dyan.
0: Ito pa lang yung naka-display dito kay 5JP. Meron ditong talakitok maliliit.
1: Oh.
0: At yan oh, sa sari-sari
1: pampano.
0: Yan.
1: Pampano.
0: Oh, meron pa po, meron pang kugita dito.
1: Tapugits, magkano yung tapugits ngayon?
0: Magkano kilo ng kugita, Nay? 200 din, pero nag-iisa lang
1: yan. Grabe, mahal ng kugita ngayon na. Ayan, ano yan? Salmonete ba yan? May mga bigote?
0: Parang. Ito masarap paksiwin.
1: Oh, yan talaga. Tsaka yan, pang ihaw. Mga isdang bato, pang ihaw yan. Magkano ang kilo niyang mga isdang bato?
0: Sa ganito, ma'am, magkano kilo po? 200 din.
1: 200. Medyo mataas ba yung presyo ng isda ngayon kumpara sa mga nakaraang linggo?
0: Sabi, mataas eh.
1: Bakit,
0: pero
1: bakit
0: ito,
1: kaya?
0: Sa kanila ngayon, mababa na raw yung presyo nito kay 5JP.
1: Ibig sabihin mas mataas pa.
0: May buwan daw kasi, may buwan ma'am no, kaya medyo mataas ang kilo kaya walang halos isda.
1: Kaya mabenta mga karni ngayon.
0: Oo.
1: Kaya grabe no. Ba, no? Bilib ka sa mga pangalan no, pusit laot, pusit lumot, isdang bato. Meron bang isdang lumot? Wala no.
0: Meron.
1: Ah, meron?
0: Oh, meron din.
1: Isdang lumot.
0: Oh, meron. Mayroong isdang lumot na tinatawag sila eh.
1: Ano yun?
0: Isdang lumot.
2: Basa na kita sa lumot.
1: Oh. Ay, nako, bakante pa. Yung mga isdaan natin. Oh, wala pa ito masyado naman, talaga oh.
2: Maaga pa eh.
1: New market ito sa Barangay San Jose mga ka-K5 ba? Baka yung iba na nakikinig sa atin ngayon habang nagre-ready sila para malengke. Wala pa talagang masyadong mga isda pag ganitong kaaga pa. Namimiss ko na yung makakita ng mga gadram na mga yellowfin tuna eh. Dati napakarami niyan sa palengke. Ngayon, di ba yung mga tricycle, makita mo ang karga-karga nila, mga gadram na drum size na mga yellowfin tuna. Eh ngayon, sa laot pa lang daw, nagkakabintahan na at kadalasan dinadala doon sa Jensan na binansagang tuna capital of the Philippines, samantalang karamihan sa mga tuna nahuhuli sa karagatan ng Palawan. Di ba? Wala na. Wala na eh. Sige, ano ba yan? Karne na yan ah.
0: Karne na ito.
1: Oh.
0: Ito yung ano, yung meat shop ni Sir Rostan.
1: Oh, Rostan. Oh, uy. Parang ka pangalan ni Sir Rostan na architect Rostan Abiliana.
0: Tanungin natin kay 5JP kasi kung may pagbabago.
1: Mm-hmm.
0: May pagbabago ba sa presyo ng karne ngayon?
1: O yun, nagturo na. Makapili.
0: Hindi
1: ba Rostan Makapili yan?
0: Ito,
1: ano yan?
0: Karning baka yan.
1: Balat? Ano ba yan?
2: Parang laman laob.
0: Parang laman eh. Ito masarap.
1: Parang masarap kuhani, no? Soup number 5, pang soup number 5 yan ah. Hindi ba?
0: Magkano bang kilo ngayon, sir, ng karne? May paggalaw ba? May tumaas ba? Bumaba ba? 300 ang sa baboy.
1: Laman?
3: Sa
1: 480. Grabe, no?
0: 180
1: mataas.
0: 70. Yan. Ayan o.
1: Ano yan sir? Mas mataas ba yung presyo niya ngayon kumpara nakaraang linggo?
3: Ganun pa rin.
1: Ah, ganun?
0: Ganun pa rin daw K5JP.
1: 300 ang laman, 480 ang laman ng baka.
0: Ayan o, may buto-buto na rin.
1: Paano na lang pala yan? May mga karinderya pa ba nagluluto ng baka ngayon?
0: Meron pa rin, K5JP, dyan sa may solid road. Meron akong kilalang karinderi dyan na puro baka yung recipe niya eh.
1: Baka tinatad-tad na lang nila para ma-serve, mapalapad yung laman. Eh, 480, ano pang tutubuin mo dyan? Sino pang kakain yan?
0: Ang kada order niya ay 120 kada order na mabilang mo lang kung ilang iwa lang.
1: Grabe. Ay, wala, baka eh, kasi biruin mo, 300 ang laman ng baboy. 480 yung baka. Grabe na rin. Makakakain ka lang ng sakto sa sahog, ah, walang pagtitipid at sakto, grabe karaming sahog na pagkain kung kakain ka sa Mascara Grill and Restaurant dyan sa Maylibis.
2: Ah, dyan mura dyan. Oh,
1: dyan ang, hindi lang mura, grabe masarap yung ingredients. Oh. Hindi tinitipid. Ah, dyan sa Mascara Grill and Restaurant kay Five Bright. Sige.
0: Ito busy sila rito.
1: Gusto mo ba ng 3,000?
0: 3,000?
1: Oo. Siyempre. Ha? Siyempre. O sige, magsalita ka pa. Pahabain mo pa.
0: Ay, di. Meron pa naman.
1: Hindi na? Hindi na?
0: Meron pa.
1: Meron pa. O sige.
0: Sige, saka na lang yan. Saka na lang. K5JP.
1: Kami, namimigay kami ng 3,000 dito. Sa mga kasamahan namin.
0: Babalik na lang tayo sa...
1: Hindi, damay-damay. Damay-damay naman eh.
2: Kung saka-saka. Tatlo tayo, tigil sa libo.
1: Hindi, tag-3,000 tayo.
2: Naka, 9,000 pala tayo tatlo.
1: Sige na, kay Pembray, bukas naman para sa iba mga presyo na mga bilihin natin dyan sa palengke kasi wala pa masyado eh. Bukas ulit na kay Pembray.
0: Maraming salamat, K5SM, K5 Roji, mula rito sa New Public Market. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: K5 News FM Market Report.
1: Ayos yun.
2: Taas ng ano, taas ng presyo ngayon na good morning kay, nabanggit mo kasi,
1: ano?
2: Yung sa karinderiya.
1: Bakit?
2: Abay, si Nanay Beth ng AAA.
1: Isa pa yan, masarap din ang mga pagkain dyan.
2: Di ba? Pero siya, hindi niya tinitipid talaga yung sangka.
1: Kaya nga eh.
2: Napakasarap.
1: Lalo na dun sa mga hiligay nun speaking people. Di ba? Yung mga Bisaya, Ilonggo, Cebuano, Caraya, di ba? Mahilig sila sa yung kasi pinag-uusapan natin kanina yung bulalo.
2: Bulalo?
1: Baka. Bulalo yan pag baka.
2: Totoo.
1: Di ba?
2: O kaya kaldereta.
1: Doon sa mga hiligay nin speaking people, yung paborito ninyong pagkain, authentic na lasa, dyan nyo lang matitikman yan sa Mascara Grill and Restaurant sa Libis.
2: Ano kasi yung...
1: Kasi mga taga-Bacol, sila Atims, taga-Bacolod.
2: Ano ba yung sopas na... Hindi sopas, yung sabaw na ininom natin?
1: Kansi!
2: Di
1: ba? Grabe kasarap.
2: Yeah.
1: Tapos napakaraming sahog, hindi tinitipid.
2: Hindi
1: kagaya ng iba dyan. May sama ng loob eh. Hindi totoo, dyan sa Mascara Grill, sa Libis, subukan ho ninyo. Grabe, ka-authentic na mga Bacolod recipe. Yung matitikman ninyo dyan, mga ka-K-pop, hindi lang Bacolod recipe, kahit na mga local recipe natin, mayroon sila dyan. Mga kakaypipe.
2: Saka may barbecuehan din sila.
1: Inasal. Kasi pag sinabing Bacolod, saan magaling yung inasal? Di ba? Sikat Bacolod. Dyan nyo matitikman authentic mga kakaypipe sa Mascara Grill and Restaurant dyan sa Maylibis.
2: Sino bang nagtitimpla?
1: Ha?
2: Siyempre naman.
1: Lalaki ang nagtitimpla.
2: Lalaki. Alam mo ba lalaki? Siya yung sa mga panahon ngayon.
1: Pinakamaarte.
2: Mitikuloso sa pagkain talaga.
1: Sa pagkain. Alam mo kung paano, bakit ko nasabi yung lalaki? Kasi nagtitimpla.
2: Titimpla.
1: Lalaki. Di ba? So, yun. Ang alamat ng timpla.
2: Titimpla.
1: Alas 5:28 na. Sa ilang sandali, papasok na K5 Roji. Yung balitang K5, kumustahan sa umaga kung saan makakasama natin yung ating pong mga sister stations. Mga kapatid nating himpilan mula sa Cagayan de Oro, sa Santiago, at Tacloban area, mga ka-K5.
2: Ayan, matingin ko muna yung mga taga-Barangay Lara kay paring Lito Manabat.
1: Saan yan?
2: San Fernando.
1: Lara.
2: Ano mo may ibig sabihin ng Lara?
1: Sili.
2: Yun!
1: Lara, sili din sa inyo? Sa salitang Muslim, sili din yung Lara. ano, di ba?
2: Kasi nagano ako eh, tawag dito, nag-introduce ako ng Lara Farming.
1: Mahal ang sili.
2: Mahal, oo.
1: Di ba? Napakamahal ng sili. So, pareho pala na may pagkakahawig-hawig talaga yung mga salita.
2: Salita.
1: Alam mo ba kung ano yung salita, tawag sa daing?
2: Daing, tuyo.
1: Tuyo.
2: Oo.
1: Depende yun. Sa pagkakadaing.
2: Depende.
1: Kasi pag basa-basa, ano?
2: Wet market.
1: Lamayo.
2: Lamayo. Bakit?
1: Kasi basa-basa eh.
2: Oh, lamayo.
1: Diba? Pag yung daing na tuyo. Yan po ang mga gawa-gawang bukabularyo, mga kakaypay. Pero teka lang. Ah, mga kakaypay, punta muna natin yung mga kasama natin na mga kapatid nating himpilan para dito sa ating portion o yung segment na balitang K5 kumustahan ngayong araw na ito ng Wednesday, mga kakaypay.
4: Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM, Palawan. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan! Balitang K5, kumustahan!
5: Good morning!
1: Ay, mga kakay-five! Ay, eto na! Alamin natin yung signal check muna tayo. Siyempre, dyan sa paborito ko. Ha, mga kakay-five, nakita ko naman yung janggot-janggot ni K5 Martin. Oh. Bagay na bagay talaga. K5 Martin, kumusta ang signal namin dyan sa Cagayan de Oro?
6: Dito sa Cagayan de Oro, K5 Palawan, wala problema. Level clear, 5x5. Back to you, Palawan.
1: 5x5. Samantala sa kakulay na sombrero ni K5 Martin dyan sa K5 Santiago, kay K5 Conrad, kumusta ang signal namin dyan, sir?
7: Good morning, SM. Your signal is very, very good. Back to you, SM.
1: Thank you. Samantala, syempre, ito yung nakakatakot, tahimik, pero mapanganib, sabi ni K5 Martin. Diyan sa Tacloban kay K5 Wong Semer. Good morning!
8: Yan, mapayang aga. Good morning, K5 SM Jan Paul. Okay po, klarong-klarong po ang ating signal dito sa Tacloban.
1: Alamin na natin kaagad yung mga viral na mga balita diyan sa kanila mga lugar. Siyempre kay K5 Martin Rapano at sa K5 Cagayan de Oro, K5 Mo!
4: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
6: Dito sa Cagayan de Oro, sa lalawigan sa Misamis Oriental, dismayado itong gobernadora namin, si Governor Juliet Uy, dahil po hindi ma-implement, hindi magamit itong solar lights sa provincial capital namin dito sa lalawigan ng Misamis Oriental, dahil po malaki pa ang utang sa Sipalco namin dito sa Cagayan Electric Power and Light Company. Ayon sa aming gobernadora during the flag raising ceremony, na ang utang po ng aming provincial government ay aabot ng 74 million pesos. Ha! Hindi pa daw nabayaran for the past administration. Samantalang, may utang pa rin sa tubig sa Cagayan de Oro Water District namin, ang aming provincial government, na aabot daw ng 400,000 pesos. Ito ngayon ang problema ng provincial government na iniwanan sa past administration. Ayon kay Governor Juliet Uy, mga kakaifad. So, sinumbatan niya nung ang mga dito sa city accountant, city budget, city treasurer's office, dahil nireprimand ito ng COA dito sa provincial government na huwag masyado magastos dahil hindi ma-implement nung itong mga proyekto sa ngayong administrasyon dahil sa malaking utang na naibilin sa past administration, mga kakifal. So ito lang ang trending. Oh, dismayado itong gobernadora namin sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, kakifal Palawan.
1: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Samantala, diretso tayo dyan sa K5 News FM Santiago. Alamin natin yung mga trending na mga balita dyan mula kay K5 Conrad de los Reyes. K5 Mo!
4: K5 News FM 100.1 Santiago City.
7: Abay, isa siyang platoon leader at intelligence officer ng platoon Remo sa ilalim ng tinatawag nilang Komiteng Probinsya ng Isabela o COMPROB Isabela ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV. At siya naman ay paliban sa pagiging isang mataas na opisyal ng NPA ay meron ding mga kaso ito na talaga naman na siyang dahilan kung bakit meron din siyang warrant of arrest. Ang kaso nito ay murder, attempted homicide at direct assault. Itong mga kaso niya ngayon ang siyang isa sa pinag-aaralan na rin ngayon ng ating mga otoridad kung paano matulungan kaugnay ng kanyang kusa na rin pagsuko kahapon sa mga miyembro ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company. Itong isang dating pinuno ng New People's Army. Kasabay din ng kanyang pag-surrender mga ka-K5, itong si itatago na lang natin siya sa pangalang Ka Benson, abay kanya rin kusang isinurrender yung mga gamit nito na armas, katulad na lamang ng isang US M1 caliber 30 carbine rifle, isang magazine na may 25 bala, dalawang M16 rifle grenades na may bulltrap at isang bandolier, ano? At meron pang isang uri ng pampasabog ang kanyang isinurrender. Naging okay yung kanyang ano, naging maayos ang kanyang pagsuko dahil bago ito sumurrender ay nagkaroon umano ng sunod-sunod na pagkikipag-usap ang ating otoridad, ang mga members ng LGU para ito ay magbalik loob na sa pamahalaan. At kahapon nga ay nasa katuparan ni Ka Benson at sa panig ng ating gobyerno na siya ay magbalik loob na sa ating pamahalaan. Sa ngayon, ang nabanggit na platoon leader at dating intelligence officer ng dating NPA ay nasa pangangalaga na ngayon ng PNP dyan sa may lalawigan ng Quirino Province. So yan yung isang trending na balita kahapon na ating ibinabahagi ngayong umaga kaugnay ng pag-surrender ng isang platoon leader at intelligence officer at number one most regional wanted person sa Cagayan Valley. Back to you, SM.
1: Maraming salamat, K5 Conrad. Samantala, ito medyo malaklaking halaga ito dahil umabot daw po sa 14 milyong piso. 14 million pesos! Yung pong nasamsam ng mga otoridad na halaga ng droga sa inilunsad nilang magkahiwalay na operasyon dyan sa Tacloban at sa Palo Leyte. At tatlo sa mga hinihinalang mga drug pusher yung naaresto ng mga otoridad. Ang detalye ng kampyon na balita mula kay K5 Ogsemer Asidre. K5 Mo!
4: K5 News FM.
8: Tama ka dyan, K5 John Paul. Ano? Nung nakaraang araw, isang drug suspect ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang bypass doon sa Palo Leyte. No? Itong suspect, kinilalang si alias Jepoy, 46 anyos, residente ng Palo Leyte at kilala ito bilang number one, no? Mm-hmm. Number one regional priority target list ng pulisya. So, nakumpis ka sa kanya, ang humigit kumulang 1.25 grams ng hinihinalang shabu at ang market value nito ay aabot sa 6.9 million pesos. Ang laki pala ng 1.6 grams, ang taas pala ng value nito, no? So, kasama rin sa nahuli ang iba pang drug paraphernalia. Samantala, mga K5, nitong kahapon lang, ano? Kahapon, dalawa pang drug personalities ang naaresto ng ating mga otoridad dito sa Tacloban naman, Tacloban City. Kinilalang mga ito na sina alias June, 42 anyos, isang fast cargo driver at si alias Chad naman, isang delivery rider o kapwa residente ng Tacloban. So nakumpis ka rin sa kanila ang humigit kumulang 1.55 gramo o nang hinihinalang shabo na tinataya namang abot sa 7.1 million pesos. Mga kaki-5, ano? At kasama sa nahuli ang ilang mga kagamitan. So yun, aabot ito sa kabuuan na 14 million pesos ang halaga nitong droga sa magkahiwalay na operasyon sa siyudad ng Tacloban at sa bayan ng Palo dito po sa Leyte. So ngayon, nasa kustudiya na ang ating kapulisan itong tatlong suspect at nasampahan na ng kaukulang kaso. Nakaulong-kulang kaso pa sa pagdaga-droga. O yan po mga kakay-five, kakay-five John Paul SM, ang isa sa mga malalaking balita po dito sa Tacloban. Back to you!
1: Ano ba ang talagang tamang pagbigkas? Palo o palo?
8: Palo. Leyte.
1: Ayun, sumali ang mga pagbibigkas talaga namin kasi palo ang lagi namin, palo Leyte. Ba, ano ang ibig sabihin ng palo as in yung hampas? Palo?
8: Hampas sa Tagalog.
1: Bakit tinawag na palo Leyte?
8: Yan yung hindi ko pa alam.
1: Hindi mo alam yung kasaysayan ng palo Leyte. Parang yung pag hindi ka taga Palawan, ang bigkas naman sa amin ay ano yan?
8: Palawan.
1: Tao yun eh. Pero dapat Palawan. Yan talaga yung tamang pagbigkas. Yung iba, Palawan. Parang iba. O yan sa inyo. At least alam na namin ngayon, Palo Leyte pala. Hindi pala Palo Leyte. Kasi kadalasan binabanggit talaga yan, Palo Leyte. So maraming salamat sa Kuntil Butil na naibahagi ni K5 Oximer Asidre. Pero tama yun ah. Alam nyo naman dito sa K5, marami kayong makukuha. Samantala mga ka-K5, dito naman sa amin, talagang napakababait na mga taga ng mga Palawenyo. Parang isinuko na niya yung kanyang sarili sa mga otoridad matapos na pumunta lang sana sa police station para kumuha ng police clearance. Ang problema, pagkuha niya doon sa taga Rituba, isa pong 31 anyos na residente ng Rituba sa bayan ng Batarasa, kalapit lang yung munisipyo ng Brooks Point ng Batarasa, at kumuha ng police clearance. Kaya lang, pagdating sa istasyon, nag-hit yung kanyang pangalan at napag-alaman na meron pala siyang standing warrant of arrest na inisyo ng korte noon pang October 15, 2024. Kaya dinakma ng mga otoridad at ipiniliwanag sa kanya kung bakit siya pinusasan, mga ka-K5. At ngayon, nagpapalamig doon sa kulungan sa munisipyo ng Brooks Point. Kasong frustrated murder, yung pong kinakaharap, o frustrated homicide, ang kasong kinakaharap ng suspect, mga ka-K5. At meron ding inila ang piyansa, ang korte na nagkakahalaga naman ng 72,000 pesos para pansamantala itong makalayang. Yan po yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
7: What's next?
1: Anong chika-chika natin dyan, K5 Martin? Bagay talaga sa'yo, K5 Martin, yung janggut-janggut mo eh. Gustong-gusto ko talaga, lalo kang gumagwapo pag nakikita ko yan.
6: may ano ba? Para bang ngayon sa mga balita, hindi lang dyan sa Tacloban, but halos lahat ng area natin dito sa Pilipinas, talamak na ang drugas, no? Whereas during Duterte administration, as a lead sa mga adik ay minus daw, marabang hirap yung supply. Ngayon, parang andami. Parang magtatanong tayo, saan ba galing itong mga illegal drugs sa mga ka-K5. Ay,
1: kung ikaw rin
6: yung talamat kayo.
1: Kung ikaw rin yung talamat, kung ikaw rin yung drug pusher nung panahon ng binabanggit mong panahon, eh alam mong papatayin ka, magbebenta ka pa ba?
6: Ayun nga. Iyon nga.
1: Diba?
6: Iyon ang problema ngayon.
1: Pero malupit ang mga aligasyon, ha? Malupit ang mga aligasyon, lalo na ni senador, dating senador Antonio Trillanes sa pamilyang Duterte, di ba? Na ilan, mahigit 2 bilyon piso o mano yung binigay o yung perang nanggaling sa mga drug lords. Ha? Ayon yan doon sa sinumpaang salaysay ni dating senador Antonio Trillanes nung napanood ko na isa siya sa mga resource speaker doon sa ginanap na pagbinig sa Committee on Justice sa Kongreso. Diba?
7: At anong ko lang, malapit ba ang Davao sa inyo dyan sa Cagayan de Oro, Tacloban at dyan sa Palawan na mga Dabarkads?
1: Medyo malayo kami. Titingnan mo yung mapa ng Pilipinas, andito ang Palawan, dito yung Davao, malapit sa Cagayan de Oro.
6: Dito sa Cagayan de Oro, pag 6 to 8 hours, no? O mag, bus ka, aabot ng 8 hours, pero private na vehicle yung sakyan mo, parang 6 to 7 hours lang ang travel from Cagayan de Oro to Davao, mga K5.
7: Tatanong ko lang yun bakit parang lumarami ang mga droga. Tatanong ko lang, malapit lang yung Davao.
6: Ayos. Oy, bibo naman ano?
1: Ha?
6: Bibo naman Kongreso natin ngayon dahil sa privilege speech ni Congressman De Vispe.
1: Oo nga.
6: Nabibo na naman. Anong sa inyo dyan?
7: Eh, na, apo, alam naman na natin na kung ano ang kanilang mga nais pagkahulugan. Especially nga, yung isa pang congressman, si Congressman Miao Miao, di ba? Nag-video na naman siya kahapon sa sarili niya dyan sa Kongreso at sinabi niya nasa farm crocodile daw na naman siya.
1: Back to crocodile farm. I'm back crocodile to crocodile farm. Grabe, ano? Pero...
7: Grabe yung bata, ano?
1: O, kaya nga. At saka parang yung iba lang, nagiging... Ngayon, may mga ganyang mga usapin pero sinisingit na nila ngayon yung mga usapin ng mga kung sino yung mga pambato nila at sino yung mga napipisil nilang kakandidato para sa susunod na presidential elections. Kasi marami mga nagsasabi na itong mga nangyayari na ito preparation ito sa mangyayaring halalan sa mga darating na panahon, lalo sa 2028. K5 ba, mga ka-K5?
6: Ang problema natin dito sa Pilipinas, divided tayo dahil iba't ibang mga political colors, no? So divided ang ating mga politicians natin dito sa Pilipinas.
1: Oh.
6: So hindi talaga tayo aasenso pag ganyan ang ugali natin, mga ka-K5. Oh. Dahil iba't ibang
1: Pero
6: iba't ibang ang sariling ambisyon.
1: K5 Martin, mga ka-K5, ito mainit pa rin pinag-uusapan. Sa tingin nyo ba matutuloy yung barangay at SK election sa November 2?
6: Personally, ha, para sa akin, ha, pananaw, ha, matutuloy yan na mga ka-K5. Dahil wala sa history ng eleksyon ng barangay na may extend ng 2 hanggang 3 beses, mga ka-K5, no?
1: Hindi, ilang beses na extend?
6: I don't know, ha, but siguro sa ngayon, parang budgeted na yan, Sabi ni Communic Chairman na yung budget daw hindi pwedeng magamit sa ibang
1: So kay K5 Oxymer at kay K5 pareho lang din na matutuloy.
7: On my part, FYI mga double cards, I'm also incumbent kagawad sa aming barangay, so gusto ko matuloy na rin.
1: Last term ba?
7: Second term pa lang ako. I'm serving my second term. At kung matutuloy, that will be my last term.
1: Kasi hindi ka na pa.
6: Alam mo nyo ba anong dahilan ni K5 Conrad na matuloy?
1: Bakit?
6: Dahil pag matuloy yan, For the next election, eh, tatakbo na yan ng barangay chairman.
1: Ah, walang problema. Eh, kung hubog na, biyasang-biyasa na eh.
7: I will answer it personally now. Hindi, kasi gusto ko mag-graduate naman ako with flying colors.
1: Yun. Pero gusto nyo ba ng ₱3,000? Gusto nyo ba ng tatlo lang? Hindi ka nagbabasa ng memo eh. Gusto niyo lang tigil. Wag na. Oh, mamimigay na sana ako ng ₱3,000 eh. Hindi na. Oh, sige, bukas ulit mga ka-K5 dito sa ating balitang K5 kumustahan sa umaga. Unahin na natin yung ating ka-K5 diyan sa Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapano at Premier End, K5 Martin.
6: Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ayaw ko ng ₱3,000. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot, Mayong Buntag, Kanatundaran.
1: Maraming salamat, K5 Martin, K5 Ogsimer, Premier End.
8: Opo. Ayan, mula po dito sa K5 Tacloban, from City of Hope. Mga pag-aaga, mga K5.
1: Ayan, mga taga-K5, ayaw ng 3,000. Si K5 Conrad.
7: Okay, wala na ako masasabi. Maraming salamat. Mula dito sa K5 News FM Santiago, good morning to all of us.
1: Maraming salamat po, mga ka-K5. Hanggang bukas dito sa ating segment na balitang K5 Kumustahan sa umaga, para sa mga viral na mga balita mula sa ating pong mga kapatid na himpilan mula sa K5 Santiago, Cagayan de Oro at sa Tacloban. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Good morning!
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ayaw sa 3,000.
1: Ayaw nila ng 3,000.
2: Nagmadali magpaalam.
1: Bibigyan mo na ng 3,000. Ayaw pa. Pero kung gusto nyo ng mas malaki,
2: yan.
1: Magkano na ba? 11,000 na ba?
2: 11K.
1: 11 na?
2: Oh.
1: 10,500. Ah? 10,500 na? 11,000? Apo, 10,000 na? 9,000 na?
2: Bakit? Ano ba? Bababa, dapat paapakat yan. 11.
1: Ilan?
5: 10,600,
1: isang daan na lang ang dagdag.
2: ₱10,600. Aba, ay sana na makuha na mamaya.
1: Aba, kahit yung 600 lang, okay na ako dun eh.
2: Okay na ako dun.
1: Eh, yan pa kaya 10,600?
2: May pamalay ka na kapag 600.
1: Mga ka-K5, yung binabanggit namin, yung Ruleta Nalo. Susunod na yan mamaya sa programang Foro de los Pueblos. Huwag niyong kalilimutan, kailangan po i-like muna, i-share at i-follow yung Facebook page ng K5 News FM Palawan. Pag hindi niyo ginawa yon, kahit nag-entry kayo, hashtag name ninyo, address ninyo at yung apat na produkto, invalid ho yun. Kasi kailangan i-like niyo muna yung page, i-share niyo muna yung page, i-follow nyo muna yung page ng K5 News FM Palawan bago ho kayo mag-comment, hashtag, followers, pangalan ninyo, address ninyo at yung napusuan ninyong apat na mga produkto ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
2: Ayun, 10-6!
1: 10-6! Mga ka-K5, alam mo ba yung 10-6?
2: Sa 10-6.
1: 10 codes?
2: 10-6. 10-5 ba nga lang ko? 10-5.
1: Ang 10-6.
2: 10-4 yata, 10-4.
1: Ang 10-6, BC.
2: Ano, no? PC?
1: BC.
2: BC.
1: So, dahil dyan, mga ka-K5, kami ay medyo mabibisi na. Ayaw rin namin ng 3,000. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong pagtugay-gay dito sa aming programa. Kita tayo bukas, 4:30 pa lang, mga ka-K5, para sa balitang K5 sa umaga.
2: Ako po, K5 Roger Pangilinan, magandang umaga.
1: Oy, Nanay Salvacion Garibay Moneng, at syempre yung mga ka-K5 natin dyan sa Cecil Chicharon, naka-monitor sila Ate Cecil at sila Kuya Kosang Florentino Tinobeo Jr. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco, para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. K5,
4: mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature

0: begins and never ends.
1: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atit sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat. Dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX
3: 500. Ang Super Antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
1: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras, mga ka-K5, alas 6:02 ng umaga.
0: Live mula sa

0: Kalakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Good morning!
2: Good morning! Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ito na ho ang DTX 500 Morning Newscast. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-anim na sa buwan ng Mayo 2026.
1: Good morning!
3: Tayo po ay napapanood at napapakinggan ng live saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng aming official Facebook page, K5 News FM, Palawan.
2: Sa ulo ng mga kampiyon ng mga balita, mga ka-K5, lalaki timbog sa entrapment dahil sa video thread sa kanyang ex-girlfriend.
3: 50% terminal fee discount sa mga PUV sa Puerto Princesa, aprobado na sa sangguniang panlunsod.
2: Samantala, cash aid para sa mga multicab at jeepney drivers ipamamahagi na ngayong araw.
3: House Bill 9031 inihain para sa reclassification ng mga lupa sa 1st District ng Palawan.
2: Balita Nasyonal, Sandigan Bayan, sinimula na ang paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla.
3: Balita sa Ibayong Dagat, Armed Man, pinaputukan ng Secret Service sa Washington, White House, pansamantalang ni-lockdown.
2: Sa ating balita pampalakasan, Alex Iyala umakyat sa WTA rankings matapos sumabak sa Madrid Open.
3: At sa atin naman pong balitang showbiz, ngayong araw ng Miyerkules, Britney Spears umamin sa reckless driving.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Puntahan agad natin ang detalye ng mga kampiyon ng mga balita. Aprobado na po sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa ang ordinansa na nagbibigay ng 50% na discount sa mga terminal fees ng mga PUV operators. Sa ilalim ng panukala, mababawasan ang singil sa mga gumagamit ng mga bus at mga jeepney terminals sa Puerto Princesa bilang tulong na rin sa transport sector. Kabilang sa bagong rates ang 45 pesos para sa bus at mga heavy vehicles, 37 pesos and 50 centavos sa medium at minibus, samantala 30 pesos naman sa shuttle van at 25 pesos para sa mga regular jeepney kada biyahe. Samantala, 5 piso kada araw naman ang sisingilin sa mga multicab at tricycle. Ilayunin ho ng ordinansa na mabawasan ang operational cost ng mga driver at operator na maaaring magdulot ng mas abot kayang pamasahe para sa publiko.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa iba pa nating mga balitang lokal, lalaki timbog sa entrapment dahil po yan sa video threat sa kanyang ex. Detalye ng kampiyong report, K5 Gilbert Basho, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
2: Balikan natin si yung report na yan ni K5 Gilbert. Unahin muna natin yung cash aid. Magandang balita ito, mga ka-K5, dahil yung cash aid para sa multicab at jeepney drivers abay ipamamahagi na raw ngayong araw. Alamin natin ang detalye ng kampiyon na balitang yan mula kay K5 Grace Velostrito.
0: K5 News FM Live Report.
4: Araw May 6, ang payout sa 537 na kwalipikadong multicab at jeepney drivers mula sa Puerto Princesa. Sila ay makakatanggap ng tigil 5,000 piso. May karagdagang 29 na benepisyaryo rin mula sa ilang munisipyo ng Palawan. Maaaring makuha ang ayuda mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Balayong People's Park Basketball Court, Puerto Princesa City. Inaasahang makakatulong ang cash aid na ito upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa hanay ng mga driver. Ang impormasyon na ito ay nakuha ng K5 News FM matapos ang naging courtesy call kay Mayor Lucilo R. Bayron kahapon ng mga kinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Mimaropa na pinangunahan ni na OIC Chief Transportation Development Officer Limuel Jan Silva at Administrative Aide Alexander Foja. Sa maikling pagpupulong kasama si City Social Social Welfare and Development Officer Remy Beltran, tinalakay ang pamamahagi ng ayuda para sa mga multicab at jeepney drivers sa Puerto Princesa at iba pang bahagi ng Palawan sa ilalim ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, ang LTFRB naman ang nanguna sa pagbuo at pag-validate ng listahan ng mga benepisyaryong driver. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Grace. Samantala, balikan po natin ulit yung entrapment operation na ginawa laban po dyan sa isang lalaki na inireklamo ng kanyang ex-girlfriend dahil sa pagpapakalatan ng kanilang videos. K5 Gilbert Basyo, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Arestado ang isang 22-anyos na lalaki na estudyante matapos ireklamo ng kanyang dating kasintahan dahil sa umano'y pagbabanta na maglalabas ng isang pribadong video. Isinagawa ang pag-aresto sa isang establishmento sa Barangay San Jose dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng entrapment operation ng mga operatiba ng Puerto Princesa City Police Station 2. Ayon sa ulat, nagtungo sa himpilan ang complainant matapos magbanta ang suspect na ilalabas ang isang pribadong video kung hindi ito makikipagkita. Dahil dito, agad na naglatag ng entrapment operation ang mga otoridad, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mahuli ang suspect. Bilang bahagi ng operasyon, nakipagkita ang babae sa lalaki nang magkasama na ang dalawa. Agad umaksyon ang mga operatiba at inaresto ang suspect. Samantala, agad namang itinanggi ng suspect ang paratang laban sa kanya. Sa kabila nito, nakatakda ng magsampa ng

0: Dito sa Puerto Princesa, naglabas ng paalala ang Office of the City Treasurer na may 60 na araw na lamang po kayo para makinabang sa ipinapatupad na Real Property Tax RPT Amnesty Program. Nakatakdang magtapos sa July 5, 2026 ang amnestiya kung saan maaaring mapawalang bisa ang penalties, surcharges at interest ng mga hindi nabayarang buwis sa ari-arian. Hinihikayat ng pamahalaang panlunsod ang mga apektadong nagbabayad ng buwis na agad nang ayusin ang kanilang obligasyon bago ang itinakdang deadline. Ito po'y upang maiwasan ang dagdag na bayarin at abala.
1: Samantala, mga ka-K5, sa iba pang kampyon na balita, yung resolusyon na humihiling ng agarang aksyon sa power supply crisis sa San Vicente, abay aprobado na sa Sangguniang Bayan. Ang magandang balita, ang detalye ng kampyon na yan, mga ka-K5, batid sa atin ni K5 Rogie Pangilinan, i-K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Lusot na sa Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan, ang Resolution Number 372 na humihingi ng agarang aksyon sa power supply crisis sa Barangay Port Barton at iba pang missionary electrification areas. Hinimok ng resolusyon na inakda ni Councilor Melvin Ballesteros ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, Palawan Electric Cooperative at pamahalaang panlalawigan na agarang kumilos para maibalik ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Ayon sa mga lokal na opisyal, layunin itong tugunan ang matagal ng problema sa brownout at matiyak ang maayos na serbisyo sa mga apektadong lugar sa nasabing bayan. Ako si K5 Rogie Pangilinan para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Rogie, ang balita nga natin sa atin ng DTX 500. Yung may mga high blood dyan, nako, ito na yung solusyon. Uminom kayo araw-araw ng DTX 500, mga ka-K5, na mabibili dyan sa bayan ng Quezon, sa Santan Drug Store, sa The Generics Pharmacy, JN3 Pharmacy, mga ka-K5. DTX 500, sagot sa mataas na alta presyon.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Naghain si First o Palawan First District Representative Rosalie Mommy Rose Salvame ng House Bill Number 9031 sa Kamara. Ito po'y layong i-reclassify ang ilang lupain sa First District ng Palawan bilang agricultural, residential, industrial at iba pang produktibong gamit. Sakop ng panukala ang mga bayan tulad ng Busuanga, Coron, Culion, El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas, Dumaran at Araceli. Ayon sa explanatory note, ang layunin itong mapataas ang agricultural productivity, magkahikayat ng investments at makapagbigay ng mas maraming trabaho at pabahay para sa mga lumalaking populasyon. Inaasahan naman magbubukas ito ng mas malawak na economic opportunities at pagpapalakas ng inclusive development sa mga komunidad ng Palawan.
1: Samantala, sa iba pang kampyon ng mga balita, mga ka-K5, farm tourism sa Palawan, level up na! Busuanga, sinusulong ang smart farming sa pandaigdigang turismo. Ang detalye ng kampyon na balita mula kay K5 Ray Almudal.
2: K5 News FM Live Report.
4: Hindi na lamang basta dagat at white sand ang ibibida ngayon ng Busuanga sa mapa matapos bigyan ng makabagong teknolohiya ang 31 farm owners sa isinagawang hydroponics training. Sa ilalim ng direktiba ng PTPDO at LGU Busuanga, pormal lang binasag ang limitasyon ng tradisyonal na pagsasaka sa pamamagitan ng pagpapakilala ng smart farming na isang sistemang walang lupa na tumitiyak na mas malinis, mas mabilis at mas matatag na produksyon ng pagkain. Ayon kay ecotourism advocate na si Alin Sangan III, nagsilbi itong pundasyon upang iangat ang antas ng lokal agrikultura tungo sa isang modernong industriya na kaya makipagsabayan sa global standards. Sa halip na maging supplier lamang ng pagkain, ang mga lokal na sakahan ay ibinibida na ngayon bilang mga tourism destinations. Ang integrasyon ng teknolohiya sa kanayunan ay hindi lamang naglalayong palakasin ang food security, kundi ang gawing social entrepreneurs ang mga magsasaka na direktang makikinabang sa paglago ng industriya ng turismo sa lalawigan. Higit sa pagiging alternatibong paraan ang

0: pagtatanim ang smart farming na magsisilbing makina ng buswanga upang patunayan na ang tradisyon at teknolohiya ay kaya magsanib para sa isang masaganang bukas. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Ang balita na yan, hatid naman po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Puntahan naman natin ang mga kaganapan dyan sa Southern Palawan Training Induction Program para sa agro-entrepreneurship. Isinigawa daw po dyan sa bayan ng Nara. Kampiyong report mula kay K5 Spark, Kasase, ibalita mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Naghatid ng tulong ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga residente ng Sitio Tagbalugo, Barangay Kulasian, Jose Rizal, Palawan, nitong nakalipas na araw matapos maapektuhan ang mga residente dito ng mabahong amoy na nagmumula sa waterways ng isang kumpanya sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, matinding baho.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Oras natin mga ka-K5. Alas 6:16 na ng umaga. Puntahan na natin ang detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang National.
4: Balitang National. Sinisimula na ng Sandigan Bayan 3rd Division yung pong paglilitis sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa unang araw ng trial, tumistigo ang Department of Public Works and Highways o yung DPWH Records Officer Jason Cruz na nagpapakita ng logbook ng mga approved budget ng mga dokumentong kaugnay ng proyekto na anya'y natanggap ng kanilang opisina noong June 26, 2025. Nakatakda ang susunod na hearing sa May 19 at 20 kung saan magpapatotoo ang mga opisyal ng DPWH Planning Division. Samantala, pending pa rin ang resolusyon sa bail petition ni Revilla at ang kanyang mga co-accused na pawang nag-enter ng not guilty plea sa kaso.
2: Balita International. International.
1: Sa atin naman pong balitang international, binaril ng United States Secret Service ang isang armadong lalaki matapos magpakita ng banta sa Top Down o Downtown Washington malapit sa National Mall dahilan para sa pansamantalang lockdown sa White House. Ayon kay United States Secret Service Deputy Director Macho Kin, nangyari ang insidente matapos dumaan ang motorcade ni Vice President J.D. Vance sa lugar. Sinabi ng mga otoridad na ang suspek ay nakitaan ng barila, tumakas at nagpaputok bago ito tinamaan ng mga agent. Dinala siya sa ospital habang isang minor de edad na bystander ang bahagyang nasugatan. Nilinaw naman ng Secret Service na hindi patiyak kung may koneksyon ito sa naunang tangkang pag-atake kay US President Donald Trump at patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. Balita na yan hatid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Samantala, sa ating balitang pampalakasan, Alex Iala umakyat sa WTA rankings matapos sumabak sa Madrid Open. Ang detalye ng kampiyong balita mula kay K5 Andy Pagayola.
2: K5 News FM Live Report.
5: Determinado si Robert Bolick at ang NLEX Road Warriors.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Umakyat sa mas mataas na pwesto ang Filipina tennis star na si Alex Iala sa pinakabagong ranking ng Women's Tennis Association matapos ang kanyang kampanya sa Madrid Open. Mula sa number 44, umangat si Iala sa ika-42 pwesto sa single ranking matapos makapasok sa second round ng torneo kung saan nakapagdagdag siya ng 35 points para sa kabuuan 1,285 na puntos. Sa kanyang kampanya, tinalo ni Iala si Anastasia sa first round sa score na 6-3-6-3 bago natalo kay Elise Mertens sa second round 2-6-1-6. Sa doubles naman, nakipagtambal si Iala kay Zayn Neff sa Onmes kung saan umabot sila sa second round. Tinalo nila sina Chan Hao Ching at Fanny Staller sa first round na 6-2-6-2 bago yumuko kina Katrina Siniakova at Taylor Townsend sa second round sa score na 1-6-5-7. Dahil sa kanyang performance, nakakuha si Ayala ng 120 points sa doubles na nag-angat sa kanya sa career high na number 88 sa ranking mula sa dating number 99. Para sa sports sa balita, ako si Andy Pagayona para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
1: Arriba, arriba, que la arriba, arriba. Showbiz Balita ngayong pong araw ng Miyerkules, Britney Spears sabay umamin sa kanyang reckless driving. Pakinggan natin ang report na yan mula naman sa ating chikadorang si K5 Honey Ragot. Ibalita mo.
2: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
6: Umamin sa reckless driving involving alcohol ang pop star na si Britney Spears matapos ang plea deal sa isang korte sa California. Ayon sa ulat, na aresto si Spears noong Marso matapos makita ng pulisya na erratic ang kanyang pagmamaneho sa freeway malapit sa Los Angeles. Mula sa original na DUI charge, ibinaba ito sa mas magaan na kaso. Pinatawan siya ng korte ng 12 buwang probation at inatas ang sumailalim sa substance abuse program at mental health support. Ayon sa kanyang abogado, layunin ng kasunduan na matulungan ang singer na makabangon habang pinananagot sa insidente. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang pagsunod ni Spears sa mga kondisyon ng korte. Ako si K5 Honey Ragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Honey. Ang balita naman po na yan ay hatid sa inyo ng D3 Bio. Ubo si Pon at Trangkaso i D3 Bio nyo.
4: Good morning! Alas 6.22, mga ka-K5. Yan na po yung kabuuan ng mga balitang hatid sa atin ng DTX 500 na sagot sa mga matataas ang blood sugar. DTX 500, mga ka-K5. Diyan sa Rojas, Palawan, available na po yan sa RSM Pharmacy, sa Roxcom Pharmacy, sa Right One Pharma at Olim Pharmacy at sa Cian Pharmacy, mga ka-K5. Patuloy lang po na makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan at i-follow yung aming Facebook at iba pang mga social media accounts.
1: Sa ngalan ng buong puwersa ng himpilang ito, sa pangunguna po yan ang aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, katuwang ang ating technical team. Ako po si Mia Felipe.
4: At syempre susunod na ang palatuntunang sumbungan ng bayan, Foro de los Pueblos. Makakasama natin dyan ang multi-awarded broadcast journalist K5 Alex Paglumotan. Magandang umaga muna kay Nanay Nelly Fernandez, kay Kuya JR at kay Tita Bibet Horada dyan sa Prinsesa Water Refilling Station na nakikinig na daw sa mga oras na ito. Siyempre mga ka-K5, babangan pa bukas yung panibagong edisyon ng DTX 500 Morning Newscast. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco.
1: Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita,
4: Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Padlawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Padlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Padlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Padlawan, where nature begins and never ends. DTX 500.
7: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
8: 800
9: mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
11: DTX Coffee Mix.
13: Nagkape ka na.
11: Na-detox ka pa.
13: Mabili sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
15: Beauty Soap.
14: Lakas ng kalikasan. Laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap.
15: Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat.
14: Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bakterya at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drop. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
18: Narito na ang Mighty C.
19: Mighty C.
18: Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw.
19: Mighty C.
18: Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
20: DTX 500.
21: Ulang bahang kain mo sa prutas at gulay.
20: Umawi ka na lang
21: sa DTX 500.
20: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
21: pang laban sa mga free radicals
20: na nagdudulot ng sakit
21: at pagkasira ng katawan.
20: Mag DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
20: DTX 500.
23: Mabibili sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract. May ampalayang extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
25: DTX Coffee Mix.
27: Nagkape ka na.
25: Na-detox ka pa.
27: Mabili sa mga butika.

0: DTX 500.
1: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. KK5 News FM. News FM. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. D3 Pio.
3: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Pio. 2 soft gel sa umaga at saka 2 soft gel naman sa gabi. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang pagking ako. Nabawasan ang umbo at lumakasang po ng tabang ko. Ngayon, hindi na gano'n nabigil ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patutunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: I-test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Nay, magandang hapon po. Ano nga po pangalan natin?
6: Lydia.
5: Taga saan
6: Lydia
5: po?
6: Lydia Bakumuim. Taga San Miguel.
5: Listener kayo ng K5 News FM?
6: Opo.
5: Sa radyo?
6: Opo.
5: Nay, bumili po kayo ngayon ng DTX 500. Sino po ang umiinom ng DTX 500?
6: Yung mister ko.
5: Ano palang naramdaman ng mister mo?
6: Yung high blood at saka yung niya.
5: Diabetes?
6: Yung diabetes.
5: Opo.
6: Diabetes at saka yung kidney niya.
5: Kidney?
6: May diferensya na gawin sabi ng doktor yung kabila.
5: Opo. So yan ang iniinom niya. Anong nakita yan mo ang na epekto ng DTX 500 sa kanya, Nay?
6: Na nakuha yung namagay ito yung paan niya. Tapos at saka parang maano niya yung katawan na nakalalakad-lakad
5: na. So dati namamaga ang paa, hirap makalakad.
6: Opo.
5: Pero nung nag-DTX 500 siya, nakakalakad
6: na.
5: Katanggal pa yung maga ng paa. Ano masasabi mo na sa mga hindi pa nakatry sa DTX 500?
6: Mag-try sila, maganda talaga. Ayan, sinasabi ko sa kanila talaga, ayan, maganda yung DTX.
5: Ano ulit pangalan natin?
6: Lydia.
5: Lydia na?
6: Lydia Bakumuim.
5: Bakumuim. Taga saan niya po?
6: San Miguel.
5: San Miguel Rojas.
6: San Miguel Rojas.
5: Thank you, ma'am.
0: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Padlawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Panlawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Panlawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Panlawan, where nature begins and never ends.
7: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:38 ng umaga.
0: Foro de los Pueblos, People's Forum. Nangunguna sa komentaryo, hihimay-himayin ng matalinong pagtalakay ang mga isyung bukambibig ng sambayanan. Mga usapin, una ang kapakanan ng taong bayan, Foro de los Pueblos. Kasama ang Golden Dove Multi-Awardee Broadcast Journalist, Kak K5, Alex Paglumutan.

Magandang umaga, Pilipinas. Mayad nga temprano. 66 ka mga barangay sa siyudad yang Puerto Princesa at sa interoang probinsya ng Palawan. Welcome sa Miyerkules na edisyon ng Foro de los Pueblos. Mga kakaytoy, today is May 6, 2026. Birthday ngayon ng kaibigan natin, ang chairman ng Committee on Legislative Franchise sa Kamara de Representantes, dating Vice Gobernador ng Occidental Negros na si Congressman Jeffrey Ferrer. Happy birthday, partner! Grabe kahapon, tumutok tayo kahapon sa plenary session ng House of Representatives, mga kakaifat, kasi wala masyadong pasabog sa Senado. Can you imagine, inawat lang kahapon itong batang congressman mula sa Batangas, si Congressman Leandro Libeste. Grabe ang kanyang pasabog. Binanatan niya ng gusto sa Executive Secretary Ralph Recto. Ganon din si Governor Vilma.

Congressman Leandro Libeste na talamak ang bilihan ng mga boto maging sa kanya mga kasama na nakaupo sa Kamara de Representantes. Doon nag-react sila Congressman J.J. Suarez, si Congresswoman Janet Garin ng Iloilo, mga kakayfay. Mainit ng talakayan, marami. Oh. Binabantayan ko kahapon kung tatalakayin na ba nila ang tungkol sa kay Vice President Sara Duterte. Pero alam natin, mga kakayfay, nakaschedule na yan. Bastante na yan. Tatalakayin na nila yan. Kung hindi mamaya sa plenaryo sa May 11 sa araw ng Lunes, sunod na linggo, sigurado tayo tatalakayin nila yan. Mayag na temprano ulit, lalong-lalo na po dyan sa Banwa Iang Kuyo. Malakas na malakas ang K5 News FM dyan sa bayan ng Kuyo. Maing aga sa mga Hiligaynon speaking, maing buntag sa mga Bisaya. Ohayo gusay mas, sabi ng mga Hapon, at buenos dias sa mga Peninsulares na nakatira dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa Dakbanwa. Daku nga Banwa kag probinsya sang Palawan, mga kakayfay. Ano ba init na mga usapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Naku! Siniwalat na talaga ni Councilor Elgin Robert Damasco ang papeles may kinalaman dyan sa pinag-aagawang area, partikular sa Barangay Tagbarungis o Sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa, mga kakayfay. Pagkatapos dyan sa mga taga on distrito, ha, sa taga 1st District sa Palawan del Norte, ang inyong mambabatas dyan, si Congresswoman Mami Rose Salbami. Gusto niya rin idaan sa isang legislative at congressional act itong pag-reclassify sa mga lupain dyan sa mga bayan sakop ng kanyang distrito, kasama na ang bayan ng El Nido. Kasi problematic ang status ng mga lupa. E gusto ni Congresswoman Salbami na ito ay maideklara na po at ma-reclassify, at ang ibang bahagi ay gawing alienable and disposable. Tatalakayin din natin yan, kasi hinihintay natin sa privilege hour ng plenaryo sa House of Representatives, mga kakayfay, na ang kongresista natin dito sa 3rd District ng Palawan, sakop ang Puerto Princesa at Aburlan, si Congressman Gil Acosta Jr., ang magtalumpati rin tungkol sa kanyang plano. At ang kanyang plano, sakop dyan ang teritoryo kung saan patuloy ang ating mainit na diskusyon tungkol dyan, mga kakayfay. Ano kayang epekto nito sa mga potensyal na mga edipisyo na itatayo ng Bureau of Corrections dyan sa area po ng Sityo Tagbarungis? Ngayon na lumabas, may deed of donation pala yan sa kanagitnaan ng Department of Justice at ng Department of Agrarian Reform. E kung magkataon, di buenas ang mga claimants dyan, di buenas ang mga actual occupants dyan, kung nasa ilalim na ito ng pamamahala ng Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, may katuturan, may direksyon. E sa atin naman, ano man ang skirmishes, ano man ang mga future undertakings may kinalaman dito, huwag nyo lang pabayaan ang mga katutubo dahil mulat sa pool. Sabi ng mga katutubo dyan, ang matagal na dyan na rin pinanganak, dyan na rin ang apo. At ang karamihan sa kanila ay apo na mga tunay at original ng mga tagbanwa. Huwag niyong kalimutan ang claim ng mga katutubo, mga kakayfay.

Magtatala kay sa usapin na ito dahil walang katapusan ito. Kailangan hanapan ng win-win solusyon ang sitwasyon dyan, mga kakipay. Paring Jun Galiana sa Barangay Rawan, magandang umaga. Yan sa Purok, Masagana kay Tuto Charlie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ante Green dyan, ready na sa Barangay Siksikan. Ganon din si Ate Dang dyan sa Barangay Santa Monica. Si Nanay Sosaya, aga pa na nagabukas sa radyo niya. E kung pwede pa nga lang, hindi niya na ginagabot ang radyo niya sa may sakit eh. Talagang ano yan, alam ni Nanay Susan, pinag-uusapan dito araw-araw sa K5 News FM. Ganon din sila ni Ate Elizabeth Arquilada dito sa 888 Canteen, malapit lang sa broadcast center ng K5 News FM dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nanay Evelyn, kamusta ka dyan? Damo naman bulad ta na. Bumibangos ka ba dyan, Nanay Evelyn? Alam mo kung minsan masarap talaga maghigop ng sabaw ng bangos. Lalong-lalo na po itong sinigang na bangos, mga kakifay. Hindi kaya mga ulo ng talakitok, ulo ng tangigi, mapuwerte. Sa Princesa Water Refilling Station, dyan sa highway ng Barangay Irawan, lungsod ng Puerto Princesa, magandang umaga po sa inyo dyan. At dito sa Barangay San Miguel, alam ko, Barangay San Manuel, ang dami na nakasubaybay sa K5 News FM. Actually, bigyan natin ng paliwanag mamaya. Kasi parang hindi tama yung sinabi ng iba na yung term na ginamit nila, in fairness sa mga taga National Bureau of Investigation ng ating lungsod, hindi naman totoo na sinabi ng iba na ito ay binasura daw ang kaso na inihain nila laban doon sa ilang mga pulis na ito ay sangkot doon sa bloody shooting incident noong Biyernes Santo, mga ka-K5, na nangyari dyan sa Barangay Irawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ang totoo niyan, continuing ang case build-up ng NBI para mapatibay ang kaso. Kasi kailangan naman talaga sa kaso, airtight. Di naman pwede yung hausyaw kapag file para lang maka-file ka ng kaso. Kaya in fairness sa mga taga NBI, kaya nagkaroon nga ng tinatawag na independent parallel investigation, para hindi ma-whitewash, para walang tapal-tapal sa kaso. Kaya bigyan natin ng kaliwanagan konti na mamaya. Dito lamang sa inyong programa Foro de los Pueblos, hatid sa inyo ng K5 News FM dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaabang-abang itong nangyayari ngayon na hakbangin, partikular ang mainit na usapin sa Kamara de Representantes, ganun din sa Senado ng Pilipinas. At ang lahat ng ito nakasentro ngayon, nakatutok sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Marami nagtatanong, ano nangyari doon sa banta ng ombudsman, no? Masyado kamalutong na banta na ang dalawang dating mataas na leader ng Kongreso ng Pilipinas sa Senado, si dating Senate President Chis Escudero, si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kakasuhan ng plunder, bribery, malversation of public funds and graft and corruption, mga non-bailable na kaso. Eh bakit biglang nagtahimik? May kinalaman ba ito sa impeachment o ariglo royal? E bakit kawawa hanggang ngayon? Sabi ng iba, ang tinamaan talaga ng lintek ay ang dating senador na si Senator Bong Revilla, mga kakifan.

namin sa regular na sesyon at hindi na ginagampanan ang kanyang trabaho bilang senador ng Pilipinas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito naman may kinalaman sa threat. Nasabi ng iba, nandyan na daw ang kanyang mandamiento de arresto o warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Kasi kasama siya sa mga kinasuhan, may iba pa nga dyan na baka lalabas ang pangalan, bigla na lang, mga ka-K5. Eh, siyempre, sino bang hindi maantig, sino bang hindi maalarma na ipadala ka naman doon sa The Hague, Netherlands, na kung saan ang ating dating Pangulo, si Tatay Digong Duterte, ay mahigit isang taon na nakakulong doon sa detention center ng The Hague, Netherlands sa pangangalaga ng International Criminal Court o ICC, mga ka-K5. Pero balik tayo sa usapin tungkol sa pasabog ni Congressman Leandro Livesti kahapon. Hindi ordinaryo na pasabog yun, ha? At saka agad bumuelta sa Executive Secretary Ralph Recto ngayong ilang oras pa lang ang nakalipas, talagang kinuha ng mga mainstream media ang komento ng ating Executive Secretary, dating senador na si Ralph Recto, mga ka-K5. Ang sabi niya, sa mga pinasabog daw kahapon ni Congressman Leandro Livesti ng Batangas, mga Batanggenyo ito sila, eh. Sabi niya, ginagamit lang daw ito na paraan ni Congressman Leandro Livesti, mga ka-K5, para mapagtakpan ang iskandalo din na nabalot sa buhay nito, may kinalaman sa kanyang transaksyon, sa kanyang pagbenta ng kanyang kumpanya na dapat, sabi nila, hindi pwedeng ibenta dahil congressional franchise din ang kumpanya ni Congressman Leandro Livesti. Grabe, bata pa. Parang hindi sila magkalayo nila Congressman Kiko Barsaga ng Cavite. Sila ito mga tinitingnan. Actually, mahimahin natin mamayang konti pag may panahon tayo. Kasi iniisip ko ngayon na ka-K5, JR Mamugay, Engineer Mamugay, Ihado. Iniisip ko rin future number 1 kagawad ng Barangay San Miguel, Engineer Jojo Bundal. Tinitingnan ko ang orasan, tinitingnan ko ang

Mabuti pang ruleta nalo sa araw na ito, mga ka-K5. 10,600 pesos na po ang maaring mapanalunan. Can you imagine 10,600? Kasi sabi ni Dr. June Alcazar, ang ating kampiyon na practitioner sa doctor o bilang

0: umabot ng 10,500. Araw-araw magdadagdag tayo ng 100. Isa araw na ito, 10,600 na po, mga kakaypay. Kaya keep sending your entries. Tatalakayin ko naman mamaya ano mga produkto ang maaari nyong isulat. Ano ang gagawin nyo para kayo ay formal at ganap na makasali sa ating ruleta nalo, mga kakaypay.
1: De los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas sa inyong programa. Foro de los Pueblos, alas 7.50 o alas 6.54 na po ng umaga. Pasensya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dahil alas 6.54 na po ng umaga, I would like to assume na ang lahat ay nakatutok, nakikinig sa atin, mga kakayfive, sa pamamagitan dyan sa Palawan del Norte, sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Abungan, Taytay, Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM na nakabase dyan sa Rojas, Palawan, sa teritoryo ni Mayor Pedi Sabando.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dito naman sa Palawan del Sur, sa pamamagitan ng K5 News FM sa Nara, Palawan, K5 News FM sa Brooks Point, Palawan, K5 News FM malapit ng Umere, ang K5 dyan sa Quezon, Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: At mayad na timprano, matamang salamat, Banwa Iangkuyo. Grabe daw ang tutok ng lahat sa atin. Oh, kay Mayor Ong, magandang umaga sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga kabaranggayan dyan sa Banwa Iangkuyo. Mayad na timprano at matamang salamat, kanindong tanan.
1: De los Pueblos.
0: Nakikinig sa atin, nagatutok araw-araw ang tagabayan ng Kuyo. Kung may gusto kayong ipabati, may gusto kayong ipaabot ng mga mensahe, at may gusto kayong tatalakayin namin dito, huwag kayong mag-atubili. Dumaan na lang sa comment section ng mga programa mula sa K5, Balitang K5 sa umaga.
1: De los Pueblos.
0: Magkatapos sa Foro de los Pueblos, sa tanghali sa 11 Mbps, at sa hapon sa El Castigador na programa, mga kakayfay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Available din ang mga programa po review. Kung hindi kayo automatic maka-follow, maka-like, maka-share at maka-subscribe, pwede niyong tingnan ang mga programa, pwede niyong i-replay at pwede niyong balikan ang mga programa sa mga top stories of the day na pinag-uusapan dito sa K5 News FM sa lalawigan ng Palawan. Pwede niyong balikan sa pamamagitan ng ating web page at website sa Facebook, mga ka-K5. K5 News FM 103.9 FM sa lalawigan ng Palawan.
1: De los Pueblos.
0: Yan niyo pwedeng balik-balikan at tingnan ang programa. May dalawang application, may live streaming tayo na matagpuan naman. When you go to Google Play, hanapin nyo ang Play Store at hanapin nyo po ang K5 News FM Palawan, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Konpirmado 10,560, mga ka-K5, ang premyo ngayong umaga. 10,560, Manong Delson Gaspar dyan sa likod ng City Coliseum. Ang pangalan ngayon yan ay Edward S. Hagedorn Coliseum.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa kay Pastor Rex Lobaton Jutay sa Honda Bay, kay Manong Bensing Requinto, kay Pastor Rinaldo Guanson, magandang umaga dyan sa Bacolod City, kay Manong Landor Denisa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa aking kaibigan, kay Boss Ray Anthony Bereber na nandyan sa Boracay, mga ka-K5. Okay, abangan nyo po. Inanunsyo natin ang mga mabisang sangkap, mga mabisang produkto pagkatapos na mainit na mga talakayan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ngayong umaga sa Foro de los Pueblos, umabot na tayo sa oras na alas 6.58. Hatid sa atin ito ng
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga mabisang produkto, mga mabisang suplemento mula sa Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Inuna ko lang higup bago tayo mag-start ng program ngayong umaga para diretso tayo. Inuna ko higup talaga ang kape. Alam mo, may kaibigan ako kahapon nagtanong, Sabi niya parang hindi ako natunawan ng kinain ko. Sabi ko, ano bang kinain mo? Kasi galing daw siya sa isang handaan. Hindi ko alam kung birthday, kasal. Eh, dami niyang kinain daw. Maliban sa marami at dami niyang kinain, karamihan doon ay mamantikain pa na pagkain. Sabi ko, delikado yan.
1: De los Pueblos.
0: At pagkatapos, sa sobrang busog, parang hindi daw siya makahinga. Isabi ko, isa lang ang solusyon dyan. Ito ang may kape-kape, available na kape, na itong kape na ito ay may slimming factor. Eh, pwede niya pang atapyasan sa kako, sabi ko, ang buyon mo sa tiyan. Yung grabe na taba sa tiyan. Hmm? Gusto mo bang bawasan natin yan? Tapasyan natin yan? Of course, hindi overnight, ha? Walang magic dito. Eh, sabi ko, merong kape sa Klinika Di Alternativo na habang nagkakape ka, tinutulungan mo ang sarili mo na linisin at ilabas ang mga toxins sa iyong katawan. May chia seeds, sagana sa fiber, may psyllium husks, katas ng ampalaya, at disugard sugar cane extract ang mapait na bersyon ng tubo, mga kakaibay. Sabi ko, habang nagkakape ka, tinutulungan at inaalagaan mong sarili mo. Walang problema, hindi ka makaranas ng acid reflux, hindi sasakit ang tiyan mo, at may tendency na matunaw dahil ito ay may decongestive, mga kakaibay, na abilidad ang kape na ito. Nagkakape ka na ng DTX Coffee Mix, you are cleansing your physiological organs at the same time, you are detoxifying your body laban sa mga toxins. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa sa pamamagitan ng DTX Coffee Mix.
1: De los Pueblos.
0: E ako, alam mo kung wala sa alarm, umaga, pag hindi ako mag-alarm alas 4, sigurado ang gising ko alas 8. Kasi ang sarap talaga pagkagabi. Pag naghaplas ka ng Clinica DTX Liniment Oil. Suting sa pakiramdam. Hmm? Tagus sa laman. Naku, talab na talab, mga kakaifa. Pag nakalitin DTX Liniment Oil ka, pagkaumaga matalas at malakas ang katawan mo, maliksi ang pangatawan, matalas ang isipan dahil talagang patulugin kanya ng husto. Alam mo naman, pag hindi tayo makatulog ng husto, pag gising natin sunod na araw, parang walang kwenta ang araw. Parang walang meaning ang araw. Parang hindi ka inspirado. In fact, matamlay ang katawan mo. Kaya kung gusto mo, mga kakifive, na makatulog na mahimbing, lalong-lalo na po pag weekend, walang trabaho.
1: De los Pueblos.
0: Clinica DTX Liniment Oil, mga kakifive. O mga empleyado ng gobyerno, araw pala ng Miyerkules, mga may trabaho sa private sector, bangon na, gising na. At pagkatapos, mag-DTX Coffee Mix, diretso sa banyo, diretso sa CR, maligo, kung walang shower, gamitin ang tabo, kung walang tabo, bumba sa puso.
1: De los Pueblos.
0: Kasi maalinsangan ang panahon, mga kakifive, epekto pa ito ng mga nararanasan nating lindol sa Eastern Visayas. Ang patuloy na abnormal na aktibidad ng Mayon Volcano ngayon, kung saan milyon-milyon na in terms of agriculture, crops and damage, at milyon-milyon na rin ang ginagastos ng local government, ng lalawigan doon sa Albay kasama ang national government para araw-araw matustusan ang pagkain supply ng libo-libong mga pamilya na apektado ngayon sa pag-alboruto ng Bulkan Mayon.
1: De los Pueblos.
0: DTX Beauty Soap ang gamitin natin para presko ang ating pakiramdam. At ito ay kaya niyang tanggalin sa balat natin ang mga kati-kati, arikis, korikong, ampini, alap-ap, lahat ng mga guni-guni sa balat natin. Tanggalin niya ito, pagkatapos mabango at kaaya-aya, malinis ng balat, makinis pa ang kutis, lalo na ng ating kababaihan. Ang Clinica DTX Herbal Beauty Soap, mga kakayfay.
1: De los Pueblos.
0: Te, alam mo, dito sa buhay natin sa mundong ibabaw, palagi kong sinasabi, mga kakayfay. Health is not only wealth, but health is power. To be healthier is powerful. Kung ikaw ay malusog, ikaw ay hindi masyadong busog, Kasi kung minsan, pag sobra ka nakabusog, lalo na may edad ka, parang hindi ka na makahinga. May high blood ka ba? Naghahana nga magiging barado ang ugat mo, delikado ang puso mo. Yan ang tendency. Pag hindi na ganap, na gumagana, at ang daloy ng dugo sa ating kaugatan ay atrasado, hindi makasupply ka agad ng oksigen sa utak natin, ng utak natin, ito ang command center ng ating sarili kung si Dr. June Alquizarpa.
1: De los Pueblos.
0: Ang kailangan nating gamitin dito ay ang tinatawag na power trio. Ano itong power trio? Ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pinangungunahan ito ng DTX 500. Ang DTX 500 ay may superior antioxidant property compound. Ang number one ingredients dito ay ang mapait na version, kaya tinawag ito na desugared sugar cane extract, mga ka-K5. Kung may high blood ka, lalong-lalo na mataas na ang diabetes mo o naghahana pa lang na magiging diabetiko ka, ito ang kailangan mo, ang DTX 500. Pero ang DTX 500, kapsula ito ha. Walang DTX 500 na liquid o nasa bote.
1: De los Pueblos.
0: Ingatan natin ang adulterated o copycat o gawa ng mga scammers na produkto.
1: De los Pueblos.
0: Ang DTX 500 ay may polycosanol at phytochemicals. Kaya niya na panabnawin ang malapot na dugo sa katawan natin para makadaloy ito ng gusto sa ating sarili. Dahil alalayan ito ng isa pang produkto sa power trio, itong alkaline base na vitamin C na may superior quality, 5 times better than any other ordinary vitamin C, mga ka-K5. Mighty C! At para sa immune system, antiviral, makaiwas sa virus, isabay natin ang sagana sa virgin coconut oil na may vitamin D3 at vitamin D3 na may extra virgin coconut oil, mga ka-K5. Anong produkto ito? Ito ang Clinica D3 Bio.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa totoo lang, nung panahon ng pandemya, ng panahon ng COVID, mga ka-K5, ang kailangan doon sa COVID para hindi tayo mamatay, although biro man lang ito, yung sinasabi nila, the best antigen during the time is gin. Kaya marami talagang tinumbang na gin during the time. Can you imagine ang 4 kantos, umaabot ng 250, 280 yan? Ang bote during the time, pero bili ang tao. Alam mo, sa awa ng Panginoon, sa awa ng kalukuhan ng panahon, baliwala ka kagawad, number one, Jojo Bundal, wala pa akong narinig na lasinggiro na namatay sa COVID dahil puno ng alkohol ang katawan. Kaya subukan mo na at pag-aralan mo na ang sinasabi ko sa iyo.
1: Puro de los Pueblos.
0: Na pag-aralan mo na ang uminom. Uminom ng Mighty C. Clinica D3 Bio. Alam mo, ito ang saving grace ng Bacolod at Negros dahil sa Clinica D3 Bio, marami ang na-boost, na-bolster, na-enhance at lumakas ang immune system kaya nakaiwas sa COVID-19, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Actually, hindi biro ito. E ako, bakit man ako mag-endorso ng mga produkto kung nakita ko walang kwenta? Kung walang epekto, hindi siya maganda, hindi siya kaya-aya, at hindi makatulong sa sarili natin. Kaya kailangan natin ang power trio, again ulitin ko, ang sagana sa antioxidant property compound, DTX 500, ang the best na Clinica D3 Bio at ang vitamin C. Bakit araw-araw nagkakain ba tayo ng gulay? Wala man. Araw-araw nag-lap-lap tayo ng katas ng prutas. Isa hirap ng buhay ngayon, krisis ngayon, Engineer Jojo Bundal kagawad! Bakit araw-araw makakain ka ba ng mangga? Araw-araw makabili ka ng pinya ng batarasa? Ay naku, saging lang kuminsan, hindi sa nakakalimutan nating kumain. Kuminsan wala tayong pambili.
1: de los pueblos.
0: Kaya anong solusyon natin dyan para hindi tayo kulangin sa nutrients ng gulay at prutas na requirement sa katawan natin para manatili tayo malikse, malusog at matatag? Kailangan natin ang DTX 500 Clinica D3 Bio at Mighty C mga KK5. Yan ang kailangan natin. Kaya huwag mag-atubiling. We have to invest for our life and for our lifetime. E kung minsan, pagbili tayo ng sigarilyo, ang tayo pakialam kung 200 ang kaha. Pag uminom ka ng Johnny Walker, uminom ka ng beer. E magkano na bang beer ngayon? Sa mga karinderya, sa mga restaurant, itag 150, 180, 200. Itong kapsula ng DTX 500, 14 pesos sa retail. 2 beses sa isang araw mo inumin, protektado ka na, makaiwas ka pa sa tumba nga walang sugat. Ibig sabihin, makaiwas ka sa high blood, malayo ka pa sa stroke, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Pero saglit lang, maano muna.

0: na lang 91. Keep tuning in, keep sending your entries. Mga KK5, una sa talaan natin ngayong umaga, si KK5 Richard Grande. Good morning KK5, marami salamat KK5 Richard Grande. Andiyan na pong instruction, nilagay sa comment section ni KK5 Engineer JR Mamugay. O aga pa si KK5 Doms Tolentino, hashtag followers Dominic Tolentino, San Pedro, DDX500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Copy Mix. Perfect ang entry.
1: De los Pueblos.
0: KK5 Richard Grande. O may entry man stuto Richard. Sabi niya, hashtag followers, Richard Grande, San Jose, Puerto Princesa City. Ang kanya mga produkto, DDX500, Mighty C, iCare Gold, at DTX Coffee Mix. Perfect din ang entry. Si KK5 Philip Paalan, hashtag followers, Gerald Philip M. Paalan, Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa City, Palawan, Clinica Diofresh, D3 Bio, iCare Drops, at Mighty C. Taba rin ang pagka-entry. Perfect din ang pagkalagay ng entry, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Happy midweek morning K5 Alex, God bless, maraming salamat kay KK5 Wing Hara Elibera.
1: De los Pueblos.
0: Manong Joseph Pagula, sabi niya Puerto Princesa City, hashtag follower, Ike Drops, the next coffee mix, Mighty C, at DTX 500, mga KK5. 10,560 ang, or 10,600, sorry.
1: De los Pueblos.
0: Ang magiging premyo natin ngayong umaga, 10,600. Pulo kalibo kag anim o anong kagatos. Good morning and happy birthday to Congressman Jeffrey Ferrer, incoming Governor of Negros Occidental.
1: De los Pueblos.
0: Actually, KK5, kay Primo Ronel San Luis, kay Mofasa, pagbukas pala ng program ko kanina, wala akong ibang binati. Si primo natin, Congressman Jeffrey Ferrer, Fourth District of Occidental Negros,
1: De los Pueblos,
0: at kasalukuyang chairman ng Committee on Legislative Franchise ng House of Representatives, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Pakirelay ng mensahe na binabati natin siya ng maligayang karawan, masaganang buhay, good health, at matagal pa na paglilingkod sa serbisyo publiko, si Congressman, kaibigan, primo natin, partner, Jeffrey Ferrer.
1: De los Pueblos.
0: Pareho kami Taurus dito eh. Sabi naman ni KK5, Gisanor Sarmiento, good morning po sir. Hashtag followers, Gisanor Sarmiento, Abungan, Taytay, Palawan, Iker Gold, Mighty C, DDX500, D3, Bayo, mga KK5. Sabi naman ni KK5, Jason Hurtado Mier, hashtag followers, Jason Mier, Barangay Siksikan, katabi siguro ni Antigreen, Medina Village, DDX500, Mighty C, D3 Bio, at DTX Coffee Mix, mga KK5. Sabi naman ni KK5, Marilyn Flores, Maria Marilyn Flores, Barangay San Miguel, hashtag followers, DDX500, iCare Gold, D3 Bio, at DTX Coffee Mix. Good morning po, sabi ni KK5 Marilyn Flores. Magandang umaga din po, KK5 Marilyn Flores, sa mga taga-ras Barangay San Miguel. Magandang umaga kay Kapitan Russell Gloriane, at sa Barangay Council ng Barangay San Miguel, ganun din sa Barangay San Pedro.
1: De los Pueblos.
0: Sheila May Morada Gandisela, Gandisita, mga KK5, hashtag followers, Sheila May Morada Gandisela. Okay, sabi niya, Brooks Point, Palawan. Magandang umaga sa mga taga Brooks Point, Palawan, D3 Bio, Spore Biotics, of course, DTX Coffee Mix, at DTX Herbal Oil.
1: De los Pueblos.
0: Okay, para ibitar is Los Bucoles, mga KK5, para ibitar ila multa ngayong umaga.
1: De los Pueblos.
0: Standby, tatalakay natin ang mainit na mga usapin tungkol dyan sa Tagbarungis, Barangay Inagawansap, at ang development tungkol sa kaso ng NBI.
1: De los Pueblos.
0: Kasama na dyan ang hangad ni Congresswoman Rose Salbame ng 1st District of Palawan na magkaroon din ng reclassification ang estado ng mga lupain sa unang distrito ng Palawan.

0: Pueblos.
1: Magbabalik tayo. Standby. Keep sending your entries pagkalipas nito.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
2: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
0: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: D3, D3, si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyo. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
0: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili.
0: Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay.
2: Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Covenix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Cagayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX 500.
0: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
4: Umawi ka na lang
0: sa DTX 500
4: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
0: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
4: Mag DTX 500.
0: DTX 500.
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
10: Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistensya ko.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na

0: routine at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Tiramel ng kabutuhan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa binte ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Show, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Nagbabalik ang inyong programa, mga K5
5: de los Pueblos.
4: Nagatid sa atin ang oras, alas 7.24 na po. At ang oras na ito ay handog sa inyo ng mga suplemento para sa ating mga mata. Maliwanag na paningin, makita natin ang kagandahan sa mundong ibabaw. Pag may problema ka, masyado kamahal ang check-up sa mata. Hindi natin dinidiscourage ang lahat na huwag magpa-check up ng kanilang mga mata. Kasi ang ating eyesight is very vital sa araw-araw nating buhay. Lalong-lalo na po kung katawan at sarili natin ang kapital natin sa pagtatrabaho. Kaya huwag masyadong gamitin ang mata para manilip lang na walang kwentang sisilipin. Kailangan makita natin ang tuluyan ng kagandahan sa mundong ibabaw. Kailangan natin ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, mga kakaifan, sagana sa lutin. May vitamins, minerals, bilberry at berry extract. Itong kailangan suplemento sa mata natin. Kasama ang kanyang perfect duo, itong Eye Care Drops, ipatulo, ipatak sa mata 2 beses sa umaga, 2 beses sa gabi para malinis ang paningin natin. Eye Care Drops, mga kakaifan.
5: Puro de los Pueblos.
4: At isa pa kaprodukto na talagang gustong-gusto ni Lolo Tasio. Produkto ngayon nahanap ni Kumpay Turing Manalo, mga kakaivan, ang may maka, may labuwas ka. aarangkada ka, magiging maliksi ang katawan at tatagal ka sa buhay. Kailangan mo ang men or so food supplement for men, recommended, highly recommended ang Extend mga kakifay.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ang tanong na nakararami, saan mabili ang mga produktong ito ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan?
5: Puro de los Pueblos.
4: Sigurado tayo na dami ang gumagaya at namimiki ng produkto, kaya ingatan nyo mga kakifay. Ang superior antioxidant combination ng DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio kasamang iCare Gold na mas pinalakas na kapsula para sa kalusugan ng mata at katawan. Available ito sa Puerto Princesa City. Maaring mabibili ito sa mga sumusunod: Nature Healing and Naturopathic Center, Fernandez Street, Masangkay Building, sa mga Drugman at Drug House branches; Narscare Pharmacy, Cure Med, Siksikan; Ching's Drug Store sa San Pedro, dyan lang yan sa highway ang Ching's Drug Store mga kakifay. Ang malapit lang dyan sa highway mismo sa gilid ng isang gasolinahan.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ching's Drug Store San Pedro, Biochemist Pharmacy, ang PharmaMed Drugstore San Manuel at Westcom Road, Midzone Pharmacy, Jindis Pharmacy na matagpuan sa Manalo Extension, La Medican Pharma Stop San Jose, Edisa Adri Pharmacy, Santa Monica, Erica Drugstore, Pharma Life at Redleaf Pharmacy. Available din ito sa Aburlan. Kung taga Aburlan kayo, mabili ito sa Farinas Pharmacy mga kakaifay. Mabili din ito sa GoToMed Pharmacy, dyan sa Sityo Maligaya, Barangay Sagpangan, Aburlan. Sa Nara naman, puntahan ninyo kung gusto nyo talagang maranasan, ma-experience
5: de los Pueblos.
4: Ang walang high blood, walang diabetes, kung gusto nyo talaga matikman ang kombinasyon ng Mighty C, DX 500 at Clinica D3 Bio, dyan sa Nara, puntahan nyo ang Ching's Drugstore at ang Generex Pharmacy. Sa bayan naman ng Quezon, Palawan, matagpuan sa Santan Drugstore, the Generex Pharmacy at GN3 Pharmacy. Maging sa bayan ng Espanyola, Brooks Point, Matarasa at Troas, Palawan, available ito sa Espanyola, Nature Healing and Naturopathic Center Branch, Butika Fresia, Butika MedPlus at Brill Pharmacy. Sa bayan ng Brooks Point, mabili ang mga produktong ito sa Brill Pharmacy, Socrates Pharmacy, Bitcare Pharmacy at Rias Med Shop. Batarasa, maaaring bilhin sa Nature's Healing and Naturopathic Center Branch, sa Alina Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hyde's Drugstore. Sa bayan naman ng Rojas sa Palawan del Norte.
5: Puro de los Pueblos.
4: Available ang mga produktong ito sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharma, sa Olip Pharmacy at Sian Pharmacy. Kaya ano pang inihintay ninyo, mga kakaifay? Mag-Clinica de Alternativo Medicina na produkto para sa kalusugan, katatagan ng ating katawan at immune system.
5: Puro de los Pueblos.
4: 28 minutos na po nakalipas sa oras na alas 7 ng umaga, second segment ng ating program. Nako, nandito na sa ating linya sila kakaifive Jason Hurtado Mier. Kompleto na rin. Sabi niya, good morning Sir Alex. Pabati. Pabati po kay Sir Gaspar ng Santa Monica na solid followers po ng K5 News FM na laging nakikinig ng istasyon po ninyo. Maraming salamat ha. Maraming salamat po sa inyo. Kayo ang lakas namin, dyan kami humuhugot ng inspirasyon para araw-araw makapagpatuloy ng aming paglilingkod sa inyo, mga mahal naming mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: Aristoto Danio, K5 Danny Sarmiento Valencia, Danny Valencia Observacion, hashtag followers, DDX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, at iCare Gold. Sabaw ng lagang. Nang maya-maya bus bopurtiyo. Sabaw sang lagang kag nang maya-maya. Alam mo, ako, mahilig ako sa kung sa mga karne, pa sa mga tungol-tungol na bla. Hindi ko yung mahilig magkain ng unod ng karne. Pero yung mga litid, buperte, ginoo ko.
5: Furo de los Pueblos.
4: Ganon din sa isda. Hindi ako mahilig sa mga masyado kamalalaking mga ginulot, mga slice ng isda. Pero kung mga ulo sa mga tangigi, ulo sa mga ulibalay, eh kung kay nanay ibilin, may ara na permi, gabakal gina kudira mga kakaifan.
5: Furo de los Pueblos.
4: Anyway, Sandara Bilamon Peginpala, mga KK5, sabi niya, good morning sir, shout out sa mga taga-bayan ng Taytay, Palawan. Solid K5 News FM, via K5 News FM, Abungan, Taytay, Palawan, Pamilya Sarmiento Magun, at Pamilya Batuta.
5: Furo de los Pueblos.
4: Katigang apelyedo, pero mga mabait ito sila. At sa lahat ng mga listener ng K5 News FM, God bless. God bless din po. Magandang umaga. Sabi naman ni ka-K5 Jason Antiliano, good morning, Idol. Ka-Alex, I'm watching from 98.7 K5 News FM, Brooks Point, Palawan. It's me, Papa Jack.
5: Furo de los Pueblos.
4: Sabi niya nga sa akin, masarap daw, Idol, ang DTX Coffee Mix. Subukan mo pa mag-extend, Papa Jack, para mag-extend ang oras mo. Oh, good morning, Kuya Sa, and to all K5 fans out there. Buenos dias, mi hermano. Kuya Sa Rene Toto Francis Ayayo. Magandang umaga kay KK5 Ruel Valencia Alabi, kay Kuya Ruel, magandang umaga. Sa kay dating mayor at vice mayor Marcito Akoy, kuya din natin. May iskandalo pala dyan sa Espanyola. KK5 Ruel, baka may chance ka, i-share mo sa akin yan para madala natin sa usapin dito sa Foro de los Pueblos.
5: De los Pueblos.
4: Sabi naman ni KK5 Manglino Ladera, good morning po, good morning din po.
5: Furo de los Pueblos.
4: KK5 Maylin Lagarejo Agustin, good morning po sir, watching from Barangay Batu, Taytay, Palawan. Shout out po yung mga anak ko dyan sa Puerto Princesa City. Ingat po sila palagi and God bless us all. O sabi ni KK5 Maylin Lagarejo Agustin, mga anak niya daw, mag-ingat kayo mga anak.
5: Furo de los Pueblos.
4: Magkano ang isang pack ng kape nyo? Boss, magkano isang pack ng kape nyo? Mag-try kaya, kaya lang, wala yata niyan sa mga sari-sari store. May mga piling sari-sari store sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero sa mga binanggit ko kanina na butika at parmasya, doon available lahat yan.
5: Furo de los Pueblos.
4: Magandang umaga, kapatid. God bless you at K5 family. Si kapatid, pinaka-premier nga geodetic engineer, surveyor sa lalawigan ng Palawan at Pilipinas, kapatid na engineer Nelson Gabayan.
5: Furo de los Pueblos.
4: Magandang umaga, kapatid na Nelson, kasi tatalakayin ko ang tungkol sa mga A&D mamayang konti. Dito sa Foro de los Pueblos, sabi naman ni Manang Langging Jimenea, morning Toto Alex, God bless, more power, maraming salamat Manang Langging or Denisa Jimenea sa buong pamilya mo dyan kay Manong Lando at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, particular dyan sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
5: Foro de los Pueblos.
4: Si Madam Tina Balcueva ng PEDCO BABC mula sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Si Inday Arlene de la Calzada mula naman sa Davao del Sur. Good morning po. Good morning sa pamilya de la Calzada. Sabi naman ni KK5 June Bison, good morning po Sir Alex. God bless you always. Kayo din po at sa inyong pamilya. God bless sa lahat. Okay. Medyo mahinto tayo muna konti. Mamaya ko na babanggitin ang mga interest ninyo kasi kailangan natin talakayin ang mga developments ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
5: Furo de los Pueblos.
4: Sa oras na alas 7:36 sa umagang ito, gusto ko lang bigyan ng linaw at para hindi tayo mabiktima ng fake news. Kasi uso ang fake news ngayon. Of course, doon na lang sa 11 Mbps at sa El Castigador mamaya, ang tungkol sa lalaki na hinuli ng mga otoridad natin via entrapment, itong mga lalaki lang daw sa mga gago. Can you imagine? Siyempre natural man lang kung lalaki ka, magkanubya ka, eventually magkaasawa ka. Di ba, Ihado JR? Natural lang na. Ang hindi natural kung may asawa ka naman o biya ka pa.
5: Puro de los Pueblos.
4: Kay inaya malintian kagid sina. Okay? Now, can you imagine, kaya ang mga bata ngayon, in fact, may panukala sa Kamara de Representantes, ganon din sa Senado ng Pilipinas. May panukala ngayon tungkol sa availability. Alam mo ang problema sa itong online, ang problema sa Facebook kay Mita. Hindi problema si Mita. Sa ibang mga applications, mga ka-K5. Kasi ang term na ginagamit na millennials dyan, mga Generation C, is application. Itong mga applications na ito, can you imagine lahat ng kabastusan, lahat ng kalaswaan available sa internet, isang click lang? Kahit 3 years old nga bata nga marunong na gumamit ng cellphone, available sa kanya ang mga data na ito. Beyond everybody's control. Iyang gobyerno natin, maliban sa cyber libel, hindi ka kaya ng gobyerno natin i-regulate ang internet.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ang tinatawag na influx of information, it's all over, mga kakifay. Kahit saan ka lang magpindot, may mga ganyan. May scammer, may intulin, may lahat na lang. Yung iba nagtuhad-tuhad yan, iba nagbibinta ng laman. Whatever it is, marami yan. Ngayon, dahil na rin sa impluensya ng internet, yung matagal na nating sinasabi, ang advancement of technology is not bad. Hindi masama ang advancing teknolohiya. What is bad is that ginagamit ito ng iba sa kalukuhan. Ang tawag natin dyan, mga kababuyan, ginagamit sa mga enterprising minds para mangloko ng iba.
5: Puro de los Pueblos.
4: Now, there was this story, at salamat sa mga kapulisan natin, mga otoridad natin, dahil agad nilang narespondihan ito. Kawawa itong kababaihan natin na mabiktima. Mabiktima. Halimbawa, date-date dyan. Yung mga style ngayon nga, where na you, here na me, ligo na me, blah, blah, blah, etc., etc. Naku, ang kwento, siguro ayaw na ng babae sa kanya. Ang ginawa niya, blinakmail niya ang babae. Nga sabi niya, pag hindi ka pumayag na makipagkita sa akin, italagang ipalabas ko ito. Ganunin niya daw sa internet o ipalabas niya sa sabihin na natin online ang kababuyan na ginawa niya sa babae. E ngayon, nag-report. Huli siya ngayon, mga ka-K5. Kaya dapat ang mga ganitong bagay, maingat kayo sa mga parents, sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga teenagers, mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: Once in a while, ibalik natin sa basic talaga ang pamumuhay natin. Kasi kahit ano ka-abanse ng teknolohiya, kailangan pa rin ng mga anak natin, mga apo natin, kamag-anakan natin, kailangan pa rin ang tinatawag na guidance, mga ka-K5. In fact, may mga batas na ngayon na nais ipasa na mga mambabatas natin na bigyan ng siling ang edad ng mga kabataan para magkaroon ng access sa tinatawag na kabastusan sa internet.
5: Puro de los Pueblos.
4: In fact, may mga bansa na sa Europa, isa dyan ang Espanya, below 16. Hindi allowed. Yan, yan video na yan. Yan ba? Di ba? Yan, yado. O, tingnan mo. O, tingnan mo. Parang kilala. O, tingnan mong nagatuwad-duwad ng lalaki. O, tingnan mo. Ang kulay ng kahawig, ang kulay ng damit niya ni future number 1 kagawad, Jojo Bundal. Kulay ng damit lang, ha? Hindi yung si Jojo Bundal yun, mga kakay-five. Tingnan mo kung ano ko bastos. O. Lalaki, timbog sa entrapment dahil sa video threat sa kanyang ex. Ay, alam mo, ito ba kalalakihan na ito? Ako, ay, naku. Parang kung hindi lang masama, tingnan, kung hindi lang masama, pakinggan, parang ang sarap bitayin nakabaligtad bla patiwari.
5: Foro de los Pueblos.
4: Pakinggan na lang natin ang report ni KK5 Gilbert Basio pagkatapos bago tayo lumipat sa nangyari sa NBI bago natin talakayin ang tagbarungis. Down sa pagtalakay natin ng attempt ng dalawang kongresista natin sa lalawigan ng Palawan for A and D. Itong kabastusan na ito, ingatan natin mga magulang, mga lola, mga lolo, kamag-anak ka ng mga teenagers.
5: Foro de los Pueblos.
4: Para may idea lang tayo na itong ulat ni KK5 Gilbert Basio.
6: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki na estudyante matapos ireklamo ng kanyang dating kasintahan dahil sa umano'y pagbabanta na maglalabas ng isang pribadong video. Isinagawa ang pag-aresto sa isang establishmento sa Barangay San Jose dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng entrapment operation ng mga operatiba ng Puerto Princesa City Police Station 2. Ayon sa ulat, nagtungo sa himpilan ang complainant matapos magbanta ang suspect na ilalabas ang isang pribadong video kung hindi ito makikipagkita. Dahil dito, agad na naglatag ng entrapment operation ang mga otoridad, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mahuli ang suspect. Bilang bahagi ng operasyon, nakipagkita ang babae sa lalaki nang magkasama na ang dalawa. Agad umaksyon ang mga operatiba at inaresto ang suspect. Samantala, agad namang itinanggi ng suspect ang paratang laban sa kanya. Sa kabila nito, nakatakda ng magsampa ng kaso ang complainant para sa kaukulang proseso at dokumentasyon. Ito, si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
4: Salamat sa agarang pagtugon at kampiyon na balita ni K5 Gilbert Basio. Te, kalamay mo eh. Isa lang masasabi ko dyan, kalamay mo nga loko-loko ka.
5: Foro de los Pueblos.
4: Alam mo, dyan mga teenagers ang ingatan nyo, lalong-lalo na sa mga magulang, kilalanin nyo ang kapartner ninyo. Baka paglaruan ka lang, kanyo imagine kung hindi gago at kung hindi loko-lokong animal na ito, mga KK5.
5: Foro de los Pueblos.
4: Saan ka makakita kung girlfriend ang turing mo dyan o sabihin na natin, langga mo man o hindi, videohan mo. Anong klaseng, kaya dapat managot ang tuntong ini?
5: Foro de los Pueblos.
4: Minor de edad pa, ayan, kalamay mo ngayon. DSWD at kapulisan ang kalaban mo. Diba? Alam mo, maraming, actually, tayo okay. Okay tayo sa batas na yung tinatawag na juvenile delinquency law. Kung hindi ako magkakamali, si Senator Kiko Pangilinan ang principal author niyan. Okay man yan. Mga protective measures, lahat yan, karapatan ng mga teenagers natin kasi kahit bata, sabi nga ng kanta ng Apo Hiking, kahit bata ka, meron ka rin karapatan. At hindi lang merong karapatan, merong ka dapat proteksyon sa ating gobyerno. Pero ito mga kagaguhan kagaya nito, na girlfriend mo, pagwagwa sa muli na pagtuwa-tuwa niya, i-video mo kung gago ka.
5: Foro de los Pueblos.
4: Diba? I mean, ibig sabihin, the mere fact na binidyo mo ang girlfriend mo sa ganyang kaselan na sitwasyon, eh may agenda ka sa kalokohan. Yan ang interpretasyon yan. Wala nang iba. Atubang mo si KK5 Danny Sarmiento Valencia. Baka idapal ka ni KK5 Danny Bla.
5: Foro de los Pueblos.
4: Mga ganitong bagay, hindi kailangan palagpasin ito at hindi kailangan yung bueno-bueno lang, kailangan makatikim talaga ang ganito nga kagaguhan, mga KK5. Kasi hindi tama eh. Kaya again, ulitin ko, hindi masama ang pag-unlad. Ang influx of global technology ay hindi masama kung gamitin lang sa tama. Kasi kanyo imagine, madali ang lahat ngayon. Google, bam! Assignment, bam! Topico, bam! Lahat nandyan. Pati nagtitinda, takati lahat sa negosyo. Madali. Pero madali rin manloko ang iba dahil sa advancing teknolohiya. Siguro panahon na, napapanahon na talaga na ang gobyerno natin, mga ka-K5, will somehow bolster or pass a law regulating the same. Kailangan ma-regulate kasi kawawa ang mga bata na biktima. Hindi lang naman nangyari yan dito, mas malaswa pa nga nangyari sa ibang lugar eh.
5: Puro de los Pueblos.
4: Kaya naniniwala tayo that someday somehow, itong mga panukalang batas ngayon, in fact, accepted na sa mga committee level ng Kamara de Representantes, mabigyan ng totoong kulay at buhay.
5: Puro de los Pueblos.
4: Okay, Sandara Villamonte Gimpala, may entry na siya mga ka-K5, standby sa usapin tungkol sa tagbarungis at mga land classification. Sabi niya, ang kanyang entry, hashtag follower Mighty C, DTX Premium Coffee, lumusot dire. DTX 500, Iker Drops. O may naglusot naman na busis dito, naku, 3,000 yan. Mga ka-K5, sabi ni ka-K5, John Bison, Santa Monica, Puerto Princesa City, ang hashtag follower, DTX Coffee Mix, Iker Gold, D3 Bayo, at Mighty C, sa halagang 10,600 ang premyo ngayong umaga.
5: De los Pueblos.
4: Binabati natin ang mga taga-Palawan Economic Development Council, BIMP Aga Business Council, ang ating business manager, si Ate Jisrel Valladores Parangue. Sa mga Valladores Parangue at Paredes family, dyan sa Tigman, Plaridel, Barangay Isaob at Kabigaan, Aburlan, Palawan, magandang umaga.
5: De los Pueblos.
4: Sabi ni ka-K5 Felocero Bilog, good morning po Sir Alex, magandang umaga, hashtag followers, Fidelita Bilog, Barangay Ilagawan, DTR, DTX 500, hindi DTR. Manay Fidelita, palitan mo ang DTR 500 ng DTX 500. Okay, Barangay Ilagawan, standby, kay may tatalakayin tayo. Mighty C, DTX Coffee Mix, Iker Gold, palitan mo bago mag 8:40 dahil cut-off natin 8:40, raffle tayo 8:45.
5: De los Pueblos.
4: Ibitares Los Bucoles, KK5 JR, Mabugay. Okay, palitan mo lang Manay Fea ang DTR 500 ng DTX 500 sa entry po ninyo. Sabi naman ni KK5, Kagawad Kuya Sa, Municipal Councilor ng Espanyola, Palawan, si Kuya Sa Sam Villacruces. Keep safe, Kuya Sap. Sabi ko, maraming salamat, no? Pag-usapan natin yung tungkol sa ano. Anytime na free ka, tawagan mo lang ako, Kuya Sa.
5: Puro de los Pueblos.
4: Si Councilor Sam Villacruces, Danny Sarmiento, Valencia. Naku, gaaso agiyabos kung may gamay nga kahang. Ako yung magkaon, hindi gamay nga kahang. Makahanggin. Importante ina sa atin. Okay? Sabi naman ni KK5, Salvacion Bacalso Garibay, good morning. Mga KK5, Barangay Bangkaw-Bangkaw po. Hashtag followers, DDX Coffee Mix, DDX 500, DDX Herbal Oil, Lediman, at Mighty C ang kanyang entry. KK5, Mylene Lagareo Agustin, good morning po Sir Alex. Magandang umaga din po. Now, we will continue to mention na mga entries, etc., etc. Talakayin muna natin ang development, mga ka-K5
5: de los Pueblos.
4: Sa mga mainit na usapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kuya Ruel Valencia Alabi, ha, huwag mong kalimutan yung tugon ko dyan kasi alam ko maraming dapat pag-usapan pala dyan sa bayan ng Sofronio, Espanyola. Sa kay Manong Biboy de Vigilio, Pulot Sintro, sa Barangay Iraray, magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
5: Puro de los Pueblos.
4: Now, gusto ko lang bigyan natin ng kaliwanagan ang development tungkol sa, kung naalala nyo pa, sigurado tayo naalala, everybody is reminded o naalala natin na madugong pangyayaring shooting dyan sa Barangay Irawan noong Biyernes Santo na nakalipas. Naalala nyo, during Semana Santa, right? Na kung saan ang pangyayari ay kumitil sa mga buhay ng dalawang police staff sergeant, si Cabanya at si Fernandez. At nagkitil din sa buhay ng Correction Officer 1 na si Gerson Talon. Medyo masalamuot ang usapin, maliban sa madugo, kalunos-lunos ang nangyari dahil sa totoo lang sa walang kakwenta-kwentang dahilan dahil sa kalasingan. Namatay ang buhay at nailo ang mga bata. Ibig sabihin, parehong namatayan. Pero dahil sa tinatawag na parallel investigation na ginawa ng NBI at dahil na rin sa kautusan ni Police General Melencio Nartates, nagkaroon ng
5: Foro de los Pueblos.
4: Pinaaresto niyang ilang member ng kapulisan, dati naka-assign sa Police Station 2 dyan sa Barangay Irawan, dahil sa sobra ang kanilang nagawa, sobra ang kalabagan. Nag-operate, naka-short, walang dalang posas, nasa impluensya pa ng agwa di pataranta, mga kakifay. Now, the rest is history, dahil wala na tayong magawa, hindi na natin kayang buhayin ang mga namatay. Pero naghahangad ng ustisya, lalong-lalo na itong pamilya ni Correction Officer 1, Gerson Talon. Anong nangyari? Medyo hindi naman ganun katagal, pero in fairness sa taga National Bureau of Investigation ng Puerto Princesa, mga ka-K5. Kakusa natin ang isa dyan, kuya natin, ang respetado na si Chief Investigator, si kuya natin Cedric Kaabay. They went to the city prosecutor's office para mag-file ng kaso. Ang bibigat pa naman ng mga kaso. Murder at prostrated murder. Kaya ang ilang mga pulis kaya nagkala-involved doon, mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
4: Actually, matagal na natin naklaro ito, ha? Na wala tayong masamang tinapay at hindi natin nilalahat ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, dahil alam natin marami sa kanila ang matino, marami sa kanila ang nagatrabaho, at marami sa kanila ang nagtataguyod ng kanilang panuntunan to serve and to protect the public interest. May iilan lang dyan na talagang sabihin na natin nag-aabuso talaga. Pero hindi natin nilalahat. Dahil kung may problema ang ilan sa mga individual, hindi kailangan idamay ang buong organisasyon.
5: Foro de los Pueblos.
4: Now, pumunta ang ating mga ahente ng NBI sa City Prosecutor's Office. Ano ang purpose? Tahimik lang. Hindi na nga nagpresko ng NBI natin. Pero para ma-update ang lahat, ang mga kasapi ng mga ahente ng NBI pumunta purposely to file the necessary charges. Panumbugon, kaso. Mabibigat pa naman ang kaso, mga kakaifa. Murder, prostrated murder. Now, anong lumabas na kwento? Sabi nila, in fact, kinahanap ko ang number ni Kakusa Cedric Kaabay para kahit papano, ma-interview natin siya personal o ang hepe ng NBI mismo. Ang problema, ang unang lumabas na kwento na it appears na parang binasura daw ng fiskal o ng fiskalia ang isinampang kaso. Ang sabi naman ng ilan sa mga natanggap natin na balita na ang fiskalia daw
5: Foro de los Pueblos
4: ay parang nahinaan sa isinampang kaso. Now, we have to correct the information. Hindi totoo, mga ka-K5, na outright nireject ang pag-file ng kaso. Definitely, kung ikaw ang prosecutor, ikaw ang piskal, parang impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Kung tiwa-tiwa man lang kag wala ka ebidensya, hindi mo kayang patunayan, walang probable cause, walang kausa, walang dahilan para kasuhan mo ang dapat kasuhan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang ustisya naman natin, pantay-pantay. Kaya nga nakapiring ang mata ng simbolo ng ating ustisya. Ang totoo, Natural kung ikaw fiscal, i-advise mo ang ehente ng NBI na i-build up ng husto ang kaso. Ibig sabihin, making it appear na ang kaso na isampa ay talagang matibay ang mga ebidensya. Kasi nada kwenta, sayang lang ang efforts ng lahat na magsampa ng kaso pagkatapos at the end of the day, madismiss din lang ang kaso.
5: Foro de los Pueblos.
4: So kailangan airtight, matibay. Halimbawa, kung puro lang circumstantial evidences ang ipresenta, eh, laban-laban sa T, laban-laban sa tunaw.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kailangan may dokumento, may circumstantial evidence sa pangyayari at may mga corroborative witnesses, may makapagpatunay. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala tayo na hindi outright dinismiss ng prosecutor. Ngunit, ang prosecutor ay nagbigay ng advice na kung pwede, i-enhance paigtingin ang tinatawag nating case build-up.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kasi walang, walang kakwenta-kwenta, walang saysay. Pag nag-file ka ng kaso mga ka-K5, na wala ring matibay na ebidensya. Walang basihan. Sa halip na makamit ng gustong mabigyan ng ustisya, ang tunay na ustisya, baka maintonses lang ang kaso.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kaya naniniwala ako na hindi nagkamali ang NBI sa pagfile. Hindi ko kinakampihan ng NBI. Ha? Hindi nagkakamali ang NBI sa pagfile. Hindi sila nagkamali sa proseso, pero kung kailangang paigtingin ang ebidensya, ang tawag dyan, enhancement or a case build-up ng gusto so that justice will be given, dyan ako naniniwala. Kaya para sa akin, walang mali sa proseso. Walang sumablay dito. Pero siyempre, kung ikaw ang prosecutor, hindi man pwede unless magiging remiss ka sa trabaho mo. Ganun kalakas ang gravity ng kaso na i-file, but at the end of the day, mahirap din i-prove. Kaya kailangan, NBI man, lalo ng kapulisan natin sa Puerto Princesa, kasi maliwanag naman ang sinabi ni ni General Nartates, maging ang bagong itinalagang hepe na si Colonel Dennis De Leon.
5: Foro de los Pueblos.
4: Masyado naman ka steadfast at masyado naman ka direksyonal ang kanyang pamamahala. At sabi naman ni Colonel Dennis De Leon, ang bagong hepe natin, wala namang problema yan. Kasi ang sabi niya, walang pwedeng pagtakpan dito. Kung sino ang dapat managot, which is very clear to the public. Yan, nagpapasalamat ng taga Puerto Princesa, if that is the mentality, the frame of mind, direction, at leadership na meron ang hepe ng ating pulis.
5: Foro de los Pueblos.
4: Pero ang tungkol sa NBI, alam mo, papel natin yan eh. Dito tayo sa larangan ng broadcast journalism, mas papel natin na i-encourage rather than i-discourage. Yan ang pinaka-importante. What's wrong? Kung i-encourage natin ang NBI to do more, to do better, to enhance the building up of the case. Diba? Yan naman dapat eh. Case build up. O si Kuya sa San Villacruces. Sa uniform service din ito nang galing bago nagkunsyal sa bayan ng Spronyo Espanyola.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kaya ang paghain ng kaso, hindi nga kailangan padalos-dalos yan eh. Just for the sake of filing, just for the case of charging, bahala na bukas, bahala na si Batman, basta importante makapaghain ng kaso, mali naman ata yan. Kailangan bisan hinay-hinay, siling sabi ng mga Bisaya, bisan hinay, basta kanunay.
5: Foro